0: devotion. Kasi pagka hindi ka, pag inumpisahan mo na yung phone, nakagang, ano, sabi nga, scroll ko na scroll, hindi mo naman napansin, naka isang oras ka na pala nag-i-scroll. Hindi po ba? So, yun po, talagang importante po sa ang magbigay ka talaga ng time kay Lord. And intentional. Kasi kung hindi, maagaw talaga ng pansin, lalo na kung maisip mo, ay nako, may meeting pala ako, ay nako, meron palang, ay hindi pa ako nakapagluto.
1: Hindi pa pala ako naliligo, oh, malilate na ako.
0: Ay nako, meron palang, ganon. Tapos kaya, lagi ko po sineset yung alarm ko ng, kasi 4 a.m. po ako humigising yung araw-araw, kaya talagang kailangan maaga para may time ako para kay Lord.
1: Yun. Si Doc Zenit ba, ano oras gumigising?
2: 5:30. So 5:30 dapat naka-stretch na ako. Stretching,
1: wow,
2: stretching.
1: Tapos, pa
2: o para magising, tapos makikipag-usap na ako sa Panginoon sa aking personal devotion. By 7:30, nasa gym na ako. Kasi di ba steward of steward ka rin dapat ng body mo kasi kaya ako
1: taob naman ako kay
2: Doc. Kaya ako tumagal ng ganito na may energy pa ako even at my age, no? Ako, parat ko lang ina-announce yung age ko. Wag na lang muna, birthday ko ngayon.
1: Oo nga, oo. Mm-hmm. Sa'yo na yan.
2: Oo. Kasi we have to be good stewards of our body. If kung magtatagal pa ang Panginoon, gusto ko nagsiserve ako sa Kanya for the next few years na andi dito pa ako na healthy. Oo.
1: Ilang hours? Minutes? Sa gym?
2: One hour.
1: Mm. Talaga. Para naman ako sinampal ng
0: daig,
1: katotohanan.
0: Daig tayo.
1: daig. Oo. Naalala ko lang po, if I may share, ano, isang Korean din, testimony naman niya, at the age of 40, she started na mag-join sa marathon. 40 ha, hindi siya sporty ever. And then when she started joining, nag-exercise siya, tumakbo siya ng 1 hour, 2 hours, 3 hours. And then the Lord spoke to her, sabi niya, ikaw nakakatakbo ka ng 3 oras, pero hindi ka nakakatagal ng devotion ng 3 oras. So sabi pa, ang challenge sa kanya ni God is, tapatan mo yung oras na nag-exercise ka sa oras na ni-spend mo sa akin. And true enough, naging mas fruitful yung buhay niya because the Lord has taught her how to manage her time.
2: Yung tinatawag nating soul care. Oh. So, meron din akong spiritual director na once a month, meron kaming spiritual direction.
1: Soul care.
2: Soul care. Parang creating a space to nourish your soul.
1: Wow.
2: Pag-uusapan lang natin para ma-nourish yung soul natin.
1: Paano ba yun?
2: Paano maging intimate sa Panginoon.
1: Wow.
2: So, may maraming mga tools, may mga exercises, at basta para kapakpakainin mo lang yung kaluluwa mo. Maganda kasi yung spiritual director, syempre trained siya, no?
1: Yes.
2: To ask the right questions. Mm. Parang, ang mga tanong naman, hindi naman siya magsasabi sa'yo kung ano eh.
1: Di ba hard math?
2: Pag sinabi kong, gusto ko sana mas malapit ako sa Holy Spirit, tapos tatanong niya, what would that look like na mas malapit ka sa Holy Spirit? Yung mas intimate
1: ikaw
2: ka sa Holy Spirit. Ako rin yung sasagot.
1: Ang ganda. Oo, parang nire-reflect lang niya yung kung ano yung sinasabi mo. And Ma'am Zenit, gaano po ka-importante po ito? Hindi lang sa leaders, ito pong ginagawa po ninyong advocacy sa lahat ng simbahan, sa lahat ng mga organization.
2: Nakita po namin, maski sa experience namin, na yung inner transformation ng isang leader, napaka-importante.
1: Mm-mm.
2: Kasi pwedeng nagtuturo tayo and we just go through the motion dahil busy, may mga targets, may mga objectives, kailangan ma-meet yung mga yon. Pero ang number one calling nga ng isang mark ng steward leader, yung to be intimate with God.
1: Mm.
2: Kasi ano yung ituturo? Ano, saan ako kukuha ng ituturo sa'yo if my seed bag is empty? Kailangan puno yung seed bag ko para marami, may cup overflow it.
1: Mm.
2: Para mag-flow din yung love, yung peace, yung kindness, goodness, lahat yung nag-grow ang isang Kristiyano doon. So, everyday, ano yan, surrendering mga nuggets of control sa buhay.
1: Wow, nuggets.
2: Kasi may mga naiiwan pa eh. May mga vestiges. May mga vestiges pa ng control. Ako, akala ko, ano ko eh, yung hindi ganung klaseng tao. Pero,
1: example nga, Doc Zenit.

0: watch.
1: Okay.
0: I do, you assist. Tapos, you do,
1: I watch.
0: I watch. Tapos, you do, I assist.
1: Oh, parang alternate.
0: So, papakita ko muna sa'yo, i-model ko naman sa'yo. Tapos, mag-help ka sa akin. Mm-mm. Tapos, bayaan ko ikaw naman ang gumawa. Titingnan kita. Tapos, tutulungan din kita. So, kailangan marami tayong grace kasi hindi lahat sabay-sabay.
1: Sa akong grace dapat yung in-order natin every day.
0: Oh, no? Kasi journey yung ano eh, yung pagiging steward of all of life. It's a journey, not a destination. Lahat tayo nasa journey.
1: Mm-mm.
0: May mga taong nasa likod. Mm-mm. So, sumusunod sa atin.
1: Atras konti.
0: Meron mga taong nasa harap. Ako, I had a mentor for 30 years.
1: Wow.
0: May mentor ako sa fundraising, sa governance, sa strategic
1: Even
0: leadership.
1: Even up until now?
0: Hindi na kami
1: Ikaw
0: active.
1: Na mentor.
0: Hindi ka, pero maganda pa rin may mentor. Tsaka maganda, intentionally, may imi-mentor tayo. Kasi yung accountability sa isang steward leader, napaka-importante. Gusto nga namin gumawa ng isang steward leader community, pero dapat merong mentorship doon, may accountability doon.
1: Mm-hmm.
0: Kasi madaling ma... Kung saan-saan lang tayo minsan pupunta, di ba?
1: Yes.
0: Especially kung successful ka na, success can make us forget some things that are more important.
1: Yes. And ang ganda po nang na-mention po ninyo, accountability. Kasi di po ba yung success or yung leadership is an influence na biyaya ng Panginoon. Pero minsan, curse din siya kapag ginamit mo sa mali. So, kailangan po talaga merong tao na tumitingin sa'yo, nagko-correct sa'yo, and you are very much willing to be corrected. Opo.
0: Maganda yon sa individually, we're accountable to someone we're...
2: See Philippines Facebook page or mag-text sa 0927-778-6909. Good news to our Filipino-Chinese friends. Join us every Sunday at 12:30 p.m. for Amoy Language Worship on the Air, exclusively on 702 DZAS. Experience a meaningful time of praise, prayer, and reflection on God's Word in the language of your heart. So tune in, invite your loved ones, and worship God together right where you are. Amoy Language Worship on the Air, Sunday at 12:30 p.m., only on 702 DZAS. Kapangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
3: Ano ang tamang termino? Kumusta o kamusta? Ang salitang ito ay mula sa wikang Kastila, kumuestas, o in English, how are you? Kaya ang tamang gamit ay kumusta. Kumusta, kumuestas, kumusta?
2: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
4: Alam mo bang ang bawat tanong mo sa AI ay may katumbas na presyo? Trace natin ha. Kapag nagtanong ka sa AI, dumadaan ang request mo sa data centers. Mga pasilidad na gumagamit ng malalakas na computers para makapagbigay sa'yo ng sagot. At ang computer na ito, kumukonsumo ng kuryente. Ang mga computer kailangan palamigin dahil umiinit ang servers. At depende sa technology ng data center, maaaring gumamit ng tubig at dagdag na enerhiya para sa cooling. Meron ding carbon footprint mula sa electricity at sa paggawa ng servers, chips at iba pang infrastructure na magpapatakbo sa AI. Ang AI chips, dahil laging umaandar, sobrang init nito kaya doble kayod ang cooling system. At ang AI hub ay kayang mag-consume ng 5 million gallons of water daily. Pero hindi ibig sabihin ito na bawal na tayong gumamit ng AI. Ang mahalaga ay responsableng paggamit. Kung alam mo na ang tanong, maging malinaw. Iwasan ang paulit-ulit na requests kung hindi naman kailangan.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
5: Panginoon, itinataas namin sa panalangin

0: ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Para sa talakayang praktikal na may kaugnayan sa mga usaping legal, umpisahan na ang mga pag-uusap dito lamang sa Tabas ng Batas! Susunod na.
2: Ito ang 702-DZAS. 702-DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
3: sa febc.ph
2: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
4: Mula sa 702-DZAS, agapay ng sambayanan, narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
5: Isang magandang Sabado na umaga sa iyo na nakikinig saan mang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Marhay na aga sa inyo namin nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan naman sa Zamboanga City na nakikinig sa atin via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias. At magandang umaga rin sa ating mga kaagapay sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayun din ang ating mga listeners sa 1197 DXFE Davao. At sa mga narito naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin tuwing Sabado ng umaga, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Atty. Chona Cruz Gonzalez.
6: At ako pa rin po si Atty. Jeremiah Belica. At ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po lamang sa 702 BZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas at napakikinggan sa 702 DZAS AM Band at napapanood po sa Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Pwede rin pong makinig sa atin pong 702 DZAS mobile application na pwede niyo po itong i-download sa Google Play Store at sa Apple App Store. Libre po ito, ha?
5: Yes, kaya pwede na tayo mapakinggan ano, yes, sa iba-ibang platforms. At tayo po ay sinasamahan din ng ating cute crew na sina Absidi Ferrer Tabua, Phil Lagtapon. Ating frontex din na sina Benjo Murano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes, gayon din yung ating RTV na sina Aileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancho at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter site.
6: At sa punto po namang ito ay nais po nating pasalamatan kayo naman po na amin po mga kaagapay sa patuloy po nating partnership sa ministeryo po ng FEDC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyong pong suporta ay 78 years na po nating naibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo until all have heard. Sa mga nais naman pong maging kabahagi po ng ating pong ministeryo ay maaari po kayong mag-message sa Facebook page ng 702 BZAS FEBC Radio TV or bisitahin nyo na rin po kami sa amin pong website, no, sa donatenow.febc.ph. Yan po yung one word, no? donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Pero bago po kaming magpatuloy ni Attorney Chona sa isa pang napapanahon at exciting na topic na ating pag-uusapan ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Efeso chapter 4 verse 25. Ang sabi po, dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa, sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan.

0: Amin po kayong inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya po kung meron kayong mensahe sa amin, lalo na may legal na katanungan, maaari niyong ipadala sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At sa ating pong pagbabalik after a short break, ay tutungo na tayo no, sa ating diskusyon na ika nga, attorney, ay nakakabata. Dahil lamang sa pagdiriwang yan ng Youth Week ano, ngayong Agosto. Kaya napaka-interesting na topic, napapanood. Kahit wag po kayo maglilipat na istasyon, kami po ay magbabalik pa rin dito sa Tabas ng Batas.
1: Tabas ng Batas!
2: Tiyaga! Tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa Unang Tesalonika, Kabanatang 5, Halatang 16 hanggang 18, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Hesus Kristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Carlos Cuyacaloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers.
1: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
1: Himpilang
3: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Tabas ng Batas!
4: Okay, so tayo po ay nagbabalik muli sa ating pong programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica.
0: At ako naman po si Attorney John Jose Gonzalez at nabanggit natin kanina no attorney na napapanahon na naman ang ating pag-uusapan na topic ngayon at ito ay may kinalaman sa kabataan. At dahil riyan ay ito ang ating katanungan. Ang kabataan pa rin ba ang pag-asa ng bayan? Napakagandang katanungan ano at napapanahon yan. So pag-uusapan natin ang karapatan, ang pananagutan, ang pamilya, napakahalaga. At ang papel ng kabataan sa nation building. Yeah,
4: napakahalaga niyan ano kasi itong kamakailan nga noong August 12 no ay nag-celebrate ang ating bayan ng National Youth Day no. Baka yung iba hindi pala natin
0: nakalitaan
4: alam.
0: Na.
4: Meron palang National Youth Day. Oo, yes no. Yes. Meron tayo ito'y sineselebrate in order to revisit the role of the young Filipinos sa atin pong society, lalo na sa nation building. So, may ilang katanungan tayong core questions na kailangan nating sagutin ngayon sa ating pagbubulay-bulay at talakayan. Ano? Muna, ano nga ba ang papel ng kabataan sa nation building? Yan, ano? Pangalawa, ano, rights lang ba ang pinag-uusapan? O meron itong kaakibat na duties and responsibilities? Yan, no? Kasi mahalaga yan, ano? At syempre, ano naman ang papel ng pamilya at ng mga magulang sa usapin, lalong-lalo na ng kabataan, no? So, ang pagdidevelop ng mga kabataan ay hindi lamang ito concern ng gobyerno, no? Ito ay concern ng bawat isa sa atin, sa atin po mga Christian communities at syempre ng ating bayan ano kasi ang constitution po mismo natin ay kinokonekta at pinagsasama-sama ang youth, family, parental responsibility, moral formation at nation building na parabang connected sila sa isa't isa. Yan na. Oh, so hindi pala pwede tayo mag usap-usap patungkol sa nation building, patungkol sa paano mas magiging pinagpala ang ating bayan nang hindi natin pinag-iisipan at tinatalakay ang ating ginagawa at gagawin sa mga nakababata sa ating lipunan. At siyempre, ang mas malaking konteksto ng pamilya, ang pagiging magulang, at ang pagdidevelop ng spiritual at moral formation. No? Kaya nagkaroon ng batas ang Republic Act 11913 or yung tinatawag na National Day, National Youth Day Act. No? Ang sabi ng Section 3 na to, in observance of the International Youth Day, the 12th day of August of every year is hereby declared as National Youth Day. So, ibig sabihin, ito ay kaalinsunod sa pangmalawakan at pandaigdigang selebrasyon, no? Patungkol sa mga kabataan. Actually, Attorney Chona, ang mga kabataan ngayon, hindi na sila ang kabataan sa darating na mga panahon,
0: yes,
4: no? Parang tayo
0: yes.
4: ang tawag sa atin dati, mga kabataan. Eh ngayon, hindi na, no? So, the idea of the youth amongst the community or celebrating the young people is a reminder actually ito ha sa mga nakatatanda. Na, oy, i-disciple at turuan natin ang kabataan kasi yan ang ating kinabukasan. So, kung may National
0: yes.
4: Youth Day tayo, ano nga ba, attorney, ang vision ng ating konstitusyon at ng ating mga batas para sa ating mga kabataang Pilipino?
0: Oo, napakaganda, no? Kasi dahil sa ang ating saligang batas mismo ay mayroong inilatag ano na polisiya patungkol sa ating mga kabataan at may kinalaman ito sa youth or rather nation building. No, na
4: yes.
0: kinikilala ang kanilang kontribusyon no doon sa pag-develop ng ating bansa at maging sa paglago nito sa iba't ibang larangan ano. Kaya ang Article 2 Section 13 at ito ay isang provision na talagang malapit na malapit sa ating mga puso ano attorney dahil the state recognizes the vital role of the youth. So meron agad pagkilala no. Vital pa, no? Napakahalaga, importante ng kanilang gagampanan na tungkulin ano, para sa ating bansa sa pag-build nito ano, sa pangkalahatan. At ang sabi, dahil kinikilala ng Estado ang vital role of the youth in nation building, so dapat ipromote ng Estado at proteksyonan ang kanilang physical, moral, spiritual, and I would like to highlight that kasi madalas hindi nabibigyan ng pansin yan, pero sinasabi ng Konstitusyon, kailangan i-promote at i-protect ang physical, moral, spiritual, intellectual, and social well-being of the youth. It shall inculcate in the youth patriotism and nationalism and encourage their involvement in public and civic affairs. Napakahalaga niyan, ano? So, mapansin na natin, ano, iniisa-isa na kung anong aspeto ng buhay ng kabataan ang dapat proteksyonan, ang dapat i-promote, ano, ng ating Estado. Ngayon, ang youth development ba, attorney, eh, limited lang sa edukasyon? Or pagkaraan noon ay karoon sila ng trabaho dahil siyempre pala trabaho sila makakakontribute din naman sila no kasi may taxes yun ano yung kanilang income ano at even pag lumakas yung spending power eh siyempre di ba lahat ng binibili nating goods and services may taxes then so they can contribute in that aspect but limitado ba doon yun di ba ang konstitusyon ay nabanggitan natin kanina nagbigay ng importansya sa moral and spiritual development at malamang sa ating karanasan ano attorney no while we are on the ground and serving the students medyo yun ang nakakaligtaan talaga moral and spiritual foundation ng ating mga kabataan kaya nga marami nagko-komento attorney na kaya nagtataka pa ba tayo kung bakit may mga nangyayaring karahasan ano maging sa ating mga paaralan eh kasi ito ang nakakaligtaan moral and spiritual development. Youth are also expected to participate in public and civic affairs. At ang nation building, take note ha, eh, it requires both character and empowerment. So hindi dapat maiwan yung character. Di ba, attorney? So natatandaan mo ba? Ewan ko kung naabutan mo pa yon. Kung meron GMRC, good moral character na tinuturo ano, sa mga eskwelahan. At praise God at naibalik naman itong batas na ito. No? So ngayon, Kaya bigyan natin ngayon ng pansin, ano, attorney, ang role of parents. At napakahalaga nito, no, dahil sa mga nakaraang mga pangyayari ay nabigyan din ng pansin ang ating mga local officials, ano, na ang paghubog, ano, sa ating mga kabataan ay nagsisimula sa pamilya. At sino ang gaganap ng katungkulan na ito kung hindi ang mga magulang? Article 2, Section 12. The state recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family as a basic autonomous social institution. Attorney, bigyan natin ng pansin to, no? So kinikilala ng ating estado ang sanctity of family life, napakasagrado niyan, at proprotectionan, papalakasin ang pamilya as a basic autonomous social institution. Highlight natin autonomous, ano? Ang pamilya ay isang core foundation, ano, ng anumang bansa. Yan ang basic unit of society. Kaya meron siyang sariling hindi ba lakas, may sarili siyang mandato, meron siyang primary right coming from the Lord, at merong basic autonomous capacity, ano. Kaya ang pangingialam ng estado ay hindi kabilang roon. Ang kanila lamang dapat nagampanan ay ang pagpapalakas at pagpaprotekta ng pamilya. Ang natural and primary right and duty of parents in the rearing of the youth for civic efficiency and the development of moral character shall receive the support of the government. Ang ganda nito, attorney, hindi ba? Dahil sa kinikilala ng saligang batas na ang natural and primary, ha, take note, right, at ang duty ng parents sa paghubog ng ating mga kabataan, ng ating mga anak. At ang role ng government is just support. Hindi ba? Kasi merong mga pinapanukala ngayon, attorney, na kung saan ay kinikilala, gustong kilalanin na ang government o ang estado ang merong para silang, ano, sabi nga, primary duty bearer ba yon? Na sila ang parang mangangalinga, ano, at huhubog sa mga anak natin. Samantalang, hindi ba, ang mga anak ay nanggaling sa mga magulang. Oo, ano?
4: Kakatiwala ng Lord
0: oo,
4: sa atin.
0: Oo. Kung kaya't ito ay inuulit-ulit natin bilang paalala, no, sa atin ding mga mambabatas na kinikilala nga ng saligang batas na ang ating primary right at ang ating duty as parents, ano? At dito po sa structure na to, makita natin, again, ang government ay in mere supportive role. So, pwede bang ang government ay mag-formulate ng mga youth policies without parental involvement? Meaningful, ha? Parental involvement. Pwede ba na basta gumawa na lang silang polisiya, hindi kumukonsulta sa ating mga magulang? Does youth empowerment mean weakening of parental authority? Pag ba sinabing, ah, bigyan natin ng kapangyarihan o ng palakasin natin ang kapasidad ng ating mga kabataan. Ibig ba sabihin nun? Ay,
4: ang galing na ng pamilya.
0: Oo, parang papahinain na natin ang pamilya, ang karapatan ng mga magulang. Oo, sa kanilang paghubog at pag-alaga rin, ano, aluga sa kanilang mga anak. What does basic autonomous social institution mean in relation to state intervention? So, tandaan po natin, ang saligang batas ay kumikilala that family is the foundation of the nation. Article 15, Section 1. Tayo lamang ang merong saligang batas na naka, 'di ba, may naka-separate o merong nakalaan rather na isang artikulo patungkol sa pamilya bilang foundation of the nation. At it shall, of course, the state shall strengthen its solidarity and actively promote its total development. Article 15, Section 3, Paragraph 2, the right of children to assistance, including proper care and nutrition, special protection from all forms of neglect, abuse, cruelty, exploitation, and other conditions prejudicial to their development. Attorney, napakadami na natin batas, ano, for the protection of our children against prevention against child abuse, etc., and exploitation. Ano? At ang Article 15, Section 3, Paragraph 4, the rights of or right of families or family associations to participate in the planning and implementation of policies and programs that affect them. Attorney, ito hindi ito masyadong napapansin, ano, at marahil maraming mga pamilya at family organizations na hindi nila nabibigyan pansin na may karapatan ang mga family associations at maging ang mga pamilyang makialam at
4: At lumahok.
0: mag-participate, lumahok sa pagpaplano ng mga polisiya, programa na makakaapekto no, sa pamilya at implementasyon nito. Kaya ang mga bata, tama, merong karapatan din na dapat na proteksyonan. Kaya nga pag inaabuso, meron po tayong mga batas riyan. Parental authority is not absolute. No? Yes, meron tayong God-given right and authority over our children, but it does not justify abuse. Hindi po kasama doon yung abusuhin mo yung anak mo, saktan mo, exploit mo, at nakakalungkot, may mga nangyayaring ganyan. At the same time, families are expressly given a constitutional role in policy formation. Kaya attorney, ito yung ating proposition. Kung merong strong family, matatag, malakas na pamilya, merong well-formed youth, oo, nahubog sila ng tama, ng ayos, of course, magkakaroon tayo ng matatag din at malakas na bansa. Kaya ano pa, attorney, ang mga other legal frameworks na may kinalaman sa kabataan natin?
4: Oo, kasi ang ganda ng ating konstitusyon, napaka-thorough, tsaka napaka-expansive, no? Talagang ganda ng ating konstitusyon. Bukod sa konstitusyon, meron tayong mga batas at mga legal framework, no? So from the constitution, we go now to the laws, no?
0: Ayan.
4: Isa dyan is yung Republic Act 8044. Ito yung tinatawag na Youth in Nation Building Act, na kung saan ang Section 2 declares, no, sinasabi, the state recognizes its responsibility to enable the youth to fulfill their vital role in nation building. Yan, no? So ang ibig sabihin na to, ang batas na ito ay syempre rinirecognize na ang state ay merong role na pagtibayin ang at patatagin ang mga kabataan na para magawa nila ang kanilang vital role sa nation building. So, ang definition ng youth ayon sa batas is from 15 years old to 30 years old, at nire-recognize ang youth ay isang period ng buhay ng isang tao toward period of development toward quote-unquote, no, mature, self-reliant, and responsible adulthood, no? So, ang ganda, no, sinasabi ng batas na period to kung saan ang isang tao ay nagmamature, natututong mag-rely hindi sa iba, kundi sa kanyang sarili, sariling sipag, sariling gawa, at ang responsabling pamumuhay bilang isang adult. So, mahalaga natin maintindihan, no, ang batas na ito, ang Youth for Nation Building, sinisikap at ninanais ang maturity. No, mature ibig sabihin hindi childish. Ibig sabihin ng mature, emotionally mature, kasama na rin yan na physically mature, di ba? At self-reliant, no? Ibig sabihin ikaw ay hindi umaasa sa iba at hindi ka nagiging pabigat. At ikaw ay nagiging contributor sa ating lipunan and responsible, no? Ibig sabihin, ang ikaw ang nagdadala ng sarili mong mga responsibilidad. So, ang katanungan nga natin, ano, dito sa batas na yan, nire-raise ba natin ng mga kabataan na maging empowered? O sila'y nagiging entitled lang? Ayan, marami mga batang ganyan na, ay, karapatan ko to. This is my right. I have the right to a safe space, right to my mental health. Okay naman yung mga yan, pero sandali, yung responsibilities mo kaya. Yan, ha? Hindi lang rights, pero may responsibility. So, ang kultura ba natin ngayon, ini-emphasize ang rights more than the responsibility. Yan, ano? Kaya nga, sa ating pamilya, ay mahalaga ang responsibility at self-reliance ay sa pamilya natin ito na tututunan at hindi ho lamang sa eskwelahan. Kasama po ang school, pero responsibility, self-reliance sa family po. No? Ang mga habit na ito ay kinukultivate una sa pamilya at ito ay rinirecognize ang ating konstitusyon at ng ating mga batas. O meron pang isang batas na medyo bago-bago pa ito, ano? Yung Republic Act 10742, yung Sangguniang Kabataan Reform Act, no? So medyo ito yung mas pinalakas ang partisipasyon ng mga kabataan sa pagpapatakbo ng ating bayan, ano? Sabi nga nila, ang Pilipinas lang daw ang merong sangguniang kabataan, no? Na kung saan ay directly ang kabataan ay parte ng government, no? So relevant policy natin sa mga kabataan, kasama ang physical, moral, spiritual, intellectual, and social well-being. Eh,
0: Yes.
4: in line ito dun sa diniskas mo kanina na mga
0: Oo.
4: constitutional mandate sa mga aspeto ng buhay ng kabataan na kinakailangan gabayan, yung physical, moral,
0: Yes.
4: spiritual, intellectual,
0: Yes.
4: and social. No? So, at ang sinasabi rin ng batas na ito na mahalaga ang magkaroon ng meaningful participation ang mga kabataan sa local governance at nation building. Pinahahalagahan ng ating batas talaga ang participation ng mga youth. Ang ganda, no?
0: Yes.
4: Sana lang yan, mas na-utilize at
0: Oo.
4: hindi sila napopoliticize on a
0: Oo.
4: negative sense agad, ano?
0: Yes,
4: Pero
0: yes.
4: ang purpose sa actually ito ang purpose ng Sangguniang Kabataan, no? Yung council ng mga kabataan, kasi mahalaga daw ang una, leadership formation, civic participation,
0: Yes.
4: kailangan may accountability din sila, no? At matuto sila ng public service at sila ay makilahok sa community development at syempre ay tinuturoan na rin sila ng responsible use ng public funds and
0: Ayan.
4: syempre ang integrity sa public service. So, anong palagay natin? Ito magandang usapan. Hindi
0: Oo,
4: natin alam kung
0: yes.
4: matutuloy ba o mapopospon. So, ang SK ba ay functioning as a genuine training ground for leadership or ito ay nagiging events organizer na lang sa mga sports, no? At iba't ibang mga paligat, palaro, no? Pero habang yaman na ramang pinag-iisipan natin yan, ano? Kung may mga nagsasuggest kasi na wag na raw ituloy, ano? I-abolish na daw. Pero tanong siguro ito sa pamilya, no? Public leadership should reinforce character that is actually only learned at home. Yan, ha? Ulitin ko, ha? Ang public leadership po ay rinireinforce niya lamang ang pag-uugali na natutunan niya sa kanyang mga bahay. So, ang leadership formation ay hindi maaring disconnected from family values and accountability. Hindi naman si mayor, hindi si congressman, hindi si konsehal ang magtuturo ng
0: Yes.
4: integridad sa ating mga anak. Tayo
0: At
4: din po.
0: yes, tama. At attorney, di ba, masi sa Article 15 talagang kinilala naman ang karapatan ng mag-asawa na
4: Yan.
0: to rear, ano, to take care of their children, ano, based on their religious convictions.
4: Religious, yan. Kaya nga sa
0: Oo.
4: atin pa rin yan, di ba? Kaya nga yaman na lamang rearing and education. Ano ba, attorney, yung sinasabi sa atin patungkol sa pag-educate
0: Oo,
4: and
0: ayan.
4: formation ng ating mga kabataan?
0: Kasi nga, attorney, di ba meron ding isang kasabihan, ano, na it takes a village, ano, to raise a child, no? So, tulong-tulong talaga, no? So, alam na natin ang role ng Estado, yan ay to support, no? To protect the family, promote the family, strengthen the family, and support, ano, ang mga parents, ano, in the rearing of their children. Pero, ang, yun nga, ang rearing ng children, paghubog sa magulang, based on their religious convictions. Take note ho, nasa saligang batas yan. So anong role ngayon ng education sector? So mahalaga naman din yan kasi may pagkilala rin ng Article 14, Section 3, Paragraph 2 naman, sabi, ang mga educational institutions, ang mga paaralan natin, shall inculcate patriotism, so nandyan ulit yun, nationalism, foster love of humanity, respect for human rights, and eto, take note, teach the rights and duties of citizenship. Oo, yung pagka-Pilipino, hindi ba? Yung identity rin natin. Ang dami natin magagandang customs and traditions, ano, na hindi natin dapat na binabaliwala ano yung mga pagsabi ng po at opo, yung ating pagmamano, paggalang natin sa elderly, mahalaga yan ano. Strengthen ethical and spiritual values. Attorney, nandito saligang batas to ha, pero nakalagay dito yung spiritual values. Nakalagay dito, inculcate in the youth moral and spiritual. Ito naman, strengthen ethical and spiritual values ng mga paaralan ha, sa ating mga kabataan. Develop moral character and personal discipline. So, ito po ang ating dapat na pag-usapan, rights and duties of citizenship. So, ang edukasyon natin, hindi naman dapat nagtuturo lamang na oh, ito ang karapatan. No? Kung hindi, dapat andun din yung ano naman ang tungkulin. Ano naman ang obligasyon? Ano ang ating ethical values? At mahalaga rin, of course, more than anything else, spiritual values natin. We are a Christian nation. So, ang dapat po ay pinapalaganap natin yung Christian values, ano? Moral character, personal discipline. At syempre, sa mga pamilya naman, ang eskwelahan po ay nagko-complement lamang. Ganun pa rin. No? Kung ang pagkilala po ay naroroon pa rin sa primary duty ng paghubog sa mga anak ay sa magulang, ang eskwelahan ay dapat nagko-complement dito. So supporting role din lang naman ang school. Bagamat pag ang mga kabataan natin, ang mga anak natin ay nasa paaralan, eh syempre, ang gumaganap ano, ng sabi natin parang otoridad, parang parents, eh yung mga teachers ano, doon sa eskwelahan habang naroroon sa kanilang mga institutions. Ano, pero they only complement, not replace parental formation. Bakit natin binibigyan ng emphasis? Kasi pagpalagay na natin ano, sa nangyayari sa Estados Unidos, eh merong mga ginagawa ang mga school officials nila na ayaw nang ipaalam sa mga eskwelahan ano, at sa mga parents. And it concerns the children. Itinatago na magta-transition daw yung bata, pinapalitan na yung pangalan, may gender affirming care na pinapa-go through na yung bata without informing the parents, ano? So hindi po maaring ganoon ang maging ang ating saligang batas ay nagbibigay ng patunay na kinakailangan po ang character formation ay nanggagaling ano sa mga magulang at must be consistent doon po sa bahay at sa eskwelahan. So attorney, bukod dito no sa local policies na to, may mga international policies din ha. Oo, dapat natin bigyan pansin.
4: Actually, paspasan natin yung mga ibang international, pero at the same time, titingnan rin natin yung biblical perspective.
0: Yes,
4: no? Kasi
0: yes.
4: May mga batas tayo, may constitution, pero katulad ng international laws ng United Nations Convention of the Rights of the Child, no? Yung CRC, ayan ang very similar yan sa ating Philippine Constitution. Ha? Ang magulang ay merong responsibility, ang state naman ang nag-a-assist. Sa pamilya, nandiyan din yung Universal Declaration of Human Rights, no? Na nag-emphasize din na family is not only a religious concept, no? It's
0: yes.
4: actually recognized as a rights ng tao at kabataan. At syempre, napakarami na rin iba't ibang mga government agencies. Nandiyan ang NYC, National Youth Commission, DepEd, CHED, ang TESTA, syempre ang mga LGUs, nandiyan na rin, at lalo na ang sangguniang kabataan. So, ang dami na, Attorney Chona. Pero siguro ang tanong natin dito, ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos?
0: Yan ang pinakamahalaga.
4: Yan, no? So, ano ba ang mga principles ng na makukuha natin, lalong-lalo na sa pagpapalaki ng kabataan at para na rin sa mga kabataan? Ang unang-una is yung principle na youth can lead by example. Ayan, ha? Favorite yan sa mga youth camp. 1 Timothy chapter 4, verse 12.
0: Yes.
4: Sabi, "Let no one despise your youth, but be an example to the believers in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, and in purity." So, ang mga kabataan pala, hindi lang sila pang kinabukasan, ano? Pero
0: Oo.
4: they are not just merely future leaders, pero pwede na rin pala silang maka-impluwensya ngayon pa lang sa pamamagitan ng pagmo-model ng kanilang character
0: Yes.
4: at kanilang leadership ngayon. So, paalala yan sa mga kabataan, no? At sa mga magulang, paalalahanan natin ang ating mga anak, no? Maging mabuting ehemplo. Okay. At ang isa pang biblical principles na pwede nating principle na makukuha ngayon ay yung tinatawag na parental responsibility in formation. Ibig sabihin, ang formation pala ay ng isang bata, formation ng isang bata ay responsibilidad hindi ng estado. Pero ito ay responsibilidad ng magulang ayon sa salita ng Diyos. Proverbs 22 verse 6. Train up a child in a way that he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, hindi lang financial provider ang mga tatay. Ha, mga tatay na katulad natin. Tayo ay responsable sa character, formation, discipline, sa values formation, sa pagtuturo ng tama ng pananampalataya, and showing and exhibiting it, at ang pagbibigay ng direction. Sabi nga nila, yung provision, Attorney Jonah, yung provision is provision, ibig sabihin advance vision. You know, binibigyan mo ng direction. Oh. And syempre, sa Bible, malinaw din yung mutual duties between children and parents. No?
0: Yes.
4: Sabi ng Ephesians 6, 1 to 4, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise. Pero,
0: yes,
4: pinaalalahanan naman ng mga tatay.
0: Mm-mm.
4: And fathers, do not provoke your children to wrath. You know, wag mong galitin ng galitin. Na kasi nga, di ba? To the point na hindi na naiintindihan yung discipline,
0: yes,
4: naiintindihan yung nangyayari, pero ginagalit mo na lang sila kasi galit ka din, no? But bring them up in the training and admonition of the Lord. So yun pala yun, ano? Ang training at admonition, hindi kailangan galit ka lagi. In fact, kapag nag-discipline tayo, dapat meron tayong control sa ating isip at ating mga puso. So, tandaan natin, no, ang mga kabataan ay may duty sa mga magulang. Pero ang mga magulang ay may duty rin towards sa mga bata. Ang authority ay hindi ho ito lisensya sa para abusuhin ang ating mga anak. Pero ang karapatan din ay hindi rin to lisensya para tayo ay mag-rebellion at maging irresponsable. Oh, dahil ang isa sa pinakamahalagang principle ay formation begins at home.
0: Yes.
4: Sinabi ng Deuteronomy 6, 6-7, and these words which I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children. And sinabi din, and you shall talk to them when you sit in your house, when you walk away, walk by the way, when you lie down, when you rise up. So formation actually is not delegated entirely to the school, church, or government. Ito po ay sa pamilya. And finally, mahalaga, malalaman natin ang final principle na youth and spiritual foundation. Na Ecclesiastes chapter 12 verse 1, sinasabi ni Haring Solomon sa mga kabataan, remember your creator in the days of your youth. Ganda, no? So habang bata tayo, bago ang career, bago ang pag-iisip ng paano tayo yayaman,

0: yung maging pagtingin natin sa mga kabataan na ito ay hindi naman automatic na sila ay maging hope of the nation, ano? Kasi kailangan pa rin natin silang hubugin, proteksyonan, pag-aralin, kailangan natin bigyan ng guidance, kailangan i-disiplina ng tama, bigyan ng empowerment, ano? At meron ding responsibilidad. No, hindi entitlement, kaya din sinabi mo attorney kanina. Kailangan responsibility at opportunities to serve. At kinakailangan po na mabigyan pa rin natin ng diin ang Filipino family is the foundation of the nation. Parents have the natural and primary right and duty in rearing the youth, and youth has the vital role in nation building.
1: Nation building. So, yeah. Mahalaga, no? Matatag na pamilya, matuwid at responsabling kabataan ay nagdadala ng matatag na bayan. So,
0: yes.
1: Tandaan natin, hindi lang ba dapat itanong kung ang kabataan ang pag-asa ng bayan, kundi kung anong klaseng kabataan, pamilya at lipunan ang sabay-sabay nating binubuo. Kaya sa aming pagbabalik ay magdi-discuss kami ng inyong mga katanungan. Kaya wag ko kayong aalis. Babalik kami ni Attorney Chona dito lamang sa Tabas ng Batas.
2: Tabas ng Batas!
3: Pag-asa, saan ka ba matatagpuan?
4: Tagumpay, sadya ka nga bang mailap?
5: Direksyon sa buhay. Bakit ang hirap mong tahakin?
6: Hay, pag-ibig. Akala ko ba pang habang buhay ka?
7: Buhay? Hanggang dito ka na lang ba?
8: Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man na gumugulo sa ating isipan. Subalit, kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon sa iyong mga tanong. May karamay ka. Si Jesus. Nagmamahal siyang tunay at kay tagal nang kumakatok sa iyong puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay.
9: Sa Himpapawi, mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC.
9: Himpilang
10: 702 DZAF.
9: Agapay ng sambayanan. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto.
1: Okay, so tayo po ay nagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas at ngayon ay dadako na po tayo sa ating pong blockbuster segment, ang Payo de Asunto, na kung saan susubukan po naming sagutin ang mga katanungang legal na inyo pong pinadala.
0: Yes, kaya bigandaan natin ang katanungan mula sa ating listener.
11: Good AM po, TNB. May binili po akong property. Nakapangalan po siya sa lolo ko pero matagal na po siyang patay. Patay na rin po ang lola ko. At mayroon po silang siyam na anak kabilang ang mama ko. Sa siyam nila na anak, dalawa po doon ang patay na. Ngayon po, yung isa kong tito na patay na ay may isa pong anak na minor pa. Tanong ko lang po kung paano po o ano po bang dapat gawin sa EJS. Salamat po.
0: Ayan, attorney. No? Kasi sa mga ganitong pagkakataon na meron tagapagmana na namamatay na rin, meron minsan may konsepto na kasama pa ba sila sa mga tagapagmana? Ano? Kasama pa rin po sila dahil meron silang mga anak na maaari magrepresenta doon sa share nila doon sa mamanahin mula, in this case, sa lolo at lola. No? At sa EJS, kasi sa Extrajudicial Settlement of Estate, attorney, di ba, nilalagay yung kung sino yung namatay na, ano yung mga ari-arian niya, sino yung mga tagapagmana, nakalista na lahat yun doon. Ano? At sa kaso nga na merong isang namatay na anak, yung tito niya, no, na namatay na, pero may isang anak, ano? Yun nga, lamang minor pa lamang, pero nevertheless, ilalagay pa rin doon sa AJS na tagapagmana yon, no, in representation nung father na namayapa na, no, dahil yung father na yon, yung tito niya, yun ay tagapagmana. At dahil wala na siya, yung anak nung tito niya naman ang magre-represent doon sa share na yon nung tito niya. Kaya maganda na ito nga ay maisettle, ano, sa pamamagitan unang-una ng pag-execute ng extrajudicial settlement of estate.
1: Tama tayong sa katan.

0: Noon kasi may minor, no? Magandang tanong
1: Oo.
0: to. Paano ba yung mga minority edad? Pwede ba silang pumirma sa ganyan? Well, hindi ho
1: Yes.
0: pwedeng pumirma ang minor mismo nang wala hong, dahil wala po silang legal capacity pumirma sa mga extrajudicial settlement, deed of sale, na parang ang isang adult na tagapagmana. Pero ang magulang o ang legal guardian, ano? Kasi wala na nga magulang na matay na, or kung buhay pa yung isang magulang, pwede. Pero kung wala na pareho, legal guardian, maaari po yung legal guardian na meron pong authorization sa court ang pumirma. Pero kung attorney kasi kung extrajudicial lang, okay eh. Pero kung
1: Oo.
0: ibebenta kasi, ililipat ang
1: Oo,
0: property ng
1: yes.
0: pagmamay-ari ng minor, hindi ho sapat na basta pumirma lang yung nanay o tatay o yung legal guardian. Kailangan pa rin ng court authority po dyan. Ano po? Kasi disposition na po yan ng ari-arian po ng minor de edad. So, ang sagot ay doon sa minor, papirmahin niyo po kung buhay pa huwi isang magulang o kaya yung legal guardian po.
1: Ayan, so bigyan ang daan naman natin ngayon, attorney, isa pang katanungan mula sa ating listener.
2: Hello po, we filed a case against a condo developer for late turnover ng unit and the ruling was favorable to us. Now, we are at the phase where we already filed a motion for execution to HSAC and is pending resolution. Question po is gaano po kaya katagal tong phase na to? And ano-ano po kaya yung mga next step bago makuha yung refund? Mga gaano pa po kaya katagal? Thank you po.
1: Ayan, attorney. So ito naman ay nakapag-file na siya ng case ano against the condo developer pero mabuti at favorable ang decision sa kanya. Ngayon, ang interesado siyang malaman, naku, gaano ba katagal ito, attorney? Paano ba ang ano na nito, execution nitong decision na to
0: Yan.
1: na favorable sa amin, ano?
0: So congratulations at favorable
1: Oh,
0: yung decision sa inyo.
1: yes.
0: Pero kung final executory na ang favorable decision at motion for execution na ang pending sa HSAC, nasa enforcement stage na po kayo, no? At malapit na po kayong mag-collect harinawa, ano? Pero hindi po kasi automatic na makukuha ninyo agad ang pondo kasi may proseso po, no? Under po sa kanilang rules ng HSAC, meron pong 5 calendar days ang isa pong developer para mag-file ng kanyang opposition doon sa inyong motion for execution. So, baka naman pending pa yung kanyang motion for yung inyong motion for execution kasi nag-oppose. At ito'y dinidesisyonan pa nung regional adjudicator nila na meron namang 15 calendar days from the receipt nila para desisyonan, ano, to resolve, no? Pero kung kinakailangan ng hearing ay minsan sila nagtatalaga pa ng hearing for the execution. Pero pag na-issue na po ang writ of execution, eh dapat itong ipatupad na to ng sheriff. Kung monetary award po ito kasi ay sana maging cooperative po yung developer. Kapag hindi po kasi naging cooperative, ay kinakailangan pong umabot sa execution against sa mga assets or property noong developer na dapat pag-satisfy po ng judgment. So, ang mahalaga po ninyong tingnan po dito ay kung ito po ba ay ilalabas na yung inyong motion for yung inyo pong writ of execution at meron na rin ho bang opposition na final. Kasi kung ganun, eh ito po ay maaari na pong desisyonan sa loob ng 15 araw.
1: Yes, kaya't yan po ang naging talakayan natin ano, dito sa ating Payo de Asunto segment. Kung hindi po ninyo napakinggan ang naging kasagutan natin, pwede pong balikan sa ating Facebook page ang 702-DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas, FEBC.
0: At kung meron ho kayong mga naging katanungan na pinadala at hindi ho namin nasasagot pa, ay abangan nyo na lamang pong sa susunod na mga episodes. Sa mga may legal concerns naman po, pwede ho kayong mag-message sa amin pong Facebook page at padala nyo rin pwedeng audio or video. Ngayon po, dadako na tayo sa atin pong prayer time. Heavenly Father, we thank you for this wonderful day na ngayong Sabado ng umaga muli, Lord, na kami po'y nakapagkwentuhan, nakapag-usap una-una na we were able to reflect, Lord, ang inyong pong principles, Lord God, para sa pagpapalaki pag-aaruga, Lord, at paghahanda ng aming susunod na henerasyon, ang mga
1: Yes.
0: kabataan. Lord, bless mo, Lord, ang lahat ng kabataan, Lord, na nanonood at nakakapakinig ng aming pong mga tinig. Gayun din, Lord, ang mga magulang, Lord, na nag-aarug at nag-aalaga sa kanila. Lord, at salamat din, Lord, sa iyo pong walang humpay na pagkalingat, paggabay sa amin. And we pray, Lord, na
1: Yes,
0: yung mga
1: Lord.
0: taong dumadaan sa iba't
1: Thank
0: ibang
1: you.
0: mga legal problems, Lord, financial problems, relational problems, Lord. Lord, reach out to them, Lord, and touch them, Lord God, at the point of their needs. We thank you, Lord, sa ministeryo, Panginoon, ng FEBC, DZAS, Lord, at ng amin pong programang ito, Lord. Patuloy mong gamitin para sa iyo pong kalwalakihan at pangangaral at pangangalap, O Diyos, ng iyo pong salita. Until all have heard, we give you praise and give you glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online, via Facebook, via YouTube at sa atin pong 702 DZAS mobile app. Kung wala pa kayo ay mag-download na ho kayo ulit. Kami po ang iyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belhica.
1: At ako naman po, si Attorney Chona Cruz Gonzalez, na nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan kami muli sa susunod na Sabado, hindi lamang po sa parehong oras at itong himpilang DZAS, kundi sa mga social media platforms po natin. Kaya atin pong tatandaan, kung uunawain at susundin,
0: kakampi mo ang batas.
3: Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
4: Ako po si Pastor June from Equipers Church. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa oras na ito, nilalapit po namin sa panalangin ang patuloy na pagsugpo sa human and sex trafficking sa aming bansa. Maraming buhay ang sinisira nito. Ang karapatang maging malaya ay ninanakaw sa bawat tao na binibenta para lang sa pansariling kapakanan lamang. Pinapanalangin po namin na iligtas mo ang mga naging mga biktima ng human at sex trafficking. Muling maibalik sa kanila ang karapatang mabuhay na marangal at malaya. Pinadalangin din po namin, Panginoon, sa inyo ang kahirapan at kawalang edukasyon patungkol sa karapatang pangtao na nagiging dahilan para ibenta ng mga magulang ang kanilang mga anak. Pinapanalangin din po namin ang aming ang gobyerno na labanan ng tuluyan na sugpo ang human and sex trafficking sa aming bansa. Nilalapit po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.
5: Tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
6: Anak, anong binibilang mo?
5: Eh, mami, wag na po. Nakakahiya.
6: Ano nga yun, anak?
5: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
6: Eh bakit mo binibilang?
5: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
6: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
5: Ilan po?
6: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
5: 70 times 7? Parang dami po, mommy.
6: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
5: Hindi po siya nagsasawa?
6: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. ang palagiang magbigay ng forgiveness.

0: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayaw ko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
2: Paano ba nilikha ng Diyos ang tao?
3: Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae sangayon sa kanyang wangis at larawan upang ating siyang makilala. Upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa Kanya, at upang siya ay luwalhatiin. Kaya naaayon lamang na tayong mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian niya.
2: Bukod sa ating mga tao, ano pa ba yung mga nilikha ng Diyos?
3: Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng Kanyang makapangyarihang salita. At lahat ng nilikha niya ay napakabuti. At ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng Kanyang mapagmahal na pamamahala.
4: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
5: Kihuang tayo lo, gao tiyong siyuzo ah. Kinali ba ho lang ki gao hui ah.
6: Mo probin lo, dalaw di chulay hiusip.
5: Kinali di jiago chulay lang oh. Mo ho lang chutmeng ah.
6: Mo chutmeng ah siang kuang ke yi kim bai zu hui. DZAS 702 每周日中午12:30为你播放闽南话空中崇拜节目，无论你人伫倒落，拢通用熟悉的乡音，甲兄弟姊妹同心敬拜，同享这份安宁甲力量。诚邀你甲你家人、挚友一同调频收听，每周日中午12:30。锁定 DZAS 702，闽南话空中崇拜。

0: station.
1: Mga bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okido, the 414 Kids Show.
2: Hello, hello, hello! Magandang araw to all of you this beautiful Saturday morning. Kung ikaw ay nakatune in kasama si Nanay sa bahay, nakatabi sa radyo habang nagtatrabaho si Tatay o nagpapahinga sa piling ni na Lolo at Lola, welcome sa programang paborito ninyo, ang
3: Okido, the 414 Kids Show!
4: Kami ang inyong paboritong barkada on air. Ako si Ate Rich Gabriel.
5: Ako naman po si Angel.
6: Hello po, ako po si Sepa Salmasco.
7: At ako si Kuya TG Tagorda. Ready na ang Ouija Squad nyo para sa panibagong adventure today.
2: Kiddos, alam nyo ba na bago pumasok sa studio kanina, pinag-uusapan namin ni TJ yung nangyari sa bahay nila kahapon? TJ, ikwento mo nga sa ating listeners.
7: Naku, Ate Michelle. Kasi yesterday morning, bago po ako umalis papunta sa practice namin, nakita ko si Mommy ay nag-aayos ng mga pinamili sa palengke at si Daddy naman ay nagpapasok ng mga pinamili sa grocery.
6: And alam niya ba, kiddos, nag-volunteer agad si Kuya TJ na tumulong. Nagdala siya ng mga groceries, papasok sa bahay at tumulong sa paghuhugas at ligpit ng mga gulay with his mommy.
5: Aww, that's so sweet, Kuya TJ. Bakit mo naisipang gawin yun bigla?
7: Kasi Angel, nakita ko na medyo pagod na sila sa buong linggong pagkatrabaho. Naisip ko, maliit na bagay lang to sa bahay para mapagkaan ang gawain nila at kahit papaano ay maramdaman nila nagpapahalagahan sila.
4: Naks, TJ! Big points on honor! Napasmile mo siguro si na Mommy at Daddy.
2: Spot on, Rich, at yan mismo ang sentro ng ating episode ngayong araw. Sa ating August theme na Sumunod Tulad ni Jesus, patuloy nating pag-uusapan ang obedience and respect. At kasama dito ang pagpapakita ng honor sa ating mga magulang at grandparents.
7: Kaya kiddos at mga pamilya na hikinig sa kanilang mga radyo, turn up the volume. Kasi ngayong araw, matututunan natin kung paano magiging totoong blessing sa ating sariling mga tahanan.
4: Welcome to
3: Okido, the 414 Kids Show!
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZAS Radio TV, at World Vision.
7: Kami po ay napapakinggan sa 702 DZAS AM Band at sa 1233 DZMR Isabela. You may also follow our Facebook page where we do online streaming.
6: Hello to all kiddos dyan sa Kabikula nakikinig sa ating True Care 104.3.
4: Tawagin na ang buong pamilya at makinig sa isang makabuluhang programa.
6: Kiddos, it's time to review our memory verse for this month.
4: Ating buksan ang ating mga Biblia sa Efeso chapter 6 verse 1. Angel, pakirecite mo nga sa amin.
5: Sure, Ate Rich. Ito ang sinasabi sa Efeso chapter 6 verse 1. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Efeso chapter 6 verse 1.
7: Para sa ating listeners sa radio, may challenge kami para madaling matandaan ito. Are you ready? Let's start! Kapag sinabi na, mga anak, I want you to tap your shoulders twice.
4: Next ay, sundin ninyo. Kapag sinabi ito, do the hand salute.
5: Ang inyong mga magulang, kids, cross hands over your heart.
6: And lastly, sa Panginoon, point to the sky with both your hands.
7: Efeso chapter 6 verse 1. Do two fast naps.
4: Kiddos, uulitin namin at sabayan ninyo ang memory verse ng action. Game? Efeso chapter 6 verse 1. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Kiddos, cross your hands over your heart sa Panginoon. Point to the sky with your both hands.
7: Efeso chapter 6 verse 1.
2: That's a very creative way to remember God's word. Ngayon naman, it is time to learn what honoring our parents looks like. Alam nyo ba na si Jesus mismo ang nagpakita ng ehemplo kung paano magparangal at magpahalaga sa magulang?
5: Ate Michelle, remind us please!
2: Sa Lucas 2:51, nung si Jesus ay 12 taong gulang pa lamang, nakasulat na siya ay bumalik sa Nazaret kasama ni na Maria at Jose at buong pusong nagpasakop at sumunod sa kanila. Kahit na si Jesus ang anak ng Diyos, nirespeto at pinangaralan niya ang kanyang earthly parents.
7: At hindi lang nung bata siya, Ate Michelle. Kasi nung napako pa si Jesus sa krus, kahit sobrang sakit at hirap na pinagdaanan niya, naalala pa rin niya ang kanyang ina na si Maria.
4: Oo nga, TJ. Inihabili ni Jesus si Maria sa kanyang alagad na si Juan para siguraduhin may mag-aalaga sa kanyang ina noong wala siya.
5: Wow! That's real honor!
6: Oo nga! Naisip ni Jesus ang kapakanan ng nanay niya hanggang sa huling sandali.
2: As Jesus set an example to us, ang hamon ay paano natin maipapakita sa ating mga daily routines ang pag-honor sa ating mga parents at grandparents na silang tunay na bayani ng tahanan.
6: Ako po at ni Michelle, dahil sa kwento ni Jesus, natutunan ko na ang honor ay nagsisimula sa pananalita. Hindi tayo dapat sumasabgot ng pabalang o padabog kay na mami at daddy.
7: At kapag may sinasabi si lola o lolo, makinig tayo ng mabuti at huwag nating iparamdam na nakakabagot ang mga kwento nila. Minsan ang kailangan lang nila ay yung nakikinig ka sa kanila.
5: At sa mga gawain naman sa bahay, tulad ng pag-aayos ng higaan, paglilikpit ng plato o pagkuha ng gamot ni lola, gawin natin ng maingiti at hindi napipilitan.
4: Sabi nga, the real superheroes don't always wear capes. Sometimes they are our parents working hard for us every day. Kaya karapat-dapat lang na parangalan natin sila.
0: Amen!
1: Tawanan, biruan, joke-joke lang, just kidding!
6: Ano ang tawag sa allergy ng mga kambing?
5: Ano po?
6: Eh di, bahing!
1: Just kidding!
4: Ano ang tawag sa kaibigan mo na mahilig sa gulay?
7: Ano daw?
4: Eddie, kaibigan!
1: Just kidding!
4: Ano naman ang tawag sa kapitbahay mong karne lang ang kinakain?
7: Ano daw?
4: Eddie, carnivorous!
1: Just kidding!
2: Knock, knock.
6: Who's there?
2: Shoelace.
6: Shoelace who?
2: Shoelace lonely people in the world, and it's gonna be fine.
1: Just kidding.
6: Kiddos, baka may jokes din kayo. Share naman ninyo sa amin.
5: Post on the comment section para everybody happy.
1: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata.
4: Hey kids! Ihanda na ang inyong mga dynamic brain cells dahil oras na para sa paborito nating challenging segment na Isip Bata!
6: Dahil sa okay daw, hindi lang tayo basta nakikinig, kundi nag-iisip at umaaksyon!
4: Kiddos, gusto naming hamunin ang inyong malikhaing pag-iisip.
7: Kaya ang tanong para sa ating Isip Bata Challenge today, ano ang isang simpleng bagay na pwede mong gawin ngayon sa bahay para iparamdam kay mommy, daddy, lolo o lola na sila ang bayani ng buhay mo?
2: Ayan, hihinto muna kami ng 5 segundo habang tumutunog ang ating Isip Bata Clock. Kids, close your eyes, put your thinking caps on and think.
6: Time's up, Angel! Ano ang naisip mo?
5: Naisip ko, simpleng thank you note na itatago ko sa ilalim ng una ni Mami bago siya matulog. Pag-gising niya bukas, may instant smell agad siya.
6: Ako naman, gagawin ko ang operation service. Habang nanonood ng TV si Lola, I will massage her tired feet.
4: Gusto ko yan. Ako naman, naisip ko ang no gadget dinner. Ibibigay ko kay Daddy ang buong attention ko kapag kumakain kami ng hapunan. Walang cellphone. Nakikinig lang sa mga kwento niya.
7: Ako naman, Ate Michelle. Gagawin ko ang The Hero's Welcome pag-uwi nila Mommy at Daddy galing sa trabaho. Ako ang bubukas ng pinto, salubungin ko sila ng may malaking ngiti at bubuhatin ko agad yung mga bag na dala nila para makapagpahinga sila agad.
2: Napakagandang idea. Kayo naman mga kiddos na nakikinig sa inyong mga radyo o sa kotse, ano ang naisip ninyong gagawin ngayong araw? Ibulong mo nga yan sa tabi mo o isulat mo sa isang papel para hindi mo makalimutan?
7: Tandaan, ang bawat tanggaya natin ay hindi lang dapat marunong mag-isip. Dapat mabilis din magpakita ng pagmamahal at paggalang sa magulang.
1: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
7: It's that time of the hour again, kiddos! Ihanda ang inyong mga kaisipan dahil ito na ang Trivia Time!
5: May tatlong mabilis ang tanong kami para sa ating mga listener sa bahay o sa sasakyan. Handa na ba kayo?
7: Question number one. Saan natin matatagpuan sa Biblia ang utos na igalang mo ang iyong magulang? A. Sa 10 utos ng Diyos, Exodo chapter 20 verse 12, or B. Sa kwento ni Noah and the Ark?
6: Ang tamang sagot ay A. Ito ang ikalimang utos sa 10 utos, 10 commandments, at may kasama pang itong pangako na hahaba ang inyong buhay sa lupa.
4: Question number 2. Ilang taong gulang si Jesus doon sumama siya kina Maria at Jose pabalik sa Nazareth at buong pusong sumunod sa kanila? A. 7 taong gulang, or B. 12 taong gulang? Ang tamang sagot ay B. Si Jesus ay 12 taong gulang noon nang ipakita niya ang kanyang pagsunod at paggalang sa kanyang mga magulang.
2: Question number 3. Ano ang ibig sabihin ng salitang honor o pagpaparangal? A. Pagsunod lamang kapag may kapalit na pera o regalo? Or B. Pagbibigay ng mataas na halaga, respeto at pagmamahal sa salita at sa gawa?
5: Tamang sagot ay B. Ang pagpaparangal ay ang pagpapakita ng mataas na pagpapahalaga at pagmamahal sa kanila araw-araw.
7: Nakuha niyo ba ang lahat ng tamang sagot? If yes, good job, kiddos!
1: Kwentong may aral! Kwentong inaabangan! Ito ang Kwento Kid!
2: Joel, Jenny, JJ, Chloe.
7: Nandito na po ako, Mommy. Ba't po kayo tumatawag?
4: Yes po, Mommy. I'm here.
5: Nandito din po ako.
6: Me too, Mommy.
2: Maligo na kayo at magbihis. Pupunta tayo sa Batangas.
7: Pupunta po tayo kina Lola at Lola, Mommy.
2: Oo, anak. Bibisitahin natin sila.
0: Oh, mag-ready na kayo, ha? Ilalagay ko lang sa kotse yung mga pasalubong natin para kanina tatay at nanay.
4: Wow, ang dami naman po niyan, Daddy.
5: Baka po, hindi na po tayo magkasya sa kotse.
7: Iwanan na lang natin sina Chloe at JJ.
6: Hindi pwede, Kuya Joel. Hindi pwede ako may iwan. Kasi tiyak na hahanapin ako ni na Lolo at Lola Love kaya nila ako.
5: Lalo naman ako. Ayokong maiwan at gusto ko nang makita sina Lolo at Lola.
7: Uy, joke lang. Hindi naman kayo mabigiro. Siyempre, hindi namin kayo pwedeng maiwan dito.
2: Naku, ang dami pa ninyong usapan. Maligo na kayo't magbihis. Bilisan nyo at baka matraffic tayo kapag tanghali na tayo umalis.
0: At kailangang, bago mag-lunch, ay nandun na tayo. Nagluto na daw ng masarap na ulam sina nanay at tatay.
7: O sige, maligo na tayo. Ikaw na Gigi ang mauna. Halika't papaliguan ka na ni Kuya.
6: Mami, malayo pa po ba ang bahay ni na Lola at Lolo?
2: Oo anak, malayo-layo pa tayo sa bahay nila.
7: 2 weeks ago lang ay nagpunta tayo doon, di ba Jay? Nakalimutan mo na kung gaano ba kalayo ang bahay nila Lolo at Lola.
4: Eh kasi, Kuya, tuwing nababiyahe tayo pupuntang Batangas, si JJ ay natutulog. Ngayon lang yata siya hindi nakatulog.
5: Kaya pala hindi niya alam na malayo yun.
0: Oh, pagdating sa bahay nila Lolo at Lola, ano ang una niyong gagawin, mga anak?
7: Hindi po namin nakakalimutan na dapat ang una namin dapat gawin ay ang magmano. Ito po ang tanda ng paggalang natin sa mga Pilipino sa mga nakakatanda sa aming mga bata.
2: At ano pa ang mga dapat gawin?
5: Magsasalita po kami lagi ng may po at opo.
4: At syempre po, lagi kaming makikinig sa mga kwento nila.
7: Bawal po muna gumamit ng cellphones.
0: Tama. Kamarin ng mami ninyo ay itatago muna namin ang mga cellphones namin para makapag-focus kami sa pakikipag-uusap kanila nanay at tatay.
2: Tama si daddy ninyo. Paminsan-minsan lang tayo pumupunta kina lolo at lola ninyo. Kailangan makipagkwentuhan tayo sa kanila.
4: Oo nga po. Napapansin ko po sa ibang mga pamilya, kahit may mga family gathering, halos hindi na po nagkukwentuhan. Nakatutok pa rin po sa cellphone ang karamihan.
0: Ganun na nga. Ganun na nga ang mga nangyayari. Bata at matatanda ay mga nakatutok sa cellphone. Kaya sayang lang ang reunion. Hindi rin nakakapag-update sa mga nangyayari sa bawat isa.
5: Eh, sina Lolo at Lola po, kapag nagkukwento, paulit-ulit na po sila.
4: Ganoon talaga ang matatanda, Chloe. Paulit-ulit ang mga kwento nila.
7: Na-memories ko na nga po yung mga kwento nila eh.
4: Kahit nga po, mga tanong nila, paulit-ulit na rin po. Pero, hindi naman po ko naiinis kapag paulit-ulit sila. Paulit-ulit ko rin po sinasagot ang mga tanong nila.
6: Daddy, Mami, bakit po nasa malayo nakatira sina Lolo at Lola?
7: Oo nga po, ba't hindi na lang po sila tumira sa bahay natin?
0: Ayaw kasi nilang umalis doon sa bahay nila. Yung kasi ang ancestral house namin. Kapag umalis daw sila doon, baka masira lang kung walang nakatira.
2: At ayaw rin naman nilang paupahan ng bahay. At saka, nandun naman ang karamihan ng ating mga kamag-anak. Nandun din sa malapit sa bahay na yun ang mga iba nilang anak at mga tito at tita ninyo. Kaya may mga tumitingin-tingin din sa kanila.
5: Paglaki ko po, magiging doktor po ako. Para kapag nagkasakit sina Lolo at Lola, ako po ang magpapagaling sa kanila. Siyempre, kasama na rin sina Daddy at Mami.
7: Akala ko ba eh, gusto mo maging nurse? Kasi ako naman ang magiging doktor.
4: Eh di, pareho na kayong maging doktor. Ako na lang ang magiging nurse.
0: Si JJ kaya, ano naman kaya ang kukunin niyang kurso paglaki?
6: Eh di, ako po ang magiging may-ari ng hospital.
2: Aba, magandang ambisyon yan anak ha. Sana nga matupad ang sinabi mo.
0: Natalo kayo ng bunsong kapatid nyo ha. Mas mataas ang ambisyon niya.
6: Para po kapag nagkasakit kayo, wala na po kayong babayaran sa hospital. Libre na po kayong lahat.
4: Sige, suportahan kita dyan, JJ. Tutulungan kitang magpatayo ng ospital.
2: Naku, Daddy, mukhang kailangan nating magtrabaho ng mabuti. Doktor, nurse, at hospital owner ang gusto ng mga anak natin.
0: Oo nga, no? Kailangan mong mag-overtime palagi.
7: Huwag kayong mag-alala, Daddy at Mommy. Magiging scholar po ako para wala kayong babayaran tuition fee ko.
0: Oh, mga anak, nandito na tayo.
6: Nakaabang na po sina Lolo at Lola sa atin. Lolo, Lola, nandito na po kami.
8: Nako, ang mga magaganda at mga guwapong mga apo ko na nagmana sa kanilang mga lolo at lola.
9: Lolo, lola, we're here! Mano po sa inyo?
7: Mano po, lolo, lola?
4: Ako rin po.
0: Ano po, nanay, tatay?
10: Mano po. Tatay, nanay, marami po kaming dalang pasalubong sa inyo.
11: Naku, maraming salamat, mga anak. Marami na naman kaming pagsasaluhan ng nanay ninyo.
6: Lolo, lola, ako mag-hug and kiss po sa inyo.
8: Ang aking bunsong apo, miss na kita. At ang lahat ng mga apo kong ito, pagpalain kayo ng Diyos.
11: Right on time ang pagdating ninyo. Nakaluto na kami ng masarap na pagkain. Halina kayo at nakahanda na ang lunch natin.
7: Wow! Ang dami po ninyong niluto at ang sasarap ng mga ulam natin ngayon.
6: Tamang-tama po! Gutom na po ako!
9: Kanina ko pa nga naririnig na tumutunog ang tiyan mo, JJ!
4: Ako rin po ay gutom na gutom na.
11: O siya, tayo'y magsikain na.
7: Sobrang nabusog po ako sa pagkain. Salamat po, Lolo. Salamat po, Lola.
9: Ang sarap po ninyong magluto.
4: Oo nga po. Para kaming kumain sa isang mamahaling restaurant.
11: Eh kasi naman, dati akong chef. Matagal akong nagtrabaho sa abroad.
6: Talaga po? Kaya pala masarap kayong magluto?
11: Tumigil na nga lang ako at umuwi dito sa Pilipinas. Dito na lang ako nagtayo ng karinderya para magkasama na kami ng lola ninyo at ng mga anak namin.
4: Ngayon po, hindi rin ninyo ipinagpatuloy ang karinderya ninyo.
11: Hindi na kami nagluluto. Sina Tito Luis at Tita Rose na lang ang nagpatuloy. Paminsan-minsan na lang kami tumutulong sa kanila.
9: Retired na po pala kayo, Lolo?
11: Oo nga, mga apo. Laking pasasalamat namin na binigyan kami ng Diyos ng mga anak na nagsusuporta sa amin sa aming pagtanda. Sila ang mga kayamanan namin. Kahit alam nilang may pension kami, hindi pa rin sila tumitigil na magbigay ng suporta sa amin. Sana ay ganoon din kayo sa inyong mga mami at daddy, mga apo.
7: Huwag po kayong mag-alala, Lolo. We will honor our parents just as they honor you po.
4: Opo, Lolo. Hindi namin pababayaan sina mami at daddy sa kanilang pagtanda.
9: Gagayahin po namin sila sa pag-honor sa inyo.
6: At dahil din po, yun ang gusto ni Lord na gawin ng bawat anak.
7: Ang sabi nga po sa Bible, honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Exodus chapter 20 verse 12.

0: kiddos, it's time for the happiest time of the hour, the best day ever for our birthday celebrants.
1: Yes, and kids, don't forget, patuloy pa rin ang ating kindness challenge month. Isang mabuting gawa kada araw. At ngayong araw, gusto natin gawing best day ever ang araw ng ating mga birthday celebrants at loyal radio listeners.
2: Oo nga, Kuya TJ. Bago tayo mag-pray, gusto muna nating batiin ang mga ka-okay doon na nagdiwang at nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong linggo.
3: Happy, happy birthday sa inyong mga ka-okido!
2: Sana ay maging masaya ang inyong celebration, may masarap na pagkain, kahit simple lang basta kasama ang buong pamilya.
3: Happy, happy birthday sa aking Papa Amor in Heaven! I love you very much!
4: Dahil special day ninyo, gusto naming irigalo sa inyo ang isang panalangin. Maging birthday celebrant ka man ngayon o simpleng nakikinig kasama ang pamilya, sabay-sabay tayong mag-pray na lumago tayo sa pagiging masunurin at magalang na anak at apo. Ipag-pray din natin ang mga may sakit at dumaranas ng problema at kahirapan. Lord, maraming salamat po sa buhay ng bawat batang nakikinig ngayon, lalo na sa ating mga birthday celebrants ngayong linggo. Thank you, Lord, for adding another year of joy, strength, and blessing to their lives. Panginoon, ang aming pong panalangin ngayong araw ay turuan niyo po kami kung paano buong puso at kung paano parangalan, irespeto at mahalin ang aming mga magulang, lolo at lola. Grant us a heart of obedience, yung pagsunod na may ngiti at kagalang. Katulad ng ipinakita ni Jesus. Ipinapanalangin din, Panginoon namin, ang mga may karamdaman ngayon. Lord, we pray for your healing touch to be upon them. Pinapanalangin din po namin ang mga dumadaan sa kahirapan ngayon at meron pong mga naganap na pagbaha, lindol nitong mga nakaraan. We pray, Lord, for those who are suffering in the last few months. We ask for your protection, for your blessing, and for your provision to be upon them. Ipinapanalangin din po namin ang aming bansa. Panginoon, patuloy ka na magbigay ng karunungan sa aming mga leaders. We pray, Lord, for godly governance sa aming gobyerno. And we ask for your strength sa kanila sa pagpapatakbo po ng aming bayan. And we pray, Panginoon, for integrity, for your love to be upon our public servants. Gayun din, Panginoon, pinapanalangin po namin ang lahat ng nakikinig sa amin ngayon. Ipagkaloob niyo po sa amin ang karunungan para maging tunay na blessing at bayani ng tahanan sa araw-araw. Bless our families with peace, good health, and abundant love. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
2: Amen!
0: Napakabilis talaga ng oras kapag masaya at puno ng salita ng Diyos ang ating kwentuhan. Maraming maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong araw, mga ka-okido.
1: Bago natin ibigay ang ating huling kaway for the day, gusto po natin magpaabot ng taos pusong pasasalamat sa lahat ng mga taong tumulong upang maihatid ang episode na ito sa inyong mga radyo.
0: Maraming salamat po kay Tita Marvelous Malisa Lumbides, Tita Favorite Gabriel Ganda, Dashing Kuya Piaters Edward Baloha, Mommy Wonderful Weng Lazo, Kuya Kilechi Dapogi, Ate Faithful Fiti, at Mommy Lovely Leia Morada.
1: Again, thank you po to all of our program partners. Ang 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV, at ng World Vision.
3: Thank you din po kay Tita Tinita Deo Castillo at sa World Vision para sa ating script at kwento, kids!
1: At bago tayo tuluyang magpaalam this morning, tandaan natin ang tatlong golden learning. Ang ating mga magulang at grandparents ay bayani at karapat-dapat silang makatanggap ng ating pagpaparangal at respeto.
2: Sumunod sa salita at gawa. Ipakita ang pagmamahal sa pamamagitan ng pagsunod, magagandang salita at pagtulong sa bahay.
0: Tularan si Jesus dahil si Jesus mismo ay naging masunuring anak. Sundan natin ang kanyang halimbawa.
3: Samahan niyo kami sa isang maikling panalangin.
4: Panginoong Jesus, maraming salamat po sa regalo ng aming mga magulang, lolo at lola. Sila po ang mga bayani ng aming tahanan. Turuan niyo po kami na parangalan, irespeto at mahalin sila araw-araw. Tulungan niyo po kaming sumunod sa kanila ng may kagalakan sa aming mga puso tulad ng ginawa ninyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
2: Amen!
3: Huwag kalimutan gawin ang inyong kindness challenge ngayon linggo. This is Sepa Salmasco!
0: I-memorize din ang ating memory verse sa Efeso chapter 6 verse 1. Ako po si Rich Gabriel.
2: Ako po si Angel Faltado.
1: This is TG Tagorda.
4: And I'm Ate Michelle Tolentino. Magkita-kita muli tayo sa susunod na episode dito lang sa
5: Okido, the 414 Kids Show. God bless you!
6: Para sa inyong feedback at requests sa Okido, the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okido414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okido414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding mag-text sa 0908-949-8645. Ang programang Okido, the 414 Kids Show ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company at 702 DZAS, your kid-friendly station.
7: Ito ang 702 DZAS.
8: 702 DZAS.
7: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: Hi! Ako si Kuya Jet!
10: Ako naman si Ate Shelo!
11: Ako si Ate Mia!
12: Ako si Ate Jo!
13: Ako si Kuya Dennis!
14: Ako si Ate Dindi!
15: At ako naman si Kuya Harvey!
16: Kami ang inyong mga kaibigan sa Makamuting Ilaw!
15: Sama-sama tayong kumanta,
14: maglaro,
13: magsaya,
12: at higit sa lahat ay matuto mula sa Biblia!
9: Handa na ba kayo? Welcome!

0: Magandang araw, mga munting ilaw!
1: Kamusta kayo ngayon, mga bata? Ako pala si Kuya Harvey.
2: Ako naman si Ate Jo. Ate May naman ang itawag niyo sa akin.
1: At Kuya Jod naman ang sa akin. Handa na ba kayong makisaya sa amin?
3: Halina kayo!
2: Makinig at makikanta!
1: Matuto at makisaya!
0: Welcome!

0: Hello mga kids! Pag-aaralan natin ang mga tatay sa Biblia na nagpakita sa atin ng magagandang aral sa buhay at atin ding pag-aaralan kung paanong pahalagahan, mahalin at igalang sila according pa rin dito sa Bible. At marami tayong pwedeng itawag sa kanila. Minsan ang tawag natin ay Papa, Pa, Daddy, Father, Tatay at marami pang iba. Ako ang tawag ko sa kanya ay Daddy. O ano, handa na ba kayo sa ating kwento? Ito natin ngayon ay tungkol sa tiwalang ipinamalas ni Abraham sa ating Panginoon. Si Abraham at ang kanyang asawang si Sarai ay masayang nagsasama sa buhay. Madalas nilang ginagawa ang mga bagay-bagay ng magkasama, katulad na lang ng pagluluto. At nagpe-pray din sila sa Panginoon ng magkasama at marami pang iba. Ngunit, mayroong isang bagay na wala sa kanilang buhay. Wala silang anak. At ang isa pang problema ay matanda na si Sarah at si Abraham. Para na silang mga lolo at lola, kaya parang imposible na talaga na magkaroon sila ng anak. Kaya kahit gustong gusto nilang magkaanak, ay parang wala na silang magawa. Isang araw, may nakita si Abraham na tatlong mamang papalapit sa kanilang tirahan. Agad niya itong sinulubong at inulok ng maiinom na tubig at makakain. At inulok din niya ito ng lugar na pwede nilang pagpahingahan.
1: Mga kapatid, magandang umaga sa inyo. Nais nyo ba munang magpahinga, makainom ng malamig na tubig at makakain? Ipaghahanda kayo ng aking asawang si Sarah.
0: At buong pagmamahal na naghanda si Sarah ng makakain at maiinom para sa kanilang mga bisita.
2: Pasok po. Ito po ang aming munting tahanan. Sarah, narito ang ating mga bisita. Maaari mo ba silang ipaghanda ng mga pagkain?

0: Ayan na, ating pagkain.
1: Abram, kayo ng inyong asawa ay magkakaroon ng anak na lalaki.
2: Ako? Magkakaanak pa? Sa tanda kong ito?
3: Ba't tumawa ang asawa mo, Abram? Taas sinabi ng kasamaan ko.
1: Mukha mang imposible at hindi ka panipaniwalaan na magkakaanak pa kayo dahil sa edad ninyo. Subalit, walang imposible sa Diyos. Magtiwala lamang tayo sa Diyos, pwede niya gawin kahit ano sa buhay natin.
4: At ganun nga ang nangyari sa araw na iyon. Isa, dalawa, tatlo, apat na buwan ang lumipas at marami pa, ngunit wala pa ring naganap na pagkakaroon ng anak sina Sarah at si Abraham. Ngunit sa kabila ng matagal na paghihintay, ay kahit kailanman hindi nagduda at nagdalawang isip sa pangako ng Panginoon si Abraham. Nanatili siyang nagtitiwala sa Panginoon na ibibigay nito ang pangako ng isang anak na lalaki.
0: Panginoon, mukha man pong imposible na kami magkakaanak, lalo na't ako'y 100 taong gulang na. Ngunit patuloy pa rin po kaming nagtitiwala na inyong tutuparin ang inyong pangako na kami magkakaroon ng anak.
4: Hindi nga nagtagal ay nakaramdam na ng kakaiba si Sarah. Ibinigay na ng Panginoon ang pangako nitong anak na lalaki sa kanilang mag-asawa.
2: Abram! Abram! Tinupad na ng Panginoon ang pangako niya sa atin na tayo ay magkakaroon ng anak. Ako ay muntis na!
5: Talaga? Napakabuti ng Panginoon sa atin. Maraming salamat sa Diyos at tayo patuloy na nagtiwala sa kanyang mga pangako. Talagang walang imposible sa ating Panginoon.
4: At Isaac ang ipinangalan ni Abraham at ni Sarah sa kanilang anak. Inalagaan, minahal at tinuruan si Isaac ng kanyang mga magulang, lalo na ng kanyang amang si Abraham, ng tamang pagtitiwala sa Panginoon. Tunay nga mga kids na dapat lang talaga tayong magtiwala sa ating Panginoon at kanyang tutuparin ang lahat ng kanyang mga pangako sa atin.
6: Hi mga munting ilaw! Maglalaro tayo ngayon ng Baton Relay. Yung hawak nyo ngayon dyan ay baton.

Get set. Go! Okay, congratulations! Ang nanalo ay ang Team 1. Pero okay lang yung Team 2. Kasi ginawa nyo pa rin yung best nyo. Ang saya ng laro natin, mga munting ilaw, no? Okay, pero lalong mas masaya dahil nagkaisa kayo sa inyong team. Nagtulong-tulungan kayo para matapos ninyo ang laro. Pero ang mas mahalaga ay natuto kayong makisama sa inyong mga kalaro para maging mas mabilis at maganda. So, very good sa inyong lahat, mga munting ilaw! Congratulations! Yay!

0: Mami, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
1: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
0: Gusto ko lang pong malaman.
1: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
0: Mami.
1: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag-uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka anak.
0: Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
1: Anak, ang bato ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iba-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless, at lagi mong tatandaan yan.
2: Konnichiwa! Aloha! Annyeonghaseyo! Sawadika! Ang ibig sabihin yan sa iba't ibang language ay hello! Ako si Teacher Jo Cabrera Alabastro na magbibigay sa iyo ng special kwento ngayong araw na ito. Alam mo ba na ang hello ay pwedeng sabihin sa iba't ibang language kagaya nga ng na-mention ko kanina? Ikaw ba? Kayo, mga bata? Marunong ba kayong magsalita ng iba't ibang language? Parinig nga! Alam niyo ba, noong ilang libong daang taon na ang nakalilipas, nakasulat sa Bible sa banal na aklat ng Genesis, iisa lang ang ginagamit na wika ng mga tao. At kapag iisa lang ang wika o iisa lang yung language na ginagamit ng lahat ng tao, ibig sabihin yan, madaling nagkakaintindihan. Kagaya natin, nag-uusap tayo sa iisang language, sa wikang Filipino, nakakaintindi ka ng wikang Filipino. At kapag iisa ang language, mas madali ang pakikipag-usap, di ba? Isang araw, itong mga mamamayan o yung mga group of people na merong isang language, nagkaisa sila. Sabi nila, humanap tayo ng matitirhang lupain. At nakarating sila sa Sinar. At doon sila nanirahan. Nag-usap-usap sila. Gumawa tayo ng isang lungsod na aabot sa langit.

0: Tira! Gagawin natin tong pinakamaganda, pinaka-cool, pinakamahal, pinakamatibay at pinakamataas na aabot hanggang sa langit. Para mas maraming makakita. Kasi ang gusto nila maging sikat at ipakilala sa lahat ng tao ang kanilang gawa ay magaling at hindi nila kailangan ng Diyos. Kaya nagtulong-tulong sila para itayo ang tower. Pataas ng pataas ng pataas ng pataas ng pataas ng pataas ng pataas hanggang sa umabot na halos sa langit. At sila ay natuwa. Yay! Tuwa-tuwa sila. Natapos ang tower. Kinaya namin tapusin ito gamit lamang ang sarili naming mga kakayahan. Yan ang pagkakaisa nila at tuwang-tuwa sila. Pero, merong hindi masaya. Nang nakita ng Diyos ang kanilang mga ginawa, pinag-iba-iba ng Diyos ang kanilang mga wika. And suddenly, o bigla na lang, nagulat sila. Kapag nagsasalita itong isa, hindi ko maintindihan. At meron akong ibang sinasabi na hindi rin nila maintindihan. Kapag hindi nagkakaintindihan ang bawat isa, anong nangyayari? Nagkawatak-watak ang mga tao na dati ay nagkakaisa. Naging mahirap na sa kanila ang pag-uusap, kaya't sila ay hiwa-hiwalay na ng kanilang mga tahanan. At nagpunta sila sa iba't ibang panig ng mga daigdig. Tandaan niyo, kids, na ang bawat tao ay likha ng Diyos. At ang lahat ng kayang gawin ng iyong mga kamay, tandaan mo na hanggang sa iyong paglaki, wala kang ibang pasasalamatan kundi ang ating Diyos, si Jesus Christ. Dahil siya ang nagbibigay ng kakayahan sa ating mga kamay na gumawa ng mabuti at maganda.
1: Sumasa yung papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: FEBC.
1: Himpila.
2: 702
1: DZAM. Agabay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Yeah!
1: Very good! Mamaya, pwedeng-pwede niya na kaming sabayan.
2: O mga munting ilaw, naaalala niyo pa ba ang kwento natin ngayong araw?
3: Ang pagtitiwala ni Abraham sa Panginoon. Ang kanyang paniniwala na tutuparin ng Panginoon ang pangako niya sa atin sa tamang panahon.
4: Na dapat lamang tayong maniwala at patuloy na magdasal sa Diyos kahit gaano man katagal sagutin ng Panginoon ang ating mga panalangin.
2: Kaya tayo naman kids, tignan at tularan natin ang pagtitiwala ni Abraham sa Diyos at maging ng ating mga ama sa tahanan.
5: Salamat po sa magandang turo at halimbawa niyo sa amin. We love you pa!

0: Wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
1: Maraming gamit ang salitang ba. Ba bilang emphasis sa dulo ng tanong. Kakain ka na ba? Doblehin ito at magiging bahagi ng muka. Ang baba o pwede ring paghakbang sa hagdan. Baba, mas ma-action pa kung dadagdagan pa ng isang ba. Bababa. At kung itatanong mo pa, bababa ba? Oh, diba? Yan ang ba.
0: Wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
2: Tuwing tagulan, mas maraming mga aksidente sa daan ang nagaganap. Kaya naman narito ang ilang tips na dapat pakatandaan ng mga motorista. Pagalan ng takbo kapag bumuhos na ang ulan. Mas madulas na kasi ang kalsada at mas mahirap nang basahin ang mga senyales sa daan. Maglaan ng sapat na oras sa pagpunta sa destinasyon para di nagmamadali. Kadalasan din kasing bumabagal ang daloy ng trapiko kapag maulan. Huwag magmaneho kung inaantok. Dahil kapag maulan, mas lalo ka pang aantukin. Mabuting magpahinga muna o ipamaneho na lang sa iba ang sasakyan. Makinig sa balita. Alamin kung saan may traffic jam at mga aksidente. Alamin din ang mga lugar na bahain para makaiwas dito. Ito'y isang paalaala mula sa Trade and Industry Information Center at 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang.
4: 702 DZAS.
3: Agapay ng Sambayanan.
5: Masayang tahanan! Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya.
6: Masayang tahanan!

0: Magandang-magandang araw sa lahat ng ating mga kapitbahay at kaagapay. Ito ang inyong masayang tahanan at ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Diyan ba sa inyong tahanan ay nagkakaintindihan ang bawat miyembro na representative ng iba't ibang generations? Alam ninyo kung ang pag-uusapan natin ay ang pagiging intergenerational at multigenerational, present na present yan sa loob ng ating pamilya, sa loob ng ating mga tahanan. If we will understand each other, naku, lahat tayo ay madaragdagan ng kaalaman, lahat tayo ay magiging mas matalino at mayaman ang pananaw sa ating bayan, sa ating buhay at lipunan. Kaya ngayong araw na ito, yan ang ating pag-uusapan. Across generations, paano natin pagsasama-samahin ang iba't ibang henerasyon sa loob ng ating tahanan. At meron tayong espesyal na bisita. Mamaya ko siya ipakikilala sa inyo. Pero ngayon, eto at dalawin muna natin ang isa pang iba ang henerasyon, pero magkasama tayo sa pagpapatatag ng pamilya. Ito ay isang millennial, inaanak namin sa kasal. Puntahan na natin sa Negros ang ating bibang nanay, si Mommy Dorcas Liedo Brion.
1: A child without a routine is like a hiker without a map. Mapapagod sila, mafrustrate, and eventually they're going to sit down and scream. Routine isn't about being a drill sergeant. It's about providing predictability. Kapag alam ng bata kung anong mangyayari after lunch, their brain can stop wandering and start growing. So how do we build a routine that survives real life? Yung buhay na may kasamang traffic, late meetings, and burnt dinners. Here are your Bibong Pinay tactics. First, anchor the big three. Huwag mong subukan i-schedule every 15 minutes. You'll fail by 9 a.m. Stress lang yan. Instead, solidify the three pillars. Wake up time, meal time, and bedtime. Kahit anong gudlo ng gitna ng araw, if these three stay consistent, the rest of the day can be flexible without falling apart. These anchors give your child a sense na the world is safe because the pattern is holding. Second, use a visual cues. Stop being the voice of the doom, shouting orders from the kitchen. Paulit-ulit na lang tayo, di ba? For younger kids, use a picture chart. For older kids, a simple whiteboard. So let the schedule be the boss, hindi ikaw. When they ask, "Can I play?" you don't say no. You point at the chart and say, "Check the map, anak. What does it say we do next?" It removes the friction between your heart and theirs. Third, build in buffer zones. Ang pinakamalaking mistake natin is back-to-back task. Life happens. Things get messy. Build in 20 minutes of nothing time twice a day. Ito yung grace period para sa natapong gatas or sa extra long hug. A routine without grace is just a legalistic checklist. At nakakasakal yun. Mga inay, structure is how we disciple our children's habits. We are training them that time is a gift from God to be managed. Hindi pasanin na kailangan lampasan lang. You are not boring for having a schedule. You're being a steward of your home. I'm your Bibong Inay, and let's stop reacting and start leading. See you at the next one.
0: Sobrang happy ako, mga kamasayang tahanan, ngayong araw na ito dahil kasama natin muli sa ating palatuntunan ang aming panganay, Bea Salumbides. Hello, Bea!
2: Hello!
0: Kamusta ka?
2: Okay lang kasi magkasama po tayo.
0: Yeah, naman. So, ibig sabihin, araw-araw okay ka dahil madalas araw-araw
2: opo,
0: magkasama tayo.
2: Yes.
0: Talaga ba?
2: Opo.
0: Anong generation ka?
2: Alpha po.
0: Oh, alpha. Hindi ka alpha generation.
2: Joke lang
0: ano?
2: Po. Gen Z po ako, Gen Z.
0: Gen Z. Ako naman ay Gen X.
2: Yes.
0: At dito sa loob ng ating studio, meron tayong mga kasamang millennial, Gen X, at ano pa, Gen Z, hindi ba?
2: Yes po.
0: Alam mo, kapag pinag-uusapan iba't ibang mga generations, kadalasan ang naiisip ng mga kapitbahay at kaagapay natin, yung generational gap. kasi daw hindi nagkakaintindihan.
2: Opo.
0: Ikaw, when you talk about and when you hear the word generations, ano yung mga naiisip mo?
2: Naisip ko po yung mga lolo-lola, tito-tita, mga nanay-tatay, and then yung mga kabataan po. Parang may divide nga po kasi hindi family yung pumasok sa utak ko kundi yung separate generations.
0: Oo. When the intention of God in creating different generations ay ilagay sila sa isang pamilya,
2: opo,
0: hindi ba? Yun talaga yung intention ng Panginoon eh. That inside the family, multi-generational, hindi lahat ay mga Gen Alpha, hindi lahat ay Gen Z. Bakit kaya ganun ang design ni God for the family? Sa pananaw mo bilang isang Gen Z?
2: Kasi po, we have to learn and grow, no? From being with one another. Kung sama-sama, parang sa science po, pag sama-sama, pare-pareho, hindi nagsusurvive. Kailangan may variety.
0: Mm-mm.
2: So part din po ng survival siguro yon.
0: Biodiversity, hindi
2: opo
0: ba? Sa isang kagubatan, iba-iba yung makikita natin doon. Sa flora at fauna pa lamang, makita natin yung design ni God. Talagang it has to be diverse.
2: Opo.
0: At bawat isa, merong tungkulin. Bawat isa, meron siyang purpose, hindi ba? Halimbawa, in the context of family, syempre may nanay, tatay,
2: opo,
0: merong magkakapatid, minsan solo na anak lamang. Ano yung nakikita mo if generations learn to really work together? Ano yung nakikita mo na pwedeng maging benefit nito sa bawat
2: opo
0: isang miyembro ng pamilya?
2: Mas magkakaroon po ng harmony sa tahanan. At yung iba, pag umuwi, hindi sila stressed, hindi yung ayoko umuwi kasi pag uwi ko, pagagalitan ako. Or ayokong umuwi kasi dadaldalin ako, tatanungin ako, how was your day? Kahit gusto ko lang umupo at magpahinga.
0: Mm-hmm.
2: Parang magkakaroon ng understanding po sa bawat isa and masaya pag umuwi.
0: Ayun, talagang blessing ang pamilya,
2: yes,
0: gift
2: po
0: ni God. Lalong-lalo na kung yung design ng Panginoon para sa pamilya ang ating nasusunod at ang ating ipinamumuhay. Ngayon nga po, dito sa Masayang Tahanan, pag-uusapan natin cross-gen. Kasi across generations, hindi po ba? Sama-samang pamilya, henerasyong nagkakaisa. At yan po ay hindi lamang natin topic dito sa Masayang Tahanan. Ito po ay isang malaking gawain na ipinag-aanyaya sa inyo ng PCEC Family Commission. Bea, tell them more about CrossGen, the Family Summit.
2: Yan po. So it will be happening September 26. And sa morning po siya mag-start, if I'm not mistaken, 8 a.m. po, no?
0: 8 a.m. po ito.
2: Hanggang?
0: Hanggang alas 4:30 ng hapon.
2: Yes po.
0: At magagana po ito sa GCF South Metro sa Las Piñas.
2: Mm-hmm.
0: Kaya magpa-register na kayo para hindi kayo maubusan ng slot. And let's make September 26 a family day, a family affair. Talagang different generations from boomers hanggang sa mga Gen Z ay magkakasama-sama dito. Subukan nga natin kung nagkakaintindihan ang dalawang generations na inyong nakikita at nakakasama ngayon dito sa Masayang Tahanan. Ako po ay Gen X at ikaw,
2: yes,
0: ay
2: Gen Z po.
0: Gen Z. Magbibigay po sa atin ng ilang categories ang kasama nating Gen Z na si Nicole. She will shout out kung ano yung kanyang mga ipapagawa sa amin at tignan natin kung magkapareho nga ba o magkaiba ang atake ng Gen X at ng Gen Z. Take it away, Nicole!
3: Making a phone call.
2: Hello?
3: Hello, party line?
2: Ba't di ka sumasagot? Here na me, where na you? Hello?
0: Magkaiba hello yung Gen X. Nagsimula kami rotary phone pa. Pagkatapos yung rotary phone, naging pindot-pindot na ganyan. Pero ang receiver, nandito. Pagkatapos yung aparato kung saan ka magdadial ng numero ay nakahiwalay.
2: Ano po yung party line? Parang conga line ba yan sa party? Yung ganun. Ano po ba yun? Yung party line?
0: Yung party line nung araw kasi, iba at very limited yung linya ng mga telepono. Pagkatapos, merong mga households, they will share the same number. Kaya minsan, kapag yung party line, naunahan ka at medyo nagte-telebabad, alam mo yung ibig sabihin ng telebabad?
2: Yung nakababad lang sa phone, tawag ng tawag, at ayaw nang mag-share sa iba. Ganun.
0: Nagliligawan kasi, halimbawa, doon sa telepono. Kaya magdamag na magkausap sa telepono. nako, hindi ka na makakasingit kapag yung ka-party line mo eh merong nililigawan. Yes.
2: Wala daw pong makakapigil sa pag-ibig.
0: Wala.
2: Kaya ganun.
0: Oo. So ganun yung phone ng araw. Pero ngayon, di ba, hindi mo na kinakailangan ang mag-share kayo ng same number. Iba-iba na. Yes, SIM na yung kinakailangan ngayon. Mm. Hindi ba? Naabutan mo pa ba yun?
2: Hindi ko po alam yun eh. Baka hindi ko na po naabot.
0: Wala ka nang nakitang aparato? Kasi dati meron tayong dekorasyon sa bahay.
2: Na
0: lumang telepono siya.
2: Rotary
0: mabigat,
2: phone?
0: Mabigat na mabigat. Pagkatapos rotary phone siya.
2: Hindi ko po na-try yun.
0: Pwede mong gamiting dumbbell yun.
2: Ah, tama.
0: So ayan ha, across generations, magkaiba ang experience pagdating sa telepono. Ano ang next category natin, Nicole?
3: Taking a photo.
0: Ah, ganyan.
2: 0.5 naman, 0.5.
0: Magkaiba kasi sa amin, di-click eh. Pipindutin mo yung camera mo eh, hindi ba? Ano pa, yung kaibahan ng Gen X sa Gen Z?
3: Taking a hard sign.
0: Yeah. Magkaiba sa akin ganyan.
2: Opo.
0: Okay, one more.
3: Opening a party.
0: Ah, ganito yan. Ikaw, dipindot lang.
2: Kala ko sumasayaw siya. Yun lang.
0: Kami, ganyan.
2: Siguro next time, ganito na lang.
0: Parang isa-swipe na lang. Motion sensor, ganun. Swipe na lang, hindi ba? So, makikita natin, mga kaagapay at kapitbahay, talagang magkaiba ang mga karanasan. Magkaiba kahit dun sa mga simpleng bagay lamang. Ang challenge sa bawat isa sa atin, how do we bridge the gap? How do we make generations that grew up in different times really connect with each other? Yan ang pag-usapan natin ngayon, Bea.
2: Yes po.
0: Ano yung nakikita mo na mga improvement na kinakailangan gawin or pwedeng adjustment din na kinakailangan gawin ng mga nasa generation ko, Gen X, para mas maintindihan ang mas nakababatang generations?
2: Ayan po. I think one of the things, yung wag masyadong makulit.
0: Hmm?
2: Yes. Often po, sa mga bata, sinasabi ng magulang, kulit nyo naman, ayaw nyo kaming tantanan, ganun. Nag-work. Ba't nyo kami ginugulo? Gusto nyo maglaro. Eh, nag-work ako, busy ako. But even sa mga bata po, minsan, nakukulitan din sa mga magulang and minsan sa kung sino man ang nag-alaga, whether lola man yan, tito, tita, lolo, ganyan. Kasi yun nga pong na-mention ko kanina no, na pag-uwi, gustong magpahinga ako. Pero sasabihin, oh, kwentuhan mo naman ako. How was your day? Naubos mo ba yung baon na binigay ko? May natira pa ba sa allowance mo? Parang, grabe, no? Parang medyo overwhelming po, no? Nakukulitan minsan.
0: So hindi lang po bata ang makulit?
2: Hindi lang po.
0: Kahit na ang mga nasa generation namin, meron din kaming kaparaanan para kulitin
2: yes
0: kayo.
2: Po.
0: So what would be a better approach? Kasi kaya naman nangangamusta ang mga nanay, yung mga naiwan sa bahay, kaya nangangamusta kasi talagang concerned. Gustong malaman ano yung pinagdaraanan ninyo. Gustong malaman how was your day? Masaya ka ba? Malungkot ka ba? What would be a better approach na hindi overwhelming para doon sa bagong uwi lang, doon sa mga kababata o yung mas nakababata na tinatanong ng mga mas nakakatanda sa
2: ayan
0: kanila.
2: Po, parang ganito po. Welcome home! Gusto mo ba ng merienda? Gusto mo ba ng Jollibee? Diba?
0: So, tapos, so dapat may
2: po, may welcome
0: home
2: muna. Parang sa hotel lang po, good morning ma'am. Ganun po, dapat ganun. Tapos, after po magpahinga, nung bata na kagagaling lang sa school or sa work, yung mga nag-work na nakatulad kong Gen Z, tsaka po pwedeng mag-initiate. O, kamusta naman yung araw mo? Naka-rest ka ba? Okay na yung rest mo? Gusto mo ba magkwentuhan tayo? Tell me about how your day went. Ganun po.
0: E paano kung ayaw mag-open up nung anak?
2: Hindi, close open. parang nung baby lang no, nagko-close open. Siguro
0: hindi nga,
2: po.
0: Bakit nga hirap ang mga anak na mag-open up sa kanilang mga magulang?
2: Siguro
0: minsan
2: po,
0: sa lolo at lola, nahihiya ding magkwento.
2: Dahil feeling po minsan na hindi naiintindihan. Baka mamaya mag-open up nga, pagagalitan naman. Kasi may problema. Ba't ganyan problema mo? Ba't ganyan ginagawa mo? Ano nangyari? Ganun po. Parang out yung concern. Parang it comes across as nagagalit. Pero yung pala concerned lang, gusto lang pong tumulong. Ayun.
0: Minsan kasi kapag ang magulang o yung naunang generation ano, would operate in fear.
2: Opo.
0: Na ta-translate yung concern at saka yung love sa takot. Ang nako-convey nga sa inyo, parang nagagalit.
2: Opo.
0: O parang naninisi paminsan, hindi ba? Pero paano yon? What would be a better approach, Bea? Kapag halimbawa, napagsabihan na ng ilang ulit, let's talk about love life.
2: Opo.
0: Halimbawa, maliit pa lamang sinabi na, o wala mo ng boyfriend-girlfriend ha, habang nag-aaral. Pagkatapos sumigi, tumibok ang puso eh.
2: Opo.
0: Wala ka nang
2: parang
0: magagawa.
2: Parang party line po, no? Nagliligaw, walang makakapigil. Yan, sa pag-ibig.
0: So, ayun nga, tumibok ang puso.
2: Opo.
0: At kahit na ang rule doon sa bahay, wala mo ng boyfriend-girlfriend habang nag-aaral, eh sumigi. Pagkatapos na broken-hearted. Ano yung magandang approach ng magulang? Because normally, parents would say, sinasabi ko na nga ba sa'yo eh, kaya nga pinagbabawalan kita eh.
2: Siguro po yung light approach muna. Parang ganun, nalaman mo, magulang ka, nalaman mo may crush, nalaman mo nag- kapag tumibok ang puso, ganun. Kakantahan mo muna ng ganun.
0: Diba ka naman sabihin, ini-invalidate, nasasakta na nga ako, tapos
2: di po, ano,
0: you're making a joke out of my pain.
2: Then nag-boyfriend pa lang, kasi start pa lang eh. Tapos, para sa ganun, magabayan mo, hindi yung break na agad, dun mo palang malalaman, ganun po, diba? So sa start pa lang, kinuwento sa'yo, kunwari may crush. Ganun, magiging open ka para mag-open up po yung bata. Diba? Yung anak mag-open up sa'yo. Kasi alam niya, ah, nakikinig to sa akin. Mayroon pang tibok-tibok ng puso. Ganyan, diba? Tapos, pag nag-break, walang sinabi ko na sa'yo kasi ayaw nga namin dyan sa taong yan. Tapos, ginoypen mo. Ganun. So, sa ganun paraan po, ma-avoid yung malalaman yun na lang pag nag-break na tapos pinagalitan ka pa. Ganun po. So, you will journey with your child through the seasons na pinagdadaanan niya, through the chapters ng buhay niya, imbis na malalaman mo na lang FYI na lang, tapos na pala.
0: Pero alam mo, ang hirap-hirap no, na para sa magulang, minsan na papabuladas na lang o nasasabi na lang, sinasabi ko na nga ba sa iyo. Kasi nga, very precious ang mga anak para sa mga magulang. Very precious kayo sa amin. Nung maliliit nga kayo, madampian lang kayo ng, makagat lang kayo ng lamok o tsaka ng langgam, hindi ba? Minsan eh, nag-aano na kami. Parang anong gagawin namin dito? Nasaktan ng anak namin. So, minsan, talagang ang nangyayari, nauunahan kami noong concern.
2: Opo.
0: At naiko-convey yon, parang pinagagalitan kayo o sinisisi. But really, nanggagaling iyan doon sa posture na mahal namin kayo, ayaw namin kayong nasasaktan. Palagay ko maraming mga kapitbahay natin na Gen X nagha-heart sa atin
2: opo,
0: ngayon.
2: Paano ganyan-ganyan sila?
0: Heart, diba? So, ano yung masasabi mo base sa experience o sa mga observations, paano mas nagiging open ang communication lines between parents and children? Bukod doon sa sinabi mo na kanina na dapat
2: light,
0: talaga nakikinig.
2: Light, ano po, tsaka open, ganun.
0: Open dapat. Ano pa yung ibang mga pwedeng gawin ng parents? Lalong-lalo na, yung sa sitwasyon sa bahay nila, hindi talaga open ang communication sa ngayon.
2: Parang ang pinaka-importante po doon, yung sa parents. Kasi may time naman po mag-open up yung anak, maglalakas loob at mag-open. At pag ginawa yun, listen. Ganun. Kailangan pong makinig kahit parang minsan, ano ba yan? Tigilan mo na yan. Ganyan. Kahit gusto mo nang mag-react. Pag nagkakwento, nag-share, minsan nga lumuluha na. Makinig po muna, listen.
0: Put down the phone.
2: Opo. Ah, phone? Bakit po may phone?
0: Eh, minsan kasi nagsasalita yung anak.
2: Tapos nagsiselfone.
0: Nagsiselfone yung magulang eh, hindi ba?
2: Opo, listen. Tapos yung attention din pala, ibibigay yung full attention.
0: Mm-mm.
2: And then, kasi ang mangyayari po niyan, habang nakikinig, yung thoughts about paano ba ako magre-respond dito, mas naaayos po. Imbis na you react agad, mag-respond with, bakit kasi ganyan? Parang, nakikinig ako. Ganun ba? Pero in your mind, you're thinking, ano na kaya ang next na sasabihin ko? Paano ko iko-comfort yung anak ko? Or paano ako magre-respond in a helpful and good way? Parang ganun po. Kasi the more na silent ang mouth, mas makakaisip din po, di ba? Kung paano ba mag-respond ng maayos.
0: At saka, listen to understand. Hindi listen to respond. Kasi minsan, kapag ang kaparaanan natin, nakikinig tayo para alam natin kung paano natin sasagutin, hindi talaga tayo nakikinig. Diba? Kasi abala yung ating isipan kung paano natin sasagutin yung sinasabi
2: tsaka
0: ng anak
2: din
0: natin.
2: Po siguro, listen not to prove that you are right. Kahit tama, diba minsan, malalaman niya ng anak na nagkamali pala sila through learning experience. Pag sinabi ko na kasi sa'yo, edi parang mas mag-close up po. hindi yung toothpaste na yung magka-close. Magka-close up yung puso ng bata na mag-open tungkol sa pinagdaraanan niya. So yun po, listen, not to prove that you are right, but because you love your anak, because you love your loved one. Ayun po.
4: Talagang posture of humility para sa mga magulang. Kasi minsan gusto nating i-shortcut ba? Kasi alam na natin eh. Dahil nga, because we have the advantage of experience.
2: Parang been there, done that.
4: Oo. Because we have the advantage of experience and age. Kumbaga, nagkukwento ka pa lang sa utak ng magulang, alam mo na eh kung saan pa papunta eh. Lalong-lalo na kung marami ka nang naobserbahan
2: pero,
4: at naranasan sa buhay.
2: Di ba po, hindi naman lahat ng bagay na shortcut.
4: Yes.
2: Minsan, the most effective teacher would be ma-experience nung bata. And tsaka lang nila mapapakinggan kung ay, oo nga, tama nga pala si mama, si papa. Kasi they have also learned. Yun po.
4: At tsaka, ang isang realization ko dito, as we teach our children, kahit kaming mga magulang, natututo din. Halimbawa, kayo ng kapatid mo, dalawa, di ba? Dalawa. Iisa lang naman ang pinanggalingan. Di ba? Genes namin ng papa ninyo. Genes ko. Pero magkaibang-magkaibang ugali, magkaibang-magkaibang interest.
2: Personalidad din po, no?
4: Magkaiba ng personalidad. So makikita natin dito, sa loob ng pamilya, you're not just dealing with different generations, but you're also dealing with different personalities. And each person is created in the image and likeness of God.
2: Kahit po kambal, no? Maaaring magkaibang-magkaiba din. Kahit pa identical twins yan, it's a separate person.
4: Pero yun, matututo tayong mag-adjust. Doon ko nakikita yung kahalagahan ng being gracious with one another. Paano mo nauunawaan yung grace, yung salitang grace?
2: Yung grace, nung una po, syempre, pag tinuro sa bata, o grace of God, yun yung unang tinuturo na concept ng grace. Anong grace ni God? Alam ko lang, amazing grace. Ganun. Pero, hindi ko alam ano bang ibig sabihin ng grace. And even po sa work ko as Bible translator, mahirap for us to translate grace sa level ng mga batang ages 8 to 12. But I think sometimes the best way para malaman ng bata or ng tinuturuan would be by example po. So grace, yung hindi agad magagalit, makikinig muna. Grace, pag may nakalimutan yung bata, hindi sisermonan, kundi ay asa na yung nakalimutan mong gamit? Halika, hanapin natin. Parang ganun po.
4: At yung paghingi ng tawad, kahit pa magulang, yung nagkamali, hindi dahil mas nakatatanda o mas yung position niya sa family, position of authority, di ba? It is with grace that we ask forgiveness from each other. Meron ka bang mga karanasan na naaalala growing up na nakapagturo sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng grace?
2: Yes po. I think one of the instances would be nung high school po ako. Nasa daan na kami, malapit na sa school, may nakalimutan na akong gamit. Imbis na bulyawan ako at sigawan, napaka-irresponsable mo naman, bakit mo kinalimutan? Importante yan. Sabi, si Papa po yata yun, sabi niya, balik tayo, kunin natin yung gamit mo. Tapos umiyak po ako. As in, hagulgol talaga kasi in that moment, I experienced grace na akala ko ako'y pagagalitan. Akala ko ako'y masasaktan na naman dahil sa words or yun nga, dahil sa response or reaction instead of response. Pero grace yung naging ano po, yung tugon sa akin.
4: And that taught you more about the grace of God. Nako, ang gandang kwentuhan. Sana po sa bawat tahanan na nanonood at nakikinig sa atin ngayon, bukas din ang kwentuhan. Ang communication lines ay bukas. Ang mga kwentuhan ay hindi na uuwi sa argumento. Ang mga kwentuhan ay talagang dumadako, nagli-lead doon sa connection ng hearts, ng isipan, connection ng relationship, anuman ang henerasyon na ating kinabibilangan. Kasama nga po natin ngayon dito sa Masayang Tahanan, si Bea, ang aming panganay, at marami pa tayong pag-uusapan patungkol sa pamilyang sama-sama, henerasyong nagkakaisa. Dahil ang layo natin, to really connect different generations together. Mas masayang ugnayan, mas masayang pamilya. But before that, eto po muna ang ating mga kumare at kumpare, Pastor Romel and Susan Guevara, para naman sa ating usapang worship.

0: Maraming maraming salamat sa ating kumpare Pastor Romel Guevara at kumaring Susan Guevara para sa ating usapang worship. Alam niyo po, talagang napakahalaga that the family worships the Lord together. We share the same faith. Ang bawat isa sa ating pamilya ay higit nakikilala at lumalago sa Panginoon. Ngayon po, meron kaming paanyaya sa inyo. Sa darating na September 26 ay mangyayari ang kauna-unahang Family Summit ng PCEC Family Commission. Ito po ang Cross-Gen Family Summit, pamilyang sama-sama, henerasyong nagkakaisa. And we would like to give you some stories behind this event. It's not just an event, but we are believing and trusting that this will become a movement for families.
1: So, Mama, saan po ba nang galing yung idea ng CrossGen?
0: Ayan. Yung CrossGen, ito po ay ibinigay talaga ng Panginoon, ano, yung burden to really reach different generations at pagkaisa-isahin ang iba't ibang henerasyon. Ibinigay ng Panginoon siguro mga 2 years ago. Dalawang salita, or actually one word, intergenerational. Dalawa actually, kasi intentionally intergenerational. Parang itinuturo at pinaparealize ng Panginoon, Maloy, lahat ng mga gagawin mo, you have to be intentional in making it intergenerational. Kaya yung mga activities, mga commitments and engagements na ginagawa ko, I make it a point na merong iba't ibang mga generations represented doon. Kaya etong cross-gen, parang hindi nawawala eh, yung bigatin to do something that will connect generations together. And so, I think tayong dalawa yata yung nagkukwentuhan nun eh. Nagkaroon ka ng isang idea po. Hindi ba?
1: Opo.
0: And what was that idea?
1: Yung idea na yon, sabi ko po, parang maganda na magkaroon ng panel discussion ang mga lolos, lolas, kabataan, titos, titas, parents, na they are just sitting in a couch like this. And they are talking about the differences of their experiences throughout their generation. So, kunwari, nung nag-school po kayo, paano po yung experience? Ganun, paano kayo pumapasok araw-araw? Ano yung mga homework? Siyempre, yung iba magkwento, libro pa kami. Yung iba, iPad na gamit nila for e-books. So, parang simpleng kwentuhan po ng ganun. So that we understand where each one is coming from. Na, o nga pala, may differences. But at the same time, para din po malaman yung similarities na I can relate with you na oo, mahirap nga ang math o kaya oo, nag-struggle ako sa English. Parang ganun po. So, you discuss your differences but also to see kung ano ba yung similarities or relatable points ng bawat isa sa iba't ibang henerasyon.
0: Oo. Kasi nga ngayon meron akong binabasa, no? Yung libro ni Tito Doc Luis Gatmaitan. Pang older readers na ito, hindi yung gaya ng mga dating children's books niya. Parang pang teens itong kanyang isinulat, mga sikreto ni Lola. Pagkatapos, tuwang-tuwa ako doon sa kwento kasi different generations ang characters doon sa libro. Pero naka-highlight doon kay yung pinaka-lola na main character at saka yung kanyang apo na si Laya. Si Lola, nabuhay nung panahon ng Hapon. So, meron siyang battle, pakikidigma na naranasan. Samantalang si Laya naman, present generation, pero kakaibang battle, bullying naman yung kanyang na-witness. Bully. And so, different generations, different era, pero merong parehong mga karanasan din, hindi ba? And then what happened? Paano pa naging isang event at isang gathering itong CrossGen pagkatapos nating magkwentuhan?
1: Parang alam ko lang po siguro a few weeks or months after may pa-meeting na. Nasa Zoom na. We will conceptualize yung CrossGen. Na at first intergen po yung title kasi because of yung shinare kong panel discussion. And then may nag-suggest na CrossGen ang gawing title kasi across generations, parang yung word din po na cross, si Jesus, no?
0: Surrendered under the cross of Christ, hindi ba? Kaya naman, yung isang kwentuhan na uwi sa isang family summit dahil nakadalo ako ng isang conference, yung Asia Evangelical Alliance Conference na ginanap noong June. And in this conference, talagang nangusap sa akin ang bawat mensahe na aking napakinggan that if we are not going to be intentional in discipling the next generation, we will die.
1: Mm.
0: Parang yung nangyari sa panahon ni Joshua. Diba si Joshua, very courageous. Ang dami niyang na-conquer na iba't ibang mga lands, no, na pinromise ng Panginoon. But the generation that came after his generation, they did not know God.
1: Mm.
0: At hindi rin nila alam kung ano yung mga ginawa ng Diyos. So, hindi naipasa ang pananampalataya sa susunod na henerasyon.
1: Opo.
0: Kaya literal talaga eh, if we do not disciple intentionally, we will die. Kaya ang naging tema nung Asia Evangelical Conference ay disciple or die.
1: Mm.
0: Mm-hmm. And then from there, sabi ko, ano ang magandang gawin? Kasi nga, very urgent and very strong yung call. We have to do something so that the generations will work together. Kaya hindi pa natatapos yung conference na yon noong June. May mga nakakausap na ako na dumalo din doon sa conference. And I would share with them yung bigatin sa puso ko. And it would resonate with them. At sasabihin nila, oh sige, go kami dyan, sasali kami dyan. Hanggang sa nabuo na yung core team para dito sa originally intergen, naging cross-gen family summit.
1: So let's talk about yun naman pong mga challenges. So maganda yung idea, no? Nagsimula, nagkaroon ng meeting. Pero syempre, hindi siya completely lahat smooth sailing. Lahat walang problema. Syempre, may na-encounter din na bumps along the road, no? So ano po yung mga bumps na yun at paano naman siya nasolusyunan or na-solve po?
0: Diba, kilala mo naman ako. I get excited easily. And sometimes I would think of very, very big ideas, very big events, ano. Mabilis akong ma-excite eh. Pero ang nakakatuwa, kapag ang isang gawain at ang isang idea galing talaga sa Panginoon, siya ang magpo-provide ng mga taong magiging kaagapay natin, ng mga tao na talagang tutulong so that the idea will come into fruition. So, nung umupo na yung grupo, pagkatapos nag-isip na, ano ba yung mga kakailanganin natin dito? Ayan na, medyo feeling overwhelmed na ako. And then I started asking the Lord, Lord, is this really from you? I started losing sleep. Alam mo yan, di ba? In the middle of the night, I would wake up. And then I would pray. And then I would start to write down kung ano yung mga bagay na kinakailangan gawin.
1: Hindi na Netflix yung source ng puyat, no? Kundi iba. Mas maganda naman. Maganda naman siya kasi may patutunguhan na movement, no?
0: Oo.
1: Pero dati, puyat pa din.
0: Kung dati napupuyat ako, kanunood, ano, ng iba't ibang mga series, eto naman, iba namang puyat ito. Pagkatapos, syempre, you will start from scratch, eh. Wala namang funds para dito.
1: So, yung venue, yung ilan ba ang iimbitahin? Sino ba mga speaker?
0: So, ang dami talaga niyang detalye. Pero unti-unti, as we started to plan and we continued to walk in faith, talagang everything will fall into its proper place. Nagkaroon na ng iba't ibang mga committee, meron ng nagbukas na pintuan na magiging venue, napaka-generous ng GCF South Metro.
1: Yes,
0: kasi when the idea was shared with them, talagang go, very supportive talaga sila, Dr. Pastor Lito Villoria. Mm. Kasi nasa heart din niya talaga ang family discipleship at saka discipling the nation.
1: Opo.
0: So isa yan sa mga very strong partners natin for Cross-Gen Family Summit. Siyempre, isa pang challenge dyan, paano yung gastusin? Kasi ang liit lang naman ng registration fee. Kung group registration, 350 per head. Kung individual registration, 4 and below, 450. E kasama doon yung conference fees, kasama yung food. So maraming mga gastos at logistics na iisipin. So kung eto lang yung registration fee, kasi gusto natin maging accessible at affordable sa mas marami, papaano yung ibang gastusin? So that's when we started asking support from different people na susuportahan yung idea ng pangangailangan for family discipleship.
1: Tsaka yung na-realize ko po, no, the provisions, the answers dun sa mga katanungang nasa utak natin, it did not come all at once. So, all at once. Diba? Hindi ganon. Pero little by little po, God is able to provide. He sees us through. And na-realize ko, ah, ngayon lang, as we were sitting down talking sa couch, na-realize ko, kaya pala gano'n na hindi isang bagsak, is because God wants us to walk with Him step by step. Kaya pala gano'n na mag-pray, Lord, budget po, o ito budget. Lord, yung mga tao po na pupunta, sinagot din, ganun po. Kaya yun pala ang faith. It's not a one-time, big-time event. Just like we don't want yung cross-gen, one-time, big-time lang siya, one day. Kundi parang movement, journey.
0: Yun po. At yun ang invitation talaga sa atin ng Panginoon eh. Kahit sa pamilya, di ba, hindi naman natatapos ang relationship the moment na ipanganak mo ang anak mo. You have to journey with that child, nurture that child until that child reaches his or her fullest potential, hindi ba? As a human being and eventually becomes a child of God na sa sarili niyang pa siya, makikilala niya at susundin niya ang Panginoon. So, talagang journeying ito. Journey of faith talaga. Yes. At nakakatuwa kasi ang daming mga panalangin na sinasagot unti-unti ng Panginoon. May pagkakataon nga nung nakita ko, wow, ganitong kalaki yung budget na kinakailangan nating i-raise dito, no? Merong panahon, nagising ako. Pagkagising ko, the first thought that came to mind was, God multiplies bread. Eh, kapag God multiplies bread, ano yung account sa Bible na naiisip mo?
1: Yung feeding of the 5,000.
0: Feeding of the 5,000. Yan yung mas sikat na account ng Jesus multiplying the bread. But if you read a chapter after that, merong account, feeding of the 4,000. Doon sa feeding of the 5,000, ilan yung tinapay? Lima.
1: Lima po.
0: Tapos, dalawa isda. Yung isda. Doon sa feeding of the 4,000, pito na yung tinapay. At hindi na sinabi kung ilan yung isda.
1: Nag-multiply nga yung bread. Dati 5, ngayon 7 na.
0: Mas konti yung pakakainin, 4,000. Pero hindi bilang doon yung mga bata at saka yung mga babae. But why am I sharing this with you? That day, pagkagising ko, the first waking thought that I had was, Jesus feeds, Jesus multiplies.

0: resources na iyong ibibigay sa kanya, i-offer sa kanya, he can multiply that. And during that time, medyo malayo pa kami dun sa target na amount na nire-raise namin. Ano? Pagkatapos, pinarealize din ng Panginoon, tignan mo, kahit ang mga disciples, although they were men of little faith, kahit papano, nag-i-improve naman ng pakaunti-unti. Ano? Noong una, ilan yung nag-gather nila na
1: 12 baskets.
0: 12 baskets.
1: Ang tira po, 12 baskets.
0: So each apostle, meron siyang object lesson. Yes,
1: may sharon siya. Uwi niya yun, one basket kanya. Oh,
0: pero nung susunod, feeding of the 4,000, alam mo kung ilang baskets na lang?
1: Seven.
0: So sinasabi dito, natututo na kahit papaano itong mga disciples na ito. Tsaka ang seven, di ba, parang number of completion yan eh. So seven, you can rest in God's promise and you can rest in God's character na hanggang sa ngayon, He is the God who multiplies bread. Mm. At nung araw na iyon, people started to respond to the sponsorship letters that we were sending out, ano? Meron akong inaasahan na magbibigay siya yung pinakamataas na category. Mm. And when that person answered, ang kanyang napiling kategorya, yung pinakamababa. Mm. At sabi ko, Lord, thank you for this. Pero alam niyo po yung aking puso kasi ganito yung aking expectation. But I held on to who God is. May dahilan ang lahat ng bagay. Talagang titingin ka lamang sa Diyos at hindi doon sa kakayahan ng iyong mga sponsors at yung nilapitan ng mga potential ministry partners. Alam mo, hindi natapos yung araw na iyon. Merong sumagot sa akin. Ang sabi niya, okay lang ba ipapadala? Kailan yung last day para magpadala ng sponsorship para dyan sa CrossGen? Sabi ko, ganito. Sabi niya, sige, ito yung aking ibibigay. At pinili niya yung pinakamataas na category for the sponsorship.
1: Opo.
0: Kaya grabe, in one day, ang daming sagot sa panalangin at ang daming aral na itinuro sa akin ng Panginoon by stepping in faith na itong CrossGen ay hindi lang isang magandang idea. Mm. It's not just a good idea. It's really God's idea.
1: Yun po. Mm-mm. Tsaka parang with all the experience, with all the answered prayers, syempre po ang goal is to share it no sa next generation or to those around you through discipleship naman po.
0: Mm-mm.
1: So gano'n po ba kahalaga ang discipleship in connection with yung CrossGen? Ano ba yung mga steps after the summit? Paano ba magkakaroon ng discipleship sa pamilya? Ganun po.
0: Ang gusto talaga nating ma-accomplish through CrossGen Family Summit ay mabigyan ng example. Halimbawa, example, kung paanong po pwedeng mag-usap ang iba't ibang henerasyon. Nariyan si Bishop Ephraim Tendero. Kasama niya yung kanyang apo na si Datu Tendero. Isa sila sa mga panelists. Nariyan din ang ating kumare na si Claire Pineda. Kasama naman ang kanyang anak na si Paris Pineda. Nariyan din si Pastor Bong Gualberto at ang kanyang anak na si Dash Gualberto. At marami pang iba. Iba't ibang mga generations, makikita ninyo kung papaanong mag-usap at kung papaanong magko-connect sa isa't isa through meaningful and important conversations. Some conversations will be difficult, pero ganyan sa loob ng pamilya, di ba? Kahit naman tayo, Bea, maraming beses tayong nagkaroon ng mga difficult conversations. Pero ano yung naging effect sa iyo when different generations really try their very best to connect with each other?
1: Parang it's a very healing experience po. Mm. Kasi we have the mindset na hindi, magkaiba tayo. Minsan nga, I will rather go to my friends, I'd rather go to my sister.
0: Or
1: yung
0: ChatGPT.
1: Yes, minsan nga, ChatGPT. Pa may time nga nun, umiiyak ako, humahagulgol kasi may nasabi si mama. At ang kinonsult ko po nun, si ChatGPT. Sabi ko kay mama. Sinend ko naman kay mama yung conversation namin chat. Sabi ko, I think it's really sad that I'm talking to ChatGPT, but I feel safest here for now. Pero after po nun, ay nag-usap naman kami. We shared, and then ang maganda po dun, hindi naman nalaman ni mama na umiiyak agad ako kasi nagpunta akong CR. Tapos mga 20 minutes siguro akong umiiyak nun. Pero paglabas ko, parang she sensed that something, she said something or something's wrong. And ang ginawa niya po unang-una, nag-sorry siya. And ako hindi ko alam nga kung ba't ako umiiyak kasi sabi ko, one-liner lang naman yung sinabi, pero ba't ganito yung effect sa akin? Humahagulgul ako, nanginginig.

0: ganun po, parang sobrang iyak. But when she acknowledged na nagkamali siya na, sorry, I did not listen to you before giving yung one-liner na yun. Sabi ko, ah, yun. Very healing experience po talaga to acknowledge na may nagawa ang parent, ganun po.
1: At saka kadalasan naman yung nabibitiwa nating salita, hindi natin sinasadya na makapanakit. I don't think intentional yung karamihan ng ating mga karanasan na may nabitawan tayo, may nagawa tayo, pagkatapos na offend o nasaktan yung ating mahal sa buhay, kakaunti lamang yung talagang intentional kasi gustong maghigante. Kadalasan, it was a careless remark, hindi na pag-usapan. Kaya yung nagpapakumbaba tayo ng hihingi ng tawad at kinikilala natin yung ating naging offense, mas napapabilis yung healing process kaysa yung kikimkimin natin, hindi natin pag-uusapan. Minsan, di ba, nagkakapatong-patong. Opo. And what happens kapag maraming unresolved issues na hindi na pag-uusapan?
0: Pag ganun po, you have an issue with someone, whether parent man yan, anak or guardian, pag you just keep it to yourself, ang more or less ang mangyayari, magdi-drift apart po. Parang ayoko na sa taong to, I don't want to interact with them. Minsan nga, ayoko na makita tong taong to, so hindi na uuwi, labas ng labas, wala ng interaction, wala ng relationship kasi nag-drift. Na hindi naman na-solve yung problem. Kung nag-usap sana, it's a difficult conversation, no, kung mag-uusap. Pero kung nag-usap sana, maaaring ma-save yung relationship. Pero kung wala na, you will give up on that person kasi masyado ka nang nasaktan, walang magiging resolution, walang magiging relationship with that person na po.
1: At saka ang napansin ko, Bea, kapag merong mga unresolved issues, halimbawa tayong dalawa, yung talagang nagkaroon ng conflict, tapos hindi natin na-solve, it will also affect my relationship with other people. Dahil meron akong kimkim na galit with a person, yung interaction ko with other people will also be interpreted in the lens na hurt ako, nasasaktan
0: parang
1: ako.
0: Minsan nga po, napoproject pa no, sa iba. So, kunwari, ang problema ay sa akin, kami yung nag-away. Pero yung kapatid ko, siya yung mapapagbuntunan ng galit, which is unfair din naman po. Diba?
1: Kaya nga, yan din ang reklamo ng maraming mga anak. Siya lang naman yung nagkamali. Bakit lahat kami pinapagalitan? So, parang hawa-hawa na damay-damay na. Kaya importante talaga, we become courageous enough to sit down and have difficult conversations. Kasi kadalasan, kapag yung difficult conversations na yon ang na-resolve natin, mas lumalalim yung relationship. Mas nagiging matatag at strong yung connection ng mga family members sa isa't isa. At yan po yung isa sa mga nais nating maging karanasan ng mga dadalo sa Cross-Gen Family Summit. Bukod doon sa panel discussion na nabanggit ni Bea kanina, no? Iba-ibang mga generations, nasa sofa, nagkukwentuhan, meron din pong mga breakout sessions na mangyayari. So merong breakout session for discipling the family, breakout session for discipleship in solo parent homes, at meron din tayong breakout session that will talk about parenting in the digital age. Ang daming mga challenges ngayon pagdating dyan, di ba, Bea? Ano yung nakikita mo na isa sa mga pwedeng i-apply na healthy practice when it comes to the use of gadgets?
0: Siguro po yung having the patience to interact with your young child. Kasi ang mga parents minsan, for example, nagta-travel o kaya nasa restaurant, nag-ingay yung bata, nagwala. Ito tablet, oh. Watch ka muna dyan, maglaro. Opo, parang ganun. Ang nangyayari, imbis na mapag-usapan, why are you throwing a tantrum? What is it that you need? Parang binigyan na agad ng tablet and yun na yung magsusud sa kanila. Imbis na yung parent will be able to understand their child's behavior, kung ba't ba nagkaganon. And ma-build, opportunity din po kasi yun to build relationship between you and your young child, no? Right. When you soothe them yourself, imbis na iPad yung binigay mo or cellphone, di ba po?
1: That's a very wise advice and very wise tip para sa ating mga parents at mga kapitbahay at kaagapay natin ngayon. Huwag nating gamiting pacifier ang mga gadgets dahil nami-miss out natin yung opportunity to really journey with our children and our loved ones.
0: Parang it takes more effort kung isipin kasi yung parent, ang mangyayari niyan, di ba, walang iPad, mawiwindang muna, hala, anong bang gagawin ko? But hindi ako sinasagot ng anak ko kasi nagta-tantrums. But it does take effort, pero it pays off din po in the long run. Di ba po?
1: Natututo tayo na ma-manage yung ating mga emotions, ano? Yung frustration, yung ating... kasi parang quick fix eh, yung pagbibigay ng gadget sa isang bata na nagta-tantrum. Pero to be able to journey with your child, talk to your child, at i-process, ano, bakit? Anong nararamdaman mo ba? Ano ang problema? Lika, pag-usapan natin. And we give them other alternatives. Kasi nga, dumarami at dumarami ang mga pag-aaral na nagsasabi yung too much exposure sa digital world, ano, marami talagang panganib at nai-impede din yung kanilang brain development.
0: And not just for children, even tayong mga adults, di ba po, pag gumagamit masyado ng phone, parang may effect din psychologically, physically, di ba po, mentally, and other aspects. So, better talaga na meron pa din, meron at merong human interaction.
1: Ayan. Kaya nga po, nais namin kayong anyayahan sa darating na September 26. Napakarami nating matututunan buhat sa iba't ibang mga panelists, iba't ibang mga speakers, and breakout session facilitators. Don't miss this opportunity to really connect with your family. CrossGen Family Summit September 26, magsisimula ng alas 8 ng umaga sa GCF South Metro. What will you be doing on September 26?
0: I will be attending po. Saka,
1: hindi ka lang
0: syempre, I will be talking.
1: Oo,
0: yes.
1: Dahil sa bandang hapon tayo mag-e-emsing dalawa, hindi ba? So, magkita-kita po tayo sa darating na September 26. At ang aming panalangin, generations will really come and surrender their lives under the cross of Christ. Generations will be connected to each other and our families will be stronger. Talagang ang masayang tahanan, hindi lang title, kundi katotohanan sa ating mga pamilya. Why don't you close us in prayer, Bea?
0: Sige po, let's all pray. Dear God, aming Panginoon at aming Ama, kami po'y nagpapasalamat sa pamilya na inyong binigay sa amin, whether blended family ito, whether single parent household, whether OFW ang magulang, and other types of families, Lord, we thank you because meron at meron pong nag-aalaga sa amin. Meron at meron kaming makakausap from different generations, Lord, to guide us. And although meron po minsan mga alitan, merong mga challenges, Lord, we thank you because you give us resilience, you give us courage, and you give us the desire po to connect na mabuo po ang pamilya. We pray, Lord, na dito sa aming pinag-usapan ngayong araw na ito, dito sa episode na to, marami po ang makarelate. And not just that, not just mabless, but also, Lord, na mabuksan din po ang kanilang mga eyes to what they can do para mas magkaroon ng strong family. Para po hindi maging big issue ang generational gap, kundi magkaroon na rin po ng understanding and harmony in the home. Lord, we pray also for CrossGen Family Summit. We pray for everyone who will be attending, everyone who will be speaking, for the volunteers, for the organizers, and most importantly po, yung mga may impact after the summit po, na the families who attend, sila'y magkakaroon ng breakthrough, Lord, sa kanilang household, na sila po ay lalapit sa inyo bilang Panginoon, and that yung pong mga generational wounds and even wounds ng family will be healed, Lord, as they see you as our Heavenly Father po, Lord. We pray for blessings, we pray for peace, we pray for restoration din po sa nation namin because we know that the family unit, pag ito ay na-heal, magkakaroon ng mas magandang sama-sama at mas magkakaroon din po ng good country po and a country that serves you in a united way. We pray, Lord, for your guidance. We pray that we will feel your presence always and we pray, Lord, na kami po ay pumunta sa inyo at huwag matakot, Lord, to have difficult conversations sa aming family and to have that same desire as you, Lord, our Heavenly Father, na buo po ang aming mga pamilya and restoration dito sa aming bansa. We thank you, Lord, and we bless your name. In your name we pray. Amen.
1: Amen. Amen, amen. Thank you very much, Bea. Bisita ka uli dito sa Masayang Tahanan.
0: Sige po, thank you po ng marami.
1: Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok, nanood at nakinig sa Masayang Tahanan. Maraming salamat kay Aileen, Nicole, at kay Benji, at kay Precious na siyang mga co-pilot natin para tahiin at ihanda ang program natin ngayong umagang ito. And before we forget, happy birthday kay Papa.
0: Happy birthday to you.
1: Happy birthday kay Attorney Han Han.
0: Happy birthday po.
1: We love you and you are a blessing to our family and to so many more. Kami nga po ang inyong mga nakasama ngayon.
0: Bea Salumbides.
1: At Maloy Malibiran Salumbides. Palaging nagpapaalala. Kung gusto natin ng tahanang masaya, si Jesus, siya ang palaging iuna. God bless your families. God bless the Philippines.

0: Masayang tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febbc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
2: Wika pangyarihan, laan ay bagong kalaman.
3: May katumbas ba sa wikang Filipino ang mga salitang speed, hypothesis, at thermodynamics? Hindi pwedeng wala. Speed ay hagibis, hypothesis ay hinuha, thermodynamics ay initsigan. Muli, hagibis, hinuha, initsigan sa wikang Filipino.
2: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
4: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV. Agapay ng sambayanan.
5: Sa ipapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702
5: DZAS. Agapay ng sambayanan.
7: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Kwentong kalusugan.
9: Kwentong kalusugan.
8: Panahon na para unahin ang kalusugan.
9: Kwentong kalusugan. Usapang wellness and proper diet
8: para sa healthy and happy family.
9: Kwentong kalusugan.
10: Hello, kaagapay. Magandang araw ng Sabado sa iyo. Sana ay maayos ang weather, ang iyong kalusugan, at may maayos na perspective ngayong araw ng Sabado. Dito yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At welcome po sa programang Kwentong Kalusugan. Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
11: Ako si Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center.
10: Tuwing araw po ng Sabado ay talaga namang pinapaalalahanan tayo na mag-detox, kumain ng tama, at paalalahanan na yung mga pinapasok natin sa katawan matters a lot, whether it's for the benefit o yung opposite nito. Kaya po, nag-aaral po tayo, katuwang po ang Tree of Life Wellness Center. Yes, Ms. Mirna.
11: Okay, simulan ko na ang ating topic ngayon, cleanse to heal. Ano ang epekto ng toxins sa ating katawan at saan ang gagaling yung mga toxins, no? Ang common denominator kung bakit nagkakasakit ang tao ay dahil sa toxin overload. 80% ng toxin ay galing sa mga pagkain kinakain natin at 20% sa mga environment natin tulad ng yung air we breathe, yung mga products na we use, no? Ito yun, dito nang gagaling ang mga toxins. So let's pay attention to what we are eating, no? To the script of our life, no? Ano bang madalas mo isubo sa iyong bibig? Mula sa pagkabata, mula sa baby pa lang, ano, sinusubuan na ng magulang natin ang ng mga magulang ang baby ng mga baby food, eh ito eh para mapasarap ito, maraming matamis ito at para magustuhan ng bata, no? So yan yung, of course, para ma-preserve yun, definitely may preservative. So mula sa pagka-baby pa lang, marami na tayo ipinapasok ng mga toxin sa ating katawan. At of course, kung kinahiligan mo kumain ng mga processed meat tulad ng spam, ham, bacon, hotdog, na siyang kinagigiliwan ng mga bata, eh ayan, nagsisimula na tayo nagpupuno ng toxin sa ating katawan. Mga instant noodles, yan ay kadalasan na madaling i-process, iluto at gusto ng bata. Kaya sa mga magulang na nagtatrabaho ay madaling lutuin ito at gustong-gusto naman ng bata. At of course, para matapatahimik ang mga babies natin, mga bata, ay yan, kinahiligan nila ang junk food, chocolates, sugary foods, no, yung mga ice cream, cakes, yan. So, etong mga kinakain natin na ito ay nagkakaroon ng cumulative effect sa ating katawan. Hindi naman agad-agad may sakit ka na, hindi. So, pag umidad ka ng 40, yeah, nagsisimula ng bumagsak ang iyong immune system dahil yung kung bata ka pa, yon, malakas ka pa, kayang-kaya mo labanan lahat ang mga problema ng katawan natin, no? May mga panlaban tayo. Pero pag umidad ng 40, doon nagsisimula, bumabagsak na ang ating panglaban sa immune system. At kung barado ka pa, may toxin overload ka, lalong bumabagsak ang ating immune system. Kaya nga, dito ka nagsisimula tumaas ang iyong blood pressure, blood sugar, cholesterol, dyan nagsisimula na. Kaya ika nga, nagme-member ka na ng mga high society, no? So, ang filtering organ natin, ang liver at ang kidney ay nahihirapan na maglinis dahil sa dami ng toxins, toxin overload na tinatawag, ano? Kaya nararamdaman na natin na nagsisimulang madali kang na mapagod, nanghihina ka na. Kaso kapag isang tao ay talagang mahilig sa mga pagkain ito hanggang sila ay tumanda, ay talagang early retirement ang matatawag dito dahil yung mga undigested food ay nai-imbak sa colon, nabubulok, pinagbabahaya lang ng trillions of bacteria, fungus, and parasites. At mamumuo ang isang mucoid plaque na tinatawag, 20 pounds lumalaki. Kaya ang tiyan nila ay lalaking palabas, ano? Didikit ang mga toxins na ito sa walls ng ating colon, babara sa artery, maa-absorb. Di, kaya pagka bumara sa artery, di na maa-absorb ang mga nutrients na kinakain mo. At nagiging acidic yung environment. Kapag acidic, 60% ng oxygen ay hindi makakapasok sa katawan. Nagsisimula ng masira at madamage ang mga cells. Nagkakaroon ng disharmony. Siyang nagiging dahilan kung bakit nagsisimula ka ng magkaroon ng sakit. Kaya ang sakit ay interconnected, ano? Pagka mataas ang iyong cholesterol, ikaw ay mataas din yung blood pressure, blood sugar, acidic ka din. At yan, nagsisimula ka na rin magkaroon ng arthritis, marami ka ng mga aches and pains. Later on, itong mga sakit na to, ayan, nagsisimula na mag-fail ang kidney mo, mag-fail ang iyong yung puso, at eventually, meron kang dreadful disease, sasabihin ng doktor, ikaw ay may cancer. So, ito nagiging, yung pala, ang pinagmulan ay isang maduming colon. At pag ininuman mo naman ng gamot, akala mo naman, ang gamot ay makakatulong sa iyo, yung pala, you will take it for life at additional na toxins sa ilalagay mo sa iyong katawan, a pill for every ill. So, Yan ang nangyayari usually sa isang tao na sa isang individual kung bakit nagkakasakit pag umedad ng 40. So iinom ka na maraming supplements para maging healthy ka. Yung pala, hindi mo alam na wala ring effect ito. Gagastos ka lang ng mahal kung madumi ang iyong colon. Yan. So, paano ba nakakagaling ang tinatawag na cleansing or detox? Kasi ang title natin ngayon ay Cleanse to Heal, di ba? Well, ang magic formula, dahil para sa iyong kagalingan, ay hindi gamot kundi detox or cleansing. Maglinis ka ng colon. Ito ang fastest, easiest way, and most effective way para sa quick recovery ng iyong katawan. Hindi mo napansin kapag naparami ang iyong kain, nagka-buffet ka, nako, usually, ano ka, bloated ka, tapos hindi ka maka, parang hyperacidic ka na, parang hirap ka ng huminga, enjoy na enjoy mo yung buffet, kain ka lang, sige lang. Maya-maya may nararamdaman ka na, di ka na makatulog, nangangatabi, especially mga diabetic, nangangati ang buong katawan. Yan ang mga early signs na galing sa mga pagkain kinakain natin. So para sa quick recovery, kasi ibig sabihin na ipon na naman ng mga toxins, para sa quick recovery, kailangan kung ang root cause ng sakit ay toxin overload, kailangan tanggalin yung toxin na yan, linisin o i-detox para pag natanggal ang mga toxin, nare-repair ang mga cells, nakakaroon ng time to recharge ang kidney at ang liver, nare-restore ang balance at harmony ng ating katawan, nare-rejuvenate ang organ, kaya nagkakaroon ng healing. Ito yung absolute first step para sa kagalingan ng isang tao. So, nagkakaroon ng multi-organ restoration, kaya interconnected din. Nagno-normalize ang iyong cholesterol, ang iyong blood sugar, ang iyong blood pressure. Yan ang nangyayari dito sa aming clinic, ano, dito sa aming center. Na within 10 days kasi, ang body natin ay nakakapag-repair, nakaka-recharge, healing, natural healing yon. So, pakainin mo ng pagkain na healthy dito sa center namin ng 10 days lang, 10 days. Talagang amazing results ang nangyayari. Bumababa ang blood pressure, nagno-normalize ang blood sugar, bumababa ang cholesterol, nagno-normalize lahat ng mga laboratory kasi interconnected lahat ito. Hindi nahihirapan ng huminga, hindi na sila napapagod o madaling mapagod, nare-restore kasi right away pag nilinis ang colon within 10 days. Kaya kami, ang aming prescription dito, whether outpatient or in-house, 10 days ang amin nire-record dahil ang katawan natin ay nakaka-recover within 10 days. So ito ang absolute first step na ginagawa namin para gumaling sa sakit. So ito isang one-stop shop that heals all kahit na anong sakit, autoimmune, mga aches and pains. Ito ang punot dulo ng mga sakit natin, isang maduming colon. Kung ang dahilan ng sakit mo ay isang toxin overload, tanggalin yung toxin na yan. Parang yan, isang healing machine, isang tinatch mo, yung healing machine na yon. Pag tinatch mo, pinas mo, wow, bingo, gumaling ka na sa iyong sakit. So yan ang nangyayari dito. Ano ba yung mechanics doon? Ano ang explanation doon? So parang isang baradong lababo, no? Siyempre, pagka lagyan mo yan ng isang katutak na detergent, liquid sosa, hindi pa rin yan mafi-fix unless pumunta ka sa pinaka-root cause, yung bara ay matanggal. So root cause yun. So yung toxins na yun. So isang baradong lababo, pag hindi mo phoenix, ano nangyayari? Mamamaho. Pagbabahay lang trillions of bacteria, fungus, and pus ang baho nito at hindi mo magagamit dahil magbe-breakdown ito one day. Para isang barado mong lababo, lagay ka na lagay ng liquid sosa, pero ikaw ay lagay naman ng lagay ng mga pampabara, so hindi rin na-fix yung pinaka-root cause. So tayo, kahit na anong inom natin ng gamot, anong inom natin ng supplements, hanggat hindi natin fini-fix yung pinaka-root cause ng problema natin, yung toxin overload na tinatawag, hindi ka rin gagaling sa iyong sakit. Dagdagan mo pa ng gamot, dami ng dami. At ang mother ko, 50 long years na diabetic, umedad ng 86, dakot-dakot na ang gamot na iniinom habang hinahabol ang numero ng mga laboratory niya, eh dinadagdagan naman niya ang kanyang mga gamot dahil sa side effects na dulot nito. So, tulad din ng isang kotse, no? Kapag, ito yung explanation bakit ang absolute first step towards healing ay tanggalin ang toxin sa ating katawan o mag-detox ka, linisin ang iyong colon. Tulad ng isang kotse, kapag ito ay may gas, pero wala naman itong battery, hindi ba hindi ito aandar? So, ang mga, ganun din ang katawan natin. Kapag ayos naman tayo lahat, pero wala tayo, di ba, unang irereklamo natin kapag tayo magkakasakit, nanghihina ka, lobat ka na, dahil nga hindi na gumagana ang ating mga organs, nalolobat sila. Ganun din ang ating katawan. So, sakalin mo ang iyong wrist. Anong mangyayari? Sakalin mo ng kamay mo, no? Yung wrist ng, halimbawa, yung left hand mo, sakalin mo ng right hand. Mangingitim yan. Mangingitim at hindi na yan, walang oxygen na mag-flow dyan. Tanggalin mo pagkakasakal ng iyong wrist. Immediately, yan ay magkakaroon ng color, babalik yung kulay, ma-energize. So, ganun din ang nangyayari sa ating katawan.
12: Mm-hmm.
11: Dahil sa overload na toxins, babara, no? Mamamaga, mabara. Hindi na makakadaloy ang oxygen, ang nutrients. So, kaya nanghihina ang isang pasyente. Kaya pag tinanggal ang bara, bingo, instant healing ka, na-energize ka na, lumakas ka na, parang gumaling ka na agad sa iyong sakit at na-normalize lahat ang iyong laboratory. So, yan ang premise natin dito sa Tree of Life Wellness Center. Ang absolute first step towards healing ay isang malinis na colon. So, kung ang dahilan at punot-dulo ng isang sakit ay isang maduming colon, definitely, ang unang step, absolute first step para ikaw ay gumaling sa iyong sakit, linisin ang iyong colon. Ano ang mga signs na ikaw ay kandidato na para mag-cleansing or mag-detox? Ano? Ano ang mga signs katulad niyan? Mga early signs, ikaw ay may nararamdam na laging pagod, madaling mapagod, walang ganang kumain, nanghihina, inaantok, tinatamad kumilos, ito na lang, disturb ang sleep mo, hindi ka makatulog, may kasabihan na pag tumatanda, konti na lang ang tulog. Hindi yun eh, kasi tumatanda, mas maraming toxins ang naiipon sa colon pala. Eh, syempre, indication na marami kang toxins overload, kasi syempre mga symptoms, ano, mangangati ka, mangangati ang buong katawan mo, kasi maraming toxins eh. So, big ang iyong pag-iisip, dahil yung parasites, pupunta yan sa iyong brain, sa iyong utak eh. Kaya nagkakaroon ka ng parang, sabi nyo, makakalimutin ka na, yung pala marami ka ng toxins overload. Ako, may senior moment ako, pag tumatanda ka na eh, parang madali kang makalimot, or may senior moment, yung pala, dumadami ang ating toxins sa katawan, no? So, constipated ka dahil meron kang toxin overload na mga bumabara sa iyong, sa nakadikit sa mga walls ng iyong colon. Hindi mo mailabas ang mga dumi mo, tigang na tigang, dumidikit pa sa walls ng colon mo. Marami kang gas, utot ka ng utot, bloated ka, at lumalaki ang, eto na lang eh, lumalaki ang circumference ng iyong tiyan. Kasi ang ating colon ay expandable, double its size. Kung wala na lalagyan sa loob, lumalabas na. So, ang indikasyon na kailangan mo mag-detox at lumiit ang iyong tiyan, ay linisin ang iyong colon. Kasi may toxin overload ka na. Your colon is already begging for help. Akala mo, wow, bilbil lang naman na lumalaki. Bilbil ko ba? Ano din yun? Chan din. Of course, kasi wala nang lalagyan eh, di lumalabas na, it's either bibil or chan, ay lumalaki. So, yan ang mga indikasyon na ikaw ay kailangan na mag-detox. So, pagka ikaw ay may mga early signs, nararamdaman mo, lumalaki na ang tiyan mo, bloated ka, wow. Ang challenge ko sa'yo, maglinis ka na ng iyong colon para ikaw ay, kapag inignore mo itong mga little signs na na-mention ko, mauuwi ito sa isang death threat na meron ka na palang tickling clock na anytime mag-e-explode into a very serious disease. So, wag mo nang hintayin yun.
10: Wait lang, Miss Mirna, na wala yung camera po ninyo. By the way, ang minimension po ni Miss Mirna, no, mga simptomas na ikaw ay meron ng toxin overload kapag malaki na pala ang tiyan, no, isa na ito na mga warning signs. So medyo titingin tayo ngayon sa ating mga tiyan. Kapag nagpapa-picture ay nakaka-stomach in na po tayo, maybe your body is calling you for detox. Miss Mirna, yes, oo. Eh kung wala pa po silang budget or wala pang schedule or busy pa sila, ano yung mga pwedeng mga basic steps na unahin for a detox?
11: Okay, change ka ng lifestyle mo. Ang ipapasok mo sa bibig ay kailangan yung hindi na bumabara sa iyong colon, yung mga hindi nadadigest. Ano-ano ito? Mga pagkain, syempre, high fiber, green leafy vegetables, mag-switch ka na sa gulay kesa sa meat. Diyan ang first step mo. So, dalawa ang ating butas sa ating bibig, isang puwet at isang bibig. Yung sa butas sa puwet, mechanical way, kailangan ng isang machine na pangtanggal o isang coffee enema, bumili ka ng labatiba, linisin mo ang colon. Kaya lang, yung labatiba ay superficial lang. 6 glasses of water kumpara sa hydrocolonics na meron kami dito, 6 gallons naman kumpara sa 6 glasses. So, talagang super cleaning ang ginagawa, total cleansing ang ginagawa ng hydrocolonics, ano. So, pero, kesa hindi mo nalilinis ang iyong colon, better to have a colon cleansing kahit na superficial. At saka, so, yung isang butas sa puwet, mechanical way, at isang butas sa bibig, no, dietary way. So, change your lifestyle, eat high-fiber food. Huwag ka nang kumain ng pork dahil ang pork or beef 1 month bago ma-digest. So, yung kinakain mo ngayon ay nilalabas mo ngayon ay yung kinain mo last month pa. So, kaya lumalaki ang tiyan mo, naiipon sa iyong colon. Ayan. So, magandang tanong yan, ano, Miss Jo, anong gagawin kung hindi pa makapunta sa amin? Eh, syempre, hanggat maaga, huwag mo ignorin ito. Your colon is already begging for help. Umaksyon ka. Alam mo, kung pupunta ka lang dito sa amin, it takes only 45 minutes and you can say goodbye to all your diseases. 45 minutes, one colonics is 45 minutes. So, imagine mo ang masesave mo na mga gamot, ang masesave mo yung mga hospitalization, doctor's fee. Samantalang linis lang ng colon ang katapat. Kailang 6 cycles yun. Ibig sabihin, 6 times ka babalik sa amin. That's it. And ito pa ang good news. Dahil nga gusto namin makatulong sa inyo, binagbibigay kami ng 50% discount para sa lahat ng first-timer na magkocolonics. One time lang. Para makatikim ka na ginhawa. At masabi mo, truly enough, tama ang sinasabi ko. Isang colonics lang, it takes 45 minutes, you can magbubuntong hininga ka dahil yung toxin overload, para yung toxins mo na ilabas mo at napakalaging ginhawa. Yung bloatedness mo mawawala, yung gases mo mawawala, yung parang madali kang mapagod, yung mga aches and pains, right away ha, right away, isang colonics lang.
10: Okay, ayan. Miss Mirna, ang contact details po ng Tree of Life Wellness Center.
11: Matatawagan kami sa 8776-3742. Again, 8776-3742. Cell phone number 0916-617-6442. Again, 0916-617-6442. Tawag na kayo agad sa amin para kayo ay ma-schedule o kaya maka-attend kayo ng aming health forum dahil lagi kami nagkakaroon ng health forum dito sa Tree of Life Wellness Center para maging happy kayo. If you are healthy, you will be happy.
10: Okay, marami pong salamat sa mga paalala, Miss Mirna. At syempre, tandaan po natin ano, na nasa ating mga kamay ang kalusugan ng ating katawan at ng ating pamilya. Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
11: Ako si Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center.
10: Hanggang sa susunod na episode ng programang Kwentong Kalusugan.
8: Kwentong Kalusugan.
12: Kwentong Kalusugan.
8: Panahon na para unahin ang kalusugan.
12: Kwentong Kalusugan.
9: Usapang wellness and proper diet
8: para sa healthy and happy family.
12: Kwentong Kalusugan. Kalusugan.

0: Sigurado ka sa first ever Cross-Gen Family Summit, hatid ng Philippine Council of Evangelical Churches sa temang Strengthening the Home as the Center of Discipleship. Kasama sina former Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Bishop Efraim Tendero, Reverend Lito Viloria, Pastor Rodel Lacson, Pastor Stephen Gualberto, Ms. Cata Inocencio, Pastor Ken and Dr. Benny Guillermo, at Attorney Winnie and Maloy Salumbides. September 26, 2026, Sabado, 8 a.m. to 4 p.m. GCF South Metro Las Piñas. Para sa mga detalye, tumawag sa 8913-1655.
1: Bukod sa hearty breakfast, paliligo at pagpa-power dressing, ano pa ang magandang paghahanda sa pagpasok sa opisina? Make it a habit to listen to ProTips dahil araw-araw, bibigyan kita ng baon para sa inspirado at productive na pagtatrabaho. Ako si Maloy Malibiran Salumbides, kasama mo sa ProTips sa himpilang ito ng FEBC. Be a blessing in the workplace today.
2: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
3: Batok!
4: Listahan ng mga hit, pop, at swak sa panlasa ng masa.
3: Batok!
5: Lahat ng the best, pasok!
4: Batok!
6: Magandang araw sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. Siyempre kaagapay, kasabay po niyan ang ating YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At siyempre sa mga kaagapay natin na ating nakakasama pagdating po sa ating mobile application na kanina pa nakikinig dyan po sa 702 DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre nating magagamit sa pamamagitan po ng inyong Google at Apple Play Store. Sa mga kaagapay po natin na ating nakakasama pagdating po sa PM at mga regular na radio. Magandang tanghali sa inyo, kaagapay. Magandang araw, magandang umaga o san man kaagapay po namin kayo nakakasama. Ito po ang programang Patok. Ako po si Brian De La Cruz. Kaagapay, nito lamang nakaraang linggo na pagkwentuhan po natin ang isang negosyong pinatibay po ng pananampalataya. Pinatibay ng paniniwala sa Panginoon at siyempre, pagmamahalan na talaga namang nagbigay sa atin ng inspirasyon na sa likod ng mga pagsubok ay dapat nating labanan ang mga ilang paghihirap dahil kasama natin ang Panginoon. At siyempre, sa pangalawang bahagi po ng ating programa kaagapay, matatalakay pa rin po natin ang kanilang negosyo. Paano nga ba ito nakasabay sa modernong panahon? Kaagapay, makakasama natin sa pagkakataon na to, syempre ang owner pa rin po ng Fish to Go, walang iba mga kaagapay, si Sir Harry Binos. Magandang araw ulit sa inyo, Sir Harry.
7: Magandang araw ulit.
6: Ayan, at syempre sa pagkakataon na to, sasamahan tayo ng kapwa ko sing bata. Si Mr. Miguel Santos, ang marketing head ng Fish to Go. Magandang hapon sa iyo, Miguel.
8: Magandang hapon.
6: Bro. Yan, bago tayo magsimula, Miguel, baka may mga gusto kang batian na nakikinig sa iyo.
8: Hello to the Fish to Go family, I guess.
6: Ayan, maraming salamat. Miguel, kanina, no, sa para lang sa background natin, no, napagkwentuhan na namin together with Ma'am Nessie yung kanilang kwentuhan sa usapin ng pagsubo, kung paano nagsimula ang Fish to Go. At syempre, ang nakakatawa dito, syempre parang antagal ng panahon yung mga ilang lumipas sa yon. At sabi nga ni Sir, ni Sir Harry na ang pinanggalingan pa nga ng itsura ng Fish to Go ay parang mala itsura ng bandila ng Pilipinas. Sa kung saan pupunta tayo sa bahagi ng gawain mo. Sige nga, Miguel, bago tayo magsimula, ilang taong ka na ba dito sa Fish to Go?
8: Sure, around 6 years. Pero goes back all the way. Siguro even before high school, no? So somewhere 15 years, maybe. It's a story for a different topic. Pero nagsimula ako before sa Fish Togo, naghahalo ko ng patis.
6: So, meaning to say, bata ka palang kasama mo na Sir Harry?
8: Yes. Pero before, I was not, hindi pa Fish Togo yung ginagawa ko directly. Mm-hmm. Although, kilala ko na yung mga tao sa Fish Togo, and I was also working dun sa farm ng Fish Togo, naghahalo ko ng patis before. Kasi I wanted to go into mentorship with Harry.
6: Oh.
8: Tapos ang sabi niya sa akin nun, sige, you start sa baba.
6: Mm-hmm.
8: So, akala ko before, business agad. You know, may mga kakausapin ka na agad, ganyan, suppliers, ganyan. But then sabi niya, start ka muna sa baba. So, that's how I started na naghahalo muna ng patis.
6: Ilan taong ka nun? Let me know. 15 years old? Sayang 15 eh.
8: Yeah, mga 16 siguro. Mm-hmm. Yeah, 15.
6: Bakit 16? Ganun ka ka-eager magkaroon ng background into business?
8: Actually, parang bata pa lang kasi ako nun, I already had this inkling na gusto ko magnegosyo. I remember before, nagbebenta pa ako ng pogs. Alam mo yung pogs. So, bili ako ng pogs sa palengke. Parang 20 pesos isang, like 100 pieces. Mm-hmm. Ganun. Tapos bibenta ko yung piso isa sa mga classmate ko.
6: Mm-hmm.
8: So, at that point, that's when I realized na parang gusto ko palang magnegosyo and it's something na gusto kong tuloy-tuloyin.
6: Mm-hmm.
8: And then, yeah. Tapos si Harry, ever since, he was negosyante na.
6: Mm-hmm.
8: So, mula bata pa lang ako, I already knew na negosyante siya.
6: Mm.
8: So, I wanted to learn from him.
6: Mm-hmm. Yeah. Grabe, ang galing, no? Sir Harry, paano nangyari yun? Paano mo siya minentor? Mabait na bata ba?
7: One thing I appreciate about Miguel is, hindi siya nagreklamo.
6: Mm-hmm.
7: Hindi siya nagreklamo kasi binigay ko sa kanya yung kung tutuusin, hindi niya naman kailangan gawin.
6: Mm-hmm.
7: Pero ginawa niya yung pinakamababa yun eh. Yung paghalo ng patis.
6: Mm-hmm.
7: Gumagawa kami ng patis.
6: Mm-hmm. So, nung nakita mo sir nang pinaghalo mo siya, anong nakita mo sa batang to?
7: Meron siyang pupuntahan.
6: Mm-hmm.
7: May mararating siya kasi yung to be able kasi pinakamahirap yung character.
6: Mm-hmm. Actually.
7: So madali lang naman yung skills, madali lang naman yung pero to be able to yung suffer yung disrobe, hubarin mo yung entitlement mo.
6: Mm-hmm.
7: Tapos yung matutunan mong makinig.
6: Mm-hmm.
7: Na hindi na pwede namang hindi.
6: Mm-hmm.
7: That's something else.
6: Mm-hmm.
7: Oo. Dito kasi sa pagbe-business, marami kang challenges na harapin.
6: Mm-hmm.
7: So hindi ka handang mag pull up your sleeves.
8: Mm-hmm.
7: Hindi ka pa pwedeng kasi kung ang boss lang ang kaisipan mo, hindi siya pa pwede.
6: Mm-hmm.
7: I mean, you have to go down to the level of the workers to be able to speak to them.
6: Actually.
7: Yung heart nila para makuha mo sila, kailangan bumaba ka sa kanila.
8: Yeah. So, servant leadership.
7: Hindi mo siya mabibit-bit yung tao, hindi mo siya mabibit-bit kung hindi mo siya naiintindihan.
6: Mm-hmm.
7: Para maging boss ka lang. Tapos parang tipong inutusan mo nga siya pero hindi sila pwede yung nakinig kasi hindi naman ikaw, wala kang relasyon sa kanila. Hindi niya, parang isip nila, hindi mo naman kami naiintindihan eh.
6: Mm-hmm.
7: But when you're able to go to that level, bumaba ka sa level, you speak the same language, you feel their hearts, then meron kayong yan, ganun yan siya.
6: Grabe sir, no? Lumalabas ang tagal mo nang kasama si Miguel.
7: Tawag dito.
6: Parang bata pa lang siya, nakita mo na.
7: si Miguel kasi actually pamangkin ko siya.
6: Mm-hmm.
7: So, ever since na ano na tawag dito na nakita ko na yung ano niya yung personality niya, talaga siya pwedeng maging ano maging negosyante.
6: And ang ganda nun, Miguel, kasi di ba kung iisipin mo sa edad mo nun, let's say 15, 16 or 17, di ba parang ba't nyo ako pinagagawa ng patis? Di ba? Kumbaga parang iisipin mo, pwede naman ako magbilang ng pera. May pinag-aralan naman ako sa math. Di ba? Pwede yun yung maging mindset mo. Pero ano yung sitting here? Sige, bigyan mo nga ako, Miguel. Ano yung natutunan mo dun sa paggawa ng patis?
8: Actually, at that time, it's really yung pakikisama sa mga tao.
6: Mm-hmm.
8: Kasi naalala ko nun before, pag naghalo ka ng patis, dumidikit kasi sa'yo yung amoy ng patis.
6: Exactly.
8: Didikit talaga siya sa'yo. Tuwing break time, kasama ko yung mga ibang naghalo din ng patis. Pag pumupunta kami sa tindahan, lahat sila talaga lilingon. Parang, uy, medyo mabaho sila.
6: Mm-hmm.
8: Pero dun mo matututunan na yung trabaho, hindi siya kasi trabaho lang siya eh. Hindi siya yung nagde-define sa'yo
6: exactly.
8: At that time. So, yung mga taong kasama ko din, I knew them, I got to know them more than their job.
6: Mm-hmm.
8: Kasi yes, naghahalo sila ng patis, mm-hmm. but there's a lot more to who they are than just paghahalo ng patis.
6: Mm-hmm. Grabe, so, no? Ang laki ng impact sa'yo nung paghahalo ng patis. Siguro one thing that I realized dito na hindi mo naman magpupuntahan yung taluktok na tagumpay hanggat hindi mo napuntahan yung pinakamababang position. At look at you right now, you are the marketing head of the Fish to Go. Sige nga, ikwento mo sa akin, ano ba ang malaking revamp, let's say, no, the word revamp, sa usapin ng Fish to Go?
7: Before you answer that,

0: moments, no, was when we started seeing yung online sales namin mag-pick up. That was one defining strategy na rin for us when we realized maybe it's time talaga na mag-hop onto
1: Online presence.
0: online. Yeah. Can I talk about yung aggregators?
1: Go, go, go, go.
0: Okay. So there was this branch, for example. There's this branch kasi na tagal talaga niya mag-pick up na ginawa. Tagal niya mag-pick up. Tapos for the longest time, parang gusto na nga nilang isarado. But then when we decided, sige, baka kailangan na nating ilagay ito sa mga online platforms.
1: Anong
0: And
1: una ayaw nyo pa? Parang ganun ba?
2: kasi,
0: Oo,
2: oh, kasi ang laki ng commission.
0: yeah. So aggregators, they're good. They're good. They help you get in there. But at the same time, there's commission kasi. And there's ganun. So may hesitation ng una. Pero when we decided, sige, pasok na tayo. Yun pala, may discovery. I think Harry can talk about this
1: Go,
0: even
1: go. Go, Sir
0: better.
1: Harry.
2: As it is, yung market namin, nasa upper bracket na siya eh.
1: Yeah, kasi I
2: So
1: mean, sa,
2: people who are health conscious and can afford are actually able to pay extra. They don't mind paying extra sa commission, sa Grab. Walang, di ano siya. So yung mga aggregators na to, although they charge we realize eto lang ba kasi yung area traffic na traffic siya. Tapos hindi yung mga buyers, kung mayayaman naman sila, hindi sila pupunta doon para bumili lang ng isda. So they don't mind paying ano lang para
0: Pa-deliver na lang.
2: ma-deliver na lang. Tapos na-discover namin. Ngayon, number one store yun.
0: Yeah. From muntik na isarado,
2: Pamuntik na isarado
0: muntik na
2: tayo ngayon.
0: isara to number one store because of the online presence.
1: At
0: We didn't
1: saka,
0: know that.
1: aminin natin talaga, Miguel, na parang siguro mapaghuhulihan na ang isang negosyo pag walang online presence. Diba?
0: Tama.
1: Kumbaga parang, I mean, naniniwala pa rin naman talaga tayo sa face-to-face marketing. Alam natin yan, no? Di kaya sa mga radio, sa TV marketing, and even in the billboards. Pero iba kasi pag nakikita ka na sa SOCMED, knowing na ang
0: Correct.
1: mga generations na meron natin, may review na ba yan? Eh dati wala namang word na review. Di ba? Kumbaga parang ngayon kasi may word na review na, ay, marirate ko pa ba yan ng mga 5 to 10 star? Pero Miggy, you as a marketing head, sa iyong palagay, ano yung pinakamalaking natulong ng digitalization sa Fish2Go?
0: Definitely yung paglabas ng message, no? Ngayon, masasabi na namin na ito kami, tapos naka-record to everything. And then at the same time, yung mas madali na kasi siyang mahanap. And it's at the same time, mas madali na siyang sabihin kung sino ka. Kasi
1: That's right.
0: yung message nang gagaling na sa amin as compared to yung word of mouth before na yung message is galing sa ibang tao
1: Yes.
0: who tried our product tapos masaya. Ngayon, because it's online, meron na kaming platform to be able to talk about ourselves mismo na direct. So, yung before, kunyari, kung gusto mong mapunta sa mga magazines or kung anong TV shows, ganyan, or basta commercials, you would have to pay a lot. So, ngayon, dahil may social media na kami, parang pantay-pantay na yung platform eh. Pantay-pantay na yung playing field. So, with less cost, we're able to talk to our customers much faster and much more direct.
1: At aminin natin yan kaagapay na talagang pupunta talaga sa pagkakataon na digital na lahat. 'Di ba? Lahat nasa cellphone na hindi natin mapagkakailayan. And tama ka din naman doon at nakikita natin yan sa matagal na panahon na ito yung mga mangyayari sa atin. Pero syempre, alam natin na may magandang maidudulot ang mga social media sa atin, lalo na in business. Can I ask, ano ba ang may struggle din ba pag nasa online world na ang isang business?
0: Yeah, meron talaga. Actually, isa 'yon sa mga binabantayan talaga namin. Now na online na, we have to be really
1: Do you
0: careful.
1: have any experience ba?
0: Oh yeah. Yeah. Kailangan talaga naming bantayan yung the food, yung quality ng food. Kasi one wrong word, isang maling sabi, ang bilis kumalat at the same time. Unlike before, May pros and cons, eh, 'di ba? Pag naka word of mouth, mas matagal din kumalat yung bad news.
3: Mm-hmm.
0: But because of social media, if there's anything wrong that you do, kahit isang fail, ang bilis din niya kumalat.
1: Mm-hmm.
0: So, the way that we buffer against that is to really try to push for quality. Mm-hmm. Quality all the time.
2: Yung fundamentals talagang kailangan.
0: Doon.
2: So, walang kwenta yung na-promote ka niya pagkatapos yung quality, yung basics, hindi mo na ginagawa.
1: Mm-hmm.
2: Kung hindi ayos yung products, sasabog din eh.
1: Tsaka, let's say the word na nakakahiya.
2: Madi-destroy
1: diba?
2: Ka pa
1: din. Mm-hmm. Talagang, yun nga yung kagandahan ng social media, mga kaagapa, at lalo na Miguel, no, na pwede kanyang payamanin. Pwede kanyang gawing kilala, pwede kanyang gawing tampok. Pero yun eh, yun yung mundo na meron tayo na isang mali mo lang, pag na-post ka pa, doon bumabagsak yung integridad, doon bumabagsak yung pagkakilala sa isang negosyo na kung saan ayaw naman nating mangyari sa lahat ng produkto o kahit anong uri ng negosyo. Pero masasabi ko na siguro as na lumaking nakita ko si Fish to Go, ang laki na ng pinagbago niya. Nakita ko talaga yun. Kaya nga sabi ko, nung bumili ako last year, ang sarap na nito. Kumbaga parang, iba na yung syempre dati di po pa namang kayang bilhin, pero ngayon nabibili mo na. Kumbaga parang, ang laki na ng pinagbago doon sa noon at sa ngayon. And sa huling bahagi na lang ng programa natin, Miguel, sa ganitong uri ng pagkakataon, sa tingin mo, gaano kahalaga na ang kumpanya o ang isang negosyo ay nag-hire ng sabihin na natin ng mga younger generations?
0: Nakikwento ko nga kanina, no, na meron talagang advantage na yung younger generation kuhain. Kasi one, kailangan eventually mag-turnover. Kung gusto nyo na mas tumagal yung kumpanya na, no, kailangan mo din siya i-turn over eventually.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: So, dapat ngayon pa lang, tinetrain nyo na. Though, the same way na si Harry actually started training me, for example, when I was younger, nung mas bata pa talaga ako, ginaguide na and tinetrain na.
1: Mm-hmm.
0: The same way, hiring people younger in your company, pwede nyo silang matrain. And at the same time, mas mamumold nyo sila.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, let's not leave. Huwag na nating pag-iwanan yung there's really a skill difference.
1: Yes.
0: Meaning, iba yung skill set ng younger generation sa skill set ng more tenured people. Yeah.
1: Pero,
0: yung sinasabi ko nga na kami sa younger generation, we still go to our superiors talaga for guidance and direction. Kasi nasa kanila pa rin yung knowledge.
1: Yes.
0: The knowledge and the wisdom is still with them.
1: Mm.
0: Although we have the skills ng social media, all this, tayo yung may alam nito, it's very important to still go to your elders and your roots na, and ask for wisdom. Is this correct? Kasi even if they don't have the skills, they still know. They know what they are talking about.
1: Yes.
0: So it's important to also listen to them. You have the skill, you back it up with wisdom and knowledge. So, as a company, really start now. I think if you want to eventually have a long-term sustainable thing, start now, start training them and teach them well.
1: At saka naniniwala ako yung mga ang hirap gamitin na doloy na word na older. Kumbaga parang yung mga nakaraan ng mga henerasyon. And then nakikita ko to na parang iba rin yung epekto kasi ng mga taong mayroong alam mo itong matibay na karanasan. Sabi nga nila, di ba, nakalabaw lang ang tumatanda. Pero alam mo ba, yung mga skills nila mula sa noon, yun yung itinuturo nila at kailangan mong malaman dahil yun yung mahalagang importante ng mga istorya na dapat malaman ng mga younger generation. And sir, sa huling pagkakataon, and Sir Harry, sa huling pagkakataon ng ating programa, sir, sa nakalipas na ilang taon ng Fish to Go, sir, ano yung isa sa pinakamasasabi mong ito yung matamis na tagumpay ng Fish to Go?
2: I think to be able to touch people yung doon sa ginagawa mo. At the end of the day, yung hindi mababayaran yung mapulpil mo yung calling mo.
1: Mm-hmm.
2: So, bawat isa, kung ang konteksto mo, ikaw ay tayo mga Kristiyano, So, ang konteksto natin, lahat tayo tinawag para maging blessing. Ako, nasa hanay ng pagninegosyo.
1: Mm-hmm.
2: So, masasabi ko, paano ko ba susukatin na tagumpay? I think, tatagumpay. Hindi lang kasi pera yung ano, ang yardstick, yung mm-hmm. sukatan.
1: Mm-hmm.
2: I think kung nagawa ako na naging blessing ako
1: mm-hmm.
2: sa customers ko, naging blessing ako sa mga empleyado, naging blessing ako sa komunidad.
1: Mm-hmm.
2: Ano kami, yung we have this CSR. Ay, meron kaming mm-hmm. Hindi ko alam kung na profile mo kami.
1: Mm-hmm.
2: We have this Mangyan tribe. Itong mm-hmm. IP tribe.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Ito, who does this thing? Itong,
0: yan yung mga itong, crops. The bamboo. Ano,
2: crops and bamboos.
0: Yeah.
2: It's one community sa Mindoro
1: mm-hmm.
2: na nag-gumagawa nito. Kami naniniwala kasi na instead of yung mag-dole out ka, tulungan mo siya, bigyan mo sila ng ano, para yung meron silang integrity, yung meron silang dignidad.
1: Mm-hmm.
2: So, kasi yung binibigyan mo lang sila ng pera.
1: Mm-hmm.
2: So, it's been years, I think more than 10 years na ngayon yata kami mm-hmm. nag-ano doon sa mm-hmm. Mindoro. And I think ang joy namin, nagsimula sila, sabi nga nung isang katutubo na ano namin, kasi may empleyado na rin kaming katutubo. So, sabi niya, ang ano namin, meron na siyang kalabaw, meron mm-hmm. na siyang lupa na may sinala sa kanya. Tipong dati wala silang motor, ngayon may ano na sila, yung umunlad yung buhay nila.
1: Mm-hmm.
2: So, becoming a blessing, ito yung blessing ni God kay Abraham. Mm-hmm. Sabi, kapag tayo naging believer, yung blessing ni Abraham ay tayo yung tagapagmana. Mm-hmm. So, naging blessing din tayo.
1: Mm-hmm. Grabe, ang ganda ng storya ng Fish to Go, no? Kumbaga parang hindi lang siya patungkol sa kung paano maging matagumpay sa buhay, hindi lang siya sa usapin na kung paano ba makilala ang negosyo, kundi ano yung magagawa ng isang negosyo mo sa komunidad, sa nangyayari sa mundo, at kung paano ka makakatulong sa higit na nangangailangan. And thank you so much, Miguel. Thank you so much, Sir Harry, sa pagpapaunlak sa aming programa. Naniniwala ako na marami tayong mga kababayan ang naniwala sa tagumpay ng isang negosyo na hindi lang tungkol sa pera. Kaya naman, kaagapay, ang tanong ko sa inyo, na-inspire ka ba, kaagapay, sa kwento ng Fish to Go? Yan ang, at kailangan nating malaman, mga kaagapay, sa pagkakataon. Sige, Miguel, okay lang ba? Paano ba namin mako-contact ang Fish to Go? May mga socmed ka ba na pwede mong ma-i-promote? Go ahead.
0: Just search nyo lang sa Facebook or sa Google, Fish to Go. Makikita nyo, there's lots of pages that will push you. That's FISH2 and then go. Fish to Go. Google, Grab, Food Panda, Facebook, Instagram. We're all there.
1: Mm-hmm. Sir, how about the franchise? Paano pa sila makapag-connect? Do you have any contact numbers po ba?
2: Yan din. Ganun din.
0: Just message us. Message nyo lang kami sa
2: website, may ano kami. Yeah. Pwede kayo mag-ano sa page. So.
1: Nandoon na lahat ng contact details. And kaagapay, ang sarap talaga ng negosyo na patungkol sa pagbibigay ng inspirasyon. Kaya naman, sa pagkakataon na to, mga kaagapay, tapos na ang ating programa, pero hindi matatapos ang pagbibigay natin ng inspirasyon sa mga kababayan po nating may negosyo at negosyante. Kaagapay, muli, ito po ang himpila ng 702-DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, muli, ito ang patok. Ako si Brian De La Cruz.
3: Patok! Listahan ng mga hit, pop at swak sa panlasa ng masa.
4: Patok! Lahat ng the best, pasok!
3: Patok!
5: Ito ang 702-DZAS.
6: 702-DZAS.
5: Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
6: sa febc.ph
5: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
7: Sasain nyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
8: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company.
9: 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。 祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。
10: 古代以色列人出埃及时，40年的旷野生活中，上帝赐给他们的神奇食物就是玛纳。
11: 在21世纪的今天，上帝为属他的儿女预备的现代玛纳属天灵粮，就是圣经。
10: 神不仅能在旷野开道路，更贴心地为他的百姓预备属天灵粮。
11: 邀请您带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的
12: 旷野玛纳。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Sumasahim papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Inihahandog ng Far East Broadcasting Company Philippines ang Noli Metangere.

0: Bueno, sa panimulan ng ating misa, ay nais ko muna batiin ang kagalang-galang na ginawa ng alkalde.
1: Salamat, Pari Damaso.
0: Maging ang kabanal-banalang mga pari.
2: Salamat po, Pari Damaso.
0: At mga Kristiyano, mga kapatid kay Jesu Kristo, eh?

0: ko.
1: Ha?
0: At kayo ay narito?
1: Bakit sinarado ang pintuan ng simbahan?
0: Maging ang mga...
1: Paano ako lalabas? Teka, lalabas ba ako hindi? Sinisimulan na ni Pare Damaso ang kanyang sermon.
2: Mabisa nga yatang gumamot ang namamahalang babae sa kumbento. Dahil sa buong buo na at malakas ang tinig ni Pare Damaso.
3: Ang tagal naman ng sermon ng matandang ito. Kung di lang ako alkalde ng bayang ito, hindi ako magtsatsigang makinig sa kanya. Nakakainip naman.

0: mga
1: kaliwa. Nakahantok na ba na sinasabi ni Padre Davaso?
0: Pag-ingatan habang tayo...
1: Ang lahat ng tao ay nagsisipagikam na. Nakahantok talaga. Nahihiya lang siguro magsipagin din pa mga pobreng religyoso. Teka, ito na baga na po si Maria Clara kanina pa mga napalingalinga.
2: Alam mo, malapit sa kinauupuan ko si Ibarra. Sana makita kami dito sa simbahan.
1: Anak, kanina kang hindi ka mapakalirian. Ano bang hinahanap mo at sino ang taong yun?
2: Wala po, Ama. Huwag ninyo akong alalahanin. Baka mapansin po kayo ni Pari Damaso na nakikipag-usap sa akin. Eh, mabanggit kayo sa kanyang sermon. Nakakahiya po.
3: Nagliliwanag at nagniningning ang dambana. Maluwag ang pintuan malaki. Ang hangay siyang panuluyan ng banal na pangungusap na namumutawi sa atin na bibig. Matyagan ninyo sa pamamagitan ng pandinig ng kaluluwa at ng puso upan ang mga salita ng Panginoon ay huwag mahasik sa mabaton lupa, ay huwag makain ang ibon sa impyerno. Kailanan umusbong at lumating tulad ng isang mahalagang binhi sa lupain ng ating kagalang-galang at masigasig na San Francisco. Kayo, mga maruwal na makasalanan, tingnan ninyo siya ng buong paggalang at pagsisisi ang manunubos ng mga kaluluwa sa hibo ng demonyo. Tingnan ninyo ang walang gulat na Gideon, ang matapang na David, ang mananagumpay na roldan ng kakristyanuhan, ang guwardya sibil ng kalangitan, na lalong marahas kaysa lahat ng mga sibil sasama-sama ngayon sa ating harapan. Oo, Ginoon Alpires, siya lalaking matapang at makapangyarihan. Bagamat di siya humawak ng baril, kundi ng isang krus na kahoy, ay nasupilian madali ang tulisan ng karimlan at ang lahat ng mga alagad ni Lucifer. At nilipol sana niya silang lahat, kundi lamang walang kamatayan ng mga anghel. Ang mga himalan itong nilikha ng Diyos, ang walang kahaluli, nakababalaghang ito ay ang pinagpalang Diego de Alcala. Kagalang-galang na Ginoo, ang malalaking bagay ay laging malalaki, iagapay man sa maliliit na bagay.
4: Di ko maintindihan ang sermon ng kura.
3: At ang maliliit
4: ikaw
3: ay laging
4: maliliit. May naiintindihan ka ba?
5: Wala akong maintindihan kundi yung mga salitang Guardia Civil, tulisan.
4: At saka sa Diego at San Francisco.
3: Palamasid na ninyon manamata, ang di mapupuwin, walang hanggan at makatuwiran katunayan ito. Maliwanag na nariyan ang araw ng mga katangian at sinabit kung araw at libuan pagkat walang malaking katuturan na ang buwan ay sumikat sa gabi. Sa bayan ng mga bulag, ang pisak ay siyang hari. Sa gabi ay maaring magningning ang isa na bituin. Ang lalong makabuluhan ay ang makasikat ang araw sa gitna ng liwanag sa ganyan ay namumukod si San Diego sa gitna man ng lalong malalaking santo. Mapagpakumbaba at mahinhin santo. Ano yung krus na kahoy at ang walang karangian mo nga dito ay nagpaparangal sa dakilang San Francisco na amin ama at halimbawa. Amin pinalalaga na pangyon banal na lipi sa buong daigdig sa lahat ng sulot sa mga lungsod sa mga bayan na walang itinatangi maging maputi at maging maitiman. Nagtitiis kami sa pag-aayuno at pagpapakasakit alang-alang sa banal mong lipi at sa reliyon kanilang kinasasaniba.
1: Nakakantok naman talaga.
2: Alam kong malapit lang dito sa akin kinauupuan si Ibarra. Sana makita niyo ako rito.
3: Ang santon kasulatan, ang buhay ng mga santo at sa gayon, di ko nakakailanganin pangaralan kayo, mga makasalanan. Dapat ninyon malaman ng mga mahalaga at kailangan mga bagay gaya ng ama namin. Bagamat marami sa inyo ang nakalimot nito, na gaya ng mga protestante o erehe. Mamatay kayo din magsisisi! Lahi ng mga erehe dito sa lupa ay pinarurusahan na kayo ng Diyos sa pamamagitan ng bilangguan. Ang mga pamilya at mga babae ay dapat lumayo sa inyo. Kayon lahat ay dapat ipabitay ng mga punong bayan upan huwag na lumaganap ang binhin isinabog ni Satanas na halamanan doon sa halamanan na natin, Panginoon, eh? Sinabi ni Jesus, kung mayroon kayong isang habahagi ng katawan na humihila sa inyo sa pagkakasala, putulin ninyo ito at ipukul sa apoy. Binabati kita, mabunying Diego.
6: Punong-puno pala na ng tao ang loob ng simbahan. Marami palang dumalo ng misa. Wala akong makita ang lugar na malalapitan ko. Teka, sa sulok sana pero bawat sulok puno rin ng tao.
3: Ikaw na dangal na namin korporasyon. Ikaw ay uliran ng mga kabanalan, mahinhin marangal, mapagkumbabang maharlika, maaaring mapagpatawad, mananampalatayang mataintim, may pagsintan walang bahid kalupaan, matimping may lakas ng loob, mahiyain may kapurihan, mapagbagon nakabubuo. Patnubayan ninyo ito, mga kapatid na nakikinig sa pagawit ng kanyang mga kadakilaan at ng kanyang pangalan, lalong maningning kaysa mga bituin at lalong maliwanag pa kaysa araw na lumiligid sa kanyang panan. Tulungan ninyo akong manalangin sa Diyos upan mabigyan ng sapat na lakas ng diwa sa pamamagitan ng pagdarasal ng isang abang

0: Huy, gising na. Tapos na ang ceremony, pare Damaso. Nagsisiload na lang mga tao. Huy!
1: Sarap ng tulog ko eh. Tingnan mo si alcalde.
0: Ha?
1: Tila nahihirapan ibaluktot ang isang tuhod. Eh, ba't hindi pa kasi wakasan yung dasal ni pare Damaso?

0: At ngayon, sa kalakaranan bago na panahon, nawala na ang paghalang ng madla. Wala nang nangungumpisal. Sa ngayon, marami nang mayayabang sa mga mistiso, eh? Meron isang binatan nagpapanggap na marunong, eh? Peh! Mga pilosopo, mga estudyante hanbog na nag-aangat na lang ng sombrero sa alit na hagkanan kamay ng mga pare. Mga hambog na mga tao, eh. Itong tandaan ninyo, malapit na ang huling araw na ang paghuhukom. Ulala na po'y bato at abo upang parusahan na ninyong mga kapalaluan.
1: Ipagpapatuloy ang misa maya-maya, kaya wala munang uuwi.

0: Tama! Kayo'y mapaparusahan kayo'n mga magteha. Nakalimutan ko na aking sasabihin dahil ang akin na dibdib ay kumakabasagalit, eh? Wala na ako marinig sa Braille. Bakit lumagtaw siya sa kanyang pagdidikta sa akin ng pangusap? Nakalimutan ko tuloy.
1: Nalimutan ni Padre Damaso ang kanyang susunod na sermon at ang mga salitang palabok.
0: Basta pero, kayo'y
1: pero teka, nasaan ba itong pangusap na aking idinidikta?
0: At kayon mga makasalanan.
1: Ako po.
0: Ay sama-sama na.
1: Naligaw ako ng pagdidikta ng sermon mula sa kwadernong sinusundan namin.
0: Kayo'y tutupukin, lalabunin ng
1: tatlong
0: mga
1: mahabang paragrafo ang nalaktawan ko.
0: Tayo na mababakunwari.
1: Masisigawan ako ni Padre Damaso mamaya.
0: At

0: Iyan na naniyonatabaho na ako'y diktahan sa akin na sermon, eh hindi mo pa nagawan mabuti. Ikaw na Espiritu Santong pari ay lumagtaw ng tatlong mahabang paragrapo sa nakasulat na sermon.
1: Patawad po, mahal na kura.
0: Anong patawad?
1: Pasensya na po.
0: Anong pasensya?
1: Hindi po ba kayo magdarasal ng Abaginoong Maria? Na dapat kayo ang nangunguna sa mga taong nagsisipagdarasal ng Abaginoong Maria.
0: Bakit mo ako pinangungunahan, eh? Bakit? Gusto kong kumain ng dalawang merengue at tumunggan ng isang basong alak na malaga. Bago ko ipagpatuloy ang aking pagsasermon, eh? Sa ikalawang bahagi ng aking sermon ay hindi ako matatakot na magkamali dahil naniniwala ko na ang mga Pilipinong tagalalawigan ay walang kaalam-alam sa sining ng pagbigkas. Yung merengue nasaan? Gutom na ako. At ang isang basong alak na malaga, nasaan na siyan? Nasaan na?
1: Opo, opo.
0: Pronto. Mahal ko. Bilis, pronto.

0: Ay, wala akong nauna-waan sa kabuuan ng ikalawang sermon ni Pari Damaso.
1: Hindi lamang kayo nag-iisa, Hermana Rufa. Napag-alaman na wala ni sino man sa mga nakikinig ang nakakaunawa sa kabuuan ng sermon. Sapagkat ang mga isipang ginamit dito ay lubhang mahirap unawain. Kahit kami mang mag-asawa ay nahirapang umintindi sa sermon ng kura.
0: Ay, ang nagsermon ay napakalalim ang usap. Sinimulan ang bahaging Tagalog ng sermon ng Mana Kapatir Kon Kristiyano na sinundan ng maraming pariralang di maintindihan. Tumukoy siya sa mga kaluluwa sa impyerno, sa mahal na santong Pitakasi, sa makasalanang Indio at sa mga banal na paring Pransiskano.
2: At sunod-sunod na pagalimura ang narinig sa nagsesermon laban sa kasalukuyang panahon, sa kawalan ng paggalang ng madla, sa unti-unting kawalang loob sa Diyos ng tao.
0: Bumanggit din siya sa mga makasalanang di nangungumpisal, sa mga namamatay sa bilangguan na di nakatatanggap ng sakramento. Tinukoy ang mga mapagmataas at palalong mistisilyo, ang mga binatilyong mapagdunung-dunungan, ang mga binatang pilosopo at ang mga abogadilyo.

0: Nauunawaan ko ang lahat ng iyong sermon, Pare Damaso. Kaya ko pang magtimpi ng galit. Dapat walang makahalata na nagagalit ako sa sermon ng matandang kuran. Babaling ko na lamang ang aking paningin sa simbahang ito at sa mga namumuno. Puro naman mga larawan lang ng santo ang nakikita ko sa simbahang ito at ang inaantok na alkalde.
1: Ngunit, sa ngayon ay nag-alis lamang kayo ng salakot o sombrero? Nagkakasya na kayo sa pagbati ng magandang araw po, among. At may hampog na estudyantilyo na marunong ng kaunting Latin at nakapag-aral sa Maynila o sa Europa na nagakalang sa halip na magmano ay dapat kamayan na laman ng pari. Ang huling araw ay malapit na. Ang mundo ay matatapos na ayon sa hula ng maraming santo. Uulan na nga po'y bato at abu pang parusa na ninyong kapalaluan eh. Kayon mga nakikinig ng aking sermon ngayon, huwag na huwag ninyong tutularan ang mga salbahe niyon. Kundi bagkos layuan at kasuklaman eh, sapagat sila'y eskumulgado. Eskumulgado! Ang mga...
2: Lumayas ka! Kalabaw!
3: Aray! Bakit ka naman malang balikat?
1: Hermano puti!
3: Saan ako si tanda?
2: Bastos!
1: Hermano puti!
2: Hindi ba alam? Nakayo-kayo ka sa iyong kinaupuan.
1: Ano ba yan?
2: At nabuwalan mo ako dahil natutulog ka sa sermon ng kura.
1: Hindi maganda.
2: Lumayas ka sa tabi ko.
3: Tigilan mo ko.
1: Ano ba? Ano ang kaguluhan ito? Hermano puti! Ibarga na naman malo ng bakya sa mamangiyan. Tigil! Tigil! Tumigil ka! Hermano puti! Sinasaway kita! Tigilan mo na yan! Hermano puti! Ano ba? Hindi mo ba ito pakikinggan man lamang? Ha? Kayo ba'y magpapatuloy na lamang ng inyon mga kabastusan? Yan ba ang mapapalat ko sa pangangaral ng buon umaga mga salbahi? Dito pa sa bahay ng Diyos kayo nag-aaway at nagsasalita ng masasama, mga walang hiya! Wala na kayong iginalang. Magingat ko sa harapan ng mga tao, hindi nyo iginalang. At uulitin ko sa inyo na ang huling araw ay malapit na! Ang mundo ay matatapos na, eh? Maliwanag, eh?
2: Patawad po, mahal na kura.
1: Ano ninyo nagagawin, Hermana Puti?
2: Ayan po, binitiwan ko na ang aking bakya.
1: Mabuti.
2: Magaantanda po ako.
1: Sige na. Huwag mo nang patagalin pa.

0: Nagdasal tayo ng Adagino Maria ngayon, eh? Sige.
1: Ginoong Ibarra? Oh, paumanhin po. Sino ka? Teka, parang kilala kita. Ikaw yung piloto. Tama, ikaw si Elias.
2: Tama po, ako nga po si Elias, Ginoong Ibarra. Meron akong sasabihin sa inyo. Sa pagdiriwang ho sa paglalagay ng unang bato sa bahay paaralan, huwag na huwag ho kayong lalayo sa kura. Huwag ho kayong lulusong sa hukay. Huwag kayong lalapit sa batong ihuhugos sapagkat nakataya roon ang inyong buhay. Sige po, paalam po, Ginoong Ibarra.

0: Beh!
1: Oh, eh, sobra-sobra ang ginugugol sa gusali nito. Ah, yan naman ang hirap sa mga Indio, eh? Ha, alalo. Peh, nagmamarunong nalgan kapag natutunan bahagya.
2: Tila yata akong pinariringgan ni Pare Damaso. Hindi ko na ito mapapalampas pa, Maria.
3: Iba, huwag mo siyang pansinin.
1: Ha, sa buhay pa nito'y piranurusahan na ang mga magulan ng gumaganyan na mga ulupong. Nangamamatay sila sa bilangguan. Yan ang kanilang kasasabitan, eh. Gaya lang nga ng kasabihan natin na wala man lang.
3: Ibala! Ibala! Tama na!
2: Kaya mo!
1: Ang ulo ko! Masakit! Hindi ako makatay!
3: Ibala!
2: Huwag mong sansalayan ang alaala ng aking mahal na ama. Huwag na huwag mong gagawin yan!
4: Maghunas dili kayo, Ginoong Ibarra. Kasasakasalanan ang gagawin ninyo. Kaibigan, tama na!
2: Hindi! Lumayo kayo! Lumayo kayo!
3: Ibarra!
4: Ibarra!
2: Ang tiibig na mamatay sa hawak kong punyal! Ay huwag lumapit!
4: Maghunas dili ka, Ibarra!
2: Ikaw matandang kura. Bumangon ka! Bangon! Tapak-tapak ko ang leeg mo ngayon.
5: Ginoong Ibarra! Bitawan mo ang kura! Baka mapatay mo ang kura ng bayan!
2: Walang lalapit kay Ibarra! Nangingis na pang kutsilyo ang hawak niya! Kayo!
5: Sasaktan kayo!
2: Kayo riyan! Kayo hindi nagsisikmo! Ngayon, ako naman ang magsasalita. Ang kurang ito'y iniilagan ko. Ngunit ngayon naririto siya sa kalooban ng Diyos. Hahatulan siya ng Diyos!
1: Iwan!
2: Hindi kita bibitiwan. Tahimik ang aking budi. Ang aking kamay ay tiyak na. Kayo ang nasa paligid ko! Bago ang lahat! Meron pa sa inyong hindi nagmamahal sa kanyang amo? Ipinanganak sa gayong kahihiyan? At kaabahan kaya't kinasusuklaman ang kanyang alaala! Nakita mo! Nadarama mo! Katahimik ang yan! Ha? Pare Damaso! Ha? Alagad ng Diyos ng kapayapaan! Paring puno ang bibig ng kabanalan at pananalig! Ngunit ang puso'y lipos ng kaimbihan! Marahil ay hindi mo nakikilala ang kahalagahan ng isang ama. Nakikita mo? Ha? Nakikita mo? Sa lahat ng itong nagkakatipon dito na iyong inaalipusta ay wala ni isang katulad mo! Ikaw ay nahatulang may sala!
5: Papatayin niya ang kura! Pawatin natin mga kasama! Baka mapatay ni Don, ibuha ang kura!
2: Huwag kayong kikilos!
6: Bitawan mo yan!
2: Ikaw! Ikaw si Pila! Hanggang ka na lamang!
5: Tigil mga kasama, Prahile! Huwag kayong lalapit kay Ibarra! Mapanganib! Ay, Ginoong Ibarra! Huwag mong dungisan ng dugo ang iyong kamay! Bitiwan mo ang punyal na hawak mo!
2: Bakit? Natatakot kayong marumihan ang aking kamay ng masamang dugo? Hindi ba't sinabi ko na sa inyong tahimik ang tibok ng aking puso? Pakinggan ninyo, mga pare at mga hukom, ang aking amay isang marangal na tao. Itinanong ninyo sa bayang itong gumagalang sa kanyang alaala. Mabuti siyang taong bayan at nagpakasakit siya dahilan sa akin at sa ikagagaling ng kanyang bayan. Nakabukas ang pinto ng kanyang tahanan. Nakahanda ang hapag niya sa mga banyaga o sa sino pa mang taong tapon na magsadya at humingi ng tulong sa kanya. Siya'y isang mabuting Kristiyano. Kumagawa siyang palagi ng kabutihan at kailanman ay hindi siya ng api sa walang kaya. Hindi umaba sa sinumang dukha. Malugod na tinatanggap niya ang parang ito sa kanyang kahanan! Pinapakain ang paring ito sa kanyang habag at itinuring na kanyang kaibigan! Ano? Ano ang iginanti nito? Ha? Siniraan ng pare ang aking ama! Inusig! Kinasangkapan ng mga mangmang laban sa kanya at dahil dito'y ginamit ang kabangyarihan ng kanyang pagkapare. Nilapastangan ang kanyang libingan! Nilait ang kanyang alaala at pinag-usig pa rin ang namamayapa ng bangkay niya sa huling hantungan ng tao. At hindi pa na siyan, ngayon pinag-uusig pa pati ang anak. Ako!
4: Ginoong Ibarra, kasalanan ang gagawin mo sa kanya.
2: Magunos dili. Bakit? Bakit, alkalde? Wala kong kasalanan para panghinayangan ang buhay ng kurang ito. Iniwasan ko siya. Pinangalagaan ko ang aming pag-aharap. Narinig ninyong lahat kung paano niya ako hinamak sa pulpito kaninang umaga. Itinanghal niya ako bilang makasalanan sa mga mapaniwalang nakinig doon. Nagsawalang kibula, mga ko! Ngayon na may nagsadya pa rito para dustain ako? Ipinagtakpan ninyo ang hindi ko pag-imig? Nagtiis lamang ako. Ngunit hinamak niya ang marangal na gunita ng aking ama. Ngayon, matandang kura, nakasalalay sa kamay ko ang buhay mo!
5: Bitiwa mo si Padre Damaso, Ginoong Ibarra!
2: Narito kayo! Kayong naritong lahat, mga pare, mga hukom! Naranasan na ba ninyong magpakasakit? Iiwalay sa inyo ang inyong pinakamamahal? Alang-alang sa kanyang ikababuti? Nadapa na ba ninyo ang pangungulila, kalungkutan, at kaabaan ng pagkamatay sa bilangguan? Nag-aasam sa bawat sandaling mayagap at maaliw ng inyong anak. Walang katugon ang paghahanap ninyo sapagkat nasa ibang lupain. At ano kaya ang mararamdaman ninyo pagkatapos? Pagkatapos, kung marinig ninyong hinahamak ang pangalan ng inyong ama! At kung matagpuan ninyong walang laman ang kanyang libingan ng dalawin ninyo at hinangad ni pagdasal? Hindi! Hindi kayo kumikibo! Kung gayon, hinahatulan na ninyo ang taong ito. Kaya pare Damaso, magtasar ka na! Ngayon ay malalaman natin kung dugo o putik ang nananalaytay sa inyong mga ugat. Tapos nung kabuktutong inihasik mo sa lupa!
1: Ay, bala! Ay, bala!

0: Far East Broadcasting Company Radio Talents, Lolita del Mundo, Joe Plasiego, Rainier Paminduan, Bog Sinchonko, Alan Santos, Beck Sinchonko, Lawrence Rojas, John Gomez, at Armando Pascual. Sa musika, Rolly Monjes Rosales. At sa pamamahalang technical, Jeronimo Peñalosa. Mapanlikhang tunog, Bernie Bascao. Sinulat para sa radyo, Jerry Peñalosa. Direksyon, Joe Plasiego.
1: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay.
3: So mga mommies, take note of these reminders.
4: Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila.
5: Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up.
6: Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina, Moms at Heart.

0: Hello po sa ating lahat ng mga sumusubaybay, mga suki sa atin pong programa na Moms at Heart. Welcome po na naman sa atin pong isang pagsasama-sama. And today, syempre, last week po tayo. And for last week, tayo po ay nagkakaroon ng sabi natin beyond. So, Mami Becerios would like to welcome kayo pong lahat para po dito sa ating ikanga ay kwentuhan na naman ng isang buhay who will be looking beyond yung kanyang nangyari sa kasalukuyan and kung ano yung susunod dito. Okay, so ato po ay pwede kayong mag-access sa amin over FEBC Radio TV para makita nyo ang aming looks or di kaya naman po ay makinig over 702 DCAS AM band. At ang lahat ng yan dahil tayo po ay membro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ayan. So ngayon po ay nais na nating i-welcome ang aking kasama dito nga po sa Life Beyond na huntahan. None other than, of course, all the way mula sa, hindi naman masyadong malayo, no? From this one corporate center ay, siya po ay lumuas, yan, tama-tama, from Tarlac. Ayan, welcome sa'yo, Nanay, Mamshi. Okay, so, dahil po beyond ang ating usapan, dahil ito pong aking kasama ngayon na si Mami Mira, Mira Flor. Ang ganda, no? Mira and then Flor. Di ba Flor is bulaklak? Mira Flor, ayan. So, si Mami Mira Flor ay meron po siyang ikanga na life tweak siya. Ibig sabihin ay merong nangyari sa buhay niya na kinuha ni Lord, tinawag ni Lord sa ibang address, yun nga ang biroan natin dyan, no? Nasa new address ang kanyang ikanga ay life partner. Mga ilang taon ka na ba na solo?
1: 7 years na, Mami.
0: Medyo matagal-tagal na rin, ano? 7 taon na ikaw ay solo-solo, di ba? So, pero ilang taon kayo nagsama?
1: Ano lang po, 22 years po.
0: Uy, ang tagal din, ano? 22 years, no? Parang pag akin tinitingnan ay 2 dekad lang mahigit, ano? Opo. Tapos, yung mga anak ninyo during that time, mga anong edad nila? Mga naka-graduate na, may anak ka ng graduate noon, ano?
1: Opo. Nung time po na umuwi na po si husband kay Lord, kasalukuyan pong nagre-review po ng board exam yung panganay ko. Yan. Mm-mm. Yung pong bunso ko naman po, grade 6.
0: Oh, ang laki ng gap. 2 lang ba yung anak?
1: Opo. 10 years po ang gap nila.
0: 10 years. Oh. So, 2 ang anak mo na naiwan. Ano to? Parehong lalaki? Babae? Ano?
1: Panganay ko po, babae. Bunso ko po, lalaki.
0: Ah, isang pair. Opo. Oh, yan. Oh.
1: Si so, Nicole po, tsaka si Ezekiel.
0: Yan. So, binabati natin ang kanyang 2 hindi na mga... Ngayon ay mga may pamilya na ba yung panganay mo?
1: Wala pa po. Siya po ay nagtatrabaho as a OFW. Dinala po siya ni Lord sa UK.
0: Okay,
1: 2024 po nung nakarating po siya doon.
0: So ngayon tunay na hindi ka naman solo-solo kasi si Bunsoy nasa iyo na.
1: Opo, siya po yung...
0: Nag-aaral siya ngayon. College?
1: College po siya sa first year college niya dyan sa CLDH po, Tarlac Doctors, Central Hospital Doctors.
0: Ah, okay. Anong kurso niya sa Doctors? Medical?
1: Opo, Radtech po siya.
0: Ah, Radtech. Okay, so ano din siya, no? Field ng medicine. Ayan, oo. So, tinitingnan ko at ako'y nakikinig sa iyong kwento. So, for 7 years, ay going alone ka dito sa mga lakbay-lakbayin, ano? Kasi, nung bigla ikaw ay, syempre, ano ba to? Bigla ang nangyari o naigaya ka naman na, bawa, nagkasakit ba to ng matagal ang iyong life partner and then kinuha ni Lord? So, ano bang, paano to? Nabigla ka?
1: Actually po, si husband po, nung 29 years old pa lang po siya, na-detect na siya po ay mayroong diabetes. Mm. From that po, OFW po ako, isa pa lang yung anak namin, nasa Singapore po ako as a OFW, nasabi niya sa akin, diabetic po siya. Then, di naman po biglahan yung pagkamatay niya nung sa habang panahon po at the age of 48, ganyan, labas-masok na po siya sa hospital. Nagkaroon po siya ng heart attack 2016 and then yearly na po yun nakukonfine siya. Pangatlong hatakin niya po 2019, dun na po talaga bago mag-pandemic. June 8 po 2019. Umuwi na siya kay Lord.
0: Yan. So, hindi na niya naranasan ang ating mga lockdown at kung ano-ano ng pandemic.
1: Opo. Blessed din po ako, Mami, kung sakaling kinuha siya ni Lord ng 2020, baka kami-kami lang po, baka na-cremate din po siya noon. Kasi wala po talagang dadamay sa atin kung lockdown po siya namatay.
0: Ayan. So, alam mo, yung buhay natin, no, sa atin po mga listeners and viewers, ay sabi nga natin ay lahat dyan ay alam ng Panginoon.
1: Siya nga po.
0: Alam niya kung ano yung best, alam din niya kung kailan darating, no, kung ano yung panahon, ano. At ngayon nga po, nilagyan niya ng tawag, lifequake, no? Kasi hindi
1: life
0: mo ma-predict, ano, lifequake, bigla na lang parang earthquake na mangyayari sa'yo, no? Misan ay mataas yung intensity, misan naman konting uga-uga. But in your case, well, medyo mataas yung magnitude nito, kumbaga sa earthquake, no? Kasi lifetime partner na inaasahan mo, no, na magsasama pa kayo ng mas matagal, di ba?
1: Opo.
0: So in a way, parang nakundi-condition ka din. Dahil sabi mo nga ay kung ang hina ng katawan niya, lagi siyang nauospital at sunod-sunod na taon, ganyan, at tuloy-tuloy. Kaya, kumbaga, ready ka naman. Pero pag nandun na, parang ano naman ang pakiramdam, hindi pa rin, ano, di ba? No? Parang medyo meron ka pa rin gulat, di ba?
1: Totoo po yun. Dahil alam na natin, pinagpipray natin kay Lord na yung realidad, minsan talagang darating yung pagkakataon na uwi tayo sa Kanya. Ready po tayo, pero in the reality, talagang makakaranas ka po talagang pain. Ako po talaga yung bigat sa puso ko. Ang tagal pong di nawala. Totoo po yun. Ay, ganito pala. Totoo yung kabiyak mo pala. Pagkabiyak mo talaga siya, parang
0: nabiyak ka.
1: Nabiyak ka rin, Mami. So, yung pong ano naman niya, napaka-strong yung faith niya. Sabi niya sa anak ko, makapasa ka na, sabi niya. Sinabi niya yun.
0: Hindi niya na inabot yung pagkapasa ni bata, ano?
1: Opo. Yung nangarap na po yung anak ko na panganay na yun, sabi niya. Pagka pumasa ako, nag-work ako, Papa, pa-eastern natin yung barado mo sa heart mo, sabi niya. Pero sabi ng papa niya, ano, samahan mo, tulungan mo na lang si nanay mo, paaralin, patapusin mo yung kapatid mo. Umuo naman po yung anak ko na babae kasi pinag-uusapan
0: ngayon,
1: nila.
0: Tinutupad naman niya, no?
1: Opo.
0: Oo. So, alam mo, itong dinadaanan natin po kapag ka merong ganitong mga biglaan na sabihin natin biglang kinuha ni Lord, di ba? Sabi mo nga ay yung kabiyak, so nabiyak talaga, no? Nawalay, no?
1: Nawalay.
0: Ay normal lang talaga na magkaroon ng sinatawag nating mourning, grieving, di ba, no? Eh, nakikita ko nga sa Facebook yung iba, pets yung mga kanilang alaga na kinuha ni Lord, parang sobra talagang iniinda, sabi nga natin.
1: Dinamdam na gusto.
0: Oo, dinadamdam nila ng gusto. Kasi, yun, namimiss mo, no? Diba? Tapos, nagkakaroon ka ng mga parang, diba, yung longing na tinatawag, no? Tapos, binabalikan mo yung mga dati ninyong gawi. Tama, diba, no?
1: Opo. Kasi po, malaki din po kasing support si brother husband ko nung kasakasama ko rin po siyang umahayo dito lang po sa Pilipinas. mga kaibigan ko po sa Singapore, pag nagbabalik bayan po ako, sinasabihan nila ako, pakipasyalan mo naman ang nanay ko dyan sa may Pangasinan, Santa Maria, dyan po sa may Bagak, Bataan. Pupuntahan po namin. Kasama ko siya.
0: Oo, kasi ikaw ay nasa mga iba't ibang gawain ni Lord, di ba?
1: Opo.
0: So, kasama mo si husband, parang siya yung iyong support.
1: Opo, opo. Siya po yung prayer partner ko po talaga tuwing madaling araw. Nandyan kami sa dining table. Magpipray, nagkakantahan.
0: Ayan, wala na, solo ka lang.
1: Yun po yung na-miss ko talaga, yung kasama mo siyang nagpipray. Yun.
0: Okay, so para sa

0: O ang acrostic naman natin para nababagay ay ang salitang widow. Ayan, yuda, sabi nga, ano? So, widow, no? Yun po, parang limang titik, no? Tama ba yan? W-I-D-O-W. Tama, limang titik, no? Na nakapaloob dito sa status ng ating kausap. Okay, so sa unang W natin, ay nice kong itanong sa iyo or ipashare natin dito sa ating huntahan. Paano mo hinarap, di ba, mga worries mo? Anong worries mo nung wala na talaga siya. So, haharapin mo na yung katotohanan. No? Ano yung mga worries mo dyan?
1: Yung pong unang worries ko, yung sinabi ko sa kay Lord, tatayo akong nanay at tatay ng aking dalawang anak, sabi ko. So, bagamat wala na po si husband, ikaw na lang tutulong sa akin. So, yung prayer ko lagi, paano ko po ililid itong dalawang bata? Tulungan mo ko kasi nais ko po silang lakaran yung katwiran mo. Ilinagay ko po talaga kay Lord yung mga alalahanin ko. Sa kanya po talaga ako kumapit ng husto. At the same time po, actually, after ng nalibing na po si brother husband, tinuloy-tuloy ko po yung ministry. Hindi ko po talaga inano yung sarili ko sa crowd. As is talaga, yun po yung healing process ni Lord. Na makihalubilo ka, same as is pa rin. Dahil alam natin na hindi naman po talaga siya nawalay sa amin. Yung physically, yes, absent na siya, but I know in
0: a better place.
1: Yeah, the better place na po siya kesa sa lagi siyang...
0: No more pain, no more illness, no more lahat. Ano, yes, parang ang saya in heaven. Okay, so nakita ko dyan sa iyong unang worry ay yung pakiramdam na sa responsibilidad.
1: Yes,
0: no?
1: Opo.
0: Ikaw na yung tatayong nanay, ikaw pa yung tatay, di ba?
1: Opo.
0: Mabuti na lang, dadalawa lang ang inyong anak, di ba? No? Eh, kung mas marami pa sana, di mas marami silang ika nga ay aasikasuhin. So, yun ang una mong worry. Pero, ang nakita ko rito, no, napakakaiba ng iyong naging tugon. Na sa halip na yung worry mo ng responsibilidad na nakatuon dito sa dalawang batang ito, actually sabi mo hindi naman bata na yung panganay dahil nagre-review na sa board exam during that time.
1: Opo.
0: Ibig sabihin ay pa-independent na siya, hindi na siya kargahin. At ang responsibilidad mo sa kanya ay mukhang malaki na ang kabawasan, ano?
1: Opo.
0: Ngunit ang nakita ko dito ay ang iyong kakaibang tugon na sa kabila ng nakita mo na, uy, mag-isa na lang ako, at tapos ang bigat nitong responsibilidad ko, parang kumuha ka pa ng dagdag na responsibilidad, di ba? Sa pamamagitan ng ika nga ay pagtugon mo dun sa panawagan sa ministry na, ayun, labas ka ng labas, ganap ng ganap ng mga kung ano-anong gawain, di ba?
1: Opo.
0: Oo. So, ulitin ko na yung sinabi mo, healing sa'yo ito?
1: Yes po, healing po talaga siya. Yung kalungkutan ay hindi ko talaga siya naranasan na masyadong malaki ito sa part ng life ko. Talagang yung sabi ng Lord na pagkasama mo siya, masasatisfied ka. Sa isang bagay naman kung sa ibang tao, pag nawala yung partner nila, talagang parang wala na yung mundo nila. Pero po kasi ako, hindi ko po talaga siya linagay lang sa isang kahon yung marriage life namin ni husband. In-explore ko po siya lagi, nakasama siya.
0: So ang isang maganda pala dito ay sa halip na natuon ang iyong isip na, naku, paano na ako? Ang daming responsibilidad. Wala na yung aking katuwang. Ay kumuha ka ng dagdag responsibilidad at ito ay nagbigay sa'yo ng tinatawag nating saya?
1: Opo.
0: Dagdag. Parang mas naging fulfilling ang buhay mo.
1: Yes po.
0: Dahil yung pain, no, na nakikita mo ay nagpatunay sa'yo dito na mas dumagdag ang responsibilidad. Eh, teka, eh, bakit naman nakakayanan? Di ba, no?
1: Opo.
0: Oo, ayan, maganda yon. Okay, ano kaya yung may lapat naman natin?

0: sa letter I dun sa iyong widow, no? Ano naman yung I mo? Ang iyong mga, ano yan?
1: Yung sa I ko po, dahil siyempre, pag buo kang mag-asawa, inspirasyon mo yung pamilya mo. Ngayon, parang na-ship po yung inspirasyon ko ngayon sa dalawa kong anak. Wala na yung papa nila. So, sila na yung aking inspirasyon dahil tiniwala sila sa akin ni Lord. At sabi ko, kakayanin ko ito kasi hindi naman ipagkakaloob ng Lord ang mga testing niyan sa life natin kung hindi natin kaya. So, sila po ay inalagaan, kinabayan, lagi sinasama sa prayers. At yun po, naging inspirasyon ko po talaga yung mga pangako ng Lord. Hindi tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. At yung pinaparamdam niya po talaga na nandyan siya palagi sa akin, sa aking pamilya. Yan.
0: So, ang nakita ko dun sa iyong pagtugon naman dyan sa pangangailangan ng inspirasyon, kasi ang isang kabiyak sa buhay ay dagdag yan sa ika nga pampagana ng inspirasyon. Kasi dalawa kayong bubuo ng pangarap ninyo.
1: Yes, yes po. Malaki po
0: so,
1: part
0: meron
1: yan.
0: Meron kayong mga pangarap na mga yan, maghuhuntahan kayo. Minsan masaya, minsan magtatalo na rin, diba? Kasi magkaiba pala kayo ng pangarap, ano? Or magkaiba kayo ng pamamaraan. Ngayon, ang naging tugon mo naman dyan sa pangangailangan ng inspirasyon ay itinuon mo ang iyong focus, ika nga, yung tuon ng iyong inspirasyon ay naiba dahil nawala na nga yung iyong kabiyak. So, dito naman sa inyong sabihin nating produkto.
1: Yan.
0: Oo, ng inyong pagmamahalan. Sila yung una mong naging pinagtuunan na ng iyong inspirasyon. Although dati naman silang nandiyan, pero
1: opo.
0: Yun nga, nawala na si tatay nila. So, na-focus na sa kanila.
1: Opo.
0: Mm-mm. And hindi lang yun, parang nadamay din yung una mong sinabi kanina na meron kang mga nahugutan din ng pampagana sa iyong bagong ano yung kasabihan, para saan ka gumigising?
1: opo.
0: Para saan ang buhay mo, no? Diba? Kasi nga, alam nyo po, no, sa ating mga kasama na moms at heart, no, sa atin pong pagpapahubog sa ating mga pusong ina, ay maganda po na itong kinukwento sa atin ni Mami, no, Mama.
1: Mami Mira.
0: Mira, ay makita natin na mawala man ang isang inspirasyon, ay hindi ito parang wala na, tapos na. E paano ngayon, di ba? Yung gano'n, ano? Parang hahanapin mo pa rin pilit. O di kaya naman, yung iba ay nagagawi sa kukuha ng kapalit. Pero ikaw, 7 taon, wala ka pang kapalit. Yun, di ba? Ano? Oo, pero hindi naman sarado. Hindi sarado, bukas pa. Mahirap magsalita ng tapos, di ba?
1: Opo, kaya tumatahimik na lang po ako. Baka hindi ko pa mapapanindiganan.
0: Oo, tama yan. Oo. Parang sabihin lang natin na kung ano ang kalooban
1: ng Lord.
0: Lord. Wow, talaga naman. Ano? Mm-hmm. Oo, kasi marami nagsasalita ng tapos eh, no? Tapos nahahamon, ano? Nababaligtad. So, yun po ano, sa atin pong mga nawawalan ng mahal sa buhay o di kaya naman ay baka sabihin nating nawalan ng isang investment, no? Kasi yung pagkakaroon po natin ng karanasan na nawalan, pwedeng mahal sa buhay, pwedeng investment mo, anything, no? Pwedeng yung bahay mo, di ba, no? Anything na tine-treasure natin na nawala, eh, parang na, sa una, parang gumuhong pangarap at inspirasyon. Ngunit eto, no? Meron palang iba, no? Na po pwede nating tuunan. Okay. Naku, mabilis ng ating oras. So, meron na tayong W and I. The worries now become different. Nag-inspirasyon ka na. Okay, so sa spelling ng ating word na widow, ayan, letter D.
1: Ayan.
0: D natin. Ano yung mga D na yan?
1: Doings.
0: Doings, okay. So, ano yung mga busy-busyhan mo? Tanungin ko lang, di ba, no? Nung ikaw, siyempre, solo ka na, ganyan, eh, meron tayong mga pillow talks na tinatawag, di ba? Or yung laging bit-bit mo nga at magkasama kayo, no? So, for a time, nagkaroon ito ng guwang, di ba?
1: Opo.
0: Oo, parang vacuum, ano, yun.
1: Mm-mm.
0: And yung sinasabi mong doing mo, ay mas naging malawak ba at malaya ka ngayon sa mga kilos mo?
1: Yes po. Na minsan talagang hinahanap mo siya kahit taga-drive mo lang siya ng sasakyan, madali kang makakarating kung saan ka inuutusan ni Lord. Malaki pong bagay yun sa akin. Siyempre po, tanggapin yung realidad na wala na siya. So, yung doings ko naman po, talagang hindi ko masasabing ano, magiging perpekto ito, pero talagang hinihanda po talaga ako ni Lord pagkatapos nito. Magsosolo akong lalakad, magsosolo akong kikilos. Actually po, yung isa pa pong kabuhayan namin, madaling araw po talaga siya yung driver ko. Nagsasari-sari store kami.
0: Meron kayong tindahan.
1: Yeah, yun yung doings ko na ano. Tapos, yet, wala na siya. Yung ibang mga ginagawa ko naman po, nung nawala siya, nagiging lalaki na rin ako sa bahay. Tagakumpuni ng mga nasirang mga gamit. Sa totoo lang po, yung iba hindi ko na kayang magawa. Yung pagpapalit ng mga doorknob. Pero pa sa tubero, kakayanin ko po yun.
0: Talaga naman, ha?
1: Ako na nagpapalit ng mga nasisirang mga gripo na hindi tumitigil ng tulo ng tulo. Yan, kinukumpini ko po yan.
0: Aba, marunong pala pala plumbing works, ha? Basta papalitan lang.
1: Papalitan lang po
0: doorknob
1: yun.
0: Doorknob ang challenge mo.
1: Challenge ko po yung doorknob. Oh. Tsaka yung mga tumutulong mga bubong natin pag tag-ulan.
0: Ikaw na rin ang naglalagay ng mga kung ano-anong pang-bara.
1: Ito po. May tao din po naman na nagbo-volunteer. Salamat po kay Pastor at itinapalan niya po ng bulkasil.
0: Nilalagyan niya naman.
1: Opo, kay Pastor Nixon.
0: So, ano ang iyong sabi mo nga, lumuag, no? Well, dalawang bagay nga kasi yan, eh, no? Sabi ng iba, ala, sasaya ba ang buhay pag merong tayong asawa? O kaya, mas malungkot ba buhay pag wala kang asawa, di ba, no? So, dito sa mga doings na ito, ang nakita ko sa iyong kwento, ay lumaya ka kasi, di ba, pag meron tayong mga kabiyak, konsiderasyon mo rin yun, pag ayaw niya, di ba?
1: Opo.
0: Ngayon, wala kang kinukonsulta kung ayaw mo, bahala kayong sarili mo lang yan.
1: Opo. Naging maluwag po dahil yung wala ka nang inaalala na magpapaalam ka sa kanya, ang papayag ba siya o hindi, kasi nasa ministry po tayo. Ngayon, naging maluwag po sa akin yung pag-uwi ko po ng bahay. Alam ko naman yung anak ko kaya niya nang gawin yung para pansarili niya. Naging maluwag po ako dahil pag-iiwanan ko siyang may karamdaman, uminom ba siya ng gamot, yung kanyang maintenance. Kasi po kahit nasa ministry ka, kung alam mong may pasyente ka sa bahay, lalo na may heart failure siya, nahahati din po kasi yung ano mo,
0: yung
1: pag-iisip
0: mo,
1: yung attention. Pero nung nakay Lord na, safety na siya doon. Naging
0: siya,
1: payapa na.
0: Naging payapa na.
1: Naging payapa na po yung paisipan ko.
0: Wala ka nang intindihin. So yun ay oras naman na nagamit mo dagdag dun sa iyong maraming mga ginagawa, no? Sa atin pong mga listeners and viewers, ito pong aking kasama na si Mami Mira ay marami po itong gawain, eh, no? Mabatiin mo yung mga taga-gawain mo doon sa prison ministry, di ba? Nandudod ka sa mga
1: yan, binabati ko po kayo. Kung kayo po ay nakakapanood o na-tune in po ninyo ang Moms at Heart. Magandang araw po sa lahat po nandyan sa BGMP, Tarlac City, Female Dormitory. Ito po ang inyong teacher na si Mira Flor Briones o Pastora Mira Flor Briones. Bumabati sa inyo ng mapagpala at pabiyayang araw.
0: Yan, oo. No? Kasi isa yan sa parang very challenging sa yung doings, ano, na ginagawa. Kasi nga, Hindi biro pumasok dyan sa ating tinatawag na BGMP. Tama ba yung
1: BGMP? Opo.
0: Oo, diba? Napaka-challenging. Ilan kababaihan yung nasa dorm na yun?
1: More than 50 po sila.
0: Mm-hmm.
1: Pero pag may mga iba-iba po kasing mga pagtuturo ang nangyayari, maximum po na bibigyan sa amin ng 24 ganyan at minimum po yung 12.
0: Oh, okay. So iba-iba, parang naka-cluster-cluster.
1: Yes po.
0: Oo nga, kasi ang hirap naman magturo kung 50 sila. Lalo na, no, parang pag ini-imagine ko, yung mga nanduro, no, ay napakaraming challenge ng utak nila, no? Kasi napakarami nilang mga iniisip, ganon. Okay. Bilang teacher, siguro ang hirap mong kunin yung kanilang atensyon. Diba, no? Parang kailangan marami kang mga kangapan tawag pansin sa kanilang atensyon. So, bukod pa yan, nagko-cross cultural mission ka rin kung saan-saan, di ba? No? Yan, oh, yan ang buhay malaya. Yan ang buhay malaya. Malalaki na yung dalawang anak.
1: Opo.
0: Yung isa ay umalis na nga dito sa Pilipinas at yung isa ay malapit na rin magtrabaho, di ba? No?
1: First year college pa lang po siya. Maybe 4 to 5 years pa na makakasama ko siya. Ay, hindi po ako nagmamadali kasi mas gusto ko po talaga siyang kasakasama pa. Pag kasi nagtapos na po yan. Ayan na. Maikanya na siyang buhay. Oh, lilipad na rin siya.
0: Pero mabilis lang na yan, no? Mga 4 years, 5 years, mabilis na yon.
1: Opo.
0: Oo, at sa panahon na yan, ay yan. Ikaw naman ay busy sa iyong mga doings. Okay. Let's go to the letter O. Yan. Siguro ito naman dahil masadami na iyong mga doings. Sobra kang inspirado, no? Parang hindi ko na naririnig siya yung worry mo eh. Pero mamaya sa dulo natin, titingnan niya.
1: Opo.
0: Okay, paano mo naman ilalagyan ng order yung buhay mo? Ano ba to? Nakaranking ba sila? Ano yung una? Ano yung pangalawa? May ganun ba?
1: Okay po. Napakahalaga po kasi na yung buhay natin bilang nanay, ay mayroon tayong tinatawag na orderly schedule. Ayan. Kailangan, kahit po yung paglalaba, kailangan naka-schedule din po yan eh. Yung talagang kasi we have God orderly, yung kanyang pagsasaayos sa atin. Hindi lang tayo basta kin-create na ganyan. Linagay niya muna yung needs natin. Pin-provide niya muna. Kahit po sa bahay, bilang isang pastora din na tumahawak, kailangan alam po natin isa sa ayos yung mga schedule natin. Yung para sa bahay, para sa church, may kanya-kanya po talaga silang oras. Yung early morning po talaga, mayroon po talaga akong time, quiet time kay Lord. Bago ako lumabas ng room, at least nakapag-praise and worship na tayo, nakapag-intercede na tayo. Yung unang pong gift na natanggap ko pala kay Lord, intercessory po.
0: Ayan. Okay, isa rin, bisibisihan mo.
1: Kabisibisihan din po yan. Nagko-collect ng mga prayer request. Ayan. Hindi lang po sa Pilipinas, may mga kapatiran po tayo na tatrabaho bilang OFW sa iba-ibang dako ng bansa. Ayan. Oo. Mahalaga po yun. Mayroon po tayong schedule.
0: Kaya okay.
1: Yung schedule ng anak mo, dapat alamin mo para maiprepare mo pa ahead of time dahil lagi tayong wala sa bahay. Kung pala na natawag tayo sa labas, wala pala siyang pagkain. Yun po ay malaking impact sa ating bilang nanay.
0: Magluto ka mag-isa. Ay,
1: wala siyang lulutuin. Dapat po tinitingnan, chinecheck ng nanay lahat. Yung damit na susuotin niya, kung mayroon pa ba siyang uniform, may underwear pa rin siya, may medyas pa rin siya.
0: Pero ganoon. Sa mga malalaking bata na college, dapat alam na niyang iayos yung mga yan.
1: Opo.
0: Diba, no?
1: Opo.
0: Kasi nga, ang isang nakikita natin ngayon na kalakaran, marami na akong naririnig na mga supervisor, mga may-ari ng kumpanya. Ang atin daw ngayong workforce na ang edad ay mga, yan, yung tinatawag nating Gen Z. ay parang, ano daw, yung madali silang magsawa, hindi sila masyadong ano sa mga nahihirapan, ganyan. So sabi ko, parang ito na yung mga batang pinalaki kasi sa comfort.
1: Comfort zone.
0: Yung parang lahat ay idudulot, lahat ay kailangan nga nandiyan dyan si nanay, di ba? Yung pagka nawala na yung ikang adult na gumagabay at nag-aayos sa kanya, wala na, hindi na niya magagawa yung mga bagay-bagay, ano? Okay, so yun ang iyong mga ikang ay bisibisihan.
1: Opo.
0: At nakita ko kung paano mo dinilagay yung salitang O for the order, no, sa yung buhay-buhay. And that O stands for, nakita ko ay binibigyang halaga mo yung mga bagay na dapat pahalagahan. And that is communing yan.
1: Yes,
0: with po. Our Master.
1: Yes,
0: with
1: po.
0: Our Lord, no, una. And then nagkakaroon ka rin ng awareness sa iyong oras.
1: Opo.
0: Oo, tang guarded yung oras mo. Madalas, ang kapansin-pansin, kapag talagang ikaw maraming trabaho, guarded yung oras mo.
1: Opo.
0: Diba?
1: Opo.
0: Kasi pagka yung mga iba naman na hindi gasino ang trabaho, parang yun yung madaling, ika nga ay, madaling sabihin na wala ng oras. Kasi nga parang, ang haba ng oras niya, hindi niya natuos-tuos. Kasi madaming mga gaps, no? Yung oras na yan. And kitang-kita ko dito yung paggamit mo rin ng tinatawag na consideration for productivity.
1: Yes,
0: productivity. Yung mga bagay na kailangan ka nga ay bigyan ng pansin, no? How to be more productive sa yung mga ginagawa. At higit sa lahat ay putting order dito sa isang laksamong doings. Isang laksamong doings. Okay. So ngayon, let's go to the last, which is the W. Nagsimula tayo sa W, magtatapos tayo sa W. And this W now is creating a winner in you.
1: Yes.
0: From your worry to now overcoming yung worry na yan, and you're a winner over worry.
1: Yes.
0: Okay. So, ano ba itong mga naging bahagi ng iyong winning points na tinatawag natin?
1: Naging bahagi rin po ang ministry sa winning points.
0: Mm-hmm.
1: Kasi lagi mong kakausapin ang ating Ama sa langit. Paano mo siya mapapasaya itong araw?
0: Oh.
1: paano ko gagamitin ang araw na ito na mapapasaya kita?
0: Ayan. Okay, tanong
1: so,
0: mo.
1: Okay. Yun po yung lagi nating dapat i-assume na mayroon talagang maghapon na nalugod sa ating buhay ang Lord. Yan.
0: Okay. Okay. So, yun lang in one statement ang pinahalagahan mo para to win over worry. Make the Lord joyful.
1: Yes.
0: Okay ka, napaka-general. So, ginawa mo ito na sabihin nating main, ano, na prinsipyo para yung mga worries mo na nauna ay maisa-isang tabi or flashed out, di ba, no?
1: Apo.
0: Okay, so dahil nandun na tayo sa dulo ng ating usapan, ay ano naman ang pwede mong sabihin, ano, sa ating mga ibang listeners and viewers na like you ay dumaan sa tinatawag nating life quake na may nawalang mahal sa buhay?
1: Ayan, sa lahat po ng nakikinig dito po sa programa, Moms at Heart, ma-encourage po kayo sa buhay ko na 7 years nang naging widow at nakita ko po talaga na hindi ako nangulila sa aking partner dahil may salita at pangako ang Diyos natin. Siya yung nagsasabi sa ating mga panalangin, tiniyak na, tutugunin niya ang ating mga pinagdarasal.
0: Mm-hmm.
1: Yung po ay sinasabi niya sa Exodus 22:22-23. Napaka strong na promise sa atin ni Lord. At din sa Timoteo na babasa natin, malapit ang puso ng ating Ama na kung tayo ay nakapagpigil, na hindi nag-asawa na, sabi dun, hindi pa rin talaga totally widow kapag wala ka pang 60, mami. Pag wala ka pang 60, hindi ka pa daw consider na widow. Baka daw may chance pa na may ibibigay pa sa atin si Lord. Pero ako naman po talagang inano ko na yung heart ko ay being partner with our Master na lang. Makita ko na yung buhay ng aking mga anak ay masaya sila sa kanilang ginagawa, naglilingkod sila. Yun na po yung pinaka-achievement ko at fulfillment na nadala ko sila sa Lord.
0: Yan, okay. So in one sentence, ang nakita ko dyan sa iyong paalala ay, huwag nating hanapin ang mga bagay na wala sa atin.
1: Yes.
0: Sa halip, ang mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ni Lord ay ating pahalagan.
1: Tama
0: at
1: po.
0: Ating pong pagyamanin. Okay ba?
1: Okay po, Mami. Ayan. Okay.
0: So, ayan, ipanalangin natin ang ating mga listeners and viewers at maganda siguro ay ikaw na ang manalangin. Dala ang iyong ika nga ay pagbibigay ng mga declarations that yung mga kasama po natin, mga nakikinig o nanonood sa atin na sa ngayon ay nag-struggle looking for yung bagay na wala na nga eh, no? Ang joke na. Kaya nga hinahanap ko kasi wala eh. So, ang tingnan natin at hanapin ay yung pwede nating makita. Okay, so can you close us in prayer?
1: Yes po. Father God, napakabuti mo po sa buhay na mayroon kami. At sa lahat po ng aming mga kapatid na nakikinig na sila po ay nabalo na, babae man po yan o lalaki. At bilang isang widow po, alam ko po na ma-encourage po sila sa journey ng sitwasyon ng life ko ngayon. Sila nga rin po ay aking inaalala na bigyan mo sila ng tapang, bigyan mo sila ng katatagan at ipaunawa mo po sa kanila na hindi po sila nawalan ng kapartner sa buhay dahil kayo po ang pinaka-best na partner namin kung kami man po o Diyos ay naghahanap pa ng mga bagay. Nawa ito ay ikaw rin ang nagkaloob sa kanila upang hindi po sila magkamali ng kanilang magiging desisyon o anumang kanilang plans ay idulog po nila ito sa pananalangin dahil kayo po ang nagsasabi ano man ang aming ginagawa at ano man po ang aming mga pinapangarap, i-commit namin ito sa iyo at ipagkakalob mo po ang hangarin ng bawat puso namin. Pinapanalangin ko po sa lahat ng balo na sila po ay laging magtiwala sa iyo pong makapangyarihang pagkilos sa kanilang mga buhay. Ito pong dasal na ito sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
0: Amen. Amen. So maraming salamat sa iyo, Mami Mira, at sa atin pong mga nakasama, no, sa programang Moms at Heart. Sana po ang aming huntahan, ano, na bagamat nagsimula kami sa worry,
1: sa
0: ay nagkaroon ng iba pa pong mga ikang tinunguhan. Ayan. So, nagtapos kami sa winning over worry. Alam niyo po kasi ang worry sa ating buhay, lalo na po doon sa mga nagwo-worry tayo dahil meron pong nawala na isang bagay na pinapahalagahan natin o isang mahal sa buhay na pinapahalagahan. Ito po ay, ang sabi nga, huwag tayong mag-worry kasi wala namang mangyayari. Ang maganda ay yung inilahad sa atin ng atin pong nakasama na si Mami Mira para po sa kanyang pagharap ng isang katotohanan. Ayan, yan ang maganda po natin gawin. Harapin natin ng isang katotohanan na ang bagay na ito o ang taong ito ay meron ng ibang na inilaan ang Panginoon. At tungo lang tayo, humakbang lang tayo sa bagong landas na pinagkaloob ng ating Panginoon pa rin sa atin. At siya po yung nakakaalam what is best for us. Ayan. So sa lahat po ng ating mga nakasama, kayo po ba ay aming naging tagapakinig over 702 DZAS AM Bond? Lalo na nga po, hello dyan sa atin pong mga may PM radio na bit-bit, no? Baka napanalunan nyo po yan. Sa mga hinaharap na naman po nating pagpunta-punta sa iba't ibang lugar, ayan, ay mamimigay na naman po tayo ng PM radio na yan. So, yan po, isang istasyon, sakto lamang. Wala na pong pihit-pihit. Lalo na mga po, doon sa mga nasa bukid-bukid ba? O mga lugar na wala pong mga access ang atin pong internet. Very convenient po na makapakinig kayo sa atin pong kaagapay. Ika nga, na istasyon sa ating buhay. Or baka naman na nanood kayo, nakita nyo ang aming mga looks. Ayan. Ganda nung jacket ng aking kasama. Jesus.
1: Ano yun? Team Jesus.
0: Team Jesus. Ayan. So maganda kung miyembro tayo lahat yan. At yan po ay na-access nyo over FEBC Radio TV. At syempre, ang lahat ng yan ay made available dahil tayo po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po ang inyong Mommy Becerios, bago tayo maghiwalay, ang aking laging paalala para sa kaayusan ng ating mga pusong ina, ilagak natin yan sa kamay ng ating Panginoon. Moms at Heart, Moms at
2: Heart. Moms at Heart, kasama si Mommy Becerios.
3: Wika pangyarihan, laan ay bagong kalaman.
4: Crab mentality o utak talangka. Mula ito sa behavior ng mga crab na nasa isang balde. Mga naghihilaan pababa. Ang crab mentality ay indikasyon ng insecurity ng isang tao. Sa parehong paraan, ang utak talangka sa lipunan ay sinyales ng inggitan at pagpapalaganap ng negatibo sa kapwa. Panahon na para ito ay iwasan, magbigay suporta at maging masaya sa tagumpay ng iba. Hindi nakakababa ng pagkatao ang pag-angat ng status ng kapwa. Magpakatatag sa sariling layunin at iwasang ikumpara ang sarili sa iba. Focus on your own growth. Imbis na utak talangka, palitan ito ng utak bayanihan at sabay-sabay tayong magtunungan.
3: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.

0: Ito ang 702-DZAS. 702-DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo.
1: FEBC.ph.
0: Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Pare, parenting and relationship enhancement.
3: Blessed weekend po mga kapatid. Ito po si Paring Jebo Banzuelo at kayo nga po'y nakikinig sa programang Pare or Parenting and Relationship Enhancement. Ang atin hong programa ay galing sa The World Needs a Father Movement at yan po ay isang kagaya po ng palagi sinasabi sa training actually. And kayo po iniimbitahan namin na makasama din dyan. So yung mga lesson na ating pinag-aaralan, dyan po natin kinukuha yan, yung mga principles na yan. At syempre, kasama natin si Paring Pastor Mark.
4: Blessed weekend mga pare. Blessed weekend Paring Jebo, Paring Allison. Blessed weekend sa inyong lahat.
3: A blessed weekend Paring Allison.
5: Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Kumusta po kayo? Ang panalangin po natin, laging maayos po ang inyo pong kalalagayan.
3: Yeah, kumusta naman ang mga buhay-buhay?
5: Ayos lang. Oo, by God's grace. Oo. Okay naman, ligtas ang bawat isa at sa mga naapektuhan po.
4: Salamat sa Diyos.
5: Ang aming pong panalangin po ay nasa inyo po na kayo po ay daglian po makabangon sa inyong kalalagayan po, no, dahil sa itong mga nagdaang mga linggo, talagang naging maulan talaga, no?
3: Alam mo yung mga cancellation ng klase, no, lalong-lalo na nitong kalagitnaan nitong buwan na ito, naging ano rin sa amin yan, opportunity to band together kasi nagsimula yan, nanood kami ng Spider-Man, alam mo, diba? Yung bike natin di natuloy no kasi ito kasi
5: bakit ako?
3: Hindi pwede. Tapos nung ano, hindi pala umulan, no? Kasi na, ito naman, nanood na Spider-Man. Paring Mark, kami tuloy. Nanood din kami, pero on a later date, no? Kumpara dun sa inyong date. Pero anyway, si Mrs. kasi hindi mahilig sa mga ganyan.

0: Self-declaration.
1: Sarili, no? Nag-declare din. Ako, ba't ka, ano ka rin? Wala ka rin pasok. Oh. Okay. So anyway, maganda kasi yung family, sabi nga hindi mo lang to tinitingnan as parang a way to entertain yourselves, but really a time to be together. No?
0: Yeah. Yeah.
1: At sinasabi nga natin na if you remember yung Ruben Hill case study, no?
0: Yes.
1: Na sometimes pag tinatanong tayo, halimbawa, especially pag may mga problema sa relationship, ano bang unang gagawin? Do we impose kaagad yung mga changes and assert authority? And we always say na you start with ano muna? Relationship building. Kasi kung halimbawa may natutunan kang bago and then immediately you want to apply pero yung relationship ay hindi okay. So in the process, yung hindi okay na relationship lalong magiging hindi okay. Kasi kumbaga meron ng problem and then kung yung ating gustong i-impose ay kahit maganda, pero kung ipupundasyon natin sa hindi maayos na relasyon, it can create further damage sa relationship. No? Kaya mahalaga din talaga na we spend time with our children, hindi lang para, kasi usually, you spend time pag sisitahin mo na. No? Sabi ni teacher, sabi ni ganito. So yun din. No? Talking about accountability, na siyang sunod-sunod na topic natin. And today, yun din ang topic natin, na kadalasan, ito rin ang nagiging isang malaking problema na kung mag-i-impose tayo ng accountability, pero ang relationship ay hindi pa maayos. No? Kasi, don't assume na halimbawa, tatlo kami rito, nakinig kami ng seminar, no? Tapos, iba-iba naman yung sitwasyon. Siguro, sa kanila, okay yung relationship nila. Sa amin, hindi. Then, kila Pastor Mark naman ay okay din. So, hindi dahil pare-parehas ng napakinggan at pare-parehas may desire na i-apply yung napakinggan, pare-parehas ang outcome.
0: Yeah.
1: So, ang isang malaking investment, we can say investment kasi may return din eh, ay talagang spend time with your children na babalik tayo dun sa ano eh. Itong accountability, kailangan balansehin natin ito ng emotional security.
0: Yes.
1: Na hindi mo pwedeng ano eh, i-impose lang yung accountability without relationship. Ang mangyayari no, nagiging police tayo, police, no? Ano naman kasalanan mo? Parang binablatter mo yung anak mo every time, no? So kaya ito hong mga inaaral natin, although right now ang naging focus natin for the past episodes is on accountability. Nawa maging maliwanag sa atin na we are not underemphasizing the other roles of the father. Nakasama nga doon is yung emotional security na nagpapakita sa atin na kailangan we create a home na maayos yung emotional atmosphere kasi that opens up yung conversations, yung communication line between the parents and the children. Kaya napakahalaga yung ganung moments, yung light moments with the parents. Which leads us to the question na kayo ho ba, mga tagapakinig, kailan ba yung mga pagkakataon na kayo po'y nagtawanan bilang pamilya? Hindi dahil may nadulas. Nadulas yung tatay, nagtawanan. Hindi yun, ha? Tinutukoy natin dito yung naging masaya kayo as a family.
2: Bonding.
1: Oo, yung bonding nyo na tama naman, narinig natin last time, no? Maganda nga yung advice ni paring Pastor Mark, when you go out, meron kayong mga checklist na siguro what you need to talk about. Pero at the same time, syempre, in-encourage din natin yung just for the sake of going out, no? Na enjoy nyo rin yung pamilya ninyo. Importante rin yun eh, na sometimes yung walang agenda lang and then things just float, no? Na biglang may pag-uusapan, may makukumusta, maganda din yun. Kasi yung spontaneity na yun, precious yun eh. May mga bagay kasi na pwede nating i-set up by preparing for it. May mga bagay din naman na they just come out naturally because they needed to come out. So, mahalagang bagay din yan sa family natin. Kaya, yung pong mga moments of light moments, no? Light moments, moments of laughter, very significant yan. Kasi, nagko-contribute yan significantly doon sa ating accountability. Na pagtingin ko sa'yo, accountability partner ka, hindi yung tipong parang kakatakot eh. Yari ako sa accountability partner ko. Lagot ako. Lagot na naman ako. Hindi eh. Ang nakikita mo is somebody who loves you, who cares for you, and then who will be sad pagka ikaw ay nag-

0: ka problema.
1: Yeah.
0: And then somebody who will rejoice with you.
1: Nice.
0: And somebody na talagang nandun yung kaibigan mo ito.
1: Yeah.
0: Na pag nag-open up ka dito, hindi man didiri sa'yo ito.
2: Yeah,
0: no?
2: Yeah.
0: Kundi talagang alam mo na they will help you and you will journey together.
2: Uh-huh.
0: Naalala ko yung isang policy ng isang group na nabasa ko. Ang ganda eh. Sabi niya, support in public, correct in private.
1: No?
0: So, may point din yun eh.
2: Mm.
0: Kasi paminsan, yung bang bugbog na eh. Mm. Isang bugbog na yung tao sa harapan ng iba. Bubugbogin mo pa. Sa harapan din ng iba. So maybe, just show support. No? Not necessarily because you're tolerating sin. But in private, that's the time. Kasi that's where it matters. Eh.
2: Yeah.
0: So, ang pinaramdam mo sa tao na, okay, hindi naman kita tinotolerate, kaya kita sinuportahan doon. Kaya kita sinuportahan doon because I care about you and you receive too much.
1: Yeah.
0: Kaya lang, hindi natin pwedeng palampasin to. So, in the proper avenue and proper time, ito yun, in private, then let's talk about this. Merong problema dito. So, yun, yung mga ganong mga simpleng bagay na sabi nga natin sa mga previous episode, hindi ito nabubuo overnight, no? Hindi pwede yung kakalabig ka lang, accountable ako sa'yo, ha? Sobrang babaw noon, no? Talagang it takes time.
1: Yeah.
0: Kaya nga, siguro sa inyo, no? Nararanasan nyo rin to sa mga churches, no? When we form yung mga discipleship groups, ang hirap ng chemistry, di ba? Ang hirap, eh.
2: No. It takes time.
0: Yeah. Sabi nga natin, eh, the only reason why we're open is because it is a close group.
2: Yeah.
0: The moment you start introducing yung mga bagong tao, naiiyak ka na, napigilan mo pa. Kasi may bago eh, di ba? Parang hindi ka pa safe dun sa bago. So, it really takes time.
2: Yeah.
0: Pero once na maayos mo na yan, you realize that everything becomes easier. Kasi nga, naging kultura nyo na, kinasanayan nyo na, at wala na yung mga inhibition na parang nakikiramdam pa ka isa't isa't. You can talk directly.
1: Yeah.
0: At alam mo na they are your safe space.
1: Yes.
0: So sa family ganun din. Lalong-lalo na kasi again, we acknowledge na sa ating mga tagapakinig, iba-iba ng season to eh.
1: Yes.
0: Meron dito na maybe this is the first time they're hearing this. Tapos malalaki na yung mga anak and na-realize nila kailangan namin yan. Kaya lang paano kami magsisimula? Maybe doon sa iba na mas maliliit pa yung mga anak, it makes sense, it would be easier to implement kasi nga maliliit pa, it's easier to set the culture. Or maybe sa iba talagang practice nyo na rin ito. So nakita nyo na yung value nito. But we do acknowledge na sa mga listeners natin, iba-iba ng setup, di ba? Iba-iba ng setup. So hindi pare-parehas ng level ng application. At maybe yung result will take time with some and then to some, it would be immediate. No? Pero siguro maganda, i-discuss din natin yon para maunawaan din kung anumang season, makita rin nila how they can respond to the topic. No? At kayo din po, kung may mga katanungan, pwede nyo pong i-comment yan dyan sa ating Facebook. Kung kayo po yung nakikinig, pwede po nyo puntahan ng 702 DZAS-FEBC Radio Facebook page. At from time to time, ina-upload din natin to sa The World Needs a Father Philippines Facebook page. So you can comment. And then, titingnan po natin para maunawaan din natin kung nasaan kayo ngayon sa ating mga tinatalakay. And maybe we can provide some help kung paano tayo mag-journey patungo dyan. No? So, yan ang hamon dyan.
1: Para sa akin siguro, no, paring Jebo, paring Marka, when it comes to varying seasons ng ating po mga tagapakinig, personally, I would like to suggest to start with their own families.
0: Yeah.
1: No? Umpisan nyo po sa inyo pong sariling mga pamilya. Halimbawa, ano natutunan nyo po dito, may isang parte ba, bahagi on this part, accountability. Maaari nyo ituro sa inyong pamilya na ito yung may narinig ako, may tutunan ako, mahalaga pala ito, hindi natin ito nagawa noon, pero nais natin simulan. At ang mag-exemplify po nito mismo po yung halimbawa ang nakapakinig yung tatay, umpisa po ng tatay lalong-lalo na gagawin niya po ang kanyang pamilya being accountable and that is it would start from him na siya po ay magiging open, no? Mamili ka mula doon sa mga nabanggit namin noong nakaraan na mga areas Ito ba'y may kinalaman sa paglago natin spiritual? Ito ba'y may kinalaman sa buhay pag-asawa? Because we know that sooner or later, mag-asawa po ang ating mga anak. Malaking bagay po ito. Mababaon po nila ito sa kanilang pag-aasawa. Ito ba'y may kinalaman sa pananalapi? I think di natin masyado na natunghayan yun last time. Ngunit siguro sa aspeto po ng finances, kung gusto po natin magturo o maging accountable, siguro pwede po natin pag-usapan doon. Hindi lamang how to earn. Kasi kadalasan pinag-uusapan doon how to earn eh. Pwede siguro natin pag-usapan how to spend. Yeah. No? Kasi kung minsan nakaka-earn nga tayo, hindi naman tayo marunong mag-spend. Gastos dito, gastos doon. So, napakaganda pong pag-usapan na how we can be accountable to one another. Paano tayo magiging good steward, no? With regards to whatever God has bestowed us with. And siguro sa aspeto ng saan ba? Doon siguro sa mga values natin na pinanghawakan kung meron na at kung wala pa, maaari tayong lumikha ng sarili po nating family values and we can be held accountable on those particular family values.
0: Yan. Yeah. Paring Pastor Mark, ang siguro ang malaking challenge, no, when you talk about accountability. Kaya talaga namang mahirap to. It comes with a cost, eh. Di ba? Mm-hmm. So sometimes may mga maririnig tayo na ayaw nating marinig.
1: Yan.
0: I remember, siyempre as a pastor, minsan, alam mo, I have to explain to people na minsan, oh, bakit ganito? Bakit ganyan ang desisyon? And I just tell them na, alam mo, you just trust our leadership. Mm. Kasi may mga bagay na hindi nyo alam at hindi nyo dapat malaman na alam ng mga decision makers. So, sometimes, yan ang isang challenge dyan. And paminsan, masyashock ka din sa mga nire-reveal sa'yo. Eh, no? Na pag hindi ka rin naman ready dun sa mga sasabihin sa'yo, minsan talagang overwhelming din. Ano? Kaya ito nga, yung topic natin today is the courage to be corrected. No? So, once na nag-usap tayo about accountability, may mga bagay na inaasahan nating sabihin at may mga bagay na hindi natin inaasahan na sasabihin or hindi natin inaasahang nangyayari pala pero sasabihin. So I'm sure as a pastor, a common experience natin yan, pero paring Pastor Mark, in your experience, paano ito? I'm sure meron ka na rin mga narinig na hindi mo inakala, no, na maririnig mo from a certain person. Pero yun nga, it's part of accountability. So, siguro pag-usapan natin, paano pipili ng tamang tao? So, kung ikaw yung napagsabihan, ano yung dapat nakatangian mo?
2: Well, yun nga, for you to be accountable, kailangan mag-start ka sa pagiging humble, di ba?
1: Dapat hindi ka mayabang.
0: Condescending, ihugot pa rin.
2: Grabe naman.
0: Ihugot pa rin, no?
2: Sabi ko na nga, nagbabago na ako. By God's grace. So, kailangan maging humble ka, magpakumbaba ka. Kasi, well, to be honest, kasi yun ang... Kaya tayo hirap sa accountability. Kasi, aminin man natin o hindi, may kayabangan tayo. Yung yabang naman na... maraming forms yan eh. But the idea is, ayaw mo kasi ipakita sa mga tao. Mayroon kang imahin na pinoportray, na pinapakita, na ayaw mo ipakita sa mga kapwa mo na may kahinaan ka, may weakness ka. So, aminin natin na mayroon tayong kahinaan. And let's not assume na okay tayo. Diba? Yun yung importante. So, pag yung attitude mo na magiging humble ka, so let's say sa asawa mo, pagkakausapin mo yung misis mo, sabihin mo na if you see something, di ba, in me na kailangan i-correct, you know, let me know, di ba, let me know. Ganun din, kunyari, kung let's say, pastor ka or boss ka. I mean, it takes courage para sabihin sa mga subordinate mo. Kung may nakikita kayong bagay na hindi maganda sa ginagawa ko, just let me know. I'm open to correction. Tapos, importante, pag sinabi mo yun, eh, maganda ka. Kasi malaking posibilidad na may magkasalita. Ngayon, kung ginawa mo yun at may kumausap sa'yo, you need to be humble na para huwag kang sumagot. And just to listen. Kasi it's possible na dalawang pagkakataon yan. Eh. One is, tama siya. And possible din na mali siya. Baka lang hindi siya informed na meron kang ginagawa tapos hindi niya gusto. Pero regardless, ang importante, pakinggan mo lang. Diba? Mm. Pakinggan mo lang at magpasalamat ka. Salamat. Thank you for that information. Ngayon, there's another venue. There's another venue for you. Kung let's say, kung may misinformation, kailangan mo i-correct yun. Pero that's not the time. Kasi ang goal mo is to listen. Mm. Just to listen. Kasi once na binigyan mo ng permission yung tao na mag-speak ng katotohanan sa'yo, tapos biglang sa simula pa lang eh sinasabi niya na boss kasi ano yun, nasigawan mo. Pero ikaw kasi light, ang kulit mo kasi ginagro. Pagka ganun, pag inunahan mo na ganun, hindi na mangyayari yun eh. Mm-hmm. In fact, ang isang parang napapansin ko, well, personally sa akin, mm-hmm. no? Kasi ako may mga there's people who work under me. Mm-hmm. Ang isang pag nakikita ko na hindi nila ako masyadong kinakausap. Pag kinakausap lang nila ako tungkol sa trabaho or sa ministry. Mm. Pero pag hindi nila ako kinakausap on a personal level, sa akin parang ano yun eh. That's a signal na I need to work hard to build good relationship with them. Yeah.
0: May wall.
2: Galing. Kasi it's possible. Galing. Pagka hindi nila ako kinakausap sa mga personal na matters, ibig sabihin, natatakot sila sa akin.
0: Oh, may group chat yun na hindi ka kasali.
2: Oh, may group chat yun. Hindi ako kasama.
1: Tama.
2: Tapos, pag wala ka, ito yung tipon, di ba?
0: Meeting after the meeting.
2: Hindi, minsan nandun sila sa pantry, di ba? Tatawanan sila. May pagpagating mo, biglang tatahimik.
1: Naku, iba na yun.
2: Ikaw pinag-uusapan doon. Ikaw pinag-uusapan. So, yung mga ganun pagkakataon, sa akin parang, hindi naman siya alarming, pero indication na baka hindi ako humble, hindi ako papakumbamba, hindi ako open for correction. Yeah. So, kasi kailangan yun para ma-maintain yung healthy relationship. Eh. Mm. Whether mag-asawa kayo, whether team kayo, to maintain healthy relationship, kailangan open yung communication sa isa't isa.
0: Merong isang book, no? Iniisip ko tuloy ko sino yung author, pero yung title is The Advantage. Sa kanya ano eh yung conflict is actually good, sabi niya. Ngayon, siyempre ma-curious ka, no? Wala namang may gusto ng conflict, pero para sa kanya, kaya merong conflict kasi merong openness. So dahil open kayo, ibig sabihin freely, no? Pwede ka mag-express. So dahil nasasabi mo yung gusto mong sabihin, talagang magkakaroon ng conflict. Mm. Pero the moment na parang, halimbawa, oh may problema ba? Wala po. Walang conflict, di ba? Pero it's artificial harmony. So para sa kanya, sabi niya, yung conflict is can be seen as a good sign.
2: Yeah.
0: Kasi ibig sabihin nun, na kahit na iba yung pamamaraan, opinion, iba yung naiisip kumpara dun sa sinasabi ng isa, eh meron pa rin kayong feeling of safety na pwede kitong i-voice out.
2: Mm-hmm.
0: So as a result, meron niyang conflict. Pero yung conflict naman, hindi naman kailangan na away o magkagalit kayo, kundi yung conflict lang na may differences. Pero yung maganda daw, healthy rin yun in a way. Kasi ang ibig sabihin nga nun, malaya ka nakapagpapahayag.
2: Mm-mm.
0: Pero siguro, ang isa ding bagay dito, no, pagka dumating din tayo sa point na may mga sinabi sa atin, let's be clear. No? I remember one time, no, merong nag-open up sa akin. So, sobrang sensitive nung issue eh. Pinahinto ko eh. Sabi ko, wag kasi chismoso. Hindi, sabi ko sa kanya, medyo sensitive yan. Hindi ko alam kung matutulungan kita kung i-open mo sa akin yan. I don't want the information if I'm not the right person.
2: Tama.
0: Eh, kasi na church ko eh. So sabi ko, can I refer you to somebody na parang outsider?
2: Okay.
0: And then let him assess.
2: Mm-hmm.
0: Pag na-assess niya ngayon na maybe pwedeng i-open sa akin, I'll take the cue and then sige, usap tayo. Pero kung sa tingin niya ay halimbawa makakatulong ako pero siguro hindi ko naman kailangan malaman lahat, so siya na magre-relay sa akin kung paano kita tutulungan. So sabi ko, bago ka umiyak, sabi ko sa kanya, bago ka magsabi, bago ka mag-open, ipa-validate muna natin. Kasi what I don't want is to have information na una, hindi naman ako makakatulong. Pangalawa, siyempre, malalim yung issue eh. Sabi ko, by the nature of the issue, I don't want you to be uncomfortable as well.
2: Yeah.
0: Kasi ang hirap din ang binabalansi mo bilang pastor, di ba? Minsan, may mga bagay na kailangang disiplinahin. So, may mga bagay naman na you have to extend grace, di ba? Understanding. So, sometimes, may mga discipline na kailangan mo munang i-postpone. May mga bagay na hindi mo pwedeng agarang gawin yung, hindi mo naman sasabihin in public, but yung action would create, parang would steer the public.
1: Mm-mm.
0: So sabi ko, can I refer you to somebody else? So ganun na nga ang nangyari. And then from there, I was informed na pwede naman. Okay, so pero ang point ko lang doon is, minsan kasi parang feeling natin laging tayo yung solusyon, tayo kailangan mag-absorb. Sometimes you need outsiders to validate first. Kasi any confidential and controversial information na marinig natin, it adds to the weight. Eh. Mm-hmm. Diba? Ang dami nating pasanin. Eh. What we don't want is an unnecessary load. At the same time, we don't want to carry yung unnecessary burden. At the same time, hindi rin naman kasi healthy na, kumbaga, after mo pakinggan lahat, ngayon, alam ko na, ay, hindi pala ako yung tamang tao.
1: Ang hirap nun eh. Alam mo na eh. Alam mo na
0: mare-retract yun. Damay ka na talaga doon. So, yeah, yun ang isa sa mga natutunan ko ring wisdom na sometimes, although nandun naman yung desire to help, pero ang palagi ko sinasabi, una, am I the right person to help?
2: Galing,
0: ano yung degree of help that I can extend?
1: Yeah.
0: Kasi maaaring makakatulong ako sa'yo, pero better if I don't know that much. At ito lang according dun sa taong talagang may kakayahang tumulong, so I can help you better. So yun, so sometimes we outsource no yung wisdom coming from other people na sila din, they can move on with life with peace na kahit alam nila na ganoon. Kasi naalala ko nga yung dun sa book na yun, The Advantage, sinasabi niya, to develop trust, you have to be vulnerable. At yung vulnerability, ang ibig sabihin nito, kung hindi mo talaga kaya i-handle, you have to be honest. Di ba? Parang halimbawa, ngayon sa taas ng presyo ng gasolina, ako mas gusto ko yung sinungaling na fuel gauge sa kotse. Yung lagi nagsasabing full tank, kahit hindi. No? Pero alam naman natin, kung hindi talaga full tank yon at sira yon, kahit maganda tingnan yung full tank lagi, titiri ka na lang doon, di ba? Kasi wala naman laman eh. Pero sa tao minsan ganun tayo, no? We want honesty from gadgets. Kung lobat, indicate mo lobat. Sa kotse gusto natin sakto yung indicator kung overheating na ba, wala na bang gas. Accuracy is important kasi we make better judgment with accurate information. Ang problema, we're dealing with people. At ang problema sa ganung setup, sometimes yung information natin may not be that accurate. Oo, kaya yung decision natin kung base sa interpretation ng iba or maybe hindi buo yung istorya, sometimes ang nagiging problem doon is that we make judgments on faulty information.
2: Tama, no, maganda yun.
0: Oo, kaya talagang kailangan yung validation. Kaya maganda yung sinabi doon nung author. Sabi niya, kinakailangan talaga na may ano, na merong you're willing to admit kung kaya mo o hindi.
1: Mm-mm.
0: Kasi by admitting that, you become more trustworthy.
1: Tama.
0: So umpisa isipin nila, ano ba naman to? Hindi pala niya kaya.
1: Pero, yun yata, parang Jebo, sorry makat kita doon sa organizational, why organization fail? Ni Patrick Lencioni?
0: Yun, si Lencioni. Yung dysfunctions of a team.
1: Dysfunctions of a team, five dysfunctions of a team,
0: The Advantage nga.
2: No, The Advantage.
1: The Advantage nga.
0: Yung book.
1: Yun.
0: And nakikita ko yung wisdom noon. Talagang maganda yung vulnerability creates trust. Kasi minsan, gusto natin mag-project na all-knowing tayo. Kaya natin lahat.
2: Therefore, parin Jebo, kailangan magkaroon tayo ng change ng mindset, di ba? Or paradigm shift na, kunyari, kung working sa ministry, sa team, kahit sa pamilya, na dapat yung conflict o yung differences of opinion, dapat wini-welcome natin yun. Diba? Kasi yung tendency natin, ayaw natin eh.
0: Ayaw
2: natin. So
0: masagot ka pa.
2: Masagot ka pa. So pagka tinatanong mo yung mga tao mo, okay ba? Okay ba yung ministry natin? Sabihin nila, okay. Pastor, okay. Magaling tayo.
1: Typical kasi sa, ano, paring Mark, yung ano sa Pilipino yung ganun eh, na ayaw natin yung mga head-on na mga things na dinidiscuss. Kaya, alam mo, tahimik na lang talaga tapos gumagawa ng sariling meeting or minsan naman they reject it or they resent it, di ba? Bakit bakit ka nagsasabi sa akin na ganyan? Diyos ka ba? Ganyan. Ikaw ba?
2: Maganda yung, ganyan, di ba? Maganda yung illustration ni paring Jebo eh. Buti
0: sa wakas, buti, tinagal buti, tagal.
2: Buti na lang
1: ngayon
2: na,
1: ka lang na-validate.
2: Okay, kasi na-brain surgery ito. Kaya ito malino.
1: Tumatalino na.
2: Kasi gusto mo ng accurate gauge eh. Di ba? Gusto mo ng accurate gauge eh. Kung gusto mo ng accurate gauge sa pamilya mo, sa ministry mo, sa team mo, kailangan totoo kayo mag-usap eh. At minsan, yung katotohanan, masakit eh. So, kailangan tanggapin mo na yun talaga ang sitwasyon natin. Okay. And magkaroon tayo ng difference. Pero kailangan mag-agree tayo na it's possible na hindi kayo mag-agree. Pero you agree to disagree. Pero syempre, yung leader, mag-decide ka. Sa how can we move forward, di ba? Para maging stronger tayo. Correct. Pero kailangan ka dumaan sa proseso na yun eh. Hindi yung, hindi, okay tayo. Ano, pastor, okay tayo. Di mo alam, may pabagsak na pala yung ministry. Pero sabihin na, okay tayo, di ba?
0: Minsan din, yun din ang nagiging problem na parang pag walang malinaw na agreement or even objective, no, na kaya ako sinasabi to for the purpose of growing, maturing. Pag walang ganun, ano eh, talagang mauuwi sa default mode. Ang default mode natin is to seek acceptance and sometimes to have to experience acceptance. Ang magiging people pleaser tayo, di ba? We downplay the yung lala ng isang sitwasyon. Kaya yun din ang nagiging problem doon. Kaya itong accountability po na sinasabi nga natin dito, very important na maging klaro yung objective. At yung objective nito is we want to be better. Parang doktor din, ano? Pag dinayagnose ka, kung mali yung diagnostic tools, imagine mo kung ano magagawa sa'yo. Even the wisest and best skilled doctors, kung wala namang proper information, eh mali-mali din ang kanilang desisyon. So likewise, yun nga, if you're dealing with people, mas mahirap eh. Kasi ang daming issues at play, di ba? The desire to be accepted, to downplay things, sugarcoat, etc., to please you. So, yan po ang dynamics ng human relationship. Kaya nga, sinasabi natin na importante po yung courage, no, for accountability. Kasi the courage to be vulnerable sa side ng tao na gusto ng accountability. Kung ikaw naman yung napiling accountability partner, the courage to stay, no? Kahit na yung narinig mo ay maaaring shocking para sa'yo, di ba? Kasi may mga times talagang ganun eh. Na, pero that's the reality eh. Nasanay lang tayo na gusto natin yung mga tao, they're okay, they're happy, wala silang problema. So, naalala ko noon, no, yung sinasabi ni ating mentor, si Pastor Cassie Carstens, na parang nagiging spa yung church, no? Na kung saan ay may problema tayo but we don't open up, we just feel relaxed. And then after that, nandun pa rin, daladala pa rin natin yung mga issues kasi walang naging confrontation. So, at paminsan, yung mga preachers din, eh pag nasabihan na pastor, nagpapatama ka eh. No, we tend to pull, no, yung punches ng message. Kasi ang tendency is we want people to accept. Isasabihin natin, gusto ng tao yung masarap pakinggan eh. Pero again, if you go back to scriptures, ang makikita natin, every encounter with the presence of God leads to repentance. So pag walang ganong encounter at parang na-hype lang sila, parang na-pep talk lang sila, then there was no encounter with God really. Na talagang magbibigay ng humility and change, transformation. So kung ang nangyari lang doon is you feel good. So tumating ka na meron kang sin sa buhay mo. Ang pinakamasaklap na gagawin ng church sa'yo, aalis ka na may kasalanan pa rin and yet you feel good. Yun ang danger doon. Kasi naging pep talk na. It's not really that confrontational. And we're not just referring to Sunday sermons, but even yung mga accountability groups.
1: Yung binabanggit ni Paring Jebo na dynamics of relationship, kasama po kasi dito when we enter into whatever relationship, family relationship, sa mga office mates or church relationships, brothers and sisters, nandoon po talaga kasi yung conflict eh. Hindi talaga po kasi naiiwasan yung conflict na yun. That's why accountability becomes so important. Kaya pansinin po natin, kapag medyo may kahirapan po tayo i-call out ang isang person, ibig sabihin po noon kapag may inhibition ka, parang hindi mo magawang sabihan siya, di ba? Sabi nga kanina, last time yung siya sabi na open rebuke is better than hidden love.
0: Yeah.
1: Eh, hindi mo mapakita yung love na yun kasi hindi mo siya ma-rebuke doon sa ginagawa niya. Pansinin po ninyong unang-una po doon, marahil wala pong na-established na relationship.
0: Mm.
1: Kapag hindi po well-established kasi talaga ang relationship ninyo, talaga mangingiwi ka lumapit. Parang, parang sino ba ako? Hindi, eh, baka mas mataas pa nga si kuya o si ate kesa sa akin, eh, di ba? Sa simbahan o siguro, eh, tatay ko yan, eh, paano ko siya i-call out, di ba? So, napakahirap po talaga noon. Kaya maganda po talaga, inumpisahan po ni Paring Jebo kanina kung na rinig po ninyo regarding sa emotional security, mahalagang mahalaga po kasi talaga iyon na bagamat in the next coming weeks mapag-usapan natin o next coming months mapag-usapan po natin yon, subaybayan po ninyo. Mahalaga po kasi talaga ma-establish ang relationship para po yung tiwala nandoon, para po yung vulnerability ay magkaroon, kasi without that relationship, You would always be afraid to be vulnerable to someone, di ba?
0: Yeah.
1: Parang bakit naman ako magiging vulnerable sa'yo? Bakit ako magiging transparent sa'yo, di ba? Wala, di naman tayo close, di ba? Close ba tayo? Parang gano'n, di ba? Mga sinasabi ng karamihan. Kaya yung pong ating pakababantayan, kapag mayroon po tayong inhibitions na magsabi ng tapat, ng totoo, lalong-lalo na sa topic po natin na saying uncomfortable things sa kanya, nako, talaga naman, baka magalit sa akin, baka hindi na ako pansinin yan, di ba? So, yun po ang kailangan po natin maunawaan. And even for the pastors and preachers, kapag nagsasalita siya doon sa pulpito na parang pinakikinggan siya, bakit ganun ang dating sa kanya ng mga miyembro? Does the members really feel or see the concern from him? Or baka nga talaga nagpaparinig lang talaga siya and using the pulpit para doon. So, pagkaingatan po natin yun. Tignan po natin yung how are we developing relationship within our circle, within our family, within the church, or whatever po mga relationships that we are having.
2: Yeah.
0: Isang bagay din na napaka-importante pagdating dito sa accountability na ito, na sometimes ang tendency ng tao is mag-create ng mga excuses.
1: Ayan,
0: para sa action. Kaya yung confrontation. Alam mo, ang hirap ngayon na mag-confront. Kasi, halimbawa, as a church, no? Alam mo, napapansin naman natin sa dami ng churches ngayon. Minsan, ang tao, patalon-talon lang eh.
1: Pag
0: na-confront dito,
2: Dipat.
0: Leader sa kabila. Elder na doon. Eh, minsan, walang ano eh. Yung spiritual formation na aantala eh, no?
1: Yeah.
0: Sa church namin, medyo stricto kami. Pagka merong dumating, gusto mag-member, we give them 1 year dapat mag-attend. That's the only time before you can apply. And then, i-assess ka pa. And then, hindi ka pa pwede mag-involve sa mga ministries. So, ngayon, kaya ko sinasabi yan. Kasi nga, we really want to find out. Kung ang concern natin ay yung spiritual formation, hindi pwedeng mag-start tayo na mahusay itong taong to. Game na. Kasi baka mamaya, merong issue yan, lalong-lalo na kung di mo kilala, di ba? Yung dumating lang, eh nahusayang ka. Misa may mga ganun eh. Tapos, ang problem doon, pag hindi na-deal yung mga issues na yon, masasanay doon sa ganung senaryo. Alam mo, isang nakakatakot kasi dito, paminsan, pagka may issue ka sa buhay at hindi ka accountable, ikaw na yung nagiging standard, hindi na yung word eh. I remember one time, no, merong isang nabanggit lang din naman sa akin to. Eh, merong hindi okay na relationship yung isang speaker. Ngayon, tinanong siya about a certain issue, similar dun sa sitwasyon niya. O natural to be on the defensive side. Kasi ikaw yun eh, nandun ka eh. So, sa halip na tingnan natin yung sinasabi talaga ng scriptures, you tend to be defensive. Kasi ang bottom line, dahil nga hindi mo dinilyan sa buhay mo, so to not lose your authority, quote and unquote, no? Parang ang nangyayari dun ngayon is you will just excuse or protect yung image.
1: Yeah.
0: Para lang ma-preserve mo yung akala mong authority mo. Pero yun nga eh, authority comes from sincerity. Kasi ang ibig sabihin nito, alam naman ng tao, may kahinaan tayo, but we want to develop, to become better. So by doing that, mas nakikita nila, nagkaka-authority tayo, kasi nakikita nila na you are journeying. We always say na halimbawa, lalo na tayo, no, matatagal na tayo naglilingkod, na journey ito eh. Mm-hmm. Journey ang paglilingkod eh. Na yung journey ng paglilingkod na yon, ibig sabihin, may mga bagay na marahil noon, iba yung position natin. Ngayon, nagbago. Mm-hmm. Noon, iba yung tingin natin. Ngayon, nagbago. So, that can change. Why? Yeah. Kasi nga, journey siya eh. Hindi naman pwedeng all-knowing ka, umpisa, tapos all-knowing. Talagang journey siya. We're in the process of learning, growing, maturing, developing. So, natural lang na merong mga ganong change. But the moment na walang accountability, eh, pangangatawanan na lang natin. Kasi ang mas concern natin doon is image rather than yung integrity. Di ba? So, naglalaban na yung image and integrity. At yun naman talaga ang danger. Once na image becomes weightier than integrity, then we have a problem.
1: Yeah.
0: Nagki-create tayo ng kulturang delikado at mapanganib. Yeah. Kaya ganun kabigat, ano? We're talking about ministry, family, or even kahit sa corporate, no? Sabi nga ni paring Pastor Mark, kahit na hindi naman sa Christian setting, just in a corporate setting, pag nakikita naman nila that you're willing to change, they will journey with you. Pero the moment we project that kaya naman yan, bat ako yan, when image becomes more important than integrity, then we have a problem. Kasi ang nangyayari ngayon noon, ikaw na yung template, di ba? And anybody who fails to be in comparison to the template, eh hindi acceptable. So nagko-complicate na yung situation. Kaya yan din naman, ano, pagdating sa ating pamilya, kung paanong dati, I remember, tinalakay natin yung identity na we have to encourage yung uniqueness din ng ating mga anak. And sometimes, hindi lang siya uniqueness in terms of skills, abilities, but uniqueness in terms of spiritual journey. Di ba? Kasi iba-iba eh. Hindi naman lahat ng nangyari sa'yo, ganun-ganun mangyayari sa anak mo eh. And minsan yung template ng spirituality na gusto natin or inaasahan ng tao para sa kanya, it becomes deterrent pa nga eh to journey in a better spiritual life. Kasi parang inaagad mo kasi ang mas pressure sa iyo anong sasabihin ng tao kaysa dun sa kumusta yung journey mo.
1: Mm-mm.
0: And how can I help you in that journey. Mm-mm. How can we journey together.
1: Yeah.
0: Kaya minsan tama din yung ano eh, hindi natin minamadali eh, no? Alala ko no, kasi sometimes halimbawa pastor's wife, pastor's kids, minsan yung mga tao, oh, anak ka ng pastor, asawa ka ng pastor, kahit na si pastor lang talaga yung may ministry sa church, para bang damay-damay na lahat, no? Na the way they treat the family, the children, kailangan ganito kayo, kailangan ganyan. Ang hindi nakikita ng marami is how it affects the spiritual development of these people.
1: Yeah.
0: No? Kasi maaaring maging toxic yun eh. You are teaching them to perform for you and not really to progress for God.
2: Yeah.
0: Yun ang danger.
1: Isa pang magandang tignan din natin dito, no, paring Jebo, paring Mark. Itong accountability kasi, napapaloob ito sa moral authority, eh. Yung establishing moral authority. Kung mababalikan natin yung mga nakaraang mga lessons natin on moral authority, kaya natin nagagawa itong accountability ay sapagkat we also learn how to submit to a higher loyalty.
0: Yeah.
1: In anyone, no, kung sino man ang, I mean, we would like to check on someone, we would like to call out on someone and accountable to someone, eh, mahalaga kasi kaya natin to nagagawa because first and foremost, meron tayong ano eh, absolute truth na sinusunod at meron tayong Diyos na pinaniniwalaan. Kaya madali sa atin ang mag-submit to our, kung sino man yung accountability partner natin, because we see him submitting also to a higher loyalty. At yung ikalawa, yung benefit nito ng submitting to a higher loyalty is it intends to bring benefit to others. Kaya gusto natin kaya nga yung devotional natin from last time na iron sharpens iron, pinapatalas natin ang bawat isa. Actually, we are also learning from the other person that we're accountable to, di ba? Na parang, oh, ganun pala yun. So, ikaw mismo ay dapat pala iingatan ko rin sarili ko dito. Hindi lang ako someone na on a higher platform nagbibigay ng advice. Ako rin mismo ay iniingatan ko din ng sarili ko as I give advice to others. So, yun po ang binipisyo po noon. Kaya mahalaga makita po sa konteksto po ng moral authority itong accountability na pinag-uusapan po natin ngayon.
0: Yan, maraming salamat. Naku, dami nating dami nating nilistang pag-uusapan. Natangay na tayo. Hindi kasi tayo accountable. Hindi, pero alam mo, mahalaga lang.
2: Hindi, nagdag ko lang. Naalala ko lang, isang magandang prinsipyo sa moral authority o sa pagiging leader, yung kasi nabanggit nyo yung imsa kasi sa team, yung ayaw, yung ego ba, yung pride kasi natin, di ba? Kasi, let's say, may sinasabi yung team member natin o kapamilya natin o church member natin na meron naman siyang pinanggagalingan, maaaring sabihin natin, hindi naman accurate, di tama, pero meron siyang, let's say, sakit o tampo at kailangan niyang ilabas yun.
0: Yeah.
2: Ang tendency ka kasi na marami mga leaders o mga pastor, yung tipong dinidepensa nila yung sarili nila eh. I think parang binanggit mo kanina yan eh. Ang isang magandang prinsipyo na kailangan, well, ang isang bagay na tinuturo ko sa mga mini-mentor ko ng mga kabataan na, you know, you need to defend yung katotohanan. Pero huwag mo na i-depensa yung sarili mo. Kasi minsan, yung mga reklamo, halo yan ng personal tsaka ng katotohanan eh. So kailangan i-distinct mo. Kapag yung sinabi niya atake sa iyo, edi sabi mo na lang thank you for that information. I'll try to improve. Pero pagka yung sinasabi niya medyo labag na sa values o hindi na tama, eh kailangan mo sabihin, brother, mali yan. Hindi dapat mo gawin yan. Pero yun ang importante kasi marami kaya hindi na de-develop yung, let's say, binanggit mo yung teamwork, di ba? Sa isang team. Kasi tendency ng mga leader, dinidepensa na yung sarili natin eh. Kaya ako sinabi yan eh. Kasi ganyan. So mag-ingat lang po tayo sa mga ganun. Yung you always defend the truth but don't defend yourself. You don't need to explain yourself unless they say, kailangan explain mo. Pero kasi mga tao minsan, naghahanap lang sila ng something, someone to blame eh. And sometimes, minsan, kadalasan yung leader ang bine-blame nila. So importante na kailangan ma-distinguish natin yung dalawa.
0: Yeah. Napakaganda yun, ano? Kasi pag naging kasanayan din natin yan, it opens up sa you learn to listen to the right people, the right voices, no? Yan. So ngayon po, dadako tayo sa ating devotion. Pangunahan tayo ni Paring Allison.
1: Samahan niyo po ako muli sa atin pong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Matatagpuan po mula po sa Proverbs chapter 12, verse 1. Whoever loves discipline loves knowledge, but he who hates reproof is stupid. Galing po sa Mabuting Balita, ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapalalahanan ang matigas ang ulo. Ang taong tunay po na nagnanais na lumago bilang pong mananampalatay kay Kristo ay kailangan maging marunong po tayo tumanggap ng disiplina at pagtutuwid. Ito po ang kabuuan actually ng accountability kung bakit po natin na hinahayaan natin pumasok ang isang tao sa buhay po natin ay sapagkat naisin po natin na tayo po ay maituwid kung meron mang kalikuan tayong nagagawa o hindi po natin napapansin mula sa ating pumabuhay. Sapagkat ang pagtanggap po ng saway o ng pagtatama ay isang senyales po o tanda ng pagiging teachable na tayo po ay madaling turuan. Sapagkat kapag ang tao po ay madaling turuan, madali po siyang maitama mula sa kanyang kalikuan at siya po ay babalik doon sa tamang pagkahulog kung saan po, when I mean pagkahulog, yung tama pong direksyon, kung saan po dapat po ating lakaran bilang isa pong Kristiyano. Ang disiplina din po ay daan tungo sa karunungan. Sapagkat ang sinasabi rito, ang correction ay maaring uncomfortable, maaring masakit. Ngunit ginagamit din po ito upang makita natin ang ating pong mga tiyatawag na blind spots at maitama ang ating pong direksyon. Sapagkat hindi naman po sa bawat oras ay nakikita natin ang ating pong mga gawi. Kung meron lamang CCTV na habang kumikilos tayo, napapanood natin sarili natin, siguro mas magiging mapapadali, no? Ngunit hindi po ganun ang buhay eh. Kaya kailangan po natin ang ibang tao na makita po sa kanila pong perspektibo ang ating pong pananalita at mga pagkilos. Mahalaga rin po ito sa ating pong pagiging ama at bilang leader in our own capacity, in our own way, ng ama na ayaw na tumanggap ng pagtatama, ay mahihirapang magturo po ito ng accountability sa kanya pong mga anak. At lalo-lalo na po sa kanya pong kinakasakupan, sapagkat kung mismo sa sarili niya pong pamilya, nahihirapan po siya, papano na lamang po siya maglilingkod, no? Sa gawain po ng ating Panginoon. Hindi natin maituturo ang pagtanggap ng pagtatama kung tayo mismo ay hindi marunong tumanggap nito. Sa panghuli po, ang tunay na sukatan ng maturity na tayo talaga ay tumanda na, no, sa atin pong pagkakakilala kay Jesus ay hindi kawalan ang pagkakamali kundi tamang response sa correction. So nawa po, huwag po nating itanong lamang, tama ba ako? Itanong natin din po, ano ang kailangan kong matutunan? Nawa po ang ganong klaseng pag-ugali ay ma-instill po sa atin pong mabuhay.
0: Yan, maraming salamat sa mayamang talakayan.
1: Yeah.
0: No, talagang dami natin na-discuss. No? From church to corporate, personal. No?
1: Yeah.
0: Ganun katindi yung accountability. No?
1: Yes.
0: Hindi lang siya ano eh. Kumbaga, we're just scratching the top level.
1: Yeah.
0: Marami pa, malalim pa. Kaya I hope na itong mga pag-uusap natin ay nagmumulat sa atin unti-unti, no, sa mga bagay na kailangang ayusin. And the more we talk about this, actually, the more we become open, no,
1: yes,
0: to the idea and concept of accountability. Kasi minsan di rin natin alam paano talaga implement eh. No? Pero pag yan nga, nakikita natin in different contexts itong application ng accountability, then we realize na talagang una, kailangan siya. Pangalawa, it's really beneficial.
1: Mm-hmm.
0: Pangatlo, talaga may hard work. So kung feeling nyo mahirap, talaga hong mahirap. Hindi na natin talaga aalisin yun. Pag alam nyo kasing mahirap, tanggap nyo na yung hirap. Pero the moment na parang paratingin na, hindi, madali lang. Then madidisorient tayo.
1: Yeah.
0: Mahirap siya talaga. In fact, anything that is worthwhile, talagang merong challenge yan.
1: Yes.
0: But correct. We have to see the benefits and we have to see that this is our calling to glorify God.
1: Mm-hmm.
0: At yan po ay nangyayari sa lahat ng konteksto ng ating buhay. Kaya nawa, itong ating mga pag-aaral ay hindi lamang kaalamang napakinggan, kundi mga kasanayan na magiging parte ng ating pamumuhay sa lahat ng aspeto ng ating buhay.
1: Yeah.
0: So sa ngalan po ni paring Pastor Mark, paring Allison, ito po ang inyong paring Jebo Banzuelo, nagpapasalamat sa bawat isa. Pagpalain tayo ng Panginoon.
3: Pare, parenting and relationship enhancement.
4: Ito ang 702 DZAS.
5: 702 DZAS.
4: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Kaagapay, anong pagbabago sa buhay mo ang pinaka nahirapan kang i-embrace? Hey Kaagapay! Another Saturday! Nakasama kita ngayon at syempre samahan mo ko sa loob ng 1 hour ng kwentuhan at inspirasyon dito sa Inbetweens. Nasaan ka man ngayon, kung ano ang iyong pinagkakaabalahan Kaagapay, kung ikaw ay nasa bahay or nasa biyahe or nagpapahinga lang matapos ang isang mahabang linggo. No, salamat dahil pinili mong mag-tune in at makasama ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po ang inyong makakasama ngayong hapon, ang inyong best friend on air, Abcidi Ferrer Taboa, at welcome back sa panibagong episode ng Inbetweens. Alam mo Kaagapay, napakabilis talaga ng takbo ng mga araw, hindi ba? Parang kailan lang, Monday, no? Lunes, tapos eto na naman tayo. Nasa weekend na, Sabado na naman. Kaya kung pakiramdam mo, pagod ka, or kaya loaded ka, overwhelmed, dami mo bang ganap sa kaliwat kanan, or marami kang iniisip, okay lang yan. Ang mahalaga ay nandito ka. At sa susunod na oras, samahan mo muna ako habang sabay nating pinapahinga ang ating mga puso't isipan, no? Kahit saglit, diba? Essential yan ang pagpapahinga. Huwag nating ipagkait sa ating mga sarili ang rest. At syempre, sa mga oras na ito, sina-shoutout natin ang mga kaagapay nating nakikinig na sa mga oras na ito. Nasaan ka ba ngayon, Kaagapay? Nasa radyo ka ba? Or nasa Facebook? O kaya naman, nasa YouTube ka? Or gamit mo yung 702DZAS mobile app. Ano man ang platform mo, Kaagapay, paramdam ka naman, nasan ka ba ngayon? Comment ka sa ating streaming. Ano ang ginagawa mo ngayong Sabado ng hapon? Ano bang perfect gawin kapag Sabado ng hapon bukod sa pagpapahinga? Kasi minsan, di pala minsan, madalas, linggo-linggo, ang pinaka ginagawa namin tuwing Sabado ay ang maglaba. Ikaw ba Kaagapay, anong pinagkakaabalahan mo tuwing hapon ng Sabado? Naglilinis ka ba? May general cleaning ba sa inyong tahanan? O kaya naman baka naggagala ka sa mga oras na ito? Nasa biyahe ka? Or kasama mo ang iyong family? No? O baka nagpapahinga lang habang ginagawa mo kaming background ng hapon mo? At syempre, kahit saan ka mapadpad, pwede mo kaming dalhin. Diba? Pwede kang makinig sa ating official website sa febc.ph or sa ating 702DZAS mobile app. Nakapag-download ka na ba niyan? Dahil kung hindi pa, download mo na. Libre lamang yan sa Apple App Store or kaya naman sa Google Play Store. Kaya siguradong makakasama mo kami, no? Sa buong maghapon mo, buong magdamag mo, as long as meron po kayong internet connection, abot na abot ninyo ang mga programs na hatid ng DZAS. At syempre kung first time mo naman, ikaw mismo kung first time mo ang aming bagong Kaagapay, welcome na welcome ka rito. At dito nga sa programang Inbetweens, may lugar para sa'yo dahil dito pwede kang makinig, pwede kang matuto or ma-inspire at makaramdam, no, na hindi ka nag-iisa sa journey mo. Kaya Kaagapay, kumuha ka na ng paborito mong merienda, mag-relax ka lang muna dyan at samahan mo ko sa isa na namang meaningful na Sabado ng hapon. Ito ang Inbetweens na hatid ng 702DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayan.

0: Hey, Kaagapay! Welcome back sa Inbetweens at kasama mo pa rin ako, ang iyong best friend on air, Abcy D. Ferrer Tabua, at kayo'y nakikinig na dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Alam mo, Kaagapay, kung may isang bagay na sigurado sa buhay, ito yun. Ito yung magbabago at magbabago talaga ang buhay. Change is constant. Minsan, excited tayo sa change. Excited tayo sa bagong trabaho or bagong school, bagong opportunity. Pero minsan, hindi natin pinili yung pagbabago. Gaya na lang na bigla na lang may taong nawala sa buhay natin, lumisan, or may plano na hindi natuloy, may opportunity or pintuang nagsara. Or may bagong chapter na hindi ka pa ready pasukin or lakaran. At ang hirap noon, 'di ba, kung iisipin mo. Kasi kahit alam mong God has a plan, hindi ibig sabihin noon na hindi ka na masasaktan. May mga pagkakataon na gusto mo na lang ibalik 'yung dati. 'Yung dati mong routine, 'yung mga bagay na nakasanayan mo na, 'yung dating mga tao sa buhay mo. Yung dating version ng sarili mo na pakiramdam mo mas simple ang lahat. Pero ang tanong, paano kung ang dati ay hindi na talaga maibabalik? Paano kung ang invitation ni Lord ngayon ay hindi na bumalik? Kundi magpatuloy, mag-move forward. Kung ikaw, Kaagapay, ang tipo ng taong nahihirapang mag-let go o kaya naman may pagbabago sa buhay mo na hanggang ngayon ay hindi mo pa rin lubos na matanggap, I think makaka-relate ka sa letter sender natin ngayong hapon. Ito yung mula sa Kaagapay natin na alam niyang faithful si Lord, pero aminado ring nahihirapan siyang yakapin yung bagong season na ibinibigay ng Lord sa kanya. So, sabay-sabay natin pakinggan ang kanyang sulat.
1: Dear Inbetweens, itago niyo na lang po ako sa pangalang Katrina. Nahihirapan po akong i-embrace yung mga pagbabago sa buhay ko. Lately po, ang daming nagbago. May mga tao na hindi na bahagi ng buhay ko. May mga plano na hindi natuloy. May mga bagong responsibilities na kailangan kong harapin. At kahit alam kong normal lang yung mga pagbabagong ito, nahihirapan pa rin po akong tanggapin. Alam ko namang may purpose si Lord sa bawat season, pero mas madali kong maramdaman yung lungkot kaysa sa excitement sa bagong chapter. Paano ko po ba tatanggapin ang pagbabago ng may mas bukas na puso? Maraming salamat po.
0: Thank you so much, Katrina. Una sa lahat, thank you. Thank you for bravely sharing your story, yung pinagdadaanan mo sa mga panahong to. Salamat din dahil naging totoo ka sa nararamdaman mo, and hindi madaling aminin talaga na nahihirapan tayo, no, na dumadaan sa mga pagbabago ng buhay natin. Feeling ko maraming kaagapay natin yung nakaka-relate at same sa pinagdadaanan mo. Kasi kung tutuusin, walang nagtuturo sa atin kung paano magpaalam sa isang season. Diba? Wala naman, mayroon bang crash course patungkol doon. O kaya, hindi naman tayo tinuruan or tinuturuan kung paano tanggapin na may mga taong dati mong kasama araw-araw, pero ngayon, memories na lang. Or hindi tayo tinuturuan kung paano i-process yung mga pangarap na hindi natuloy o yung mga plano na akala natin, yun na talaga. Pero iba pala ang direksyon na inilaan ng Lord. At aminin natin, Kaagapay, exciting naman talaga yung change kapag choice mo. Pero kapag ang pagbabago ay dumating ng hindi mo inaasahan or hindi mo pinili, eh parang ibang usapan na yun, diba? Minsan parang gusto mo na lang sabihin kay Lord na, Lord, pwede po bang ibalik na lang natin yung dati? Yung dating na

kasanayan ko, yung dating routine, dito sa comfort zone ko, kung saan ako komportable, yung bang parang buhay na kabisado mo. Pero madalas ang dahilan kung bakit nahihirapan tayong yakapin yung new season ay dahil mahigpit pa rin yung kapit natin dun sa old one or dun sa luma or dun sa kasalukuyan. At yes, wala namang masama roon. Normal lang talaga na makaramdam tayo ng lungkot, normal na mag-grieve tayo no, sa mga bagay na nawala. Kasi even Jesus wept. And ibig sabihin nun, hindi kawalan ng faith ang umiyak dahil may natapos na yugto ng buhay mo. Pero kaagapay, kapag ang Diyos ang nagsasara ng isang season, hindi ibig sabihin na tinatapos na niya yung kwento mo. Baka nagbubukas lang siya ng panibagong chapter, panibagong yugto sa istorya mo. Minsan kasi sobrang nakatingin tayo sa nawala. Hindi natin napapansin yung mga bagong ginagawa ng Lord sa buhay natin. Dahil nakafocus pa rin tayo dun sa kahapon. And yes, normal na maramdaman natin to. Hindi ka nag-iisa. Pero hindi natin kailangang maintindihan agad ang bawat or mga bagong bagay na nangyayari sa buhay natin. Or hindi mo kailangang i-rush yung sarili mo na maging okay agad sa panibagong season na yan. And hindi mo rin kailangan na pilitin yung sarili mo maging excited kung ang nararamdaman mo talaga ay nalulungkot ka. Parang nilolong mo talaga yung nakaraan. Pero habang unti-unti nating iniiwan na or nile-let go na yung dating season, hayaan natin na si Lord yung humawak sa kamay natin papunta dun sa susunod. Kasi ang Diyos na kasama natin noon, siya rin yung Diyos nasasama sa atin ngayon, bukas at magpakailanman. Siya rin yung mauuna sa'yo. He goes before us. Kaya kung ikaw to kaagapay, yung pakiramdam mo parang ang daming nagbago sa buhay mo ngayong taon. Maybe sa aspekto ng relationships, sa trabaho mo, sa mga pangarap mo, career mo, or even sa family mo, mga responsibilities, at pati ikaw, pakiramdam mo, parang nag-iibang tao ka na rin. Ito ang gusto kong ipaalala sa'yo, na hindi lahat ng ending ay pagkawala. Minsan, yan pa yung ginagamit ng Diyos para maging beginning mo, maging simula mo. At hindi dahil nagbago yung season mo, nagbago na rin yung pagmamahal ng Lord sa'yo. Dahil habang nagbabago ang lahat sa paligid mo, one thing remains the same. At yun ay yung faithfulness ng Panginoon na never, ever magbabago. At marami pa tayong pag-uusapan kaagapay patungkol dito kung paano ba tayo mag-let go ng may peace sa ating puso, paano natin yayakapin yung bagong season kahit may fear pa rin tayo, at paano tayo magtitiwala sa Diyos kahit hindi pa malinaw yung mga susunod na mangyayari. Kaya naman, samahan mo ako hanggang mamaya. In Betweens, we'll be right back. Dito lang sa 702 DZAS FEBC Radio TV.

Hey kaagapay, kasama mo pa rin ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At syempre ako pa rin ang inyong best friend on air, Abcidi Ferrer Tabua. At welcome back sa In Betweens. Ngayon ngang hapon, pinag-uusapan natin ang isang bagay na sigurado tayong lahat talaga idadaan dito. And that is change, diba? Pagbabago. Ito, madalas natin ito marinig, diba? Na change is the only constant in this life. At totoo naman, pero kahit alam natin na normal ang pagbabago, hindi ibig sabihin na madali itong tanggapin. May mga pagbabago na masaya, yung chill lang, happy. May mga pagbabago naman na matagal mong ipinagdasal. Matagal mo siyang ipinagpray, iniluhod sa Lord, matagal mo siyang hinintay. Pero, meron din mga pagbabago na hindi mo hiningi. Gaya ng goodbye na hindi ka handa. Or plano na biglang nagbago. Or kaya naman yung season na akala mo tatagal pa, pero natapos na pala. At tulad nung kwento ng ating letter sender, kaagapay may isang verse na gusto kong i-share sa'yo. Ito'y mula sa Ecclesiastes 3. Verse 1. There is a time for everything, and a season for every activity under the heavens. Hindi sinabi ng Bible na lahat ng season ay magiging madali. Bawat season ay may purpose. Kaya kung nahihirapan tayong tanggapin yung mga pagbabago, gusto kong ibahagi yung ilang reminders para sa ating lahat na sana makatulong din sa atin. Una, don't fight every change. Ask God what it is teaching you. Siguro natural naman sa ating lahat, no, na kapag may pagbabago, ang una nating reaction kay Lord. Lord, bakit po? Bakit ako? Diba? Napunta ka ba sa ganung situation? Kasi ako marami. Napakadaming panahon or pagkakataon na napunta ako sa ganung sitwasyon. Kapag may changes, ang una ko talagang tanong, Lord, bakit po? Pero baka mas maganda itanong natin na, Lord, ano po ang gusto niyong ituro sa akin sa season na to? Minsan kasi, di ba, ang pagbabago, ang paraan ni Lord para ilipat tayo sa lugar kung saan mas lalago yung faith natin. Kaya lagi natin isipin na hindi punishment kapag may nagbago. Hindi punishment ang change. Madalas ito ay preparation pala ng Panginoon para sa atin. Ikalawa, it's okay to grieve what you lost. Alam mo kaagapay, hindi kailangan magpanggap na okay ka kaagad. Kasi syempre, a part of you, may nawala. Kasi diba, kapag may nagbabago or may changes sa buhay natin, there's a part of us na nawala or nagbago, lumisan, diba? Kagaya kunwari, sa friendship, may mga nag-friendship over. Kaya naman pangarap na hindi natuloy or chapter ng buhay natin na nagsara kasi kala natin yun na, opportunity na, pero biglang nawala. And yes, normal na makaramdam tayo ng lungkot kapag nadadaan tayo sa mga ganun sitwasyon. Pero hindi ibig sabihin na kulang yung pagtitiwala mo kay Lord. Kasi even Jesus grieved. At ang importante, huwag kang manatili sa lungkot. Dalhin mo to kay Lord dahil hindi niya minamadali yung healing mo. Journey with Him. Ikatlo, don't miss the new because you're staring at the old. Uy, ang ganda nito ah. Kasi diba may tendency tayong paulit-ulit balikan yung nawala. Hirap tayo makamove on. Lahat naman eh. Na parang nandun yung panghihinayang na, uy, sayang. Sana ganito na lang, or sana hindi nagbago. Pero habang nakatingin tayo sa kahapon, dun sa nawala, sa bagay na inalis or lumisan, baka hindi natin napapansin yung bagong ginagawa ni Lord ngayon. Minsan kailangan nating iangat yung tingin natin para makita natin yung bagong blessing na inihahanda ng Lord para sa atin. Kaapat, hold on to God. Not to your
comfort zone. Ay, ang hilig natin magstay sa comfort zone. Kasi syempre, kapag comfort zone, gamay mo na eh, diba? Like, kabisado mo na, familiar ka na, kampante ka na. Pero let's be honest, hindi naman talaga tayo takot sa change. Ang kinakatakutan natin ay yung unknown, yung mga bagay na hindi natin alam, hindi tayo familiar, hindi pa natin nasusubukan, at hindi kasi natin alam kung ano kasi yung mangyayari. Pero, ang good news kaagapay, hindi mo man alam ang future, kilala naman natin ang Diyos na may hawak nito. At kapag hawak niya ang bukas natin, pwede kang humakbang kahit hindi mo pa nakikita yung buong picture. And lastly, ikalima, trust that God never changes even when life does. Ito siguro yung pinaka-comforting na reminder para sa ating lahat. Kasi yes, nandun tayo sa realidad na lahat ng bagay dito sa mundo nagbabago. Nagbabago yung trabaho, nagbabago yung relationships, nagbabago yung season, nagbabago yung weather, at kahit mismo tayo, sarili natin, nagbabago tayo. Pero ang character ni Lord never magbabago. Faithful pa rin siya, mabuti pa rin siya, at kasama pa rin natin siya. At ang Diyos na naging tapat sa atin noon ay patuloy na magiging tapat pa rin sa atin bukas at magpakailanman. Kaya kaagapay, baka ang season na niluluksa mo ngayon ay siya ring season na naghahanda sa'yo para sa panibagong chapter na hindi mo pa nakikita. At okay lang kung hindi mo pa naiintindihan yung lahat. Hindi hinihingi ni Lord na alam mo na dapat lahat yung buong plano, alam mo na dapat lahat yung mangyayari. Ang hinihingi lang ng Lord sa atin ay ang magtiwala sa Kanya at sa mga gagawin pa Niya sa buhay natin. Kaya kaagapay, kung may pagbabago mang kinakaharap ka ngayon, tandaan natin ito. Every ending in God's hand is the beginning of something He has already prepared. Kaya huwag ka matakot mag-let go kapag si Lord na yung nangunguna. Because while seasons change, God never does. Kasi habang nagbabago yung mga season ng buhay natin, ang Panginoon never magbabago. Hinding-hindi siya magbabago. Siya'y tapat ngayon, bukas at magpakailanman. At siya ang kasama natin kahit hindi pamilyar ang daan. Makakalakad pa rin tayo na may pag-asa, may peace, at may trust sa Kanya. Kaya kaagapay, samahan mo ko sa isang panalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po dahil Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago kahit ang buhay namin ay puno ng pagbabago. Maraming beses, Lord, mas nakikita namin ang mga nawala kaysa sa mga bagong ginagawa mo. Kapag natatakot kami sa bagong season, give us the grace, Panginoon, na mas magtiwala sa iyo, na hindi mo kami iiwan, na hindi mo kami pababayaan. Bigyan niyo kami, O Diyos, ng lakas na mag-let go sa mga bagay na kailangan na naming bitawan o yung mga bagay na pinabibitawan mo na sa amin. Bigyan niyo po kami ng kapayapaan para tanggapin yung mga changes na hindi po namin kontrolado. At bigyan niyo po kami, Lord, ng pananampalataya na maniwala na may mabuti kang layunin sa bawat season ng aming buhay. Tulungan niyo po kami, Lord, na makita yung opportunities sa gitna ng mga pagbabagong nagaganap sa buhay namin at yung hope sa gitna ng uncertainty. And Lord, remind us that even when we don't know what tomorrow holds, we know the one who holds tomorrow. At Ikaw yon. Patuloy niyo po kaming gabayan. Patuloy niyo pong gabayan ang bawat isa. Palakasin ng aming kalooban at tulungan kaming sumunod sa iyong plano, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil faithful ka noon, faithful ka ngayon, at faithful ka habang buhay. Maraming salamat, O Diyos. We honor You, we love You. In Jesus' mighty name, Amen.

Salamat mga kaagapay sa sumama sa akin sa loob ng isang oras. Maraming maraming salamat sa mga kasamahan natin sa broadcast, sa ating production technicians, RTV team, maging sa ating broadcast engineer, sa ating Bokawe transmitter site. Maraming maraming salamat po sa inyong pag-agapay. Dito na po natatapos ang ating kwentuhan ngayong hapon. Pero kaagapay, hindi pa dito natatapos ang journey mo. Magkakarinigan tayo ulit next week, same time and same station. Muli, ito ang inyong best friend on air, Abcidi Ferrer Tabua. Nagpapaalalang, God is with you even in the in-betweens.

0: happy vibes only on
1: In Between's,
0: your weekend spot for Chikahan Tawana Namaisamang Life Lessons.
1: In Between's,
0: 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
2: Maging ubas, huwag pasas. Relihiyoso ang karamihan sa mga Pilipino, kaya naman kumpara sa ibang bansang napuntahan ko, mas marami dito ang nagsisimba linggo-linggo. Totoo yan. Nakagawian na yan ng marami sa atin. Iba-iba nga lang ang dahilan kung bakit tayo nagsisimba. May mga nagsisimba dahil namamanata at may hinihinging himala. May nagsisimba dahil itinuturing nilang ito ay obligasyon at sine-check ang attendance nila sa simbahan. Meron namang gustong makinig talaga ng sermon o pangangaral. Yung iba, kapag nagsisimba, nakapagsisisi ng kasalanan. Mahalaga sa maraming mga Pilipino ang pagkukumpisal at pangungumunyon, kaya nagsisimba sila. Yun nga lang, pagkakain ng ostya, umaalis na yung iba. Marami din ngayon ang may mga tungkulin sa church o Christian fellowship. Umaawit, nagsasayaw, naglilingkod sa mga kapatiran sa iba't ibang kaparaanan. Pero hindi naman lahat ng nagpupunta sa simbahan ay totoong sumasamba. May mga nagpapapansin dyan sa nakukursanadahan o crush niya. May tumatakas sa gawaing bahay. May naghahanap ng downline o kaya mauutangan. At meron ding mga mapagsamantala at naghahanap ng mananakaw. Ang simbahan kasi ay gusali na pinagtitipunan ng iba't ibang mga tao. Hanggat maaari, inaasahan nating puro taus-puso sa pagmamahal at paglilingkod sa Diyos ang mga labas-masok dyan. Yun nga lang, hindi lahat. Kasi ang gusaling ito ay hindi naman kumakatawan sa buong kaharian ng Diyos. Mas malawa kasi yon. Pero alam ng Diyos at alam mo kung totoo ka sa pagsunod sa Kanya o hindi, di ba? May mga taong sadyang mapagmasid, kaya pati mga taong nagsisimba napapansin. Minsan, sa kanilang pagmamasid, pinaganda ko lang ang tawag sa kanila, pero sa katotohanan mga wala lang silang magawa at ang aga-aga mga nakaupo lang dyan sa tambayan ng mga manlilibak. Sabi nung isa sa kanila, tingnan mo yung mga nagsisimba na yan. Maayos naman ang bihes, ha? Ang babango. Pero parang ang bibigat ng problema sa buhay. Malungkot ang mukha. Meron namang mukhang sobrang stress. May nakasimangot pa. Mga mukhang pasas. Alam mo naman ang itsura ng pasas, ano? Maitim, kulubot, parang tuyot, sun-dried raisins. Sabi ng tao, pansinin mo ang mga mukhang pasas, ayan o, papasok sa church, magkakantahan ng malakas, may palakpakan pa, magdadasal, makikinig sa sermon, magkukumunyon, tapos kamayan, beso-beso, paglabas ng church, pasas. Kulubot pa rin ang mukha, nanunuyo, walang pagbabago. Di ba dapat kung naranasan nila ang Diyos at naniniwala silang dininig ng Diyos ang mga dasal nila, hindi na sila mukhang pasas? Dapat mukha na silang ubas. Banat ang mukha, nananariwa at kaakit-akit. Parang ang sarap pitasin. Siguro narinig mo na yung kwentong yan. Di ko malimutan ang paghahalin tulad na yan mula sa Bible Study Group leader ko nung college. Sa buhay natin, talagang kasama ang mga problema at pagsubok. May magaan, may mabigat, may mga pangyayaring nakakabagot, o kaya sitwasyon na nagiging dahilan ng pagsimangot. May mga dahilan kung bakit minsan para tayong nanunuyo. Magsalamin ka nga sandali. Tingnan mo, ano nakikita mo? Mukha ka bang pasas? May solusyon dyan. Sa Gospel of John, chapter 15, sabi ni Jesus, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kaniya ay mamumunga ng sagana. Kung mananatili kang nakaugnay sa puno ng ubas, si Lord, at pananatilihin mo ang mga kaisipan at panuntunan niya sa buhay mo, mamumunga ka ng sagana. At ang bunga, ubas, banat, sariwa, kaakit-akit at masarap pitasin. Dapat ang palagi mong isinasa puso at isinasa isip ay mga bagay na nakapagpapayaman at nakapagpapaganda ng kalooban. Makinig ka sa mabubuting payo, sa mga malilinis na kanta. Piliin mo ang mga mabubuting babasahin at palabas sa telebisyon o pelikula. Mag-meditate gamit ang Biblia. Panatilihing malusog ang katawan, kalooban at kaisipan. Suriin ang iyong mga impluwensya at siguraduhin sila o ang mga ito ay sang-ayon sa mga panuntunan ng Panginoong Hesus. Nako, syak na kahit marami kang problema, maiiwasan mo ang panunuyo kagaya ng pasas at mamumunga ka ng marami gaya ng ubas. O ano, nagsalamin ka na ba? Mukha ka bang ubas o pasas?
3: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit nang maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
4: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agape ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
5: sa febc.ph
4: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
6: Puso at lakas, sports sa Pinas.
7: Isang mapagpalang Sabado sa inyo mga teammates. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at ito ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Welcome sa mga teammates natin na madalas makinig sa atin via DWAY 104.3 FM K Radio sa Bicol, sa DXFE 1197 The Good News Radio sa Davao Region, sa DZRK 106.3 FM Radyo Kapitbisig sa Palawan, sa DXAS 1116, Your Community Radio sa Zamboanga. Tayo rin po ay napapakinggan via online streaming sa ating Facebook page natin sa Puso't Lakas Sports sa Pinas sa FEBC 702 DZAS o kaya sa febc.ph. Greetings po sa mga kaagapay natin na madalas makinig sa atin. Si Ben and Maricar Loriaga, Linda Celestino, Hilda Mendoza, Nora Cancela, Faustina Habla, Coach Glendino Gopes, J.R. Diaz, Nilo Divina, Lordan Mullion, Aaron Ray Gacho, Mila Pascuar, Pascua, Ador Malapitan, Aurora Estrella, Emmy Cristobal, and Larry Cristobal. Sa pagbabalik ng Puso at Lakas, ang ating guest ay into fencing, kakaibang sport, dating varsity athlete and ngayon coach ng UP fencing team, varsity, men's and women's. Sa pagbabalik ng Puso at Lakas.
8: Time out muna kapatid! Magbabalik ang Puso at Lakas, sports sa Pinas!
9: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
4: Ito ang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Puso at Lakas, sports sa Pinas. Pusong kampiyon, siya na nga, luha at galak. Mga sikreto ng marugdob na ensayo at pagtatagumpay sa larangan ng sports. Pusong kampiyon.
7: Magandang hapon mga kaagapay. Our guest is a good friend of mine and he is now the head coach of the UP fencing team. Let's all welcome Coach Alan Dator. Hi, Coach Alan.
10: Hello po, Coach. Kamusta po?
7: I'm just excited na ikaw ang aking guest. Former player ko siya, no? Sa ombudsman, no? Magaling siyang mag-basketball when it comes to shooting. Three-point shot. Nakakaasar kasi nakalaban ko siya. I was coaching another team sa ombudsman. Tumitira siya sa malayo tapos pumapasok. Sabi ko, ganito ba talaga kagaling tong bata na ito sa shooting? Totoo kasi nung naging player ko naman siya, binuo na yung ombudsman team, hindi na yung inter-color ng ombudsman. Nakita ko yung outside shooting niya. And during that time, hindi ko pa alam na si Coach Alan Dator is, ang sport niya is fencing, no? And then eventually nakita ko siya sa UP. Oh, player pala siya dati sa fencing team, varsity team. And then now, he is the head coach of the UP fencing team sa UAAP. Coach Alan, ano ba ang first love na sport mo?
10: Siyempre, Coach, yung basketball po. Yun po talaga yung unang sport na nakahiligan, na minahal ko. Ganun po.
7: Coach Alan, no, karamihan naman ng mga Pilipinos, no, mataas yung percentage. Parang basketball is the national sport. Lahat ng kanto, kahit sa Boracay, kahit sa El Nido, sa mga isla, may makikita ka na may board or may coconut tree na may ring, no? But ang sport mo ngayon is fencing. Can you tell us more about paano ka ba na-in-love or paano na-introduce sa'yo itong sport of fencing?
10: Yung ano po ako, papasok po ako ng college. Siyempre, yun nga po, first love natin, basketball. I was trying to do my best to get into the varsity team of UP, not knowing na sobrang taas pala ng standards pagdating sa collegiate level na. Kasi nung high school naman, ano lang po, average player lang naman ako, ganyan. Pero, yun nga, umasa pa rin po ako na kahit papano, kahit makapasok sa team B ng basketball, pero kahit pala team C or D, ang hirap pala makapasok dahil ang daming magagaling po talagang bata nung na nagtatry out for the college level. So, nung finally na tanggap ko na masyado akong maliit, saka medyo hindi naman ganun ka-competitive yung skills ko as a basketball player, I tried to look for another sport na nag-poke ng interest ko. Yun nga, yung nakita ko sa isa mga listahan ng PE classes was fencing. So doon po nag-start. After nung PE class ko, natapos ko siya. Hindi rin maganda yung results, pero sabi ko, parang dito meron akong chance na mag-develop. Kasi yung hindi po ganun kailangan yung height sa fencing eh. Unlike sa basketball na talagang premium yung pagmatangkad ka. Sa fencing, you have to be knowledgeable of the strategies, the tactics. More of parang human chess po kasi ang dating eh. So with that, doon na talaga nag-center yung attention ko sa sport na yun.
7: Mm-hmm. Pag sinabing fencing, ang unang pumapasok sa mind ko, no, it is, correct me, no, kung baka mamaya mali naman ako, elitist sport. Kasi una, napakamahal tignan, no, yung gamit pa lang. Tapos, pag naalala ko pag fencing, sa mga James Bond movies yan, no, na siya ay nagfe-fencing or nadadaan siya. And then, but for Coach Alan, no, to be in love with fencing, and then doon siya eventually naging varsity player, no? Mahirap ba pumasok sa varsity team ng fencing?
10: Malinawan lang yung mga nakikinig sa atin, Coach. Yung fencing po nung time ko, yan, medyo totoo na parang ang tingin talaga nila elite sport. Kasi po yung sa totoo lang talaga, yung mga gamit po na noon, lalo na yung ginagamit for competitions, very scarce siya. Kung bibili ka talaga ng mga pang-fencing talaga na gamit, yung mga branded, mga mahal po talaga yung mga gamit noon. Fortunately, yung Filipino Ingenuity, meron po kami nakilala na gumagawa ng mga fencing uniform. So, naging medyo nakayanan namin yung gastos, yung expenses sa paglaro ng sport namin. Tapos yung second hurdle doon, after yung getting yung the proper equipment, ganyan, yung coach naman namin po kasi sa UP noon, very generous siya na coach. Ang gusto niya, palaganapin din yung fencing sa nakararami. He teaches for free. So, naging bonus sa amin yun na we didn't have to pay for our lessons. Kahit tapos na yung PE classes namin, if we want to learn more, sinasama niya kami sa training venue ng National Fencing Team, which is sa Ultra at that time. Inayaan niya kami makipractice, makita yung mga naglalaro. Ang time noon, ang pinakasikat na fencer noon, si Richard Gomez eh. So doon pa lang, na-motivate na kami, uy, pwede pala talaga namin pagbuhusan ng effort to, ma-develop kami kung gugustuhin namin. Ganun po. So, doon na lang, nag-start lang yung ano eh, mabawasan yung mga misconceptions namin about fencing. Hmm. Tapos, ano naman, timing rin po. After ko mag-PE class, biglang inopen ng UAAP yung fencing as a demonstration sport. De, lahat kami na bago, kahit rookie pa lang kami, nasabak agad kami sa competition sa UAAP. Hindi namin nga alam na mag-o-open o magkakaroon ng ganung opportunity. And fortunately for us, siguro dahil chinagari namin yung sport, yung first 2 years po namin, yung men and women's team, nag-back-to-back na champion sa UAAP. So, sabi namin na, baka ito na nga yung sport na para sa akin or para sa amin ng mga teammates ko. So, yun po.
7: Coach Alan, no? Back-to-back, ibig sabihin champion, no?
10: Opo.
7: Eh, mahirap mag-champion sa UAAP kasi you are playing against the best fencers ba ang tawag?
10: Opo, fencers po.
7: You are playing against the best fencers. Eh, kukunti lang naman. There are 8 collegiate teams.
10: Opo.
7: Tapos yan, they would get the best fencers no, sa high school. Eh, binanggit mo pa na may iba dyan siguro naglalaro sa mga clubs. Pero kayo, from PE classes, sinaga kayo ng coach nyo, wants the sport to be known and then to be developed, no? Parang

0: foil yung event ko. Dalawa tatlo kaming rookie na naglaro dun sa foil. So hindi namin inasahan na makakapalag kami kaagad sa Ateneo kasi sila na meet namin sa finals eh. Pero yun nga siguro dahil motivated kami talaga to perform, to maximize our potential kahit wala pang 1 year yung training namin doon eh, nung sinaba kami sa UAP. Ano lang, tawag po dito, may kasama na rin po siguro sa dasal talaga yun. Nakakuha namin yung men's and women's division nung first year ng UAP fencing tournament. Tapos tumawid pa siya ng ano, sa second season. Kami rin ulit yung nag-champion ng back-to-back eh. Pero nung second season na yon, coach, dumami na yung mga nakaka-rinig na, uy, may fencing pala sa UP. Sali tayo. So it started out as a club organization na doon kami kumukuha ng mga members, tapos pinagtatryout namin sa varsity. Wala po kasi talagang background usually mga UP fencers eh. Dahil wala pa naman po masyadong fencing clubs at that time. Mostly ang natitrain po yung sa grassroots program po ng national team. Ngayon na lang talaga yung emergence talaga ng maraming private clubs, maraming schools na nag-a-adapt ng fencing programs. Puro baka for the past 5-8 years, doon lang po talaga nag-boom yung dami po ng ano, na organizations and clubs na nagtuturo ng fencing.
1: Alam sa mga nakikinig sa atin, no, mga kaagapay, no, first time ko nga nadinig to kay Coach Alan, no, he never talked about this nung siya ay player ko sa basketball team, sa ombudsman. And I'm so proud of you. No. First time ko na nalaman to na part ka ng championship fencing UAAP. No? Go UP. UP 5. So proud of you. No? And Coach Alan, champion kayo, no? What makes a good fencer, no? Or a champion fencer? Especially sa itong sa mga na-experience mo. Merong, can you name three qualities sa isang na nakikita mo sa isang champion fencer? Ano-ano yon?
0: Una, coach, kailangan talaga, kung gusto mo talagang gumaling sa fencing, you really have to be patient with your development. Kasi yung fencing po, unlike other sports, yung movement po niya, hindi natural. Hindi siya natural. Na, kumbaga, pag nag-training kayo sa sport na to, you will get to know muscles na akala mo wala naman pala sa katawan mo eh. Yung right leg mo sasakit pero left leg mo hindi sasakit. Lumalaki yung isang thigh mo pero yung isang thigh mo hindi rin lumalaki. So very ano siya, very
1: unique.
0: Different siya sa ano, sa ibang sports sa parang natural yung galaw. Di ba? Parang sa basketball, coach, di ba? Pag nagdi-dribble ka, kahit na ano, parang free-flowing yung laro mo eh. Sa fencing, you really have to be patient and master all of the skills na kailangan para mag-develop ka. Pangalawa, you have to be, ano po ba, parang an open book. You should always
1: humble
0: yourself na hindi ito yung katapusan ng natutunan ko. May matututunan ako sa iba, ibang coach, may matututunan ako sa ganitong tournament, may matututunan ako. Kasi once po na inisip nyo na, oh, ako na pinakamagaling, oh, pick ko na to, may gagaling at gagaling sa inyo sa fencing. Kasi it's a thinking sport po eh. It's like chess. Na pag hindi mo pinaghihirapan yung development mo, hindi nyo po tinatay na maging mas mature pa or inorish yung laro nyo, you'll become stagnant.

0: So, yun nga po, yung dapat open-minded po kayo pagdating sa development ninyo, aside from being patient. And third po, kailangan siguro, coach, you have to develop this trust with your coach or your trainer na gaguide ka sa mamamaximize yung potential, magagaid ka sa tama, ganun po. Kasi coach, yung fencing nga po, dahil hindi nga siya parang yung tipong pag pinanood mo sa TV, di ba mga bata po, pag nanood sa TV, minsan nakakopy na agad yung forma ng pag-layup, pag ganyan, pag free throw. Sa fencing, technical po kasi siya eh. So you have to have this mentor din na pwede mong maging confident o mag-rely ka sa kanya na kahit pa paano ibigyan ka ng magandang foundation. Tapos eventually, pag kunyari, nakita na siguro ng coach mo na naturo niya sa'yo lahat, this coach will always encourage you to try mo naman na aralin to, try mo naman kung mag-compete dito para mas gumanda pa yung laro mo. Ganun po yung turo kasi sa amin eh. Never, never stop telling your fencers na okay ka na, sagad ka na, or yan na yung maximum na potential mo. Palagi ka na yan, magde-develop at magde-develop ka kasi yung sport po, lalo na sa mga international competitions, ang dami po, it keeps on evolving po talaga, coach.
1: Coach Alan, natutunan ko sa iyo, no? Number one is patient, no? Kasi unique siya, no? Sabi mo nga na may mga movements na hindi naman kagaya ng ibang sport na yung both muscles ay nade-develop. Tama ba? Minsan may muscle na ito mas malaki sa kabila.
0: Opo, kasi coach,
1: Opo.
0: yung movement namin forward backwards lang eh, tapos may mga lunges, tapos isa lang yung arm na muna may hawak na blade, tapos yun yung gagamit mo pang tusok, yung kabila for balance lang. So talagang lalaki yung isang arm mo compared dun sa non-fencing arm mo. Tapos same din sa ano po, sa legs. Left leg mo magpo-push off yung right leg mo yung mag-finish ng lunge. So kaya kakaiba po talaga siya from other sports para matutunan mo yung balance, yung tamang balance, tamang center of gravity. You have to be really patient with learning all those basic things.
1: Gusto ko yung sport na yan kasi mas may pag-asa tayong mag-excel, no? Tama ba? Mas ang chance natin to win a medal sa international, mas malaki as compared sa yung Gilas basketball na manalo ng silver man lang o bronze sa Olympics. Tama ba?
0: Paano po ba? Siguro ganito na lang, coach. Para hindi rin naman ako, hindi naman po ako ganun kaalam sa ka-fan po talaga ako ng Gilas, coach. Eh. Dalawa na po ang napoproduce nating Olympian recently na fencer from talagang Pilipina. Si Sam Catantan saka si Maxine Esteban, although si Max po nag-transfer siya sa Ivory Coast, pero Pilipina po talaga siya. And with that, coach, parang makikita mo na kaya po talaga, kaya nila makipagsabayan sa bigyan ng tamang training, tamang exposure, tamang support. Malayo po mararating ng mga fencers natin in terms of kung ang end goal natin is to have Olympian or medalist sa Olympics, maganda po yung chance talaga ng fencing sa Philippines.
1: Compared to Basketball, which is true
0: Ayoko
1: naman.
0: magsabi, Coach.
1: Hindi, parang ano lang yun eh. Parang weightlifting lang eh. Di ba weightlifting si Heidi Lynn Diaz, mas malakas ang chance niya na magka-medal sa Olympics than the basketball. Kasi mabigat talaga ang competition when it comes to basketball. Kalaban mo yung mga NBA players, no? Sa mga different countries, no? And Coach Alan, ano naman yung heartache mo or lowest low when you were a fencer, no? Atleta sa UP.
0: Hindi na sa UP, Coach, yung pinakamasakit sa akin eh. Yung
1: Sige.
0: graduate na po kasi ako noon. Bali po kasi, Coach, nung college ako, nakapaglaro po ako sa UAP ng 3 taon. Tapos, nasa national team training pool na po ako noon eh. Nung pag-graduate ko ng college. Pero, isa sa mga what if ko doon, kasi tumuloy ako sa law school eh, after ng college eh. So, tinry ko isabay. Hindi pala kaya. Pag national team, tapos maglo-law school ka ng, ano, maglo-law school po kayo. Talagang, kung gusto mong mag-law, gusto mong tapusin yung law, you have to focus on that goal alone. Pag hinaluan mo ng fencing, playing for the flag, ang laki po talaga ng sacrifice talaga ng mga atleta natin kung yun talaga yung gusto naman nila. So, na-realize ko po yun, hindi ko kaya. Pero after law school po, tinry kong bumalik. Nakapasok po ulit ako sa national training pool po ulit. And yun yung time na medyo lumalaban na po ako for a top 4, top 3 slot sa national team na, hindi na po sa training pool. Pero unfortunately, dahil nga na una kong tapusin yung law, tumagal na nagkaroon ako ng lull sa sport, kahit na nagrarank po ako, medyo kinausap po ako ng mga coaches namin sa national team. Sinabi sa akin, medyo matanda ka na, baka hindi na natin ma-maximize yung potential mo as a fencer. So parang pinaghulugan po talaga ako ng langit at lupa kasi I was really trying my best and at that time, ang focus ko po noon was joining the team sa AFC, yung Asian Fencing Championships. Na-bypass po ako at pinaglaro yung mas bata sa akin, yung mga nasa college level dahil mas may potential nga daw po sila na magtuloy pa dun sa sport. Pero yun, I took it as a, ano, una, syempre, medyo bitter po ako na sabi ko, bakit ganun? May naman international players na nasa late 20s, early 30s, and they're still playing sa Olympics po ng fencing. Eh, late ko na na-realize na yung mga iniidolo ko pala na yun, eh, 6'3", 6'5", 6'6", yung height. So, siguro, dahil yung athleticism nila, yung build nila, so kahit matanda na sila, na kukonsider pa rin sila sa team nila. Ay, ako po, medyo yung age ko nga po at that time, nasa late 20s na ako noon. The NSA thought na pagbigyan na lang yung mga basbata. Pero nag-ano lang po ako noon, pahinga lang ako ng 1 year, 2 years. Bumalik rin ako sa fencing kasi yun na, nabigyan na po ng opportunity na mag-coach. Eh, syempre, mahal po natin yung fencing. Yung mga nagpapaturo, hindi naman natin mahindihan. Lalo na yung mentor ko talaga si Coach Orly, sinabi siya, tulungan mo na ako sa UP. Hindi ka naman na player eh. Magsamahan mo lang ako mag-coach. So, yun po yung naging ending. Hindi man ako naka sampa sa SEA Games or sa Asian Games. Naging assistant coach po ako after a year of, ano, of rest. Ganun po.
1: Coach Alan, so sorry to hear that, no. My thoughts on that, no. in any competition, we are, sa akin ha, as a coach, hindi potential eh. We filled in the best players. Kung sa boxing yan, dapat thoroughbred, di ba? Hindi dahil magpapasok tayo dahil may potential in the future. That is my thought, no? We get the best players, ilaban natin, kasi they worked hard for it. But I know that yung experience na yan, even though may konting sadness or bitterness, I think it made you a better person. No? It made you overcome adversity. Kahit may kurot, no?
0: May kurot po.
1: I was sorry to hear that, but Coach Alan, I hear you loud and clear. Lalo na nung binanggit mo na nandun ka na sa pang number three, no? Number four.
0: Your po po.
1: Oh, ilang players ba ang kinukuha kung may ranking sa
0: men's team? Ang national team po is comprised of yung top four po ng Philippines. So, yung ano nga po noon, Coach, parang side story lang po ah. Yung before, yung ipapadala sa AFC, nagka-special ranking pa nga po kami noon eh. Yung top six, pinaglaro. Kasi they were really trying to siguro, dahil nga yung isa sa circumstances ko, tapos yung mga yun nasa, so kumbaga parang hindi pa sila sold dun kung sino ipapadala eh. So kaming top six, pinaglaro kami, special tournament. Tapos nag top four ako dun sa tournament, pero hindi pa rin ako na padala. Kaya nga talaga yung medyo sakit nga no na kahit ganun, pinaghirapan ko naman to. I really trained hard. Lahat ng gusto nilang ipagawa or yung criteria na binigay nila na meet naman. Pero yun nga, because of age, I was bypassed. Ganun. Well, that's history naman po. Pero sinasabi ko na lang sa mga estudyante ko na if ever may ganitong sitwasyon sa inyo na mangyari, learning ko lang rin dyan, as long as you love what you're doing, as long as you're in love with fencing, in love with the sport, don't let anyone tell you na hanggang dyan ka na lang. May iba pang avenues para makalaro ka. And truth be told, Coach, ngayon, nagaroon na ng veterans category ang fencing. 40 and above, 45 above. May mga international competitions na ganun. And ngayon sa ranking yata namin sa veterans, sa 40 above, nasa top 2 ako ngayon. Kung kailan pa tumanda eh. Doon pa naka top 2. So, we're praying na our fencing association gives us the chance to represent officially the Philippines pagdating sa mga veterans competition. Kasi usually when we go out coach as veteran players, kanya-kanyang gastos, tapos hindi siya official. It's a privately funded na lumalabas sa competition. Hopefully magkaroon sila ng chance na bumuo talaga ng official national team for the veterans class. And yun, pinaghirapan ko rin ulit ngayon na maglaro. Dumadami na rin kami si Congressman Richard, nakakalaban din namin sa mga veterans tournament ngayon yan eh. Yun po.
1: May tanong ako, sino mas magaling, ikaw o si Richard Gomez?
0: Mas pogi po si Kong.
1: Pogi lang. Galing.
0: Mas magaling po talaga si hands down po talagang, kumbaga, sa fencing po, siya ang LeBron James ng Philippine fencing. The build, the athleticism, yung utak sa laro, parang ginawa siya para mag-fencing ka agad eh. Dahil, in all honesty, Coach, alam ko sandali lang siya bago siya naging na promote to national team eh. Ganun siya ka athletic pagdating dun sa fencing. Na-adapt niya agad kung ano yung mga kailangan eh. Tapos ano pa, yun nga po, he's gifted with the physique and the athleticism to be able to compete agad sa SEA Games. And nag-medal naman agad sila. So talagang taas kamay ko po kay Kong Richard pagdating dyan sa ano sa FA. Although may mga times po na kukurutan ko siya ng konting panalo pag 5 points, pero pagdating sa 15 points, medyo malayo pa yung kakainin natin.
1: That's wonderful, no? Na I think you were able to find peace, no, with what happened. Na may competition, 40s, 45, no? Ang tawag ko doon, seniors event, no? So may seniors, no? So, and eventually, imagine na you were able to be sa top two, no? Now, as a coach, no? Coach Alan, ano ba ang hinahanap mo sa mga players, no? Ano yung mga attitude na hinahanap mo? Maybe you can name two. And then, yung mga attitude naman na ayaw mo sa isang player, no? Kasi may mga nakikinig dito na may mga magulang na may mga anak na mga player. So, pag nadinig nila yung side mo na, oh, si coach, ito pala hinahanap niya, at ito rin yung ayaw niya. So, ano yung mga dalawang bagay na hinahanap mo sa mga atleta mo?
0: Sa experience ko sa pagkuha ng players coach, lalo na for the UP fencing team sa recruitment process, nagpapa-tryout kami coach, di ba? Pero hindi ko po tinatali yung sarili ko dun sa results mismo lang ng tryout. Kasi ang hinahanap ko po talaga sa fencer, yung willing matuto, yung madaling maturuan, very malleable siya kahit marami na siyang alam, willing siya na madagdagan pa yung alam niya tungkol dun sa sport. Kasi po, dahil nga po marami na ng clubs, marami na rin schools na maaga pa lang nakakapag-fencing na yung bata, na-expose na agad siya sa ano. Pag nagtatryouts mo, makikita mo na ito, resistant to sa magiging coaching style ko sa kanya. Kasi kinakausap po namin eh. Try mo nga ito, try mo nga itong gawin. No? Nakita mo ba kung ano yung move mo kanina? Ano masasabi mo doon? Paano pag ganito mo? Pag oras na sinabi mo na, that won't work. That won't work. I don't think that will suit my game. Medyo nagba-back off na agad ako doon sa fencer na yun. Kasi it shows na hindi siya open, hindi siya ano, kumbaga parang puno na yung cup niya. Wala ka naman ituturo sa kanya. Pagdating sa competition, kung hindi naman makikinig sa yung fencer, wala siyang tiwala sa program ninyo, hindi rin kayo magkakaroon ng ano na cooperation pagdating sa goal ng team. So yun po yung unang hinahanap ko. Pangalawa, yung pagiging humble po talaga. Kahit sabihin nyo, wala siyang kinalaman sa fencing. Yung pagiging humble po kasi yung isang attribute na yun, ang hirap hanapin sa mga athletes, lalo na sa mga gagaling, na pag nananalo ka, talagang yung ego mo lumalaki po talaga, di ba? Yung confidence mo, litaw na litaw. Pero yung pagkailangan mo na maging humble, magkaroon ng humility sa defeat, sa ganyan, para mabawasan yung chances na mag-breakdown ka o tumaas yung chance na makinig ka sa coach mo at malaman mo kung ano yung kailangan mong adjustment, mahirap po hanapin yun eh, na sa ganong magagaling na player. So, usually, aside from yun na nagtatap sa tryouts namin, ang ibang nire-recruit ko, yung dalawang yung criteria na yun ang hinahanap ko talaga. So kahit medyo mababa siya sa ranking tournament, sa ranking na tryout, kinukuha ko pa rin siya. And ano naman po, coach, maganda naman yung naging results. Ganun. Sila rin yung nakakatulong sa amin na mag-maintain ang standing sa podium pagdating sa fencing tournament. Ganun. So, doon naman sa ayaw, coach, yun, ayaw ko yung nga po yung, ano, yung medyo, ano na, resistant na doon sa pag-aral pa or pag-learn pa ng mga ibang matututunan sa sport. Paano yung sobrang laki ng ego. Basta reverse lang po nung dalawa na ano na sinabi ko, coach. Yun po yung top two the virtues na gusto saka ayaw ko po.
1: Coach Alan, no? Ang hinahanap mo yung number one na yung open to improvement, no? Open to new ideas na from a coach na magtuturo. Kasi mga atleta pa lang to, hindi pa fully developed. And you've been there, no? Been there, done that, nakita mo na, years of experience, plus wisdom, plus knowledge, nakita mo. So, tama yun eh, na pag may players na iba ang asta, may dating, medyo, kung super galing ba naman, kung Michael Jordan ba naman eh. Pero mahirap pa rin, no? Sabi nga ni Coach Mike Krzyzewski, no, yung naging coach ng national team, I would get, kasi ang ranking sa basketball, one to five, no? So five star, four star. I would get a two star recruit, pero ang attitude naman niya, five stars. As compared na sa isang player na ang kanyang skill level at talent, five stars. Pero yung attitude naman niya ay two stars. Iba pa rin ang hinahanap ng mga coaches. Yung a good attitude, no? Sabi nga na isang coach na when we recruit players, we recruit good teammates. Yung makakapag-bonding sa team, di ba na magiging solid sila, no? Plus yung humble, open to instruction. Sabi nila, what is the biggest room in the world? It's the room for improvement. And mahirap pag kumuha ka ng coach na, ng player na medyo may dating na, no? Medyo malaki na yung ulo. Ayaw nang makinig. Coach Alan, sa mga magulang, no, nakikinig sa atin, ano yung mga advice mo sa kanila na ang anak nila into sports?
0: Sa mga magulang po, siguro masasabi ko lang po, huwag niyo pressurein masyado yung anak niyo to perform. Let them enjoy the sport po. Let them, lalo po nagsistart pa sila, let them have fun po pagdating sa pinili nila na sport. Kasi once na naramdaman na nila yung, kanya, nananalo na sila, yung pressure, baka hindi maging a positive thing eh. Baka mas maging negative yun na instead of loving the sport, instead of continuing with their passion dun sa sport na pili nila na gawin eh, layuan nila kasi nga hindi nila nararamdaman nila na yung magulang nila gusto lang yung ginagawa nila dahil nananalo sila. Siguro po, lalo na sa pag nagsistart pa lang sila, hayaan nyo po kahit natatalo sila, encourage nyo lang. Tell them na kasama yan sa growth mo as an athlete. And pangalawa po, yung nakahanap kayo ng mentor or coach na mapagkakatiwalaan, let them do their job. Let them mentor your child. Let them be the one to teach them the sport. Kasi syempre po, kaya sila naging coach dahil sila nga nakakalam kung ano yung fundamentals na kailangan sa ganyan. Kasi sa sport din po namin, the same with all other sports, may mga magulang po kasi na, alam niyo, dahil nagiging successful yung anak nila, mas gaganaan sila magbasa about ano ba yung pwede ko pang paggawa sa anak ko, ano pa ba yung pwede. Tapos nagiging ano na sila, sila na yung nagko-coach doon sa anak nila na nagkakaroon na sila ng conflict tuloy doon sa totoong mentor, sa totoong coach, dahil meron na silang idea rin kung paano nila gustong paggawa doon sa athlete child nila. So, yun po, parang parent po kayo, nandiyan po kayo pag-support, nandiyan po kayo as parang fallback nila in case na malungkot sila, kung matalo sila, or mag-celebrate kayo pag may napanalo sila. Pero pagdating po sa pagtuturo, technicalities lang naman po ng sport, ha? Pero yung, syempre, yung values po, yung virtues po ng child, parent kayo, syempre, primarily, kayo pa rin naman yung magtuturo dyan. Pero all other things related sa sport, hayaan nyo na po yung coach yung magturo. Kasi malilito lang rin yung anak ninyo pag kayo na mismo yung sumisigaw ng instructions sa loob, eh. Yun lang po. Based on experience ko lang yun, coach, ha. Kasi ako yung anak ko rin, coach, nagsusubok mag-fencing ngayon, eh. Yun yung rule ko sa kanya. Hindi mo nakita ko, coach. If you have fun with this sport, sige, tuloy mo lang. If you want me to give you tips, if you want me to teach you, I'll do that. Pero you have to tell me, sabi ko sa kanya. You have to be the one to approach me na, dad, I'm having a problem with this move. I'm having a problem with... Other than that, kung ano yung tinuturo mo, tinuturo ng coach mo sa'yo, yun yung sundin mo kasi siya yung coach mo, eh. Ngayon, pag umabot na tayo sa time na competitive ka na, gusto mo na talaga mag-focus sa tournament, sa ganyan, and you want me to coach you, then I'll coach you. Parang ganun sinabi ko. So far naman, coach, nag-enjoy sila sa ganung setup. Hindi sila nape-pressure sa akin na dahil nakita nila ako magalit pag minsan nagkukutsa ako, eh. Yung ayaw matitigas yung ulo. Sabi niya, Dad, will you shout at me din pag I make a mistake? Sabi ko, syempre, anak, di naman kita athlete, eh. Chichir lang ako sa'yo. Ganun po. So, yun lang. Sana hindi naman ako ma-misunderstand ng mga parents. Pero that's coming from a standpoint din na another parent din po and a coach.
1: Ako, Coach Alan, that was well said, no? Yung binanggit mo. Kasi may study sa US, mga bata, kasi alam mo naman sa US, no? Kids are into sports. Kahit bata pa lang, 5 years old, 4 years old, talagang Saturday, Sunday, kung football, kung basketball, tapos ang daming tournaments. Yung tournaments sa city nila, minsan dadayo, and pag natalo minsan yung bata, studies show, pag natalo yung bata, ang gusto nila, ang pagsasakay sila sa kotse, ang kausap nila si grandpa at saka si grandma. Kasi ang grandpa, ang grandparents, ang gagawin lang nila is, sa anak nila, no, sa apo nila na, ano lang, na just have fun, encourager, di ba? Ano lang, hindi into results, pero pag magulang, ito na, dapat nanalo ka, dapat ito
0: yung ginawa mo.
1: Di ba parang mas magaling ka na sa coach mo, and mahirap yon as a parent, no? Coach Alan, mabuti na lang ang anak ko, babae, pero into sports, pero wushu. Eh, hindi naman ako makikialam sa sport. Wushu, hindi ko naman alam kung paano ituro yun. And yes, nag-usap kami ng wife ko, pag ang daughter ko is into sports, into wushu nga ngayon, naglaro sa Batang Pinoy, placed third, nag-bronze siya, no? Eh, ang goal lang namin is to love her, to support her, hindi yung magdadagdag ng pressure. Kasi minsan kinuusap ako ng anak ko, sabi niya, Dad, nape-pressure ako pag tinatanong niyo na naka-warm up ka na ng maganda. Basta, pag tournament game, nandun lang kami, palakpak lang kami, di ba? Pero, Sa totoo lang, kami ng wife ko, ang kulang, parang feeling namin, kami yung nagwu-wushu eh. Kami yung nagtatai chi, parang ang hirap pala ng magulang. But we had to control ourselves. Kasi ang goal namin is to let our daughter have fun and to enjoy the sport. Pagkatapos, manalo-matalo, anak, sa mo ba gustong kumain? yun na lang ang role namin, di ba, na anak, pag natalo siya, feeling niya, she was not able to give her best. But sa biyaya ng Panginoon, nanalo siya ng dalawang tournaments, national tournament, bronze. Sa akin, okay na yun kasi ikaw yung number three doon sa level na yun, kalaban mo buong Pilipinas, no? And Coach Alan, no? Napakaganda ng advice mo sa mga magulang. As a coach, ano yung greatest joy mo being the head coach of the UP fencing team? The greatest joy?
0: Greatest joy po. Siguro yung ano po, coach, yung maituloy ko yung legacy ng previous na coach, head coach ng UP, yung mentor ko. Kasi coach, hindi naman po sa pagbubuhat ng bangko, yung gusto ko kasing sundan dapat dun sa head coach namin dati. Anyone who wanted to learn fencing, mapa sa PE class ba niya yan o meron nag-walk-in lang sa ultra na nagsabi sa kanya, "Can you teach me this sport? Can you teach me ganyan?" Hindi siya namimili. Tuturuan niya na ganyan. Pero syempre, may makikita mo naman kung hobby fencer lang ba o gusto niya tumuloy. Pero hindi siya humindi sa mga tao na nagtanong sa kanya na pwede ko bang itry itong sport? Pwede niyo po ba akong turuan ng basics nitong sport? Hindi siya na miliin. Medyo mahirap sundan, pero never din siya naningil, coach. Never siyang naging parang yung way of ano niya yun, yung doon siya kikita. Kasi national team coach na rin po kasi siya noon eh. Yun yung medyo mahirap lang sundan. Kasi siyempre, may kagaya ngayon, meron akong ano, may fencing club ako na pinuksan. May mga expenses how to, na para kailangan i-maintain yung fencing studio namin. Pero pag yung mga magta-try, yung gusto lang mag-trial or gusto maglaro, gusto lang malaman kung paano yung sport, we try our best na to involve muna money or payment, ganyan. Dahil gusto muna namin talaga ma-encourage siya na stick with the sport, have fun with the sport, ganyan. Kasi kukunti nga lang po nakakaalam ng fencing sa Philippines, and my hope and my mentor's hope was lumaganap talaga yon, and makaproduce nga tayo ng ano, na Olympian or winners Olympics na purely Pinoy or Pinay na masasabi na, "Oh, I started fencing without any ano, without any trouble," na kahit hiraman lang ng gamit, ganun. So pag may natuturoan ako na ganun, tapos nagtutuloy siya, coach, yun yung pinakamasarap sa akin na feeling. Dahil, uy, lalo na pag naipasok ko sa UP, natulungan ko siya, naging way yun para ma-uplift yung buhay nila na pamilya niya, dahil tinuruan ko ng sport, naipasok ko sa UP, naging successful siya. Tapos makita mo, magtatry siya na tumulong din to pay it forward. Ako, coach, iba yung feeling. Nakakaiyak din dahil sa edad kong to, kala ko, feeling ko bata pa ako, pero sa ang dami ko na pala rin naturuan na willing magbalik sa mga batang fencers ngayon na yung mga gamit nila, dinodonate nila, or coach, ano ba kailangan ninyo? Ito, pwede nyo paggamit to or pagdodonate ng equipment, ganyan. Na natutupad namin yung dream na mapalaganap pa yung fencing. Parang ganoon po.
1: Ako, Coach Alan, ha, talagang nakakatuwa yung ginagawa mo kasi you're paying it forward. Tapos, tinutuloy mo yung legacy ng yung coach, si Coach Orly. Nakita ko si Coach Orly noon eh, na ang sipag. Alam ko, matanda na siya during that
0: Opo.
1: time. Turo lang ng turo.
0: Opo.
1: Tapos, ang goal lang niya is to develop fencers. No, to develop for them to become better athletes and eventually get a degree from a wonderful university, get the best education from UP. And ano naman, yayain mo naman yung mga nakikinig sa atin regarding yung iyong binuksan na fencing school or fencing club sa mga nakikinig.
0: Doon po sa mga interested mag-try ng fencing, one of the private fencing clubs na pwede niyo pupuntahan na kami po, ako po ang nagbukas is yung UPFC, Ultim Priolium Fencing Center. It's located po sa along Marcos Highway po sa Antipolo. Dati pong house namin yun. Pero dahil for some circumstances, naisip namin na gawin siyang fencing studio and i-open sa public yung service na magturo ng fencing. Kasi coach, yun nga, na ikwento ko sa inyo kanina na ang hinahanap nga namin na makapasok sana sa UP is yung medyo malleable, medyo marunong makinig, mag-develop. And there are times na mahirap maghanap sa ibang clubs. Pero kung kagaya nito, coach, na bata pa lang na de-develop na namin dito sa center namin or magkakaroon kami ng chance na mag-develop din sa grassroots level, madali na namin matutulungan silang mag-elevate, mag-move forward to the college level. Dahil makikita namin yung development nila nung bata pa sila eh. So we try our best na very affordable yung ano, yung pag-learn nung sport. And at the same time, yung possibility na pagdating ng college, madali na sila marirecruit dahil bata pa lang nakita na namin yung development po nila. So dun sa mga magulang po, again, search nyo lang po sa Facebook, UP Fencing Center or Ultim Priolium Fencing Center. Sa Instagram din po, meron din kami same na ano po na name. So I hope na magkaroon kayo ng interest to let your child learn this sport. We promise mag-enjoy po sila. Marami kaming kids ngayon doon, coach, eh, na nag-aaral. Nasa level sila na hobby, tapos papunta na sa pagiging competitive. So, nakakatawang panoorin yung development, coach.
1: Nako, Coach Alan, no? May the Lord bless your heart for being selfless, no, in teaching the sport sa mga bata, no, na ang pag-asa nila to get into sport and eventually use it na makapasok sa high school and eventually get a scholarship, no, college scholarship. Thank you, Coach Alan Dator, the head coach of the UP fencing team, varsity team. Thank you for being our guest. Maraming salamat, no, sa inyong pakikinig, mga kaagapay. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at inyong napakinggan ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan, membro ng KBP, kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Magandang Sabado po sa inyong lahat.
0: Thank you po, Coach.
2: Puso at lakas, sports sa Pinas, sa pakikipagtulungan ng Fellowship of Coaches and Athletes at ng Far East Broadcasting Company Philippines. Sumasa sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702
2: DZAS. Agapay ng sambayanan.
4: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Bes, pwede mo ba akong tulungan? Alam ko naman na matulungin kay.
6: Ano ba yun?
5: Kasanang maingay kina mami at daddy, ah. Hindi kasi nila ako pinayagan gumimik mamayang gabi. Wala naman tayong pasok bukas. Tulungan mo naman ako tumakas.
6: Eh, anong gagawin ko?
5: Magsisinungaling ka lang, bes. Sabihin mo, mag-sleepover ka sa bahay. Pero yung totoo, tatakas tayo.
6: Bilang tunay na kaibigan, gusto ko na mapabuti ka. Buo na desisyon ko, bes. Tutulungan kita.
5: Yay! Sabi na nga ba eh, di mo ako matitiis kahit kalokohan. Go ka eh.
6: What I mean, bes, tutulungan kitang magbago. Buo ang desisyon ko na huwag magsinungaling at hindi ka malagay sa pahamak.
7: Ang pagiging mabuti sa kapwa ay pagtuturo rin sa kanila ng tamang gawain. Kung nabubulag man sa saya na alok ng mundo, tulungan mo na si Bes. Sabihin na ang totoo na walang maidudulot na maganda kahit pa sabihin na sandaling pagsisinungaling lang.
8: God is able. From disability to possibility.
9: Kumusta po muli kayo? Welcome po sa ating programang God is Able. Tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live. Napapanood din sa YouTube channel ng 702DCAS, FEBC Radio TV. At salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Ako si Raquel Camulando.
10: At ako po si Peggy Lotto, ang God is Able, ay member ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. At maaari niyo po kaming i-message sa mga numerong smart number po namin na 0999-2235675 at ang amin naman pong globe number na 0916-296-6620. At maaari din po kayong tumawag sa local number sa amin pong landline na 8654-3322 local 401. Good morning, good afternoon, and good evening. Saan man po kayo sa lupalop ng mundo ay... Hi, Ate Raquel!
9: Okay, good to see you again. Dito sa
10: good to see you po.
9: Oo, sige, pakilala lang muna natin, Pegs, yung ating God is Able kasi hindi lang po tayo program na napapakinggan sa radio or sa radio TV or sa social media platforms. Tayo po ay isang organization. Actually, we're a foundation at meron po tayong mga ginagawa pero i-categorize na lang natin into three major programs ng God is Able. Uunahin ko po yung Family Camp. Tama-tama yung guest natin ngayon na baka ma-interesado siya na magpadala rin ng mga representatives sa ating Family Camp. Ito po ay gathering ng mga pamilya na apektado ng disability. Nako, iba-ibang klase ng disability po ang nagsasama-sama for, alam mo yun, ma-refresh lang, magkakwentuhan lang, makinig lang, matuto lang, magpahinga lang. Yun lang po ang ginagawa sa ating Family Camp. 3 days po yan. Sana po i-consider ninyo, ipag-pray ninyo na maka-join sa susunod na Family Camp.
10: At bukod po dyan, meron po kaming tinatawag na gift of mobility. Kaya po ito ang tawag namin ay isa po itong gift ng mga wheelchairs, ng mga crutches, walkers na ginagawa po sa mga different churches po na aming mga partners po. At ito po ay sa mga Christian churches sapagkat gusto rin po namin at the same time na hindi lang po may pamahagi ang mga wheelchairs o ang mga kung ano-ano pong mobilities that can help the people with special needs. At ito po ay ang mapamahagi din natin ang pagmamahal ng ating Diyos na si Jesucristo. Yun lang po. At Ate Raquel, meron pa.
9: Oo, meron po tayong tinatawag na Building Lives Together. Ito po ay dalawang mukha. Ang una po ay yung mga conferences natin tungkol sa iba't ibang mga disability and syempre po yung isang course in partnership with the Asian Theological Seminary. Isa pong kurso na magpapalalim sa ating understanding tungkol sa disability. Ayan, Peggy, excited na. Alam mo. Marami tayong pwedeng pag-usapan sa guest na to, no? Pwedeng sa health, pero hindi yan ang pag-uusapan natin. Na-interview ko na siya several times sa aking mga dating radio program, pero first time niya dito sa God is Able, and we're so happy and blessed na kasama natin siya. Madali siyang imbitahin, and maganda po na makarinig din tayo ano sa perspective ng isang teacher, ng isang owner ng SPED School and Intervention Center, at higit sa lahat, meron po siyang mga project na sinimulan at pinagpapatuloy. Pero kausapin din natin siya kasi sila ang mga kapartner ng mga magulang, ng mga pamilya na merong disability. So, naku, kami po ay masaya na pamilya. Siya po ay malapit sa aming puso. dahil si Toy ay naturuan niya, naging teacher siya ni Toy. Nakakatuwa nga kasi nung naging teacher siya ni Toy sa isang special education school, teacher siya doon. And then, nung nag-start na siya ng sarili niyang school, na SPED school, sumama si Toy sa kanya. Kaya magkasama sila. And alam mo, isa rin siya sa dalawang naiiwanan namin kay Toy.
11: Oo, so, kilala niya si Toy.
9: Ay, oo. Talaga naman, ang mga child lock na yan sa kanyang kotse, pinagmamaneho niya si Toy. Imimit na lang kami, dadalhin niya si Toy. As in, talaga naman. Isa yan, bukod dun sa occupational therapist na bata-bata pa si Toy, nung medyo lumaki-laki na siya naman, itong guest natin ngayon. So, ngayon, masaya po tayo na paimbita ulit dito sa God is Able program, si Teacher Maan Alvaran. Hello, Teacher Maan.
12: Hello, teacher. Hello po, Ma'am Raquel and Miss Peggy. Alam niyo po, ang saya-saya ko dahil naimbita po ako sa ganitong programa. Dahil alam ko, marami pong mga magulang na ma-empower tayo sa araw na to.
9: Yes, totoo yan. Ako, alam mo ba, teacher Ma'am, si Peggy ay isa rin teacher. Pareho kayo.
12: Oo, yan po. Iisa lang ang language namin.
11: Pero ikaw, Miss Ma'am, parang tapos kaya ng SPED, eh, no?
12: Opo, natapos po ako ng special ako ed.
11: Lang. Nag-yun ang MA ko, oo. Pero what? Bago po tayo mag-umpisa, tingnan niyo po yung t-shirt ni Miss Maan.
9: Oy, pwede mo mag-close up.
11: Kasi napakaganda po nung t-shirt niya, The Imperfections of the Colorings of the Different Children. Napakaganda, Miss Maan.
12: We actually called this We Wear the Talk. So, everything na sinasabi namin, we also wear it sa mga t-shirts so that others will also see. Ito po ay ginawa ng aming kinoloran, yung iba po nag-drawing na aming mga estudyante dito sa center. Tapos we make it as a t-shirt, sometimes we also make it as a bag para po mabenta namin. Hindi lang para kumita sila, kung hindi para ma-send namin ng message sa lahat of how they are, that they are very able. Hindi lang po siya, we do not call them disabled, but they are very able.
9: Oh, God is able kasi. Oh, teacher, yes. Ilang bata na may special needs ang nagpinta sa t-shirt na yan, sa design?
12: Ito po ay isa lamang, si Ate Lucille. Lucille po ang name niya. So, siya po ang nag-color niyan. Gamit lang po ay Crayola. Tapos, yung pong aming isa sa mga teacher assistants ang nag-drawing. He has cerebral palsy. And pinahawa ka namin ng kamay niya sa tuwing nagko-color siya. Yun po.
11: Wow.
12: If I'm not mistaken, she's around 16, 17. Ganyan po.
9: Malapit sa ating mga puso ang cerebral palsy, ano, Peggy. Marami tayong na-encounter na din.
11: Hindi, tsaka alam nyo, kasi sa akin lang po, parang pag nakita ng mga bata yung mga trabaho nila, tapos nasusuot, na lalagay sa akin, parang sa isang malaking, hindi lang siya basta drawing, kung hindi nakikita nito na nakalapat sa katawan, alam mo, ako feeling ko sa mga bata natutuwa sila.
12: Tama po yan. Actually, hindi lang po yung mga bata, kung hindi pati yung pamilya nila. Alam niyo, meron po akong isang parent na halos bilin niya na yung lahat ng sizes na pinagawa namin na ginawa ng kanyang anak, pero sabi ko nga mas maganda na maibigay din sa iba, makabenta rin po kami sa iba, kasi talaga naman pong maganda at interesado po ang karamihan dahil syempre gawa po nila to, no? Hindi po siya ginawa para lang sa major production. So ito po ay gawa ng kanilang mga kamay at ng puso nila, syempre.
9: Oo. Alam mo, Teacher Maan, kailangan na namin ibili ulit si Toy kasi yung kanyang binili dyan ay medyo parang naluluma na. So kailangan
12: na. Yes, opo. Yes,
9: opo. Wow, ganda. Proud.
12: Oo, nakikita ko nga, Mami Raquel, lagi niyang suot.
9: Yes.
12: Nakakatuwa.
13: Tsaka tama po yung sinabi nyo, no, nun, yung hindi lang bata, kung hindi pati mga parents nila, kasi syempre nakita nila, yes, mo yung anak ko, di ba?
12: Yes,
13: yung ginawa niya. Tsaka yung nagsuot, yung people that are so proud of, kasi napakaganda, yes, kasi ang mundo, ang suggestion lagi ng mundo, dapat perfect ang ano mo, di ba? Pero yes, ako nakita ko, nakita ko agad yung imperfection niya eh.
12: Yes, opo. That nung nakita po kasi namin siya, syempre po may mga lagpas-lagpas yung kulay nila. Sabi ko, let's keep it kasi yun nga yung perfection niya. It becomes perfect because of the imperfections, di ba po? So, ang ganda po. Actually po, hindi lang po tayo sa t-shirts, hindi lang po tayo sa mga bags. Kung hindi, ito na, bisita na kami ni Mommy Raquel dito sa High Hopes, meron din po tayong cafe. Actually, yung cafe po ay isang classroom. Pero pag nakita nyo po siya, ito po ay mukhang cafe. Kaya marami po ang nagtatanong sa akin kung pwedeng basta-basta pumunta. Ang sabi ko, syempre magpapaschedule po tayo dahil hindi siya talaga totoong cafe. But we make our students believe that it is already a cafe kasi gumagawa po sila ng kape doon, nagluluto sila. And now, Mami Raquel, we are baking our goodies. Kaya talagang very powerful experience.
9: Antipolo.
12: We are in Mayamot, Antipolo po.
13: Puso, malapit lang sa Barangay Mayamot, di ba?
12: Oh, yes, malapit po kami. Opo. So kapag kunyari may gusto po mag-visit, I always tell them to visit us through our messenger. Tapos sabihan lang po kami kung ilan sila so that masasabi rin namin sa mga estudyante namin na may bisita silang darating.
9: Oh,
12: and they will be very happy. Alam niyo po, pag sa tuwing sasabihin ko sa kanila na, you know, you will have 5 customers today, makikita niyo po sa mga mukha nila na talaga sila excited. Hindi na makapag-intay na nakatingin na sa game.
13: Ay, nakakatawa.
9: Ay, grabe, Peggy. Anyway, sabi ko sa iyo, Peggy, ang dami natin pag-uusapan kapag si Teacher Maan ang guest natin. Pero, ganito muna. Teacher Maan, bakit ka nga ba na nagkumuha ng special education bilang course?
12: Actually po, alam nyo, marami nagtatanong sa akin. Even my mother asked, kasi po, I came from a family of academicians. So, ang mami ko po ay isang teacher. Ganun din po ang aking tatay. Siya po ay minsang naging teacher. Pero the truth is, I never wanted to become a teacher. Ayoko po sana. Alam nyo, kasi nakita ko ang nanay ko. Namatay po ang tatay ko nang ako'y 1 year old pa lamang. So nanay ko na po talaga ang nagtaguyod sa aming dalawang magkapatid. So sa tuwing gagala kami, nung bata ako, dadaling kami ni mama sa luneta, makikita ko na nag-check siya ng papel. Habang kami ng kuya ko, takbo lang ng takbo. So na lumaki ako nang iniisip ko, ayoko nang mag-check ako ng papel. Ayoko maging teacher. Tapos naisip ko din na, bakit ganun? Hindi rin naman kami mayaman. So ayoko noon. Siyempre, nung bata ka, iniisip ko, gusto ko yung malaking sweldo ko. Ganyan. So I never wanted to become a teacher. Kaya hindi rin po yan ang undergrad ko. Hindi po ako education graduate. Pero as time goes by, nung tumatanda ako, I see the hardships not only of my mother, but also yung pong mga nagiging teacher ko along the way. So napansin ko na dun din pala ako pupunta. Pero nung naging teacher ako, nagtanong na ngayon ng mama ko, sabi niya, of all the departments, of all the branches of education, bakit sa special education? And you know, at first, hindi ko po alam ang sagot. Kasi hindi ko nga alam bakit. Kasi wala naman po akong pagmamanahan, wala akong makikitaan, wala po akong kamag-anak na may espesyal na pangangailangan. So lahat po talaga ay nagtataka kahit ako. Pero as time goes by, nakilala ko po ang mga una kong estudyante.

0: namang pinag-iba ang may espesyal na pangangailangan sa isang regular na bata dahil nag-aano rin po ako, nag-aalaga po ako minsan ng mga pamangkin sa pinsan. And I don't see any difference. Yun po siguro ang pinagkaiba ko personally. Hindi ko po nakita, wala po ako nakikitang difference sa kanila. So, yun po, I started to love what I have been doing. At talagang hindi ko na po ma-imagine ang sarili ko nang wala sa special ed.
1: Oh, grabe. Hindi ka na kontento as a sped teacher. Nag-start ka ng sarili mong school, teacher Maan. Ano? Oh, ano naman ang kwento niyan?
0: Opo. Opo. So, yun po, natapos po ako ng special ed at tinuloy-tuloy ko na po, nagtayo na rin po tayo ng special education center na kung saan meron din po tayong mga therapies. And yun nga po, dahil yung aking mga estudyante, katulad ni Joseph, ilang taon lang, Mami Raquel, nung nagsimula tayo, baka 9? Ganun lang po ba?
1: Yes, mga ganun.
0: Oo, mga 8, 9. And now they are 25, 26. Di ba po? So, habang lumalaki sila, naiiba rin ang nagiging programa ko. Kasi nakita ko po, nasusundan ko sila.
1: Oo. Nakakatuwa ito, Peggy, si Teacher Maan. Kasi yung nasusundan niya, yung parang yung need ng mga estudyante niya, pinoprovide niya. O hindi na ito ang kailangan nila, hindi na lang puro sped, hindi na lang puro turo. O ito na ang kailangan nila. So, dinidevelop yun ni Teacher Maan. Grabe.
2: Yung po yung maganda, no, na nakita niya. Kasi minsan, ang nakikita lang siyempre, ang teacher, ang alam lang naman na minsan academically, di ba? Parang dapat mag-excel ka dito. Pero, pag nakita mo yung ibang aspect, well, iba yon. Lalo
0: yes,
2: for children with special needs. No, teacher,
0: totoo po yan.
2: Papaano mo nakita at papaano mo dinidevelop?
0: Actually po, habang araw-araw ko silang kasama eh. Araw-araw ko silang kasama. Nakikita ko siyempre nung nagsisimula kami, nandun kami sa academics. Nandun pa rin yung hope namin lahat na makapagbasa sila, makapagsulat sila ng maayos, ma-master nila yung mga basic concepts. Pero habang tumatanda, nakikita ko rin yung pong sasabihin ng mga magulang. Because I think the main ingredient of teaching in special education ay hindi lamang ikaw nakafocus sa bata, kung hindi kinakausap mo rin ang mga magulang para alam mo kung ano ang nangyayari sa bahay at nakikita mo ang pangangailangan hindi lamang sa loob ng eskwelahan, kung hindi sa bahay. Kasi ang totoo po, ang importante ay yung nangyayari sa labas ng four corners ng eskwelahan. Kaya po nag-develop na tayo habang tumatanda sila, nag-develop na tayo ng iba't ibang programa na talagang swak sa pangangailangan nila. Hindi na yung paulit-ulit na lamang ang kanilang ginagawa. Kasi, you know, pareho lang din naman po tayo kung paulit-ulit lang nang ginagawa, nabuboard din ang bata. So, nabuboard din tayo. Diba po?
2: Paano mo po ito develop? Kasi noon, kasi ngayon, looking at Toy, siya yung example ko kasi naging estudyante.
0: Opo.
2: 25 years old na siya. So, di ba, kung isipin mo ha, years, many years ago, hindi pa ganun kaaning sped eh.
0: Yes.
2: Diba? So, how did you develop it? Kasi napakaganda na na-develop mo ito ha. Paano mo siya inipisahan?
0: Actually, alam niyo po, I had a conversation with my mother yesterday. Sabi ko, alam mo ma, I call myself blessed. I really honestly call myself blessed because I know my mission. I have seen, I see the clear vision of my mission. And talagang tinanggap ko siya ng gusto. Alam ko na ang mission ko ay yung makatulong po ako hindi lamang sa mga bata but more so sa mga pamilya nila. Alam niyo po, nakita ko po kasi yung unti-unting paglaki, pagtanda ng mga bata at nakita ko rin po ang changing times ng ating communities. So from there, nakita ko na dadating ang panahon itong mga batang to, kakailanganin din nila na maging independent. You know, sometimes they tell me,

0: Talaga pang dadating ang panahon that they become independent. My answer is, of course, yes, they will become independent in so many ways. Like for example, nung bata sila, hindi naman nila kayang maligo lang mag-isa. Hindi nila kayang kumain mag-isa. But now, you know, I know somebody na noon pinoproblema ng mga magulang na hindi masabi na nagugutom. But now, pag gutom siya, punta siya sa kusina, magluluto na lang siya. Ganun po. So, ngayon din po, unti-unti kasi makikita niyo po ang pangangailangan ng bata. If you are open, pag binuksan niyo po ang inyong isip at ang inyong puso, I think yun po yung main ingredient ko. Kaya nalaman ko kung paano po gumawa ng mga iba't ibang programa para sa kanilang pagtanda. Kaya ito na po kami, karamihan ng programa namin ay pangmatanda na at hindi lamang dito sa loob ng center, kundi inilabas na rin po namin.
1: Oo.
0: Good
1: Hey, alam mo,
0: night.
1: na-appreciate ko talaga itong si Teacher Maana, no? Kasi, di ba, ito ang concern talaga namin, eh, ng mga parents. O, what's next? Where next? Lagi mo, hindi yan concern ng mga regular na children, no? O mga estudyante. Pero katulad namin, o makagraduate ka ng grade 6, where next? What's next? Si Teacher Maana, kasi sumunod. Sumunod. Kaya yung estudyante, talagang parang naalagaan niya, nakita niya kung paano nag-develop. Ah, di ba, Teacher Maan? Sabi no.
0: Yes. Totoo po. Actually po, ang naging training ground ko ay yung mga anak nila eh. Kasi pati yung mga trainers ko, yung mga magulang. Because, you know, when you talk to them every day, kasi tinatanong nila ako, Teacher Ma, ano kaya mangyayari in the coming days? Paano ang ganito? Paano ang ganyan? And, you know, hanggang sa pag-uwi, akala po nila tapos na ang usapan namin. But the truth is, until I go home, iniisip ko din yon. So I think yun po ang nakatulong sa akin eh. Na-train ako ng mga magulang to really think, oo nga, ano ang susunod? Kaya po patuloy, lahat po ng nakikita ko, kahit gumagala ako dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa, doon ko po nakikita na, o dapat i-adapt natin yan. Kasi yan ang dapat dito sa atin sa Pilipinas. O kayang gawin yan ng mga estudyante ko. Hanggang sa lumaki na lang po ng lumaki, dumami na ng dumami ang natutulungan natin.
1: Oo, alam mo, Peggy, kasi nga si Toy ay isa sa mga pioneer students. Kasi nga, di ba, teacher si Teacher Ma sa isang school. Tapos na nag-start siya, sumama kami. So, si Toy ay isa sa mga pioneer students ng school. So, bumalik kami dyan last year sa school na yon. Sabi ko, Teacher Ma, nagtuturo ka po. Meron pa bang, yung regular classes ng mga pang-academy. Nag-develop na talaga siya. Meron ng coffee shop. Meron ng mga, ano ba yun, yung tanim? Mga
0: Meron
1: ganon.
0: na po kami ngayon na we call it the High Hopes Hotel Room.
1: Oh,
0: Kunyari, hotel room. Meron po
1: yun.
0: kami, yes, meron po kami room wherein they are trained for housekeeping. So, nagfo-fold silang small towel, big towels, tapos naglalagay ng kobre kama. You know, I bring them outside. Hindi po ako naniniwala kasi na maglo-laundry ka, laundry dito lang, yung ganyan. So I bring them outside. We do laundry outside. Yung cafe po, pag kulang na yung kape, we go out. Hindi lang po sa supermarket, dinadala ko po talaga sila sa kinukuhaan namin ng mga supplies. So gusto ko po sila ang makipag-usap. Gusto ko po sila yung talagang makikitungo dun sa mga tao. Dahil yun po ang dapat. Yun po ang tama. So, tinuturo po natin sa kanila yon. Nakakapagod, pero alam niyo po, pag gusto ninyo ang ginagawa ninyo, nawawala lahat ng pagod. Because
1: Totoo.
0: they always ask me, kasi alam niyo po, lagi ako nagpo-post sa social media namin. And they would always say, Teacher, maa nakakapagod yung ginagawa mo. But the truth is, until night time, alam to ni Mami Raquel, tumatakbo pa po ako pagdating ng gabi. And hindi ko po nakikita, hindi ko po masyadong nararamdaman ng pagod. I think because kinabuhay ko po. So I think yun po yung dapat sa araw-araw. Hindi ka man teacher, kung ano man ang trabaho mo, kung isa sa buhay mo, yung mission mo, hindi po magiging mahirap ang lahat. Of course, napapagod po. Yung katawang lupa natin, napapagod. kailangan na magpahinga pa minsan-minsan. But the truth is, every day when I see the kids, kung ano-ano po ang naiisip ko, o maganda, ito ang programa para sa kanila. Kaya po siya nag-iba-iba, nag-evolve po kami. Hindi na lang kami classroom lang.
2: Pero sa totoo lang, masarap mag-handle ng mga kids. Masarap talaga silang kasama. Kasi ano, very innocent talaga sila. Na ano, ang sarap turuan. Kasi pag naturuan mo, parang very challenge. Andun yung challenge, eh, 'di ba? Ano, teacher, pero pag nakita mong naging maayos, parang ano, joy, yung tama yung makita mong may joy yung parents.
0: Oo. Yes. Actually po, meron time na medyo bago-bago pa lang po akong special ed teacher, no? And I was teaching, parang may isang letter akong tinuturo. Letter P po yata yan, kung hindi ko po malilimutan kasi gusto ko lang matandaan ng bata ang letter P. At nung natandaan niya at nasabi niya po ang sound, nagpa-pizza po ako sa buong center dahil P is for pizza. Tuwang-tuwa ako. So yung mga simpleng bagay, you know, sometimes we do not celebrate that, di ba? Yung letter P, ang simple lang naman nun. But for us in special education, we celebrate every little thing na natutunan ng bata. And it, especially if it stays with them. Yun po, we celebrate little things. Ability na po yun sa amin.
2: Celebration talaga yun. Pagka nakalala nila next week.
0: Correct, yes.
1: Teacher ka talaga, Peggy.
2: Hindi kasi celebration talaga. You know, I can actually relate to you kasi nituturo din ako ng mga ganyan. So, alam mo, di ba celebration talaga? Ano sila ng sound? Oh my God, ano talaga yun? Ang saya-saya mo na. Tsaka hindi lang yun eh. Hindi lang ikaw yung masaya kasi makikita mo may glow yung bata sa mata.
0: Totoo po.
2: Pansa na basa nga. Sobrang glow nung bata.
1: Oo. Tsaka gusto mo itong bumalik, ano? Gusto mo itong bumalik sa center. Teacher Maan, siguro ang next question namin, paano mo ba nadidevelop? Mamaya, kung okay lang, o na ma-mention mo yung mga programs. Kasi itong mga programs si Teacher Maan, hindi niya basta pinaglanuhan na isahan eh. Parang sinusunod mo,
0: okay.
1: Tama ba ako, Teacher Maan? According to
0: yes,
1: the need
0: yes, ng yes, yes.
1: Okay. Paano mo ginagawa yun? And who are the people helping you or mga organizations siguro na mga katuwang mo?
0: Yes. Actually po, ngayon po, yung aming pinaka-latest na programa, kung ang pag-uusapan po natin ay yung mga programs dito sa center. Actually po, ako po lang talaga ang nakaisip noon. Gaya po ng sinabi ko sa inyo, ako po yung, hindi ko lang po siya inaral, kung hindi matagal po siya na observation. Kadalasan po ako ay pumupunta sa iba't ibang bansa. Especially kapag ako po ay nalulungkot dahil minsan po may mga frustrations tayo when it comes to special education. So kapag kunyari po napapansin ko na medyo matagal ko na to ginagawa, pero parang hindi ko po na-achieve yung goal. So sometimes ang nagiging bakasyon ko ay pupunta po ako sa isang bansa na kung saan alam ko nagpa-practice sila ng magandang special education, inclusion, mainstreaming, ganyan, in the community. Because I really believe in the inclusion of our PWDs in the community. Yan po talaga ang aking paniniwala na dapat sila ay nasa labas, dapat sila ay nagtatrabaho, at nag-enjoy kung ano man po ang rights ng regular na tao. So, ako po ay madalas na nag-o-observe. I think, kung hindi po ako nagkakamali, I started in 2016 going out and observing almost every year. And then I adapt po. Ina-adapt ko po yung mga programs. And there is one time, I went to Singapore po and was able to talk to yung mga matataas po ang katungkulan dun sa center na yun. It is a restaurant. Hanggang ngayon po ay okay po yung restaurant na yun sa bansa nila. At taon-taon ako'y pumupunta doon. It is a restaurant wherein kumain po ako at napansin ko yung pong kanilang kahera ay medyo mabagal po. Hindi ko po sinasabi na ako ay special educator sa Pilipinas. But when I think teacher po siya na nag-guide doon sa hindi na po siya bata, matanda na rin po siya. Sabi lang niya sa akin, I'm sorry, please be patient. And then I introduced myself. Sabi ko, you know, it's okay because I came from the Philippines only because I want to observe. Ako ay isang special educator. And I am very blessed na, you know, natuwa sila, pinapasok nila ako sa kanilang center and in-explain nila isa-isa yung programa nila. That was in 2017, if I'm not mistaken, 18. And then every year I would go there at unti-unti ko nang isinusulat yung mga programa na po pwedeng ma-adapt. So in 2019, before the pandemic, I remember this, I would go out of the center, makikipag-usap po ako sa may-ari ng mga restaurants. So dadaling ko po yung mga estudyante ko doon. Lumalabas kami, nag-waiter sila, mga 2 hours lang, ganyan, nagsiserve sila, tumutulong sila sa kitchen. However, during the pandemic, they closed down. So, wala po kaming magawa when we went back sa normal buhay natin. Hinahanap po nila sa akin. Alam nyo, you know why I know that they have been asking me? They're just saying the name of the restaurants. Biglang sasabihin lang, Teacher Maan, sasabihin niya yung pangalan ng restaurant. And I know na hinahanap nila. Nasa puso nila yun, nasa isip nila. Kaya sabi ko po dun sa isang assistant ko, alam mo, I think it is the voice of God. He is telling me, magtayo na tayo. Kahit wala kaming kakayanan during that time, sa totoo lang po, because that was the pandemic. Sabi ko, I think yun ang gusto ni Lord. Magtayo na tayo sa loob ng center. Kahit hindi siya mukhang restaurant. Pero alam niyo po, when you go to the cafe, mukha siyang restaurant. Mukha talaga siyang cafe, di ba, Mami Raquel? And the grace of God, talagang naitayo namin lahat. And when I went back in that coffee shop dun sa Singapore, I told them, you know, I already have a cafe. And they're very happy because they know na doon po ako nagbe-benchmark. Doon ako talaga nagsimula, all the ideas. So, yun po, at I am very thankful with yung all our parents have been very supportive. Alam nyo po, nagugulat ako. Sabi ko, naku, wala akong pampagawa ng ganito. Tapos sasabihin ng isang kakilala ko, ay, meron akong pagawaan ng ganito. Alam nyo po, sabi ko, sige, magkano? Sasabihin niya ako, magkano? Magugulat na lang po ako pagkalagay. It has been settled.
1: Aww.
0: So, lahat ko ay binabayaran ni Lord. Kaya ako po ay talagang blessed. I shout it out that I am blessed. And if I am blessed, our kids here are blessed. Kasi para po sa kanila yon. Hindi naman po yun para sa
2: Totoo naman yun. Ang center para sa mga bata talaga.
0: Correct.
2: So kasi nung, during that time, siyempre kasi 'di ba, meron na talagang mga ano, yung IEP, 'di ba, yung mga sinusunod
0: yes.
2: para sa mga bata.
0: Yes.
2: Pero siyempre minsan alam mo hindi ano yun eh, yung kung masyado siya kasing structured, hindi rin siya nasusunod, 'di ba?
0: Yes.
2: So
0: yes.
2: Ikaw, how did you get out of it na talagang inano mo na parang design talaga siya, not just for one, but for everyone? Kasi I think iba-iba yata yung condition ng nandun sa center mo. So, syempre,
0: yes.
2: dapat maging friendly siya for everyone, di ba? So, how did
0: yes.
2: you come up with it?
0: Kaya po, actually, ang tawag namin sa cafe ay Cafe for All. Because hindi lang siya cafe for autism, hindi lang siya cafe for the ADHD, iba-iba po siya. Kahit sino po pwede ka. It is a safe space for everybody. So ang ginawa po namin, pare-pareho po sila, gumagawa sila ng kape. So pag may umorder, okay, sasabihin ko, oh, kunyari, oh, boy one, oh, ikaw ang gagawa ng Spanish latte. Si boy two, gagawa rin siya ng Spanish latte kasi parehong order, dalawang Spanish latte. But the difference would be, ano ba ang target ko kay boy 1 at ano ang target ko kay boy 2? Kung ang target ko dun sa isa ay following directions lang, yung isa naman po ay yung masabi niya yung ingredients na ilalagay niya. So, nandun pa rin po yung IEP, nandun pa rin po yung goal setting mo, ito yung goal ko sa kanya, pero pareho kayo ng ginagawa. So, lagi ko po sinasabi na, alam niyo po, nasa teacher ang lahat. Kapag binigay sa'yo ni Lord yung talent na yon, gagamitin mo kasi you have to use it for His glory, di ba po? Kasi
2: Correct.
0: talagang lagi kong sinasabi yon na pare-pareho sila ng ginagawa. Okay, pare-pareho tayong gagawa ng t-shirt. Pero iba-iba po ang tina-target nating skills. The skill of boy 1, baka iba po ang tina-target ko kay boy 2, kay boy 3, kay boy 4, ganun po siya. Pero at the end, in the end, iisa lang ang goal natin, makagawa ng masarap na kape. Ganun po siya.
1: Ang galing, out of the box, ano, Peggy, ang approach.
0: Yes. Yes.
1: Yung teaching, integrative talaga, no?
2: Mm-hmm.
1: Pero,
0: yes.
2: Pagka mga special talaga, no, nakakatuwa kasi ano, ang galing mo teacher ah. Hindi kasi
0: ayoko, thank you po.
2: Kasi ano, yung pum sa kanya, hindi to nagsimula dito eh. Nagsimula dito.
0: Yes.
2: The integration of the heart. Kasi ang hirap po talaga pag sama-samahin yan. And then, to come up with the teaching na dapat lahat sila matuto in one objective. Ang galing mo teacher.
1: Ay, oo. Yes.
0: Ay, salamat
2: magaling
0: po.
2: Magaling ng heart.
0: Magaling si Lord.
1: Galing mga ideas. Ano?
2: Galing mga ideas.
1: Oo. Meron pa kayong ibang yung sa mga halaman naman. Okay lang bang maikwento?
0: Yes, opo. Ngayon po, nagsistart na kami nung farming. Alam niyo po, yesterday, tuwan-tuwa kami. Gumawa kami ng sinigang na salmon sa miso. Tama-tama dahil nag-uulan. Di ba po? Ang sarap. Kami po ay nag-harvest ng una naming sili sa aming farm. Farm na maliit lamang po. Pero talagang tuwa kami dahil napakita namin dun sa mga bata na yung tinatawag nating farm table, di ba po? Na kapag meron tayong mga pagkain sa bakuran na talaga naman pong natinuro sa atin nung pandemic, di ba po, na kapag ikaw ay nangangailangan ng pagkain, pwede mong gamitin ang bakuran mo. Kaya yun po ngayon ang itinuturo namin sa kanila. Kasi sustainable po ito eh, di ba? Pag kunyari, meron po kami dito mga kamatis, we are yet to use our tomatoes, may talong po kami, may okra, at lahat po iyon ay iluluto nila. Excited po ako na maluto nila yon, makita nila na sila pumitas tapos iluluto din nila. Yun po. Pero ang excited po ako actually ikwento sa inyo ay yung Mami Raquel, kinwento ko yata sa iyo kahapon, yung ating
1: yes.
0: Project Enable.
1: Yes.
0: Yung
1: yes.
0: Enable po is actually, ang tawag po doon ay Empowering Neurodivergence Abilities in Building a Life of Equity. Mahaba. Pero in short po, Enable. Ang gusto lang po namin talaga ay sila ay matrain sa iba't ibang industriya. Meron po sa food and beverage, pwede po sa hospitality. So sa iba-iba po, ititrain natin sila and eventually malalagay natin sila sa iba't ibang businesses to be trained, and we pray that they will also be employed in the future. Yun po.
1: Ano yun? Parang ano tawag yan? Exposure nila sa mga
0: yes.
1: Industries na ito?
0: Yes. Because you know, ang nakita ko rin po, habang tumatanda, nakita ko po yung ang laki-laki po ng gastos ng mga magulang ang simula bata, di ba po? With all the therapies, with all the schooling.
1: Ayan, medyo naputol si teacher Maana, no? Pero, grabe Peggy, ang narinig natin, ano? Very interesting talaga. And, ako excited ako dito sa yung project nila na Enable. At, may ano eh, parang closing program sila kasi batch 2 na ito. And, ito kasi yung, alam mo Peggy, nung isa sana sa gusto kong puntahan nung pumunta ako ng Legazpi. Meron kasing isang tao na gumawa ng research at ang result ng research niya sa mga may disability daw na estudyante, 1% lang ang nagkakaroon ng trabaho. So, ang ginawa niya, nag-start din siya ng sariling cafe. This is somewhere in Albay. I wanted to go there sana kaya lang wala na akong time. So, imagine mo, 1% lang ang nagkakaroon ng trabaho. Teacher Maan, do you agree?
0: Yes. Actually po, kaya po talaga namin to ginawa. Actually, alam niyo po, marami pong tumutulong sa atin ngayon. Ang isa pong tumutulong sa akin ay si Councilor LJ Sumulong. Siya po ay sa Antipolo. Malaki po ang naitutulong niya, especially sa pagbibridge po ng mga business owners sa ating pong mga neurodivergent. So ang nangyayari po sa Project Enable, kapag tinrain po sila dito sa atin sa center, and it is all for free po kapag tinrain po natin sila for a week, and then nakikita, alam niyo po kasi kaya minsan tinatanong nila sa akin, bakit for a week lang? Kasi ito po yung mga estudyante na nag-aral na noon, but you know, they are just staying at home. Pero na-acquire na nila yung skills. Nasa kanila na yon, and gagamitin na lang. So ngayon po, I'm very, very proud to say na meron po kaming naipasok sa isang hotel in Antipolo. We are very, very proud to say na meron din po kami sa isang cafe, nagtatrabaho, and meron din po tayo sa isang spa. So ngayon po, we are trying our best na mataas po, maitaas natin yung percentage ng mga employed at ng mga employable na mga neurodivergence or PWDs.
1: Oh, kasi okay, marami sa kanila pwede, di ba, Peggy?
2: Tsaka ano naman, I mean, hindi lang po mga neurodivergent, kasi yung like, ang mga city, kung talagang sa simula pa lang ay tinulungan mo sila, very ano, maayos yung cognitive nila. And then, yung mga people on the wheelchair, di ba? Pwede
0: yes,
2: naman na,
0: totoo
2: ano, kaya hindi talaga, the problem is, ang maganda nga yung kay, ano, kay Miss Maan, kasi si Miss Maan, at a very early time of her life, nakita, na-accept kasi niya eh. Yun kasi yung acceptance, na parang, yung pag meron ka kasing acceptance, parang lalabas ka talaga out of the comfort zone.
0: Yes, yes.
1: At alam mo, teacher Maan, napansin ko lang kasi, hindi sa'yo natatapos sa loob ng center yung trabaho, yung buhay ng estudyante mo. No? Sinusundan mo talaga.
0: And yes.
1: Sinusundan mo sila as they develop, as they age, no? Nakasunod kung ano yung dapat na para sa kanila. Kasi most
0: yes.
1: of them, kina-academics ang kailangan eh. But
0: totoo po.
2: Hindi naman talaga.
0: Actually po, Mami Raquel, totoo yan. Sinusundan ko sila. Tingnan mo pati si Joseph. Nag-aaral na yun si Joseph, pero tingnan mo sinusundan ko.
2: Ano ba?
0: Sinusundan ko pa rin ang sarili ko, o oh, diba?
2: Kaya nga. Feeling ko nga po. Alam mo, Ate Raquel, feeling ko po si Toy, kung talagang iti-train siya for ano yung ibang language, magiging good interpreter siya eh.
0: Ay, totoo yan.
2: Kasi, yeah, I think that yung mga neurodivergence, kasi ang galing ng nila, yung memory nila,
0: yes.
2: Pag na-focus sila. Kaya hindi talaga dapat na ma-back sila. Kaya ang ginagawa ni teacher, na ilalabas pa sila, even yung sa pamimili ng coffee, galing talaga
0: yes.
2: teacher. Nakakatawa.
0: Actually po, ang ginagawa rin namin, kaya ko rin po sila inilalabas. Kasi gusto ko po na matuto din yung mga tao sa labas. Diba po?
1: Yeah.
0: Ako
1: yeah.
0: mas doon ako sa hindi lang natututo ang ating mga estudyante, kung hindi mas dapat matuto ang mga nasa labas. Dahil alam nyo po, kitang-kita ko na may mga bagay na nagagawa sila na hindi ko magawa. Example po, ito pong sa cafe, tuturuan ko sila. So ang una pong step, ilalagay ang kape sa French press. Si Teacher Maan natatapon ang kape. Ang mga estudyante, hindi. Kasi OC sila. Ayaw nila may natatapon. Pero ang Teacher Maan natatapon. Naaaksaya, matatanggal sa trabaho. So yun ang lagi ko sinasabi. Only if you see how good they are in a skill na hindi mo aakalain na mas magaling to sa akin. Ang totoo po, sa puzzles, nako, mahihirapan po ako sa puzzles. Pero marami po kaming estudyante, kahit ilang pieces yan, tatapusin nila. Especially when their focus is already there, napakaganda po ng makikreate nila ng art. So, dun po, gusto kong makita ng ibang tao na mas magaling pa nga sila minsan sa atin. So, dapat hindi sila nasa, dapat nasa harapan sila. Yun po. Kaya, lumalabas po tayo.
2: Si Toy na lang eh, pinag-include ko, mas magaling siyang mag-math sa akin eh. Hindi ko siya inanahan ng calculator ah. Sabi ko, okay, if the birth date is there and the age is not written, calculate. Ah, ganito siya, nakakita ko. Pero, I mean, ako parang no, you don't trust their limits kasi. Yun yung kailangan, you trust yung ano nila, yung ano pa yung kaya nilang gawin. You have to challenge them. Same as ordinary people. Lahat naman tayo na challenge, di ba, teacher?
0: Yes. Basta sa simula lang.
1: Yan.
0: Mahirap, di ba po? So, siguro po, ang slow, pero papunta rin sila doon. At minsan pa nga, mas slow pa tayo kaysa sa kanila. Minsan, mas mabilis pa sila. Especially, pag natuto na sila, pag nalaman na nila, sila ng mas maganda. Yun po ang totoo. If only we are open, maganda po talaga ang mundo natin. Kasi, kita ko po how able they.
1: Yeah. Oo. Ang galing, ano, medyo napuputol po sa teacher man. But anyway, ang galing kasi iba yung perspective talaga ni teacher Maana, no, sa mga katulad nila. Hindi lahat kasi, yung iba kasi, siguro sped naman, teacher, pero, or therapist naman, pero parang hanggang dun lang, hindi nakasunod. Ako yung talaga yung na-appreciate ko, teacher Maan, sa ginagawa mo. Kasi nakasunod ka, nakasunod. Kaya naman yung mga estudyante mo, nag-umpisa sa bata, ngayon binata, nandyan pa sa'yo. Kasi nga, meron silang pinalalagyan, ano. Teacher Maan, pwede bang medyo pakikwento mo pa sa amin yung
0: Totoo. Yes.
1: Oo.
0: Sorry po, saan po? So, na...
1: Yung Enable Project.
0: Ano po yun?
1: Oo,
0: nasa Enable po. Ang Enable po ay sabi ko nga sabi ko kay Mami Raquel, we will have our batch 2 next week. So we started po this year and we are done with the first batch. Pero tuloy-tuloy po kami. We have been monitoring them and so far really good. Really good feedback from the business owners. Kaya we are very happy. So nandito na po kami sa batch 2. And we are very positive po, especially with batch 2. Kaya sabi ko kay Mami Raquel, kailangan nandun si Joseph dun sa program namin. Kaya magkakaroon po kami ng batch 2 at ito po ay meron kami 22 participants this time. And hopefully we will be able to really train them very well. Kaya yun po, pag-praying po natin na dumami pa po ang mga PWDs natin na matutulungan.
1: Oo. So ang ibig mong sabihin, Teacher Maan, ang nagpa-participate dito sa Enable Project, ay hindi mo naman mga estudyante lahat?
0: Hindi po. Hindi po natin estudyante. Ito po ay nanggagaling karamihan sa mga public schools. So karamihan din po sa kanila ay mga tapos na sa kanilang pag-aaral sa transition, ganyan po. Minsan po, meron din po ako na natapos din sa college. So, yun po ang mga tinutulungan natin na matrain at makita kung saan pong industriya sila magiging mag-flourish, mag-grow and flourish into somebody na talagang nagtatrabaho at interesado sa kanilang ginagawa.
1: Oo. Teacher Maan, the last time that we were there sa center, wala pang ganito, anong Enable?
0: Wala pa po. We started this year only.
1: Oo, very interesting. Mm-hmm.
0: Yes po.
2: Kasi ano, talagang sobrang napaka, ano, diverse yung gusto niyang gawin for everyone. And ang mahalaga, actually napulot ko kay Miss Maan, yung hindi lang kasi niya importante sa kanyang mga bata, even the parents are so important to her na kinakausap. Kasi ano talaga yan, it should be a parent-teacher relationship, no? Kasi yung bata, susunod sila kung makikita nila na maganda yung relasyon ng teacher sa parent eh.
1: Oo, ang ganda yung teacher Maan. So, paano
0: Yes.
1: nga ba? Paano ba maging part ng Enable Project na yan? Kasi may mga parents siguro, ano, na
0: Opo.
1: nakikinig.
0: Usually,
1: Oo, nanonood.
0: opo. Yes. Po, pwede po silang mag-visit sa aming Facebook page. Yung pong, hanapin lang nila ang High Hopes Intervention Center. So, doon po may sasagot kung ano po ang Project Enable at doon po sila makakapag-inquire kung paano po at kung kailan ang mga susunod na batches. Pero yun po, more than anything, we are asking for your prayers na sana po tuloy-tuloy tayo na makapag-train ng mga bata na neurodivergent, PWDs, para po dumami po ang matutulungan natin na makahanap po talaga ng pwesto sa komunidad natin.
1: Oo. Anong mga skills ang tinuturo para maabot ko dito?
0: Iba-iba po. We use the cafe po, of course, para po makita pang service ba sila sa food and beverage service. And then we do cooking, pinagluluto po namin sila. And then housekeeping, and then encoding. So tinitingnan
1: Oh,
0: din po namin yung possibility of going and working in the office. So yun po, iba-iba po.
1: Magpapa-enlist na
0: Yes.
1: si Joseph yan sa encoding na yan, di ba?
2: Oo, para
0: Kasi yung
2: lalo pa
0: bata pala
2: siyang
0: si
2: ano
0: Joseph,
2: ma-enhance.
0: pinako-computer ko na yan.
2: Alam mo ba, teacher Maan,
0: Opo.
2: nagagamit niya ngayon.
0: Ay, very
2: Sobra
0: good.
2: pong galing ni ano ni Toy na mag-encode. Iiwan, kaya po siyang iwan. Naku, kaya. Kaya si Toy pwedeng magtrabaho sa kumpanya
0: Kahit
2: na
0: totoo, I
2: mag-encode.
0: agree.
2: Pwede
0: I
2: po.
0: agree.
1: Alam mo, kwento ko lang sa iyo, Teacher Maan. Ito kasi si Toy ay nagtrabaho. Marami nga siyang in-encode. Yung sa bahay ni na Peggy. Pagkatapos, no, pinatid na sa akin si Toy, si Joseph. Sabi ni Peggy sa akin, pwede talaga siya magtrabaho. You know what? After Peggy said it to me, nung gabi yun, nag-pray na ako. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman si Toy ng trabaho sa mga ganong encode. So ngayon, as we're interviewing you now, so kumbaga ito na yung mga bukas din na pinto ng Panginoon. Ano? Oo, kayo pa
0: Opo.
1: tayo, Teacher Juan. Hindi lang siya magpapalitin.
0: At saka ang malaki ang akin po talagang prayer ay maging bukas din po ang karamihan ng mga business
2: Oh,
0: owners
2: yeah.
0: na talaga pong try nila na makapag-employ, makapag-train ng mga individual na may special na pangangailangan. Nandito po ako para tumulong. Ang totoo po, bago po namin ipasok ang mga bata ay nagsisensitive, nagbiko-conduct po kami ng sensitivity training sa lahat ng employees. So,
1: Ay,
0: hindi
1: wow.
0: po kami basta-basta nagpapasok ng mga trainees. So, yung owner plus the employees, tinitrain po namin through a seminar.
2: Maganda yung ganyan talaga kasi kailangan talaga tsaka dapat talaga na matuto yung ating ano yung ating bansa na magtiwala sa kakayahan ng ating mga ano PWD ano children and people kasi ang ganda naku pag nagtiwala sila may madidiscover talaga sila everything is a miracle
0: Yes,
2: di
0: totoo po
2: ba?
0: yan, totoo. Kaya po lagi ko sinasabi, let us be the voice of the voiceless kasi ito po ang kailangan natin sa mga panahon ngayon.
1: Oo. Teacher Maan, baka pwede akong mag-suggest. Baka pwede namang merong mga hotel na naghahanap ng mga tutugtog, violin.
0: Ay, sure, mommy. Sige po, why not? Alam mo, yes, kaya nga 'di ba sabi ko sa iyo, mommy, gusto ko talaga si Joseph pumunta kasi marami po akong naisip. Actually, alam mo,
2: Patugtugin mo si Toy sa opening.
0: hindi na ipapay na utak ko.
2: Patugtugin mo po si Toy, opening and closing.
0: Totoo, ang galing-galing. Nagulat
2: Para
0: po actually,
2: makita.
0: mommy.
2: At kailangan kasi dapat, ay, ano ba tayo, para tayong mga, dapat ine-expose talaga sila eh.
0: Totoo po.
1: Baka meron dyan mga nagpa-piano, ano, o, nagpa-violin, di ba, mangtugtog
0: Yes.
1: din sa
0: Actually, Mommy Raquel, yung isang kaklase ni Joseph, si Joshua, is very good in the drums. Ang galing mag-drums din. So, pwede kami magtayo ng combo.
1: Pwede, pwede talaga.
0: Diba po?
2: Totoo,
0: Yes. At si
1: tapos.
0: Tito naman ay singer. So, kapag tinignan nyo po talaga yung dynamics nila, if you will just open your eyes and look at the possibilities, makakakuha po kayo talaga ng maraming ideas on how to really put them at the right places.
1: Oo, teacher Maan, ang dami-dami mo nang ginagawa para sa mga anak ng mga katulad namin. Ano po ba ang mga pangarap mo? Meron po ba bang mga pinaplano?
0: Nako, alam niyo po, tinanong din po yan ng asawa ko nung isang araw. At ang sabi ko na lang ay...
1: Natulala.
2: Ano kaya ang
1: tinabi ng
2: kanyang
1: asawa?
2: Kaya nga, nakakatuwa.
0: Time. So, kasi hinap lang. Oh, yan. Okay na ba?
1: Okay, okay, yes.
0: Yan. Opo. Actually po, ang gusto ko lamang po ay sabi ko sa kanya, gusto ko lang mapahinga paminsan-minsan, pero mas masaya rin po kasi ako sa ginagawa ko kaya hindi na ako nakakaisip ng ano pa ang mga gusto ko. Because I think nakuha ko na po yung mga gusto ko. Siguro in this lifetime, I just want a simple changing of, a simple peace in the world. Yun lang po. And I think wow, we are doing it slowly but surely.
2: And you're a big help to them, to every parent.
0: Thank you po, thank you.
1: Ano po, teacher Maan? Yung pati late lang, yung mga estudyante ng high hope sa mga tina or businesses, sa'yo talagang ano na yun eh, accomplishment na yun, ano?
0: Totoo po, totoo. Kaya I am not asking for anything anymore but prayers na tuloy-tuloy po yung programa natin.
1: Oo, kasi sabi mo nga, libre ito. Bakit nga ba libre, teacher Maan?
0: Hindi ko rin po alam. Alam niyo po, ang dami kong questions. Ang dami kong questions sa isip ko. Pero lahat naman yan, sabi ko, siguro, kasi gusto ni Lord. Puro gano'n na lang po ako ngayon.
2: Yeah,
0: kasi gusto ni Lord. And,
3: And,
0: makikita ko tomorrow yung student. Okay. Alam niyo naman po, minsan routine nila na makikita nila ako bago umalis.
1: Hindi pwedeng isip. Peggy, wala na tayong time ano masyado.
2: Wala na po.
1: Baka meron kang gustong iwanan pa, na encouragement, whatever, na gusto mong iwanan sa ating list.
0: Opo. Para po sa mga magulang, alam niyo po, especially those na bagong diagnose lamang ang mga anak nila, tandaan ninyo na ang unang-unang teacher at unang advocate ay inyong sarili. The parent is always the one who is the best. The best doctor, the best teacher. Mm-hmm. Kaya instinct po yan ng magulang.
2: Yes.
0: And huwag po kayong matakot dahil marami pong tao ang tutulong sa inyo. And always trust God because God will not give you something na hindi niyo po kaya. Tingin po, kayo po ay nakita na very strong. Kaya ganyan din po ang sagot ko. Bakit ako naging strength teacher? Because I think because God saw that I am a very strong woman.
2: Praise God. Oo, yes. Yan talaga. Tama yun.
1: Galisable talaga.
0: Yes, totoo po.
1: Ay, nako, teacher Maan, grabe, you have inspired us so much. Ang dami namin natutunan. At ako na-excite na ako for Joseph. Peggy, mukhang answered prayer na tayo.
0: Yes.
1: Para kayo. Ayan.
0: Naka-encoder and violinist tayo.
1: Oo, oh, yeah. Ako, teacher, maraming salamat. Yeah, remembering you in our prayers. Thank you very much. Siya po ay si teacher Maan Alvaran. Thank you so much. Ayan po. Peggy, natapos na naman ang ating programa. Maraming salamat po mga kaagapay sa inyong pakikinig. At ito po ang programang Godless Able. Ako po si Raquel Amolando.
2: Yes po, at tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa ating Facebook Live at ang YouTube channel po ng 702DZAS Radio TV. At ako po si Peggy Lotto. Kami po ang programang Godless Able, Laan ay Katatagan at Pag-asa para sa mga PWDs. At kagaya po ng lagi nating sinasabi sa ating pagtatapos,
1: from disability to possibility.
2: Salamat po sa lahat.
1: Thank you.
4: God is able. From disability to possibility. Impact.
3: Apektado ka sa first ever Cross-Gen Family Summit, hatid ng Philippine Council of Evangelical Churches sa temang Strengthening the Home as the Center of Discipleship. Kasama sina former Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Bishop Efraim Tendero, Reverend Lito Viloria, Pastor Rodel Lacson, Pastor Stephen Gualberto, Ms. Cata Inocencio, Pastor Ken and Dr. Benny Guillermo, at Attorney Winnie and Maloy Salumbides. September 26, 2026, Sabado, 8 a.m. to 4 p.m. GCF South Metro Las Piñas. Para sa mga detalye, tumawag sa 8913-1655.
5: Ito ang 702 TZAS.
6: 702 TZAS.
5: Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
6: sa febc.ph
5: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV.
7: From sunny Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We Can Do It! Maligayang Sabado po, maligayang Huwebes. Kung nakikinig kayo sa Coronel South Cotabato, kamusta man kami sa nawasawa po, lalo yung mga tiga Cotabato sa nakaraang lindol dyan, dalangin namin na kayo po yung nakaka-recover. Ano po, naalala namin kayo lagi. At mag-isa aming mga churches dito, we pray for you.
8: Oo, sa mga Ilonggo dira sa Coronadal, halonggid pirmi kag magpangamuyo gid sa Ginoo. Make him first sa aton nga pangabuhi. So yan ang akon nga mensahe lang sa mga Ilonggo dira nga matangos ang ilong.
7: Pero bilib ako Ati Maru. Ati Maru, yung Tagalog mo ay sapagkat Ilongga ka, no? Ang Tagalog mo elongated. Kaya maganda talaga. Ati Maru, very excited ako kasi sana meron pa, no? Pero panlimang program na natin ito, kasama natin ang ating guest. Alam niyo na kung sino, kung nakikinig kayo itong buong buwan ng Agosto, kung sino yung ating guest.
8: Yes, narito muli siya.
7: Pakinggan. Walang iba kundi si Ricky Sanchez.
9: Hello po. This time, aawit naman ako ng isang English song na pinapost ko. Ang title po niya, For I Love Jesus.
8: Sige.

0: Ricky Sánchez,
1: That
0: Ricky
1: is my
0: Sánchez, Ricky
1: face.
0: Sánchez.
1: Thank
0: Ang
1: you.
0: ganda. Wala pong akumpanya yan, eh? Wala pong akumpanya, lalo pa kung may akumpanya, lalo pa kung live at may, para na-imagine ko na ano eh, may string section yan, may horn section yung akumpanya niya. Brother Ricky, una, happy birthday ulit, ha? Dahil noong nakaraang linggo, araw ng August 23rd, ay ika-66 na kaarawan. How does it feel to be 66, iho? You don't
1: Maybe I
0: look
1: could
0: your
1: say
0: age.
1: maybe I could say I feel old physically, but spiritually and psychologically, I still feel young.
0: You don't look your
1: With
0: age,
1: an earth.
0: really. You
1: Yeah, that's true.
0: really, you don't look your age. 66, so para ka ba 65 and a half lang sa tingin ko?
1: Oo
0: No.
1: nga. Sabi ko nga.
0: Honestly, when I first saw you, I heard about Ricky Sanchez kay Ate Maru, kay La Junji, you know? Nung nakita ko si Kuya Ricky the first program natin, sabi ko, siguro ito mga 42 years old lang. I'm not buttering you up. You look so young. You look so young, really, really. At,
1: Ay, salamat, Panginoon.
0: amen. At
1: Oo.
0: napag-usapan natin yung pagiging champion mo ng Tagishimik, program number one natin. And then yung iyong pagsali sa Papuri, naging kabahagi ng Papuri, program number two. Yun namang iyong ministry journey in the ministry, program number three. Last Saturday naman, yung involvement sa acting, magiging sa mga panuuri sa Pilipinas. And then, nagbigay ka ng challenge sa atin na ang AI, it's here to stay at dapat natin gamitin. So, napag-usapan natin yung nakaraan. Napag-usapan natin yung pagkasalukuyan. Meron ka po bang projection patungkol sa iyong nais na gawin sa hinaharap, sa kalooban at tulong ng Panginoon?
1: Pastor Dave, before that, I would
0: Please.
1: just like to capsulize everything, you know.
0: Please.
1: Kaya ako kinanta yung For I Know Jesus. I may not have a mansion of my own, hindi ako mayaman. Although hindi naman ako naghihirap sa blessings ng Panginoon, ano. Parang nakita ko na yung buhay ko ay nakaplano according sa layunin ni Lord. Because since I was a child, I was really into singing. And then when I was in high school and college, I was into writing songs. Talagang according to His will, tinawag niya ako in accordance with the time na nung March 1, 1981, ako ay makakilala sa kanya. And then, coincides na ako po ay nakapanood ng Papuri concert, and then nagpray, tapos sumali sa Tagishimik, naging champion, naging Papuri singer, naging Papuri composer. Lahat-lahat po yun ay nakikita ko na si Lord ang nagtalaga at nag-design. And then I became a producer of Christian music, and then nagdi-digital platform na ako sa music. All of this I can see, it's because for I know Jesus, though He's the
0: Amen.
1: King of Kings and Lord of Lords, He loves me. The Prince of Peace, the Almighty God, the Living Master, is my friend
0: Wow.
1: who cares for me. So lahat po yung nakikita ko na dinisign ni Lord para sa buhay ko, na hanggang ngayon ay, if I'm looking back, sabi ko, Lord, ikaw ito eh. Ikaw yung nagtalaga nito. Ikaw yung according to your time, perfect timing na punta ako dito. Andun yung mga taong ginamit mo para andun si Ate Maru, nandun si Kuya Romy, nandun. Yung kung iisipin ko, kung ako, paano nangyari yun, di ba? Di ba? Siya yung nagtalaga nun eh. Siya yung nagtakda nun para mangyari yon, na maka-join ako sa Papuri Music Ministry. Kaya pala, nung bata pa lang ako, tinuruan ako ng mother ko na kumanta because it's my preparation for the music ministry. Kaya, sumasali ako sa mga singing contest nung bata pa ako, hanggang high school ako. Member ako ng church choir since nung bata ako. Para, ano yung exercise ko? Practice ko yon, preparation ko yon para sa music ministry na ibibigay sa akin ng ating Panginoon, which is my involvement sa Papuri Music Ministry, and then my own music Christian production na binigay sa akin ng ating Panginoon. And then moving on, na starting 2005, I started writing English songs kasi nagdi-digital na tayo worldwide eh. So kailangan sumulat ka ng mga pang-international na kanta. So, kailangan English ito so that other foreigners na pwedeng makita yung kanta ko, maintindihan nila kasi it's in English. So, I started writing English songs also in the year 2005. So, marami na ako nasulat ng mga English songs so that other nationalities, lalo na pag ako po'y naiimbita at nagmi-ministry sa ibang country, kasi umiikot po ako sa Asia noon, pumunta nga ako sa Australia. Nabisita ko si Perry doon. So para pag kumakanta ako, meron akong English songs na sarili kong naisulat sa tulong ng Panginoon na masishare ko sa kanila at mag-bless sila with the English songs that I have written for the couple. So yun, buong picture nakikita ko, ang Panginoon, ang ating Diyos, ang siyang sumulat ng lahat ng nangyari sa buhay.
2: Praise the Lord. Nasa plano ng Panginoon yan eh. He was actually preparing the place and yung route mo, the way you would walk from one step to another. Di mo ma-imagine na bakit naging mahilig ka sa kanta, di ba? O kaya o bakit nagkagusto ako sa pagkanta? I'm looking back of what the Lord has done in my life. I love to sing because my mother, my father, and you know, the musician din sila. At the same time, I just love to listen to radio, yung mga drama-drama. Ano, talagang nakikinig ako dyan. So, hindi ko alam, pero mo, yung pagkanta, tapos napunta ako sa radio, yung pala yung buhay ko noon na gustong-gusto ko yung mga drama sa ano, eventually pala, ilalagay pala din ako, hindi magda-drama, kundi sa radio. So talagang the Lord is preparing the way for us. Napakaganda. Praise God. Praise God.
0: Eh, talaga naman, miski sa Bible, hindi ba? Sa buhay ni Jeremias, ang sabi ng Panginoon sa kanya, bago kita nilikha, kilala na kita at alam ko ang aking banal ang panukala sa iyo. Ganun sa bawat isa sa atin. Nakita natin sa buhay ni Kuya Ricky, hindi niya sukat akalain na yung kanyang training at hilig sa music ina naging daan para magamit siya ng Panginoon hanggang ngayon at hanggang sa bumalik ang Panginoon. Nakita natin yan ano po, sa buhay din ni Ate Maru. Ang inyong Ate Maru talaga mahilig sa drama, hindi niya alam eh, masasama pala siya sa radio station. Eh, ako naman po talaga maliit pa po kami. Talaga ako po ay madrama na. Panginoon. At hindi ko po alam nung maliit kami kasi just sa FEBC naglalaro kami ng mga sa control room. Ano? Hindi ko alam kung ba't ako nakalunok na mikropono. Yung pala magagamit yon para sa hinaharap. But kidding aside, nakita natin ang kami ng Panginoon sa buhay ng kapatid na Ricky. Kuya Ricky, again, I don't mean to butter you up. But nothing but praises. Itong nagka-interviewan tayo for the past Saturdays, lalo lang akong mas humahanga sa ginagawa ng Panginoon sa iyo at lalo kang ginagamit ng Panginoon na natili kang mababa at mapagpakumbaba. Sinisitas mo lahat ng iyong akomplisimiento pero papuri sa Panginoon.
2: Yes, yes. Wow.
0: Go ahead, Iho.
1: Pastor Dave, I'm not intending to resign. I'm not intending to stop.
0: Don't.
1: And I will continue to do the music ministry. Actually, hindi siya humihinto eh. Dumarating ang mga bagong kanta. It always comes at pinoproduce ko na. Kagaya na sinabi ko the last episode natin, using the AI technology. So ngayon, ang dali-dali nang mag-produce ng song. Noon, ang hirap-hirap, hahanap ka ng pianista, hahanap ka ng drummer, hahanap ka. Dito, hindi. Using the AI, merong mga music application na tunog drums talaga, tunog piano, tunog strings, tunog ganyan. Tapos may noon, hanggang 8 track lang ngayon, kahit 100 tracks,
0: right?
1: Kaya mong ipasok lahat ng instrumento. At may mga singers na ang gagaling na AI, wala namang masama na gamitin mo sila. To produce a new song that is really beautifully produced with all the instruments and all the applications ng mga ng music application recording studio on computer na ang dali-dali na hindi kagaya nung araw kami ni Junji, pupunta kami sa studio ng FEBC, magtitiklado kami ng konting piano, konting gitara, ang hirap-hirap gumawa ng kanta. Ngayon, napakadali na. So I don't intend to stop because now it's easier Eh, kung noon mahirap ginagawa ko, ngayon pa kayang mas madali na, di ba? So, I don't intend to stop. I will use the technology, the computer technology, whatever it is,
0: Amen.
1: to produce my new songs and then upload it to my YouTube channel for others to listen to kung ano man yung bagong kanta na nagagawa ko for the Lord, whether in Tagalog or in English. So I will
0: Amen.
1: continue.
0: Please do, please do. If I may say this, at bigla ko lang naisip ngayon yan, use technology to share the message. Gamitin yung teknolohiya para maibigay niyo ang mensahe. At alam niyo ba na, kung si Haring David eh, nabubuhay ngayon, gagamit siya ng AI eh, para ma-share niya yung Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. At pagi si Solomon, kung nabubuhay ngayon niya, siguro gagamitin niya yung AI para ibigay mensahe ng trust in the Lord with all your heart. Alam niyo po, nagbago lamang teknolohiya. Pero mensahe natin, hindi mababago. Yun ang huwag madadilute. Yan ang huwag mababago. Yan ang huwag nating hindi ibabahagi. At yan ang ginagawa ng ating kapatid na Ricky. At hindi lang sa isang larangan, sa musika, pati sa acting, ginagawa din niya yan. Ang dami niya naaabot. At kapatid, eternity will reveal dun sa mga nadala mo sa Panginoon, yung mga kaluluwang hindi maaabot ng ibang mga pastor, mga

0: Huwag mo sanang isipin, hindi kita minamahal. Ang katotohanan, kita'y minamahal.
1: I love that song. Ang ganda, ang ganda. Kasi we have so many thoughts in our minds na parang we're trying to question, you know. But then, who are we to question the mind of God? Kasi I was reading an article na sana, we get so frustrated kasi hindi matupad-tupad yung gusto mong gawin sa buhay mo. Tapos, ang sabi doon, kasi ang gusto mong gawin sa buhay mo, Diyos dapat ang gagawin, no? Ang gagawa noon. Eh, ikaw ang gumagawa, kaya failure, eh. Kaya napapagod ka, eh. Ganun. Kaya there are times na yung gawain ng Panginoon, inaagaw pa natin tayo. Kaya we get so frustrated. Why, Lord? Why? Why? Parang ganun. So, it's just a wake-up call. A wake-up call.
0: Ate, gusto kong nagdagan yung background story ng kantang, di ba, nasulat yun because we lost one. Kaya sinulat na isulat yung binigay sa akin na pangalas, kinausap niya ako. Actually, when I got married, the Lord revealed to me in my dream that I will have two children. Ang panganay ko lalaki, ang bunso ko babae. Kitang-kita ko talaga sa dream ko.
1: Uh-huh.
0: That's why I'm claiming na ang una kong anak na lalaki. Lalaki talaga. Kaya nung nawala yung pangalawa, sabi ko, paano yun? Eh, di ba, Lord, sinabi mo, dalawaan ako, yung pangalawa ko babae.
1: Correct.
0: And then, after 2 years, after that incident, nagkaroon ng pangalawang anak, na daughter, na tama dun sa dinibi niya sa akin sa dream ko, na ang anak ko, isang lalaki at isang babae.
1: Yes.
0: So, nangyari.
1: Yes. Woo! Thank you, Lord.
2: Amen.
1: Galing, galing talaga. Wow. Wow. Kaya every time nadinig ko yan, kinanta ni Kuya Romy, napakaganda kasi it was parang palagi sa funeral. I think dalawang funeral si Kuya Romy kumakanta. Kinakanta niya palagi. Sabi ko, napakaganda nitong kantang ito. Huwag mo sanang isipin na hindi kita mahal. Yun ang sabi ni Lord. Huwag mo sanang isipin yan. At
0: diba, no? Kapitbahay namin yung cemetery sa minsan narinig ko yun. Tinutugtog pag may tumarating ng patay.
2: Wow.
0: At ako yung kumakanta.
1: Oh.
0: Bumosis pa yun. Kanta ko yun na paglabas ko, ay, may patay.
1: tingnan mo. Napakaganda. The song has been used to for comfort. For comfort talaga sa mga nawalan ng mahal sa buhay. Huwag mo sana isipin. Huwag mo sana isipin. Napakaganda.
0: By the way, the first version of that song was recorded by Edward Gradosin. It wasn't me. Kasi, nung pinagawa ko kay Robert Mori yung Minus One or Accompaniment, nung kinakanta ko na siya, hindi ko makanta kasi naiiyak ako.
1: Oo.
0: Nasa third time pa lang ako, umiiyak na ako sa nagkakrack yung boss. Hindi ko kaya, sabi ko, hindi ko kaya. Kaya ko lang gumawa ng demo, pero sabi ko, si Edward na lang ang kumanta. Kaya ang unang-unang version was Edward, which... At talaga naman, napakahusay ng pagkakanta ni Edward. Ang dami na blessed doon sa song. Because of the song itself and the way Edward was singing it. And if I may say so, suplado pa si Edward sa akin noon. Maganda pa yung kanta na yan, baka hindi yan maganda. Ganun lang sa akin ni Edward. Tapos na binigay ko sa kanya yung demo, napakinggan niya. Telepono pa na, wala pa cellphone eh. Tumawag sa akin. Okay. Yung kanta-kanta mo, kanta na, iiyak ako. Sabi, kaya nga sa'yo ko pinakakanta kasi hindi ko makakanta kasi naiiyak nga ako eh. Huwag kang iiyak, yung kantahin mo yan. Sabi ko,
1: right.
0: Iiyak ako sa banda, huwag ganda nung song.
2: Amen.
0: So, Edward Gradosin was so blessed with a beautiful voice.
1: Yes, yes. So.
0: Beautiful way of singing that two of, masasabi kong, most requested songs sa DZS during that time, siya ang kumanta, Dakilang Katapatan.
1: Correct, wag original.
0: Huwag mo sana isipin, lagi nire-request ng tao, Dakilang Katapatan, huwag mo sana isipin. Yung dalawang kantang kinanta, kasi Ang ganda-ganda naman talaga ng boses ni Edward and the way he sings. No?
2: Right.
0: Andiyan
2: Amen.
0: kami sa US,
1: Very
0: di ba?
1: nice.
0: Si Pastor Edward.
2: Amen. Dati
1: Hello,
2: na
1: Edward.
2: susuplan doon sa sayo, ngayon hindi na. At
0: Hindi lang naman po sa particular, ano, kumbaga chinachallenge niya ako, dapat nabigay mo sa akin magandang song. Parang ganun lang. Pero kaibigan po kami, mabait naman po siya.
1: Yeah.
0: And then after a while, after, siguro mga after 5 years, I made my own version of the song.
1: Oh.
2: Praise God.
1: Kaya sana sinabi mo sa kanya, huwag mo sanang isipin.
2: That's beautiful. That's beautiful.
1: Well, wow, time flies so fast. Oh, thank you, God, for the month of August. We were able to interview itong aking inaanak, in which I haven't seen for a long time. Paminsan-minsan lang kami nag-uusap, but thank you so much. Thank you so much, anak, Ricky. Thank you for your ministry, and we are so blessed. Continue. Don't stop to be a blessing. Don't stop
2: Amen.
1: To be a blessing. Always give God all the glory of what He has done in your life. Kaya,
0: Amen.
1: Mga kaibigan, wala na tayong oras. Reminder po, ang ating programang We Can Do It, kasama ko palagi si Kuya Dave at ang aking partner in crime, matagal na. Ang aming program ay napapakinggan dito sa FBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS. FEBC Radio TV. At ganoon din sa mga kasimanwa ko daw sa Coronadal, ko sa Cotabato, halong ikumopirmi ang aton nga programa. Tani, mabatian ninyo. Mamati ka mo sa DXKI 1062 Coronadal, South Cotabato. Ini mabatian kada Huwebes ang gabi alas 6. Yun. Well, mga kaibigan, thank you so much, Ricky, anak, thank you, God bless you, God bless you. And ito po ang aking partner, at of course, ito si Ate Marusi Peda Javier, nagpapasalamat din, kasama ko po si
2: Dave Marcelo po, at muli salamat sa ating kapatid na Ricky Sanchez, at salamat sa ating engineer sa control, ang ating kapatid na John Philip Lagtapon. Tandaan po ninyo, ano man ang ating sitwasyon sa buhay, huwag yung isipin na kayo pinababayaan ng Diyos, at tandaan ninyo, kakayanin ninyo ang lahat ng bagay sapagkat sa tulong ng Panginoon, sabay-sabay tayo, Ate Maru and Kuya Ricky, sa tulong ng Panginoon, sa buhay,
1: we Thank you so much for joining us for the whole month of August. And of course, next month ay mayroon na naman tayong bagong makilala dito sa ating programa. I would like to say happy birthday to my brother pala, August 30. Ang pangalan niya Augusto, pero wala na siya sa mundong ito. But anyway, thank you so much, Rick. And thank you, Phil, for your time. And well, bye-bye for now, mga kaibigan. So, we'll see you again next week sa ganito ring oras at istasyon. God bless us all.
3: Inyong narinig ang We Can Do It dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
4: Alam mo ba, naunang kinilala ang 1197 DXFE Davao sa katawagang The Station with a Heart. Valentine's Day noong taong 1972 nang unang nagsahim papawid ang istasyon. Ngayon, kilala ang DXFE bilang The Good News Radio.
5: Sumasahim papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang.
6: 702 DZAS.
5: Agapay ng sambayanan.
7: Agapayan. Kaagapay mo sa paglagong spiritual.
8: Kumusta ka na, Kaagapay? Ano man ang iyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo'y magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Liobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Nais ko lang batihin at pasalamatan ang ating mga kamanggagawa dyan sa HCFC Fairview. Sa pangunguna po ni Pastor Ronnie Algario, Sister Josephine Tagala Algario, ang kanyang may bahay. Ganon din si Sister Vicky Gabornes at ang buong Gabornes family. Happy listening din kay Sister Carmi Gabasa and family. Binabati rin natin ang ating kamanggagawa, Reverend Jolly Bangay Tagala. At pagpalain ng Lord ang iyong ministry dyan po sa Apayao area. Binabati ko rin ng happy listening si Brother Engineer Romeo David at ang buong David family, ang kanyang mabahay na si Sister Marie David, si Brother Engineer Romar David, si Jerome David, Kevin Jer David at Joanna Grace David, ang buong David family. Happy listening din kay Brother Leo Abisamis dyan po sa Texas, USA. Akin din binabati ang aking Tita Avi Dailo. Pagpalain po kayo ng Panginoon, Tita Avi Dailo. Ganon din, Sister Anna Victoria Tutel at ang kanyang buong pamilya, buong Tutel family. Happy listening kay Pastor Jose Tulios. Pagpalain ng Lord ang iyong ministry, Pastor Tulios. Ganon din kay Mami Auring Sumulong. Maraming salamat, Mami Auring, sa inyong patuloy na pagsuporta at pananalangin para sa FEBC. Happy listening din kay Tita Thelma Manjares at ang buong Manjares family. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Bago lamang po tayo magpatuloy, pakinggan natin ang isang napakagandang awitin niya ito para sa iyo to kaagapay, Dakilang Katapatan by Brother Arnel Dipano.

0: Salamat Kuya Arnel De Pano. Purihin ng Panginoon sa napakagandang awitin na yan. Tayo ay nagbabalik. Ito pong muli ang iyong kaagapay, Pastor Ronald Llobrera, at ikaw ay nakikinig sa ating programang Agapayan. Ang tatalakayin natin sa gabing ito kaagapay ay tungkol sa buhay na nakay Kristo. Ito ay may pamagat na Living in Freedom. Kaagapay, magsisimula tayo sa isang tanong. Sino sa inyo ang mahal niya ang kanyang buhay? Siyempre, lahat po tayo, di po ba? Bilang pastor, ang isang magbibigay sa akin ng kagalakan ay ang makita ang mga taong gumiginhawa sa buhay, lalo tong mga kapatiran natin. Sa aking karanasan, nakakatuwang ang mga kapatiran natin ay marami sa kanila ang nagpapa-blessing ng bagong negosyo, bagong bahay, bagong sasakyan. Masaya tayo para sa kanila. Ang isa pang nakakatuwa, karamihan sa nagpapa-dedicate o nagpapa-blessing, most of them are saying, hindi naman po kami masyadong nahirapan upang magkaroon nito. Praise God. You know what? God wants us to love our lives. Hindi po kalooban ng Diyos na it's okay na ma-experience din natin yung sobrang hirap, because when we get to heaven, okay na ang lahat. No, that's a deception. Yan ang pinakapandaraya ng kaaway ngayon sa atin. Okay lang yan na naghihirap ka. Okay lang yan na lagi kang malungkot. Okay lang yan na marami kang utang. Kasi pagdating mo sa langit, solved na lahat. Kaya yung iba, nagsisuicide na lang kasi gusto nang mauna sa langit. Agapay, hindi po yan ang gusto ng Diyos. In fact, Jesus brought heaven on earth. Ang gusto ng Panginoon, hindi ka nape-pressure about heaven. Maya't maya na lang, nag-iisip ka ng sobra kasi baka hindi ka makapasok sa heaven. Alam mo, yan lagi ang tinuturo ng religion. The religion is all about future. Gawin mo ito, gawin mo yan para makapasok ka sa langit balang araw or in the future. Na-stress ka tuloy. Religion says, do this and God will. Future lagi. But the thing is, lahat naman ng gagawin natin para sa Diyos is always not enough, right? Gusto tayong paniwalain ng Diablo that the kingdom of God is in the future na hindi mo mararanasan dito sa lupa. Kaya naman gawa ka ng gawa para sa future. But you know what? In real Christianity, in the idea of Jesus Christ, everything that you need is already provided for you today, not in the future. Amen? Naalala nyo ba yung sinabi ni Jesus, let your will be done on earth as it is in heaven? Alam mo kaagapay, bilang pastor, gusto kong maranasan mo ito, yung mai-enjoy mo yung langit sa yung paghahanda patungo sa langit. Yun bang gigising ka every morning at hihinga ka ng malalim at mapapahiyaw ka ng ang sarap para akong nasa heaven. Thank you, Lord. Maring sabihin mo sa akin ngayon, pastor, hindi po ako sanay sa ganyan. Sanay ako sa hinihingal ako, yung laging natataranta ako. Listen, you have to enjoy your life. God's plan for you is to enjoy everything that already paid for you. Basahin po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. In Isaiah chapter 53 verse 5, MSG version. But it was our sins that did that to him, that ripped and tore and crushed him, our sins. He took the punishment and that made us whole. Through his bruises, we get healed. Made us whole means made us complete. Pakinggan mo to kaagapay, lahat ng kailangan mo para mabuhay sa mundong ito, it's already in this verse. You don't need to live in pain. You don't need to live in depression. You don't need to live in hopelessness. Kahit sa mga panahon na ito na dumadaan tayo sa matinding pagsubok dito sa ating bayan, dala ng matitinding kahirapan. Because the Bible said, Jesus is already paid it for you. Paniwalaan mo na lang ito. Kung tatanungin ko kayo ngayon, kaagapay, sino po sa inyo ang may mga negative findings sa kanila mga kalusugan? Para ang hirap, no? Na ang prayer request mo, sana maging maganda ang result ng laboratory ko. Listen, you don't need to live in that kind of situation. Yung iba nananakot pa, sige ka pastor, pag pinaliwala mo yan, baka bigla ka nalang bumulagta dyan. Hindi natin kinakailangang mabuhay sa takot at sakit because the Bible said through his bruises or stripes, we get healed. Now the point of our conversation for the next few minutes is this. Everything you need in life to live successfully, Jesus did it all. Ginawa na ni Jesus yung bahay para sa'yo. Ang gagawin mo na lang para makuha mo yung bahay ay pumasok ka sa loob ng bahay. All you have to do is believe it, claim it, and receive it. That's all about the kingdom of God. Sa mundo, to see is to believe. Sa Diyos, believe and you will see. Inayos na lahat ni Jesus yan. Now, ang pag-uusapan natin ngayon, kaagapay, ay papaano natin ma-enjoy ang buhay. How can we live satisfied life? At paano tayo makakakita ng magagandang araw sa buhay natin? Ngayon, tatanungin muli kita, kaagapay, sino sa inyo ang naniniwalang aabot siya ng 90 taong gulang na hindi nag-uulyanin? Alam ko, maraming gusto nito. Lahat naman tayo ay may intention, but the question is, how? Knowing that God already moved, knowing that God already did His part. Parang ito yung lagi nating iniisip, do your part and God will do His part. That is not accurate. You know why? God already did His part. He died on the cross and all it takes for you is to do your part. So ano ngayon yung part na gagawin mo? Okay, let's read this verse. 1 Peter chapter 3, verse 10, NIV. For whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. Right now, sinasabi po ng writer ng verse na ito, that for you to embrace life, loving your life, and see more good days ahead, parang medyo nakaka-discourage ng konti when we look this with the lens of the law. Don't do evil things. Now, we're gonna talk about good and evil this time. Pero yung good and evil na sinasabi sa verse na ito ay hindi yung ginagawa nating good and evil. It's not about that. So, ang sabi dito, if you want to enjoy life, number one step is check out your tongue. This is not about profanity or pagmumura. Meron kasing tao na bawat salita ay may mura. It's not about that. But you see, it's not about profanity. It's not about cursing. It's all about evil. Ano ba yung evil na yan na sinasabi? Let's go to Proverbs. Proverbs chapter 18, verse 21. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. So listen, for you to enjoy life, ang unang gagawin ay iingatan ang dila o sa kung ano-anong binabanggit ng dila natin. Sa totoo lang, ang pag-uusapan natin ay you have to change the way you see things. Ang evil po na sinasabi dito, tignan natin, don't be misled. Evil is everything that is against to what Jesus did on the cross. Dahil ang akala nating evil is yung mga karumal-dumal na kasalanan, hindi niya sinasabi dito na don't commit sin. Ang sabi niya, don't say evil. And you know what? Si Satan, ang pinaka inaatake niya ng todo ay yung ginagawa ni Jesus o yung ginawa ni Jesus sa krus. Alam mo kung bakit? Wala nang pakialam si Satan at wala na siyang magagawa if you commit another sin. Why? Satan knows you will go to heaven at wala na siyang magagawa doon. Alam ni Satan yon. Sad to say, yung mga ibang mananampalataya, hindi alam yon. Si Satan mismo, alam niya na kapag nagkasala ka, he knows that you are already paid for by the blood. Ito ang ginagawa ni Satan. Ginagawa niya lahat ng makakaya niya para lituhin ka and to avoid the finished work of Jesus on the cross for you. You know what is evil right now? Lahat ng magbabalewala sa ginawa ni Jesus sa krus. Kung sinasabi mo ngayon na kapag nagkasala ka ay pupunta ka pa rin sa hell, that's evil. You know why? The Bible said that our sins has been forgiven for by the shed of blood of Jesus on the cross. Kung sinasabi mo ngayon na wala na akong pag-asa, I'm hopeless, I have no peace, I'm dead, I am so disappointed, that's evil things. Listen, ilagay mo ito sa isip at puso mo, kaagapay. Your disappointments will be your appointments to God. Don't see evil. So lumalabas na ang evil po ngayon is anything that void the finished work of Jesus on the cross. So don't speak evil. Lahat ng magbabaliwala sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus, those are evil things. Let's read Matthew chapter 12, verses 34 and 35. O generation of vipers, how can ye, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. A good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good things, and an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things. Viper means monster. Good things meaning, if you understand that Jesus is in you, may iwasan mong magsalita ng evil things against Him. What is against Him? Ito yung mga salitang patay na, patay ako, I'm good for nothing, I'm useless, I'm failure, I'm a loser. That's against to Jesus. You are not a loser. Jesus said, I've made you more than a conquerors. You are a more than conqueror in Christ. Imagine, nung pinalaya ni Jesus yung nade-demon possess, napipina, sabi ng mga Pharisees, pinalayas niya ang inaalihan ng Diablo gamit ang kapangyarihan ni Beelzebub. Tapos sasabihin nila, kapangyarihan ng Diablo yung ginamit ni Jesus. That's why, listen, this is your part. Una, ang ating mga dila. Ingatan natin ang ating mga dila. Minsan, yung dila matabil. Kala natin minsan, baliwala. Parang minsan, sinasabi mo, wala yon, nasabi ko lang yon. Kagapay, gusto nyo ng tip. Pag wala kayong magandang sasabihin, mas maganda po kung tatahimik na lang tayo. Minsan yung mga salita natin, yan ang nagpapasira lalo sa sitwasyon. Minsan ang ganda ng nasa puso at nasa isip ng kapatid mo, nilapitan mo at binulungan mo ng mga evil words, ayun, nasira mo ang araw niya. May mga taong kapag binuka niya yung bibig niya, nakakasira talaga ng gana. Parang ganito, wala, patay na tayo. Wala nang mangyayari sa buhay natin yan. Wala nang pag-asa. Listen, don't do that because God's plan for you is to experience good life. So, ingatan ang dila. So, second, na dapat nating ingatan at ang isang bagay kaagapay na dapat nating bigyan ng effort sa buhay natin, ito'y bagay para mapapurihan ng Panginoon. Ito ay ang ating responsibility dahil binigyan na tayo ng Diyos na magandang buhay. Now it's your turn to enter into it. Pangalawa, ang ating kapayapaan. Isa ito sa napakahalagang dapat ingatan natin sa ating sarili, ang ating kapayapaan. You know why? Isa ito sa patunay na nararanasan natin ang grasya o biyaya ng Diyos. Patunay na nabubuhay tayo by grace. Now we will talk about this six letter words that is killing or the number one killer ngayon sa mundo. Walang iba kundi ang salitang stress. Halimbawa, nasubukan nyo na bang magpa-check up sa doktor? Kapag di ka makatulog, ang madalas na tanong ng doktor, nai-stress ka ba? Kapag may issue ng depression, nai-stress ka ba? Hindi ko makalimutan nung minsan ako ay nagpa-massage doon sa blind sa loob ng isang mall. At parang may na-touch siyang masakit sa likod ko. At nung ako ay umaray, ang sabi po nung blind, sir, stress yan. Balikan lang natin yung nasa 1 Peter chapter 3. 1 Peter chapter 3 verse 10. Whoever wants to embrace life and see the day filled up with good, here's what you do. Say nothing evil or hurtful. Snub evil and cultivate good. Run after peace for all your worth. Run after peace for all your word. The thing is, Jesus said, I already gave you peace. Please get it. Run and get it for your life. Ngayong gabi kaagapay, may gagawin tayong pagbabago ng ating kaisipan. Okay, ang stress ay ito. Sinabi ng Panginoon kung paano kanya i-deliver from stress in Deuteronomy chapter 28. Pag-usapan muna natin yung ibang klaseng stress. Deuteronomy chapter 28 verses 63-67. And this is how things will end up. Just as God once enjoyed you, took pleasure in making life good for you, giving you many children, so God will enjoy getting rid of you, clearing you off the earth. He'll weed you out of the very soil that you are entering into possess. He'll scatter you to the four winds from one end of the earth to the other. You will worship all kinds of other gods, gods neither you nor your parents ever heard of. Wood and stone, no gods. But you won't find a home there. You'll not be able to settle down. God will give you a restless heart, longing eyes, a homesick soul. You will live in constant jeopardy, terrified of every shadow, never knowing what you'll meet around the next corner. In the morning, you'll say, I wish it were evening. In the evening, you will say, I wish it were morning, afraid, terrorized at what's coming next, afraid of the unknown because of the sights you've witnessed. You will not be able to settle down. Ayan, sumpa daw ito. Alam nyo, maraming mga tao, kahit nakaupo galaw ng galaw, hindi mapakali. Restless heart, may asawa na, tingin pa rin ng tingin sa iba. Meron ka ng bagong gamit, bagong gadget, nakatingin ka pa at naiinggit ka pa sa gamit ng iba. Ang sabi, terrified on every shadow. Para itong sumpa sapagkat lahat kinatatakutan. Ang sabi, fearful. Alam nyo, ang daming tao na mamobilize ng kanilang takot. Na tila bagang ang laging sinasabi ay ayaw kong mag-exam, babagsak ako. Ayaw kong magnegosyo, baka malugi. Ano pang sabi? In the morning, I wish it were evening. In the evening, I wish it were morning. Kawawa naman ang buhay ng taong ito, puro stress. Parang ganito, nung katapusan, sana kinsenas na. Nung kinsenas, sana katapusan na. Pag nasa bahay at naglalambing yung mga anak, yung utak na sa trabaho. Pero kapag nasa trabaho naman, namimiss yung pamilya. That's restlessness. You cannot even enjoy the moment. Hindi mo ma-enjoy yung buhay mo. Why? The idea of the enemy is not to let you experience a satisfied life. Kapag nandun ka sa party, please be there. Enjoy the party. Minsan pupunta ka sa outing, may dala-dala kang laptop, nagtatrabaho ka, hindi mo mai-enjoy, hindi mo na-enjoy ang buhay. Ang tawag dito, pinaglalabo-labo mo ang buhay mo. Hindi na nakapagtataka, ang daming na-stress na tao. This is our challenge. No wonder many of us, we have a restless heart. You know why? Because you can't enjoy the moment. Kagapay, ang kalooban ng Diyos sa atin ay malasap ang sarap ng buhay dito sa mundo. Yung buhay na malaya, ngunit nakakapagbigay kaluwalhatian sa Diyos. Gusto ng Diyos na maging productive ka sa lahat ng ginagawa mo. Pero hindi ka na-stress, may kagaanan. Ang sabi ng iba, effortless. Diba, yun naman talaga ang nais ng Diyos sa atin? Magaanan tayo sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Ang sabi sa Mateo, kabanatang 11 sa mga talatang 28-30, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan at lubhang na bibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Hanggang dyan lang muna tayo magtatapos kaagapay. Itutuloy po natin ang ating paksang tinatalakay sa susunod na Sabado sa kapareho-reng oras, 7:30 to 8 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan, komento or any concern with regards to our topic today, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702-DZS-FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantala nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan, Pagpalain Ka ng Panginoong Jesus.
1: Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.
2: Ki huang tai lo, gao tiong xiu zo a. Kinali bo ho lang ki gao hui a.
3: Wo po bin lo, de lao di chu lai xiu xi.
2: Kinali de jiao gu chu lai lang o. Bo ho lang chu meng a.
3: Bo chu meng a xiang kuang ke yi gen bai zu hui. DZAS 702, mui jiu li tiong ngo 12 dian buan. Wei li bo hong man nam wei kong tiong zong bai jia bo. 无论你人伫倒落，拢通用熟悉的乡音，甲兄弟姊妹同心敬拜，同享这份安宁甲力量。信邀你甲你家人、挚友一同调频收听，每周日中午12:30，锁定 DZAS 702，闽南话空中崇拜。
4: Dahil sa dalawang super bagyo ay na-off-air ang DWAS Legazpi. Setyembre taong 2006 nang mapatumba at pilipitin ng bagyong milenyo ang tower ng himpilan. Tanging ang mga tornilyo lamang ng mga ito ang natira. Sinubukang ayusin ng aming mga engineers ang tower. Ngunit 3 araw pa lamang matapos magbalik ang DWAS sa ere noong November 2, 2006, nanalasa naman ang bagyong Reming. Nasira na naman ang bagong gawang tower at kinailangan ulit itong i-repair. Pebrero taong 2007 na nang makabalik muli sa broadcast ang himpilan. Sa loob ng taong ito, ilang beses ding natigil sa pagsasahimpapawid ang DWAS. Mula noong August 8, 2008 hanggang ngayon, nananatiling off-air ang istasyon.
1: Ito ang 702-DZAS. 702-DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

0: install on 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapay ng sambayan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ito ang panahon ng paghilom. Mga kwento ng himalang pagpapagaling ni Jesus. Mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Magandang gabi po mga kaibigan, isa na namang edisyon ng ating programang Sa Panahon ng Paghilom, ang ating pong bibigyang daan sa araw na ito ng Sabado. Natutuwa po kaming makapiling kayo at sana po magstay kayong muli. Sabi nga madalas ni Kuya JB, ang inyong paboritong programa sa ganitong oras at sa ganitong araw. Ayan, Sabado ng 9:30 ng gabi hanggang 11. Sa gabi ito, ako po ang inyong makakapiling, Carmen Go Vargas, at ang ating pong madalas na ring na hihikayat na samahan tayo, tumutulong sa ating gawain, si Ange Pantaleon. Good evening, Ange!
4: Good evening, Tita Carmen! Namiss ko kayo, ah.
3: Oo, oh, ikaw din. Buti na lang, okay ka na. Sabi mo, nagkasakit ka.
4: Grabe yung weather here. Kasi talaga, no?
3: True. Papalit-palit at babagyo, tas iinit. We'll really get sick. But I'm glad you're okay na.
4: Yes. Yes,
3: sakit.
4: Thank you, Lord.
3: Ayan. O, bumati ka muna. Matagal-tagal ka nating hindi nakasama. Mga tagahanga mo na sa radyo.
4: Wow. And, ano lang, gusto kong i-congratulate yung batch ngayon ng Living Waters din. Mm. Kasi I always hear testimonies na it's a blessing for them to attend yon.
3: Yeah, ako din natutuwa na sa pag-attend nila ng mga gawain natin sa Living Waters. The Lord is
4: naalala ko nung kami din eh, grabe kahit sobrang lakas ng ulan, laban pa rin. Ganun talaga, yes. Pinaglalaban yung healing.
3: Totoo, yan ang mga ano natin kailangan gawin. Mm-hmm. At kahit malayo yung lugar, ako ang naalala ko, malayo ang lugar. Sige pa rin. Para sa gawain at lalong mag-grow sa Lord at mag-heal. Yan. Samahan niyo po kami ni Ange and mamaya papakilala namin sa inyo ang ating guest. Pero bago yan, ay magkukwentuhan kami saglit ni Ange tungkol sa anong yung parang minsan, ano Ange, gusto nating tanggapin tayo kaagad-agad ng mga tao. You know, we want people to accept us, to affirm us, to say good things about us. Kasi maaring sa iba, ito ay galing sa pamilyang hindi masyadong napapansin ka. You have no voice. You are not seen. Di ka nakikita. Although hindi ka naman pinababayaan, pero it's just the fact is hindi ka... Kumbaga, hindi ka talaga pansinin. Kasi ikaw mismo, tahimik. Ako may ganyang experience and it hurts me a lot.
4: Mm-hmm.
3: Pero ngayon, naiintindihan ko na ganun talaga minsan. Ayan. So, before I share mine, ikaw, Ange, may experience ka bang ganyan? Sa ganda mong yan, di ka pa rin ba pinapansin?
4: Actually, kasi nung bata ako, ano naman, I was the star of the family.
3: Ay, so galing ah.
4: Never ko na-experience yung problem ng people pleasing until I met my dad. Kasi nga, parang sa kanya ko naramdaman yung insecurity, ganun. Kasi nga, dun ako, hindi niya ako pinapansin masyado. I mean, mas pinapansin niya yung ibang tao. Parang he was a dad to other people more than me. More than to me. Yun. Tapos, like, with, ano naman, with my mom, parang normal sa kanya na nagkakaroon ng achievements.
3: Mm-mm.
4: Kaya hindi masyado celebrated.
3: Oh,
4: pero yung mga kapatid ko, nung hindi na ako napansin, even if I had achievements, yun yung mas painful.
3: Oh, klaro natin na. Bakit mo nasabing nung dumating ang tatay mo, nag-abroad ba si daddy, si papa?
4: Kasi they got separated before I was born. My parents got separated before I was born, and then I met my dad when I was 18. Yeah, 18. And then that's when I noticed that he was very caring to others. Like to other women my age na parang anak-anak niya ganun. Yon.
3: Oo nga
4: Tapos
3: naman,
4: parang
3: nakaka.
4: naano ako, na-set aside ako, ganon. But eventually, I realized that, oh, okay, kasi his title for me was, he was my father, my biological father. But those girls didn't have their own fathers. They were abandoned also. That's why he was a father to them.
3: Okay. So siguro parang he's also compensating ano dahil ikaw hindi niya na samahan your growing up years, kaya parang bumabawi siya sa iba. Pero at least nagkilala kayo at nagkita at
4: Yes. He
3: your
4: was based in the
3: 18 years.
4: US kasi for the longest time.
3: Ah, kaya din pala. Kahit man lang sa ano, video call o Facebook, hindi.
4: After that kasi, he would go to Manila every year. Tapos almost every year din kami magkikita. Ganun.
3: Ah, okay.
4: Good.
3: So, at
4: So,
3: least.
4: And before, kasi he passed away when I was in Singapore. Pero before that, nagkaroon ng forgiveness talaga. And we were able to spend time na yung sinasabi mo kanina, tita, na yung belongingness. Na-feel ko din yun sa kanya. Yung I didn't need to perform or be someone else, but just be myself. Yun.
3: And that's good. Pero marami din ngayon na at this time, ngayong panahon ng mga Gen Z, marami sa mga Gen Z dahil hindi sila pinapansin masyado, hindi nakikita daw. Ang mas tinutuunan ng pansin ay ang cellphone, nag-i-scroll. At dito hinahanap yung identity. So, gusto nating maunawaan din ang mga Gen Z ngayon. Pero yung ating guest mamaya magkukwento sa atin. Ano yung kanyang sinisikap para ma-please ang ibang tao, yung over-functioning siya, 'di ba? Ano nga ba sa iyo, anong definition ng isang taong trying to please people?
4: Yes nang yes sa lahat ng pinapagawa or ina-ask na favors, ganon. Kasi ayaw maka-offend. Ganon. Kahit na hindi na kaya. Yun.
3: Kahit nahihirapan na, kahit galit na, gusto natin itanong yun sa guest natin
4: Ganon.
3: mamaya. Paano
4: Kailangan
3: niya?
4: compose pa din.
3: Oo. At kailangan yung beauty na may maintain. Ayan, maganda naman yung guest natin. Okay. So
4: Yes.
3: ngayong gabing ito, mga babae po, ang magkakasama kami ni Ange, ang inyong host, at ang ating guest ay isa ring babae. And I guess ang how would you say that, Ange, yung papansin ba ang mga girls? Ayan. Hindi naman ho palagi. Ngayon actually, ang mga boys o ang mga men ay papansin na rin. Uy, di ba, Ange,
4: O
3: nung sa
4: hindi naman
3: bagay.
4: ngayon lang, tita.
3: Oo nga, pero nung time ko, nung ako ay younger at teenager, ako ay baby boomer, ano, hindi nagdadala ng vanity case ang mga guys. Usually, it's the girls na may ganun. Pero ngayon, meron na sila. Sige,
4: Nag-evolve na.
3: ayoko mag-judge ng mga boys or men, pero I guess nag-evolve naman, nag-iiba talaga. Ayun. Pero ang gusto nating maunawaan, saan nanggagaling yung over functioning and pleasing of people, and gusto nating maintindihan din natin yung guest, how the Lord has been healing her sa kanyang journey na ito. Sige po, we'll take a quick break, and then pagbalik ko natin, mahahakwentuhan na natin ang ating guest sa gabing ito. Stay with us!

0: Ito ang panahon ng paghilom.
1: Back here sa ating pong kwentuhan sa programang Sa Panahon ng Paghilom, and thank you for joining us sa gabing ito. Ito po ay partnership ng Living Waters Philippines with 702DZAS. At tayo po ay naririnig sa radyo and of course online. Ayan, nakakatuwang may online na. Kami ang inyong kapiling sa gabing ito. Ako si Carmen Go Vargas and ang aking kasama.
2: Sorry.
1: Sige. Ang aking kasama ay si Ange Pantaleon. Good evening muli, Ange. Sige, ang ating guest ay isang single girl and one of the volunteer leaders ng Living Waters Philippines. At she's a very sweet and creative person na na-meet ko. Welcome natin si Marie Jaysa Panlilio. Si Jaysa ang tawag namin sa kanya. Jaysa, magandang gabi.
3: Magandang gabi po, Ate Carmen.
1: And si Ange, pati mo din. Ikaw ah. Mag-isa lang ako.
3: Sorry.
1: Ayan, de. Okay lang, biro lang 'yon. Sige, kwentuhan mo kami, Jaysa. How was it growing up in your family, sa relationship mo with your parents and your siblings? Ilan ba kayong magkakapatid?
3: Ayan. Bali, apat po kaming magkakapatid. Ako po yung pinakapanganay sa amin. And my relationship with my father and my mother, mas close po ako sa mom ko compared with my dad. But nung ako pa lang po yung pinapanganak, kami po yung close talaga ng papa ko. Ayun. Kaso nagbago nung dumating na yung ikalawang kapatid ko na babae, nakamukha niya. So doon po nagkaroon ng pagbabago. Karoon ng neglect, nandun yung antas ng boses niya, na nakuha ko yung anxiousness na meron siya to the point that yung bang tuturuan niya ako, pag tinuruan niya ako, lagi siyang nakasigaw, lagi siyang nakasinghal, lagi ako may pamalo, ganon. Tapos si mama naman, pag siya yung nagtuturo sa akin, creative po siyang magturo to the point na ang naaalala ko po, lalo na nung during the flagship program, tinuturuan ako ni mama na magsintas ng sapatos creatively. Na in a way po, nasasabihan niya ako na kailangan gagawa ka ng 2 bunny ears, tapos ika-crossover mo siya, tapos saka mo siya pagbubuhulin. Doon po yung talagang naalala ko na, pala yung love ni mama. Ayun. Well, yung dad ko naman, yung pagtuturo naman niya sa niya sasabihan, dapat alam mo na yan, magaling ka na dapat. Tapos, yung 4 years old po ako, yun yung hindi ko makakalimutan kasi gusto ko siyang tulugan. Tapos, ginawa niya, ginising niya ako para lang turuan niya ako ng A-E-I-O-U, ng vowels. Hindi ko siya, tinuturuan niya po ako magbasa, hindi ko siya kasi natatakot po ako. Natatakot ako sa kanya. Kasi yung boses kasi ni Papa, hindi siya ganun kalumanay. As in, ang taas na para po siyang kulog. Ganun yon. Hanggang sa, it developed fear in me. And even the fear of my parents were actually been passed to me. Ganun po yung nangyari. Hanggang sa lumaki ako, hanggang sa ikinatanda ko na siya. Kasi honestly, growing up, I was an honor roll student. Since elementary until high school, I was on an honor roll. Kaso ang ending, laging may benefit of a doubt, kaya mo ba yan? So, ako po, laging, since tinuturo na sa church na dapat you obey your parents in the Lord for this is right, kahit na parang sa akin, pwede ko namang i-extend yung sarili ko, lagi na lang nakatingin dun sa weakness ko. Yun po yung naging lie sa akin ng enemy. Para hindi ko maabot yung iba kong dreams, yun siya. Yun po yung nangyari sa akin.
1: So, between your father and mother, mas close ka kay nanay mo.
3: Kay mama po.
1: Oo. So, sa kwento mo kasi parang okay naman kayo at the beginning. Tapos nung dumating yung pangalawa, mukhang nag-iba. Nakita mo ba yung comparison na mas mabait siya dun sa pangalawa? And that made you very insecure? Aside dun sa natakot ka sa boses niya, kasi ang boses talaga ng mga tatay, lalo na sa age niya, Ange, na 4 years old, nakakatakot naman talaga yon. Mas mabait ba siya dun sa sumunod sa'yo?
3: Favorite niya.
1: Ah, kasi kamukha niya.
3: Oo, pamukha niya. Tapos ano, mala, maganda kasi siya. So, I had that
1: Maganda ka
3: kind of,
1: rin.
3: thank you po. Pero I had that kind of insecurity na before kasi even at a young age, ano, yung binubuli ko yung kapatid ko. Ang dami ko sinasabi sa kanya. Kasi nga, sabi ko, later on sa Living Waters, nung ko na-realize na, yun pala yung dahilan kung bakit ko siya binubuli. Kung bakit, ano. Kasi I was actually, gaya ni Ange, parang favorite din siya noon. Naging favorite din ako ng marami. Kasi para rin po akong bunso eh, ng mga ano, mga tiyahin ko, ng mga tiyuhin. So, biglang nung may dumating, hindi na ako favorite. Set aside na. Ganon.
1: Gano'n siya
3: Kaya,
1: ka bata?
3: na alin?
1: Yung kapatid mo, yung sumunod?
3: Ah,
1: Ilang years
3: four
1: ang
3: years.
1: pag-isan? 4 years.
3: Ang
1: So, 4 years
3: tanda.
1: ka talagang full attention sa'yo, no?
3: Oo nga. Tapos
1: Talagang
3: center
1: suddenly.
3: of happiness. Yun. Ray of sunshine. Ganon.
1: Pero ngayon, nung dumating yung ano mo, kapatid mo, and then binubuli mo rin pala siya. So,
3: Opo, ang ending. Siya na yung nagbubuli later on. Ayun yung naging dynamics. Parang, yeah, growing up with my siblings naman po, ganun din. Parang dati kung ako yung lag, ako yung pinakamataas, ako yung pinakamatangkad, ako na yung pinakamaliit ngayon, ako yung nabubuli.
1: yung mga sumunod mong kapatid, lalaki o babae o puro?
3: Bali, ano, two girls and two boys po kami.
1: Puro lalaki na yung sumunod.
3: Ay,
1: O
3: hindi
1: di,
3: po. Babae,
1: ano?
3: ikalawa. Babae,
1: Oo
3: ikalawa.
1: nga.
3: Tapos dalawang lalaki. Opo.
1: Kaya nga, two boys and then two girls.
3: Opo.
1: So, mas, eh, naku, Ange, eh, ang mga anak na lalaki, napaka-precious din sa tatay. So, di lalo ka nang hindi pinansin, ganun ba?
3: Parang lahat po kami.
1: Lahat kayo?
3: Opo.
1: Okay. Mukhang, ano, wag na natin pag-usapan yung issue ng tatay mo. Yung issue
3: Opo.
1: mo na lang. Okay. Sige. So growing up, dahil hindi ka masyadong pansin, paano ka nagko-compensate na pansinin ka? Yung parang saan ka kumukuha ng mga gagawin o ano yung ginagawa mo, kanino ka naghahanap ng pansin dahil yung nga, hindi ka na pinapansin masyado ng tatay mo.
2: Lalo na
1: How...
2: 3 younger na, hindi lang isa, diba?
1: Oo nga.
3: Ano kasi, I was into creative, sabi nyo nga po, Ate Carmen, di ba? I love drawings, I love, ano ba ang tawag nito? Growing up din po kasi, I had people around me na medyo inclined din po dun sa gusto ko. Like, I had a uncle na architect, so siya yung mga kausap ko. Tapos yung mga intellectual people, yun yung mga kausap ko, kagaya ng isa kong uncle din na, ano, sila yung parang, mas nakita ko nga po na mas nagiging close ako sa boys kaysa sa girls. Ayun, kasi I find that kind of comfort with men na mga uncle ko kasi sila medyo supportive. Nakukuha ko po yung emotional, ang tawag nito, yung emotional side ng safety, emotional safety with those people surrounding me. Pero dun sa dad ko, hindi. Kaya ang layo. Meron po akong inggit doon sa mga ibang anak na buti pa sila close sa dad nila. Ako hindi. Ganon. Meron po akong ganon.
1: Pero ang
3: Yeah.
1: close mo ay mga uncle mo, so mas palagi kang nag-spend ng time sa kanila. That's what you mean?
3: Usually kapag nagkakaroon sila ng pagtitipon, tapos biglan lang pauupo, ayan, kakamustahin nila ako. Maya-maya, ini-encourage na po nila ako. O, kaya mo to, ganyan, ganto. Sa kanila ko nakukuha yon compared dun sa tatay ko. Ayun siya.
1: So, meron din naman palang nag-a-affirm sa iyo.
3: May
1: Pero
3: affirmation.
1: sa bagay, Ange, kahit ibang tao o kahit relative pa yung nag-a-affirm, kung yung pinaka taong gusto mo mag-affirm sa iyo, hindi binibigay. Mahirap din yon, di ba?
2: Yes.
3: Ito.
2: Lalo na tatay eh, di ba? Yun yung kasama everyday or nakikita mang ng madalas eh. So parang alam mo yun, so near yet so far yung feeling ng 'di ba, nung tatay. Tsaka hindi lang naman physical yung need natin na ng presence from our parents.
1: Kundi yung emotions, yung how you are treated or
2: Yes.
1: how you are seen.
2: Yes.
1: Lalo na siya yung unang lalaki sa buhay. natin, no? Ang ating mga tatay. So,
2: Feel and
1: naiintindihan.
2: hurt.
1: Kaya nga, yung struggle doon. So, anong ginagawa mo, Jay, sa malayo ka sa tatay mo? So, at least malapit ka sa mga uncles mo. Kaya lang, how do you compensate for yourself? Paano ang ginagawa mo? Mas nagbabarkada ka ba? O sinisikap mo pa rin mataas ang mga grades mo para pansinin ka? Paano ka nagko-compensate on that?
3: During college na po to. During college at church po. Doon ako nag-focus. As in, I tried to learn guitar, I tried to learn the piano, I tried to dance, to sing, everything. Parang sobrang creative po, no? Pero hindi ko siya maituturing na sobrang expert. May alam lang. Yun siya. Tapos sa church, ministry, yun po yung mga ginagawa ko as a young person nung mga panahon po na yun. By the way po, I don't have the talent in dancing, but I did bargain with the Lord. Sabi ko dati, Lord, pagbinigay mo sa akin tong dance na to, bibigay ko to siya sa'yo. Pero at the back of my mind, sabi ko din, kasi gusto kong ma-earn din yung validation from my dad. Kasi nga, si Second, magaling siyang mag-dance, magaling siyang kumanta. Parang feeling ko nga, ang perfect niya. Tapos ako, hindi ako perfect. May ganun po akong thoughts. Tapos, maganda pa siya. So parang ako, maganda ba ako? I had that kind of questions growing up. Tapos, doon po, nung nakapag-dance ako, nakita ko how proud Papa, pero hindi siya ganun ka-showy. And even there were also times na, kunwari may naging pagkakamali pa rin, kahit grown up na, andun yung paparamdam niya, hala, sinisisi niya pa rin ako na parang dapat ako yung kinakampihan mo. Hindi sila. Bakit? Parang kasalanan ko. Sabi nga ni Bea Alonso, but parang kasalanan ko. So,
1: okay. Hindi, okay lang. Ano, nag-identify tayo minsan sa mga artista.
3: Kaya artista din. Ayun. So, may ganun po ako.
1: Nagiging competitive ka with your ano second
3: with
1: na
3: sister. Opo, totoo
1: your
3: naman.
1: Sister. Oo. And that's understandable kasi kung sa kanya nakabuhos ang pansin, parang bang ano yun, ano, Ange, and also kay Jason, na parang humihingi ka ng limos ng attention.
2: Yes. Pero ang lungkot, no, na talagang yung favoritism, naka-affect talaga siya ng relationships ng siblings.
1: Yeah, and not just that, yung how you look at yourself.
2: Yes.
1: So anong tingin mo sa sarili mo? Gayun, parang hindi ka pansin ng iyong tatay. You feel less? You feel parang nothing? Ganon?
3: I feel less kasi at the same time, kahit yung kapatid ko, yung insecurity na bigay ko rin sa kanya, pinapasa niya rin later on na mas maganda ako sa'yo. So parang ako, may ganun akong thoughts na, lo, sige, ikaw na maganda. yung mga ganun. So parang, ganun yung naging ano namin, a dynamics namin magkapatid. Kumbaga parang, yun yung naging competition hanggang sa lumaki na, nag-asawa, may competition pa rin.
1: Oh, married na yung second mo, nakapatid.
3: Opo.
1: O di, pasok na naman yung insecurity mo. Bakit siya nag-asawa na ako? I hope
2: wala na yun. Na daw yun.
1: Sige. Kasi minsan parang, naunahan pa ako eh, mas bata naman yun sa akin, yung mga ganun, no? Sige. Magbe-break tayo muna ulit and then pagbalik natin, tatanungin natin si Jaysa, paano siya napunta sa Living Waters? Ito ba yung mga issue at brokenness niya na dinala niya sa Panginoon? Ayun. So, stay with us pa rin po dito sa Panahon ng Paghilo.
4: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
5: Kumusta ka na? May problema ba?
6: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
5: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa iyo.
7: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Ito ang panahon ng paghilom.
3: Magandang gabi muli at nandito po kayo sa panahon ng paghilom.
4: Yes, at sasamahan namin kayo ni Ange hanggang 11 ng gabi. So kami nga po ay natutuwang nandiyan kayo. Pero bago po natin muli kakwentuhan ang ating guest sa gabing ito, may paanyaya lang kami. Meron tayong gawain, isang healing conference, and this will be on November 7. Ange, huwag kang mawawala. November 7 po yan, ang gawain po natin ay ang ating pong anniversary celebration. 25 years na po ang Living Waters Philippines. Baka hindi nyo alam, we're celebrating 25 years. Sabi nyo, uy, ngayon ko lang narinig ang Living Waters. Matagal na po ang gawain na ito, and we would like to invite you. Ngayon po, kung medyo hindi nyo pa nga kilala masyado, abay, mas maganda nga po that you attend itong gawain natin. And this will be on November 7, itong gawain pong ito ay gaganapin sa CCF, Multipurpose Hall sa Ortigas, Pasig City, 8 ng umaga hanggang 7 ng gabi. And hanggang ano lang po, August 31, na meron pong discount na 500 lang po ang ating pong ticket dyan. Pagkatapos, sa September na po, it will be 750. Ayan. Kaya habol na po kayo, magpa-register na po kayo. Puntahan nyo lang po ang Living Waters Philippines website natin. At nandun po yung information and how you could register for it. And dun sa medyo mahuhuli, pero sana i-avail nyo na yung 500. Ah. Pero dun sa mahuhuli, pag September na, meron pa rin po. You can still register. At ito naman ang maganda doon. 750 na, no? Pero kung makakabuo po kayo ng 25 na a-attend, so sa church nyo, bumuo kayo ng 25 people, kasama na kayo doon, 5 doon sa 25, so 5 of that, libre. Yun. Yung 20 lang ang magbabayad ng 750. So maganda ho, magyaya kayo ng mga kasamang magbabayad ng 750, isa na kayo doon sa libre. O, di ba? Magaling yun, di ba? Sabi niya, oy, attend na kayo, tapos libre na ako, tulungan niyo ako, wala akong pang-budget, ako na yung libre. Ayan. Pero 5, doon sa 25 people ang malilibre. So this will be an inner healing conference, Meeting Jesus Where It Hurts. November 7, Sabado po yon, 8 ng umaga hanggang 7 ng gabi. Mahaba po ba? Actually, hindi po mahaba kasi ang dami pong pag-uusapan at mabibless kayong maigi po. At ang ating founder na si Andy or si Andrew Comiskey will be there to talk and share with us. So, gaganapin yan sa CCF, Christ Commission Fellowship Multipurpose Hall sa Ortigas, Pasig City. So yun, check nyo lang po yung website ng ating Living Waters Philippines, and online, makapag-register na po kayo. Yan. And we hope to see you there. Yan, si Jason, nandun yan kasi isa yan sa mga leaders natin. And of course, si Ange is also one of our graduates. And I hope makarating ka doon na Ange, November 7 yan. Lagay nyo na po sa inyong kalendaryo. Okay. So back here sa ating programang Sa Panahon ng Paghilom. Again, kami ang inyong kapiling na host. Ako si Carmen Go Vargas. And kasama ko si
3: Ange Pantaleon.
4: Ayan. At ang aming guest, babae rin, natutuwa ako, all girls night kami ngayon, si Jaysa. Ayan, si Marie Jaysa. Jaysa, balikan natin yung ating kwentuhan. So, papansin ka. Dahil hindi ka nga napapansin. Eh, buti ko papansin lang, nampi-please ka pa. Ayun. Paano kung hindi mo nakukuha yung gusto mong pansin? Ayan. What happened to you during those, especially the college years? Kamusta? Anong mga pangyayari nangyari sa iyo?
5: Pag di ko po nakukuha yung pansin. Since Christian naman na po ako noon, I had a lot of experiences naman din po with sa prayer, ultimong kay God. Lord,
4: Nagpapapansin.
5: tao papansin, may mga decrees
4: Oo.
5: pa yan. Tapos, Lord, sinabi mo, gagamit, alam mo yung gagaslight mo pa si
4: Ah.
5: God? Lord, sinabi mo, ito yung ganto, ganyan. Bakit pag hindi nangyari to, Lord? May mga ganun, parang kinontrol mo pa si God. Mga ganun issue ko kay God yon. To the
4: Oo.
5: point that it really led me into rebellion against God. Yon. For such a time na 30, 30 years old, till 33, yon. Andun na, I was looking for love na. As hindi na po ako college nito ha. Kung kailan parang 30s na, doon ako yung
4: Adult
5: patong.
4: ka na.
5: Oo,
4: Oo.
5: adult na. So, lagi na po akong binabanggitan ng mga ka-opisina ko na 30 ka na, 30, 33 ka na, ano,
4: Wala ka na sa
5: inaagyo na yan,
4: kalendaryo.
5: wala ka na sa kalendaryo, inaagyo na yan, hindi na mapapakinabangan. So, alam mo yung may ganun ka ng stress na, Lord, ano na, sinabi mo
4: Oo.
5: to, atas, ano nangyari? May mga ganun. So, it ended, hindi pala ended, I started compromising my faith. And yung, alam mo yung, syempre kapag religious ka eh, laging yung thoughts mo ay, ano, kailangan Christian, kailangan ganto ganyan, meron ka standard. Ang ending, inalis ko yun. Okay. Yeah, tapos I
4: Na
5: got into a relationship.
4: kahit hindi
5: Apo.
4: siya Christian, na sana yun na
5: Totoo
4: mas
5: po.
4: gusto mo. So you got into a relationship.
3: Kahit sino na ganyan.
5: Oo, kasi 33 girl.
4: Oo
5: Alam
4: nga.
5: ko yun.
4: Oh,
5: 33.
4: naiiwan ka na.
5: Ano na, wala na
4: Oo.
5: ako sa kalendaryo. Hanggang 31 lang yung kalendaryo natin. That's
3: May loto pa naman
5: 33.
4: daw. Loto. Talaga, ano ba yun? Sige. So,
5: So,
4: you had a
5: ako.
4: relationship, you broke it, you did not wait. That's what you mean.
5: Yes, I didn't wait upon God's timing. Yung talagang galing kay God. So, ang tigas ng ulo. Pinatigas ko yung ulo ko noon. Kasi nga, I'm also been, ang tawag to, na, napagod na ako sa religiosity. Parang lahat na lang ng tao, pag-iisipan ng masama. Lahat ng to, ganyan. So, sabi ko, ay, hindi, may goodness dito. Kahit, ang dami niya ng red flags. Nandun pa rin yung parang, ako na yung nag-gaslight sa sarili ko na, ay, may goodness pa rin tong taong to. Babaguhin ko tong taong to pang savior. Yun, may mga ganun akong thoughts. Sabi ko, ay, mababago ko to. And that yung tao na yon, nagkahiwalay din kami noon, pero binalikan ko pa rin. Very good.
4: So when
5: Yan
4: you said,
5: po.
4: Jaysa, klaro ko ha, when you had that relationship with him, it wasn't a pure relationship. You really went into all out, even yung sex life mo.
5: Yes. Kung dati, nung college, hindi po ako nagiinom. Doon na, I started drinking. Pero patikim-tikim, sabi nga sa kanta, nagsimula sa patikim-tikim. Ayun.
4: At yun ay dahil gusto mong i-please
5: Yung
4: yung
5: guy.
4: boyfriend.
5: Opo. And yung guy, hindi siya yung masasabi kong professional. Hindi siya yung... out of my league. He's really out of my league. Hindi mo rin siya makikita sa church. Talagang iba, ibang po talaga yung guy. To the point na, yeah, siya yung nakauna sa akin. I gave my virginity to the guy. And, shucks, ito na. Ayun. Eh, may time po na LDR din kami. We had that kind of relationship wherein sexual relationship even on the phone.
4: So
5: Kahit LDR.
4: lahat na ng ano pwedeng makasira din sa isip mo at purity mo. Sige
5: Totoo po.
4: lang para ma-satisfy.
3: Ma-maintain yung relationship.
5: Totoo. Totoo
4: Kahit
5: po. Tapos,
4: malayo.
5: opo, to the point din na, shucks, at the age of 33, nagmukha po akong mamasang.
4: You mean ikaw ang nagbibigay ng pera sa kanya, yung mga ganon?
5: Ewan po, nagpapadala ako sa kanya. Pero hindi naman yung libo-libo na pang mga pipitawas. Hindi naman ganun, mga maliliit lang. But yet, Parang ganun na rin siya.
4: Oo, binaba mo na yung
5: Ayun.
4: standard mo. So,
5: Sobrang bata.
3: nawala. Hindi
5: Oo,
3: nababa.
5: nawala.
3: Nawala talaga. Ay!
5: Nawala. From
4: Oh,
5: not si
4: mababait. Mabait
5: Carmen.
4: pala yung sabi ko na binaba. Wala nawala na talaga. Ayan na, si Ange na nagsabi niya. Hindi ako ah. Pero totoo nga. I think, Ange, ano, yung mga... I think kasi nag-start yun sa wanting attention, craving for the love. Na-hold mo naman na hindi ka bumigay nung college days mo.
5: Hindi po.
4: Pero,
3: Tsaka 20s, hindi talaga.
5: Totoo
4: Oo.
5: po.
4: And usually, yung ganung mga age dapat yun eh. Yung 30s na, no?
3: Pinagloloko.
4: Oo.
5: College dapat.
4: Oo.
5: Pero,
4: So, sige.
5: ako, yung, just sa background din po, no, when in terms of my college, wala talaga ako naging boyfriend noon. Ang daming nanliligaw, pero sabi ko, I had a vow with the Lord pa dati na, ay, hindi. Basta pag sinabi ni Lord na hindi, it's ano. Tapos sabi ko
4: Oh.
5: pa,
3: Ang strong.
5: ano, anong tawag nito? Kailangan gumraduate ako na wala akong magiging boyfriend kasi I wanted to set as an example to my cousins. Tapos ang ending at the
4: Oh.
5: age of 30 plus.
4: Oh, bakit nagbago?
5: Ate kasi wala na nga ako sa kalendaryo.
3: So yung basically
5: Nirush
3: pressure
5: po.
3: din talaga ng
5: Totoo.
3: culture eh, 'di ba?
5: Oo. Yung
3: Ah, yun na
5: pressure.
4: nag-drive pala sa iyo. Ay. Okay, sige. So, yan ba yung dinala mo sa Tibing Waters? Nakipag-break ka ba sa boyfriend mo? Or what? And then,
5: Yung
4: nagpunta kang
5: guy.
4: Libang Waters. Oo.
5: Apo. Yung narcissist po kasi siya, yung guy na yun. So, sobrang egocentric nung guy. Bago po ako mag-Living Waters, it happened way back 2022 wherein napagod na ako. Napagod na ako sa kanya. Nasabi ko na kay Lord kasi, Lord, pwede ba ayusin mo na yung buhay ko? Pero pag inayos mo yung buhay ko, pwede ba hindi na sila kasama? When you say sila, kasama yung family niya. Kasi aside from him, pati family niya, parang pakaramdam ko, inuubos din talaga ako ultimong sa pera, ganyan. Na masyado ko rin piniplease yung family para lang maging tanggap po ako, ganyan. Even my skills, kahit sa skills ko, sa photography, sinishare ko sa kanila. Ang dami ko na-share, yung mga ganun. And ang ending, even with how we interacted with our intimacy with the guy, I feel like it's just empty. Tapos, there was one instance,

0: to. Tapos yung thought din na araw-araw ang magiging almusal ng magiging anak namin in case is puro mura from the family, tapos sobrang toxic, tapos mauubos yung pera ko, tapos sabi ko, ayoko nang ganito pala, no? Kasi technically, kahit sabihin ko ang layo ko kay Lord, alam ko, babalik pa rin ako sa Panginoon at alam kong hindi ito yung gusto ko. Sabi ko nga, lagi ko naririnig yung isang line na, the best is yet to come. Sabi ko, if the best is yet to come, this is not the best. Kaya, I had that thought in mind na, Lord, sige, ayusin mo na yung buhay ko. Natatapos na po ng intimacy namin noon na. Tapos hindi ako nag-church noon. Sabi ko, Lord, pwede ba ayusin mo na yung buhay ko? Pero pag inayos mo, pwede bang hindi na sila kasama? Kinabukasan, instantly, nagkagulo. Nung nagkagulo na, buong pamilya niya nawala. Tapos siya galit na galit. I blocked them lahat. Nawala. And it led me into seeking pa rin relationship kasi yung age pa rin, ganyan. Di pa rin ako natuto kahit sabihin mong may time of rest pa rin ako from that kind of relationship, abusive relationship. Bago pa rin pala noon, sorry, bago rin po pala noon, I came into a point wherein I'm working at the National Center for Mental Health that time. I was, alam mo yun, nagpa-check up ako for the sake lang na makita ko yung sarili ko na malinis ako from any HIV or any STD. Kasi the guy is actually flaunting na marami siyang girls. Oo, actually, hindi naman yung sakit ate. Sinasabi niya na marami siyang nakarelasyon. Pang 250 ako. So, I had that kind of fear in me na, la, baka may sakit ako. Kasi, technically, nagkaroon ako ng... Anong
1: Oh,
0: tawag
1: sige,
0: nito?
1: huwag mo na i-mention.
0: Ayun. Hindi naman ate, nagkaroon lang po
1: Oh.
0: ako ng ano, ng basta ang taas po ng bacteria ko nung nakita doon
1: Ah,
0: sa
1: okay.
0: laboratory ko.
1: That's okay.
0: Tapos hanggang sa nagpa-check up na po ako even with the WCPU that time. And sobra po akong naawa sa sarili ko na ito yung klase ng buhay na ano, ayoko ng ganito. Yun po. And eventually after that, nagpa-psychologist din ako noon. Nagkaroon kami ng somehow ng mga therapies. And sabi ko, kulang pa din. It really led me into Living Waters by 2024. Kasi sabi ko, alam kong hindi dadating yung blessing na gusto ni Lord kung hindi ako healed, fully healed. So, doon po nangyari lahat. Dito sa Living Waters. Pero hindi pa rin siya natapos kasi continuous po yung healing eh. Hanggang sa last year, yung 2025, yun po yung talagang major-major na ginawa ni Lord na talagang ubos lahat. Ultimong yung naging recent na relationship ko, ultimong yung work ko, kasi lahat po yun, it ended me ng over-functioning. Pati yung people pleasing. And yun na yung in-end ko na ayoko na nito lahat, Lord.
1: Wow. Parang habang nagkikwento ka, ako napapagod ako sa buhay na pinagdaanan mo. Mamasan ka nga.
2: Pero grabe kasi talaga yung ano eh. Ako lang, ako when I was listening din, sabi ko, Lord, grabe pala no, yung pagka, whenever we desire something, more than you. Yun yung nagiging effect. Tapos, whenever we mess up, sa'yo pa rin naman kami babalik. Yung
1: Totoo.
2: gano'n. And when you went back to the Lord, ano naman yung reveal ni God na personality niya? Or how God redeemed your identity and identity of a father? Kasi yun yung naging issue mo, diba? Yung well, sing ganyan because of your father. So, paano naman siya ni-reverse ni Lord?
0: Hindi ko lang matandaan if it happened in flagship noong 2024 or in LT. But there was in a large group ministry and one of the prayer leaders approached me. Tapos nung in-approach niya, nakatungo lang akong ganyan. Tapos sabi niya sa akin, Jayza, look at me. Tapos ako nakaganyan lang. Sabi niya, Jayza, look at me. Ayoko tumingin kasi umiyak ako. Sabi niya, Jayza, look at me. Look at me in my eyes.

0: Pagtingin kong ganon, yun yung encounter ni Lord wherein, naiyak po ako. Ano,
1: Yun
0: wherein
1: lang.
0: I saw the Lord Jesus in her eyes na as if telling me, I see you. I see you from everything. I see you from your overfunctioning. I see you sa lahat ng pagod na ginagawa mo. Kahit akala mo hindi, nakikita kita. Doon ako humagulgol ng bongga kasi all those times na ginagawa ko, nakala ko hindi pleasing kay Lord, na kailangan kong mag-earn ng love kay God and even with my family. Si Lord pala, nakikita niya na ako. Hindi ko kailangang i-earn yun kasi it's freely given. Yun siya. Kaya just one look in the eyes of the Father, sapat. And nagrema sa akin yung word na you are the apple of my eyes. Yun siya. And even at one point then that the Lord had reminded me of my identity. Na during conception, sa conception ni Mama, pinaalala ng Panginoon yung image wherein the fetus is in the Lord's hand. And He covered that fetus in His blood. And that my life is so precious na may pagkakagamit siya. Ayun. So, yun yung naging encounter sa akin ng Panginoon. Yung pinaka last na encounter ni Lord nitong in relation to living waters was during a retreat. Ayun siya. Nitong ano lang, nitong March, tama ni Carmen. Ayun. Kasi eventually, yung wounding ko from my mom and my dad and even my siblings and even with God, inayos na ni Lord. And nung nagsasampay po ako ng labada noon, sabi ni Lord sa akin, anak, your mother and your father already validated you. Kumbaga, bumawi na sila sa'yo. Pero, tsaka ako, alam mo yung identity mo sa akin. Alam mo, the only thing that you na kailangan mo ng validation is you yourself. You're not validating yourself. Nagulat ako na, oo nga no, Lord, hindi ko nga binavalidate yung identity ko sa'yo. Sinasabi mo na sa akin, Lord, ito yung identity ko, that I am your princess, that I am love, that I am treasure, that I don't need to overfunction. And yet, sa sarili ko, nandun pa rin pala na I am still tied up with the lies from that, about myself, na hindi ako maganda, hindi ko kaya to, dahil sa mga weaknesses, ganyan. So, yun yung hinil sa akin ni Lord. Kasi, from yung last na nawala lahat, sabi ko kay Lord noon, Lord, I'm willing to be at ground zero, just to be grounded with you again. And currently, I don't have work, I don't have anything, but yet, nakita ko yung function at yung pagkilos ng Panginoon over my life wherein nakita ko na nandun po ako sa receiving mode ngayon na hindi ko kailangan ipagpilitan yung sarili ko para tanggapin ako kahit sa institution man, kahit sa trabaho, kahit sa sinong relasyon na ang pinapakita sa akin ng Panginoon na there are right people who will accept you. There will be destiny helpers that will help you along the way because I am the God who will send them to you for you to be blessed. That's how much I love you. Yun po yung ginagawa ni Lord. And I'm actually enjoying it. Kahit may times parang, Lord, asa na? Kailangan ko na ng trabaho. Pero nakita ko yung assurance ni Lord all throughout. Parang since February when I resigned, even until now, parang, yung blessing ni Lord, sabi nga, you cannot outgive God. Pag si Lord talaga nag-bless, sobrang ang bongga, na parang, hindi ko kailangan talaga ng mag-stress. Kaya yun.
1: Yan. Wow. Wow. Titignan natin paano, kasi merong isang teaching, di ba, Jaysa and Ange, you remember, yung the real meal. Yung totoong makabubusog sa atin. Tatanungin natin yan mamaya si Jaysa. What does it mean, yung real meal na yon? At nag-testimony niyan si Jaysa na ito lang nakaarang week about that. So stay with us po dito sa programang Sa Panahon ng Paghilom.
2: Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal. Ibinigay niya ang bugtong na anak na si Hesukristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Hesukristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

Kaibigan, narito na ang perfect peace. Ikaw ay nakikinig sa 702 DZAS, FEBC Radio Agapay ng Sambayanan. Ang bilis po ng panahon, ngayon po ay Agosto na. Sana po ay nasa mabuting kalagayan at excited sa panibagong buwan na ito. Kaibigan, ano man ang sitwasyon at kalagayan, laging umasa na andyan ang tulong ng ating Diyos. Kami po ay sumasayang papawid mula rito sa Ortigas Center, Pasig City at kasabi po sa KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tumutok po dito hanggang alas 11:30 ng gabi.

0: Patuloy kang nakikinig sa Perfect Peace. Ako po si Paul Pascua, ang inyong host at kaibigan, at laging napapakinggan tuwing ganitong oras sa gabi. Ang Perfect Peace ay napapakinggan alas 11 hanggang alas 11:30. Tumutok dito. Susunod po ay meron tayong short devotion sa gabing ito, hatid po ng Scripture Union, at ang pamagat po ay Panginoon, Mahal po kita. Sana po ay patuloy na tumutok dito at naiibigan ang mga musikang napapakinggan, mga instrumental music habang ikaw ay nagpapahinga dito lamang sa Perfect Peace.
1: Precious Promises.
0: Kaibigan, ito na ang ating Precious Promises, ang aking tinutukoy na ating short devotion sa gabing ito. Ito po ay mula po sa Scripture Union, sa kanilang devotion material. At kung gusto niyo pong makakuha ng gantong material, ay pwede pong mag-email at mag-message sa kanila sa scriptureu.phil@yahoo.com. Minsan pa, mag-email sa scriptureu.phil@yahoo.com. Para po sa ating devotion, basahin po muna natin ang Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 116, isa hanggang 10. Ito po ang sinasabi sa Aklat ng Awit, 116, talatang 1-10. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig. Dinirinig niya ako sa dalangin ko at hibik. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Noong ako'y nahuhulog o mahuhulog sa bingit ng kamatayan, nadarama ko ang tindi ng takot ko sa libingan. Lipos ako ng pangamba at masidhing katakutan. Sa ganoong kalagayan, si Yahweh ang tinawag ko, at ako ay nagsumamo na iligtas niya ako. Mabuti ang Panginoon, siya ay mahabaging Diyos, tunay siyang mahabagin at mapagpahinuhod. Si Yahweh ang nag-iingat sa wala ng sumaklolo. Noong ako ay manganib, iniligtas niya ako. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabutit, di marunong magpabaya. Ako'y kanyang iniligtas sa kuko ng kamatayan, tinubos sa pagkatalo at luha ko'y pinahiran. Sa hirap ng Panginoon, doon ako mananahan. Doon ako mananahan sa daigdig nitong buhay. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Mula po sa mga awit, Kapitulo 116, talatang 1-10. Ang pamagat po ng ating short devotion sa gabing ito ay Panginoon, Mahal po kita. Ang sinasabi sa mga awit 116, talatang 7, manalig ka o puso ko, kay Yahweh ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, hindi siya nagpapabaya. Sa himnong ito, na umaalala sa pagliligtas ng Diyos sa Israel, nagwakas ang Paskwa ng mga Hudyo. Ito'y pansariling awit din ng pasasalamat ng mga awit sa Diyos para sa pagliligtas sa Kanya. Ano ang tinuturo sa atin ng Kanyang patutuo? Una, ako'y nanganib at iniligtas niya ako. Maaring nagkaroon ng malubhang karamdaman ang mga awit o muntik na siyang mapahamak. Sa kanyang kawalan ng pag-asa, nadaig siya ng takot at kapighatian. Ngunit tumawag siya sa Diyos at patuloy na nagtiwala sa kanya lamang. Kaya natagpuan niya ang biyaya, kabutihan at habag. Manalig ka o puso ko. Lahat ng kabalisahan, luha at mga gabing hindi makatulog ay nawala na ngayon sapagkat naging mabuti ang Panginoon. dinig ng Diyos ang kanyang panalangin. Iniligtas siya sa kamatayan. Inaliw siya at iningatan sa tukso. Natagpuan niya ang kapahingahan ng Diyos. Aking itataas, tutuparin ko. Ako'y mag-aalay. Sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin at siya'y pinagpala ng sagana. Ito'y nagpapakita ng malasakit at pagmamahal ng Diyos na nagudyok sa kanya upang tumugon na may pagmamahal. Sa kanyang lubos na pagpapasalamat, muli niyang inihandog ang sarili sa Diyos at buong pusong nagpuri at nagpasalamat. O Panginoon,

0: personal plea.
1: Kaibigan, ito na ang ating sandali ng pananalangin. Samahan mo ko, manalangin tayo. Aming dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Ikaw ay kamangha-mangha sa iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw, walang kondisyon. Kami ay inaaruga. Salamat aming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Hindi nagbabago at tunay na tapat. Ikaw, Panginoon, ay laging nariyan. Hindi nang iiwan, di kami pinapabayaan. Kami po ay lumalapit sa inyo. Humihiling ng inyong awa at habag. Patuloy niyo kaming samahan sa aming mga pinagdaraanan. Patuloy niyong ipakita ang inyong katapatan na maranasan namin ang inyong mahigpit na pagyakap sa amin. Panginoon, gusto kong idalangin at ilapit sa inyo ang kaibigan na nakikinig ngayon. Ano man ang kanyang pinagdaraanan, batid niyo po ito. Panginoon, hindi niyo po siya iiwanan. Sasamahan niyo po siya at kayo po ang magtatawid sa kanya, ano man ang kanyang pinagdaraanan. Dalangin ko makatulog siya ng mahimbing. Maranasan ang kapayapaan na sa inyo lamang nang gagaling. Aming Ama, tunay na kayo'y dakila. Maasahan. Hindi kayo nagbabago. Purihin ang pangalan mo. Ito po ang aking dalangin sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Kaibigan, tayo po ay nasa sandali ng pagpapaalam. Salamat sa pagsama mo sa akin. Hanggang sa muli sa susunod na Sabado, dito pa rin sa Himpilang 702 DZAS, FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. Muli, ito si Paul Pascua, ang inyong kaibigan, nagpapaalam at nagsasabing isang magandang gabi at pagpalain tayo ng ating Panginoon.
2: Perfect peace. Payapang lakbay sa bawat lakad ng buhay. Perfect peace. Ang pagkakaroon ng isang relasyon sa ating Panginoong Hesukristo ang pinakamasayang dahilan upang mabuhay sa mundong ito. Kalakip nito ang buhay na ganap at kasiyasya sa piling niya. Kahit ikaw man din ay narito pa sa lupa. Dati-rati walang direksyon ang tinatahak mong landas, subalit nang makilala mo ang Panginoong Jesus, lahat ay nagbago, lahat ay naging bago. Panghawakan ang sinasabi ng Ezekiel 36, mga talatang 26 at 27. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
3: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
4: Federal Monetary Policy. For most of us, these three words are code for you can tune out whatever comes next. But the truth is, our day-to-day lives and wallets are dramatically impacted by our nation's central bank.

0: Dito nagtatapos ang pagsasahing papawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang DSD-0795-2017. Nagsasahing papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813.
1: Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang Hardin ng Panalangin.

Isang pinagpalang Sabado sa iyo, kaagapay. Pabati namin sa iyo ngayong umaga ay pag-asa at pagpapala mula sa ating mabuting Panginoon. Muli, welcome sa programang Hardin ng Panalangin. Ihandog natin sa Panginoon ang unang bahagi ng ating araw para manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita. Makakasama mo ako sa kalahating oras ng prayer and devotion. Ako po si Pastor Ronald Liobrera at kami ay sumasa iyo mula rito sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Hatid pa rin ng 702DZS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And we are also broadcasting sa Facebook Live at YouTube ng DZS. At ganun din kaagapay sa ating 702DZS app. Bago po tayo magpatuloy, lapit po muna tayo sa presensya ng Panginoon sa ating panalangin. Aming Diyos, aming Ama, patuloy ka naming pinupuri at dinadakila, niluluwalhati at sinasamba, Panginoon. Kasabay nito ang aming pagpapakumbaba at pag-amin sa aming mga pagkukulang, Panginoon. Alam namin na kayo lagi ang nagpupuno sa mga kakulangan ng aming buhay. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala, sa aming mga pagkakamali, mga nagagawang hindi karapat-dapat sa inyong harapan. Panginoon, sa aming paglapit sa inyo sa araw na ito, paging dapatin niyo po kami at naway masumpungan ninyo ang aming mga puso na patuloy na nagtitiwala at nananampalataya sa inyo. Pinagkakatiwala po namin ang araw na ito. Kasama na po ang aming mga kaagapay saan maang panig ng mundo sila naroroon. Panginoon, patuloy pong abutin ninyo ang aming mga kaagapay sa anumang sitwasyon ng kanilang mga buhay. At sa mga oras na ito, Panginoon, ang iba naming kaagapay ay papasok papuntang trabaho. Lord, ingatan niyo po ang bawat isa sa kanila. Yung ibang kaagapay namin ay nagmamaneho, Panginoon. Patuloy pong ang pag-iingat ninyo ay maranasan nila ang kalakasang pisikal, Panginoon, ay maranasan nila sa mga pagkakataong ito. Ganun din yung mga kaagapay namin na papasok sa eskwela. Yung iba po ay papunta sa kanilang negosyo, Panginoon. Lord, ang inyong pagsama, Panginoon, ang aming panalangin na maranasan ng bawat kaagapay namin. Lord, kayo din po ang maging sentro ng bawat pamilya, ng bawat mag-asawa, maging ang sentro ng buhay namin, Panginoon, upang patuloy kang maparangalan anuman ang aming ginagawa. Maraming salamat po, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Napapakinggan mo pa rin ang programang Hardin ng Panalangin. Muli, ako po si Pastor Ronald Liobrera. Upang mas maging mabiyaya pa ang ating prayer time, kaagapay, maaari mong i-comment ang iyong mga hiling sa Panginoon sa ibaba. Gagawin po natin ang ating makakaya upang maisama yan sa ating panalanginan mamaya. At kung sakali naman, kaagapay, na hindi na po mabasa lahat ng mga pinapadalang panalangin kahilingan, umasa po kayo na sa amin pong personal prayer and devotion ay patuloy po naming ipagpipray at ilalapit sa Panginoon itong mga ipinapadala ninyong prayer request. At sa mga kaagapay natin na tinugon na po ng Panginoon, may mga katugunan na po ang Panginoon sa inyong mga panalangin kahilingan, mangyaring pasalamatan natin ang Diyos, magpadala po kayo ng mensahe sa amin at i-broadcast din natin ang kabutihan ng Panginoon upang yung iba po ay ma-encourage na talagang magtiwala at manampalataya sa Panginoon. Para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa araw na ito, kaagapay, samahan mo ako. Pagbulay-bulayan natin ang mga salita ng Panginoon.
Kagapay isang katanungan ang sasagutin at pag-uusapan natin ngayong umaga at sa mga susunod pang mga pagkakataon. Ang katanungan ay ito, kalooban ba ng Diyos na maranasan mo ang magandang buhay dito sa lupa? Alam nyo, ang Panginoong Jesus noong namatay siya sa krus, hindi lang niya tayo iniligtas sa kapahamakan, kundi para maranasan din natin ang maganda at payapang buhay dito sa lupa. Ang sabi sa 1 Kabanatang 10, talatang 10 sa ikalawang bahagi, ang sabi ni Jesus na parito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Kagapay ang nais ng Panginoon ay maranasan natin ang totoong kagaanan ng buhay dito sa lupa. Kasama dito ang pagbibigay halaga natin sa mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Una sa lahat, ang ating buhay. Ayon sa isang kasabihan, mahalin mo ang iyong buhay at mamahalin ka nito pabalik. Alam nyo, maraming tao ang nakikipagsapalaran para mahanap ang kaligayahan. Ngunit sa bandang huli, kabiguan ang nararanasan. Lahat sinusubukan para lumigaya. Maaring mga material na bagay ang inaakala mong magbibigay ligaya sa iyo. Maaring mula sa relasyon. Maaring katanyagan at kasikatan. Subalit ang lahat ng ito ay pansamantala lamang kaagapay. Ang inaakala ng marami sa mga ito masusumpungan ang magandang buhay, kaya halos ubusin ang lakas at panahon para sa mga ito. May itinuturo ang salita ng Diyos tungkol sa buhay at kung paano natin maranasan ang kagaanan nito. Ang sabi sa 1 Pedro, Kabanatang 3, Talatang 10, ayon sa nasusulat, ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, dila nila'y pigilan sa pagsasabi ng kasamaan. Ang anumang panlilinlang at madayang pananalita sa kanyang mga labi ay di dapat mamutawi. Kaagapay nagkaroon ng revelasyon si Pedro patungkol sa buhay, katulad din ng revelasyon ni David sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 34 sa mga talatang 12 hanggang 14. Basahin natin, sinong may gusto ng mahabang buhay? Sinong may nais ng masaganang buhay? Dila mo'y pigilan sa paghabi ng kasamaan. Mabuti ang gawit masamay layuan, pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Alam nyo, ang paglayo sa masama at ang paggawa ng mabuti ay isang kaparaanan kung papaano mahalin at bigyang halaga ang buhay. Ano ba ang mukha ng magandang buhay? Ano ba ang naiisip natin tungkol sa magandang buhay? Merong binanggit si Haring Solomon sa Aklat ng Mga Kawikaan, Kabanatang 3, sa mga talatang 13 hanggang 18. Basahin natin kaagapay, mapalad ang isang taong nakasumpong ng karunungan at ang taong nagsisikap unaway nagtatamo. Higit pa sa pilak ang pakinabang dito at higit sa gintong lantay ang tubo nito. Sa alinmang alahas ay higit ang karunungan at walang kayamanang dito ay maipapantay. Mahabang buhay ang dulot ng kaalaman, may taglay na kayamanan at may bungang karangalan. Maaliwalas ang landas ng taong may kaalaman at puno ng kapayapaan ang lahat niyang araw. Mapalad nga ang taong may taglay na karunungan para siyang punong kahoy na mabunga kailanman. Kaagapay ito ang biblikal na pananaw tungkol sa magandang buhay na binanggit ni Solomon. Una, mahabang buhay. Ito ay napakalaking pagpapala para sa ating mga tao. Ang mabuhay tayo ng matagal dito sa lupa. Aanhin natin ang kayamanan kung tayo naman ay papanaw agad sa buhay na ito. Ngunit kung magpapabaya tayo sa ating mga sarili at hindi natin iingatan, malaki ang tsansang makakaranas tayo ng mga karamdamang mauuwi sa maagang
kasawian. Ang nais ng Diyos kaagapay ay malasap natin ang kagandahan ng buhay ng pangmatagalan. Ngunit ang nakalulungkot, maraming tao ang hinahayaan nilang masira ang kanilang kalusugan sa pamamagitan ng masasamang bisyo at masasamang kinagawian. Huwag nating sayangin, kaagapay, ang panahon na ipinagkaloob sa atin ng Diyos para mabuhay. Lasapin natin ang sarap ng buhay na galing sa Diyos. Ikalawa, kayamanan at karangalan. Maraming tao ang nabubuhay na maraming taglay na kayamanan, ngunit walang kasamang karangalan. Ang kayamanan ay hindi lang tungkol sa salapi, pinatutungkulan din nito ang impluwensya natin sa iba. Tayo ba ay mabuti o masamang impluwensya? Aanhin natin ang kayamanan kung hindi naman galing sa marangal na paraan. Ang nais ng Panginoon, malasap natin ang tunay na yaman na nanggagaling o nanggaling sa marangal na kaparaanan. Sapagkat maraming mayayaman ang hindi makatulog sa gabi.

para sa atin. Mabuhay tayong puno ng pag-asa at kagalakan. Ika-apat, kapayapaan. Isang napakadakilang pagpapala sa atin ang mabuhay tayong may kapayapaan. Maraming tao ang nasa kanila na lahat, ngunit walang kapayapaan. Halos gusto nilang bumili ng kapayapaan. Subalit kaagapay, kahit gaano kakayaman, hindi mo kayang bilhin ang kapayapaan. Wala kang mabibilhan kahit pa sa pinakatanyag na tindahan sa buong mundo. Sapagkat ang tunay na kapayapaan, Diyos lang ang pinanggagalingan. Balikan lang natin ang napakagandang panukala ni Apostol Pedro sa unang Pedro, kabanatang 3, talatang 10. Ayon sa nasusulat, ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, dila nila'y pigilan sa pagsasabi ng kasamaan. Ang anumang panlilinlang at madayang pananalita sa kanyang mga labi ay di dapat mamutawi.

Magandang araw po mga kapatid sa Panginoon. Ako po si Pastor Dingadon ng Cornerstone Christian Community. Tayo po ay sama-samang manalangin para po sa ating bayang Pilipinas. Tayo po ay magkaisa at atin pong sang-ayunan ang ating mga sama-samang panalangin na ito sa ating bayan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay dumudulog sa trono ng iyong biyaya at amin pong idinadalangin ang aming mahal na bansang Pilipinas. Panginoon, hindi po limngid sa iyong kaalaman na ang aming bayan ay nasa panahon ng sari-saring krisis. Krisis po sa tagutom at napakamahal na mga bilihin. Ang dalangin namin, Panginoon, sa mga negosyante na magkaroon po sila ng pagkahabag at malasakit sa aming bayang, sa aming mga kababayang Pilipino. Yun po sa mga pananim na mga magsasaka naming kapwa, ang dalangin namin, pang-iingatan mo po ito. At ang dalangin namin, Lord God, ilayo mo po ang mga pananim ng aming mga kababayang magsasaka mula sa pagkawasak at pagkatangay ng mga baha, bunga ng bagyo, Panginoon. Lord, kailangan namin ang iyong saklolo sapagkat ikaw ang may hawak ng batas ng kalikasan. Dalangin namin, Panginoon, ang mga bagyong ito ay iliko mo po, Panginoon. Kami po ay naniniwala na ang kamay mo ay makapangyarihan at walang imposible sa iyo upang ilihis ang takbo ng bagyo at huwag itong manalasa sa maraming mga buhay ng aming mga kababayan. Properties, mga buhay at mga pananim, Panginoon. Mga tahanang nawasak. Iniiling namin, Panginoon, kahabagan mo po ang aming mga kababayang Pilipino. Maging ang aming mga nasa pamahalaan, ang panalangin namin, hipuin po ninyo sila, Panginoon. Mga naglilingkod sa bayan, Panginoon, mga lingkod bayan namin mula sa pinakamataas na opisyal ng aming bayan, pababa sa provincial hanggang sa local at barangay level. Dalangin namin na magkaroon sila ng tunay na malasakit sa aming mga kapwa Pilipino, Panginoon. Samahan po ninyo, Panginoon, ang aming bayan. Ikaw po ang kumausap sa puso ng aming mga kababayan na alam po namin ikaw lamang ang makapagbabago ng kanilang pananaw upang sila po, Panginoon, ay tumupad ng may katapatan sa kanilang mga sinumpaang tungkulin. Salamat po, Ama. Amin pong dinadalangin ang sa iba't ibang mga sektor ng aming pamahalaan, mga kabataan, Panginoon, ang mga negosyante, ang edukasyon, at ang lahat ng mga nasa tungkulin, Panginoon, ay pagkaisahin mo kaming lahat upang nang sa gayon ay kami sama-samang magmalasakit sa aming bayan at hindi sa aming mga pansariling interest lamang, Lord God. Ikaw po, Panginoon, ang pumigil sa maraming mga kalamidad na nananalasa sa aming mga kapatid, sa aming mga kababayan, ang bagyo, ang baha na siyang nananalasa at sumisira ng pananim, ang lindol na nagdudulot ito ng pagyanig at pagkawasak ng mga gusali na siyang maaring magdulot ng after effect na pagputok ng mga bulkan. Panginoon, ikaw ang Diyos ng kalikasan. Ikaw ang Diyos na may hawak ng batas ng kalikasan. Kaya ang dalangin namin, Panginoon, hawakan mo po ang mga batas ng kalikasan.

0: kasang ito yamang ikaw din lang ang lumikha nito. At kami humihingi ng awa, Panginoon, sa iyo. Maging yung the big one na iniintay ng marami na inaabangan ang dalangin namin, Panginoon, ikaw pa rin ang may hawak nito, ang may kontrol nito upang wag itong manalasa, Panginoon, lalo na sa aming sa Metro Manila na sinasabing mawawasak ang Metro Manila sa apat na bahagi, Panginoon. Lord God, ikaw lamang ang makapaghihinto nito. Ikaw lamang ang patuloy na makapagbibigay ng pag-iingat sa aming bayan, sa aming mga kababayan at maging sa kabuhayan namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Kami po ay nagkakaisa at nagkakasundo sa panalangin ito kasabay ng aming mga kapatid na ngayon ay nakikinig at sumusubaybay. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan na Yesu Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen.
1: Purihin ang Panginoon. Sa sandaling ito, kaagapay, simulan na natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan na ipinadala ng bawat kaagapay natin. Aming Ama, aming Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kaming muli ay makalalapit sa inyo sa pamamagitan ng pananalangin. Panginoon, nagtitiwala po kami sa inyo at sa mga pagkakataong ito na ilalapit namin sa inyo ang mga ipinadalang prayer request ng aming mga kaagapay. Naniniwala kami, Panginoon, na tutugunin niyo ito ayon sa inyong banal na kalooban. Lord, sa oras na ito, pinagpe-pray namin ang aming mga kaagapay. Nilalapit namin sa inyo si Brother Engineer Romeo David. Panginoon, patuloy niyo siyang ingatan, patuloy niyo siyang bigyan ng kalakasan sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Maging ang kanyang kalusugan, Panginoon, patuloy niyo pong ingatan. Pagpalain niyo rin ang kanyang buong pamilya, ang kanyang may bahay na si Sister Marie David, ang kanyang mga anak, si Engineer Romar David, Jerome, Kevin and Joanna Grace David. Lord, ang buong David family ay patuloy na ang kalakasan, proteksyon ay maranasan po nila sa lahat ng pagkakataon sa kanilang buhay. Lord, pinasasalamatan din namin si Brother Leo Abisamis, Panginoon, ng kanyang buhay paglilingkod. At patuloy namin siyang inilalapit sa inyo na ingatan niyo po siya sa lahat ng kanyang gagawin. Siya po ay nagtatrabaho dyan sa Texas, USA. At alam namin na hindi niyo siya pababayaan. At patuloy niyo siyang gamitin bilang instrumento ng pagpapala at instrumento ng kapayapaan sa ibang mga tao, Panginoon. Lord, pinagpe-pray din namin ang kalusugan ni Tita Avi Dailo, Panginoon, at ang kanyang buong pamilya. Patuloy niyo ingatan si Tita Abby, anuman ang sitwasyon na pinagdadaanan niya ngayon, lalo na po sa kanyang kalusugan. Wala pong imposible sa inyo. Ang inyong pag-iingat, Panginoon, ay laging maranasan po ni Tita Abby Dailo. Ganon din si Sister Anna Victoria Tutel, dyan po sa Middle East, Lord. Patuloy na ipinagpe-pray namin sa inyo, ang kanyang pamilya, ang buong Tutel family at yung family niya po dito sa Pilipinas, Lord. At nandyan po yung ibang kamag-anak niya sa Cavite na nakaranas din ng mga kalamidad, Panginoon, itong mga nakaraang mga bagyo at pag-ulan-ulan. Lord, ang aming dalangin na patuloy niyo po silang ingatan, Panginoon, at naway magkaroon sila ng proteksyon na galing sa inyo at makapag-adjust po sila sa mga nangyaring pagbaha sa kanilang lugar sa lalong madaling panahon. Panginoon, patuloy din namin nilalapit sa inyo si Mami Auring Sumulong. Pinasasalamatan po namin kayo sa kanyang buhay paglilingkod at bilang kaagapay namin dito sa FEBC, at siya po ang head ng aming prayer intercessors. Lord, maraming salamat po sa kanyang buhay. Patuloy niyo siyang ingatan, magandang kalusugan ang aming panalangin para sa kanya, kasama na rin po ang kanyang buong pamilya, ang buong Sumulong family. Lord, pinasasalamatan ka rin po namin sa buhay po ni Tita Thelma Manjares. Patuloy niyo siyang ingatan, samahan sa lahat ng pagkakataon ang buong Manjares family dyan po sa Laguna area, Panginoon. Lord, ang aming mga kaagapay na kung saan ay may mga pinagdadaanan din na karamdaman, Panginoon, ay patuloy namin inilalapit sa inyo na kayo po ang maging kalakasan po nila sa kanilang buhay. Si Sister Arlene Mercado, Panginoon, ang aming panalangin para sa kanya ay healing and strength, Lord, kasama na rin ang karunungan na galing sa inyo habang hinaharap niya ang mga challenges sa kanyang family. Panginoon, ganun din aming ipinagpe-pray sa oras na ito si Sister Carmela Aquino, Panginoon. Ang aming panalangin ay ang inyong provision para sa kanila, especially sa kanilang daily needs at financial concerns ng kanilang pamilya, Panginoon. Lord, patuloy din namin itinataas sa iyo si Sheila Fernandez, Panginoon. Good health para sa kanya, protection and renewed strength para sa kanya at sa kanyang mga mahal sa buhay. Ganon din si Monica Javier, ang aming panalangin para sa kanya ay peace of mind, emotional healing at naway patuloy na maranasan niya ang healing ng kanyang mga naranasang sugat, Panginoon, sa mga taong maaring nagdulot ng sakit sa kanyang kalooban. Lord, ipinagpe-pray din namin Sister Bernadette Flores, Panginoon, ang aming panalangin para sa kanya ay sa kanya mga mahal sa buhay, unity, understanding, at stronger faith in God sa buo nilang sambahayan, Panginoon. Ganon din po kay Janice Evangelista, Panginoon, ang aming panalangin sa kanya ay comfort, strength, guidance habang dumadaan siya sa mga difficulties ng kanyang buhay, Panginoon. Lord, amin din pong ipinagkakatiwala ang sitwasyon ni Sister Maricel Domingo, Panginoon, yung restoration sa family at healing ng mga relationships na dumaan sa mga challenges, lalo na po sa kanilang pamilya. Amin din pong ipinagpe-pray sa oras na ito si Sister Roslyn Mercado, Panginoon. We pray for continuous healing, good health, and protection para po sa kanyang karamdaman. Lord, amin din idinadalangin ang panalangin po ni Sister Annalyn Soriano, Panginoon. Good health po para sa kanya, kalakasan at karunungan habang dumadaan sila o dumadaan siya sa kanyang personal na battle, Panginoon. At syempre, yung kanyang pamilya ay bigyan nyo rin ng kalakasan to support her, Lord, sa anumang pinagdadaanan ng kanyang pamilya sa mga oras na ito. Lord, ipinagpe-pray din namin si Diane Santiago, Lord. We pray for your guidance, Lord, peace, blessings, at magandang direction para sa kanyang family at yung pong future ng kanyang pamilya. Panginoon, nagtitiwala po kami sa inyo, maging si Pastor Jose Tulios, Panginoon. Ipinagpe-pray namin ang kanyang ministry na ginagamit niyo siya patuloy na magpalakas ng mga manggagawa ninyo, ng mga pastors, Panginoon, yung mga kapwa namin kamanggagawa. Amin din patuloy na ipinagpipray ang family ni Sister Nora Canciela. Pagpalain nyo siya at ingatan. Ganon din, Sister Corazon Hulandes, Panginoon. I-bless nyo po ang buong Hulandes family. At si Sister Lillian Guerrero, Panginoon, pagpalain nyo po sila. At akin pong inilalapit sa inyo si Brother Epifanio Salvador, Panginoon, maraming salamat po sa kanyang buhay na patuloy niyong ginagamit, Panginoon, na maging kaagapay namin dito sa FEBC at maging pagpapala sa ibang mga tao. Pagpalain niyo po ang buong Salvador family. Lord, pinagpe-pray ko rin ang aking kamanggagawa, si Pastor Edgar Cruz, Lord, na sa mga pagkakataong ito ay nagmamaneho ng bus dyan po sa biyahing Malolos, Bulacan. Panginoon, ingatan niyo po si Pastor Edgar at naway lagi siyang makaranas ng inyong proteksyon, magandang kalusugan at ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Maraming maraming salamat po at lahat ng ito ay pinagkakatiwala po namin sa inyo, O Diyos. At sa takdang panahon, tutugunin niyo po ang bawat panalangin according to your perfect will. Maraming salamat po. Binabalik namin sa iyo ang kapurihan at pagluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa Radio Online at dito po sa Channel 185 sa Signal. Ito ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Liobrera na patuloy na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po'y nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning at tayo po'y sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado dito po sa 702DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. Welcome sa naman po ang inyong katayuan ngayon after ng mga ilang araw na tayo po ay nagkaroon ng sunlight break. Ang dami yung nag-enjoy nung tuyo at the same time maaraw at mainit. Yung iba nakatuyo ng sinampay, yung iba po ay sabi nga nila at least pastor yung dadaanan, yung bahay, wala na yung mga tulo. At of course, yun yung pakiramdam. Pero meron naman nagre-reklamo, mainit, umulan tuloy-uli. Pero kailangan po natin ang mga bagay na yan. Pero of course, ilagay po rin ang ating mga sarili sa ligtas na sitwasyon. Makibalita sa lagay ng panahon. And of course, kailangan po natin tugunan yan in relation din sa ating mga gagawin at ating mga pangangatawan. Well, ang ating pagtalakay, ganun pa rin. Ano? Dito po sa buwan ng August, dahil patapos na ang Agosto, ano? Meron na daw sisilip by next month. Kaya na mag-isip kung sino yun. Pero ang pinag-uusapan po natin ay may kinalaman sa August being International Peace Month. At ang sabi nga ho natin, ang gusto nating pagtalakay ay hindi yung kapayapaan na ginagamit from the secular teachings and the perspectives. Hindi naman lahat yun ay problemado. No? Okay naman. Pero ang kailangan natin mas makita from a biblical and a godly point of view. Kasi minsan magkaiba. Ano po? At napakaganda dahil natalakay na natin yung Jehovah Shalom. Pinag-usapan na natin yung the peace of God. Yung the peace, my peace, I leave with you, sabi ni Jesus. Internal peace. No? Pinag-usapan natin yan. Yung managing emotions. Nandun din yung tinatawag nating forgiveness and compassion and mercy. Very important. Pinag-usapan din natin mga kapatid, maging yung usapin ng being a peacemaker. Ngayon ang tanong, ano pa ang pwede pag-usapan, Pastor? Well, yung pinakahuli po natin ayon sa ating mga sets of lessons na pinaprepare para po sa ating programa. Ngayon naman, Jesus the Prince of Peace. No? Alam niyo, ang daming mga pagkakakilanlan ng Panginoong Jesucristo, tinawag siyang Messiah, no? Yung tagapagligtas. Siya po yung Messias na ipinangako, tutubo sa sangkatauhan. At yun nga, kaya siya ay nagkatawang tao at naparito. Kasama yun. Tinawag siyang Emmanuel, the Lord is with us. No? Yun ay guarantee ng Panginoon ay nandito. Pupuntahan tayo at pinuntahan nga tayo. At siya po ay nagpakita na hindi siya malayo. Very interested siya sa sitwasyon at kalagayan ng ating mga buhay. At ang kanya pong ginawa ay inilapit ang sarili sa atin. Yung name na Jesus, alam naman natin, di ba? Ang ibig sabihin ay God is salvation. At yun naman po ang malinaw na role ng ating Panginoon Jesucristo, mediator, tagapamagitan sa Ama. The atoning sacrifice, yung kanyang kamatayan, ang siyang magiging pangbayad at panglinis sa ating mga kasalanan para tayo matanggap sa harapan ng Ama. At marami pang iba na kanya pong mga tinugunan. At ngayon naman, ang ating focus, Jesus the Prince of Peace. Alam nyo, yung konsepto ng Prince ay marami pala yan. No? At yan po gusto nating tingnan in relation din sa magiging role ng Panginoon sa ating mga buhay. Ngayon, ang title nato ni Jesus ay halaw sa Isaiah chapter 9 verse 6. Alam ko ang naisip ninyo. Pangpasko po yan. Yes. Ito ay kadalasan in relation sa prophecy of the birth of Jesus. At ito po yung nasasaad dito. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. No? So, ito pong talata na ito, nagagamit sa pagpapakilala sa Panginoon, pero pag pinag-uusapan yung Christology, yung doctrine about Jesus Christ, ang daming mga terms na ginamit po dito ni Isaiah as it has been revealed to him by God to prophesy to the people, ay pinapakita rin sino si Jesus at ano-ano po ang background ng bawat katangian. Pero ang ating magiging highlight is him being a Prince of Peace, di ba? Yun po ay napakahalaga, lalong-lalo na. Ang mundo po ay maraming kaguluhan, no? Tayo po, napag-uusapan natin dito sa month na ito, may mga international conflicts at ay dulo-dulo ng mga iba-ibang hindi pagkakaunawaan at pagkakasunduan. Merong mga awayan dahil sa territories, lupain. May awayan dahil sa ideologies. May awayan dahil po sa ethnicity, lahi. May awayan dahil po sa mga political affiliations. May awayan dahil din po sa religion. Ang dami hong pinagkakaawayan ng tao. Ang hirap ng existence and coexistence pagka ganyan po ang sitwasyon. Kailangan talaga magkaroon ng kapamaraanan para meron hong maging kaayusan o pagkakasundo at merong mamamagitan. At yun nga po, ang una nating pinag-aralan sa pamamagitan, di ba, yung pagiging mediator ni Jesus, at yun din yung pinapasa sa ating role kapag gusto mong maging peacemaker, is that mankind should have his peace with God. Yung pakikipagkasundo, pakipag-ayos sa Diyos. At kailangan din natin yung kapayapaan, yung mga katuruan ng Panginoon, yung pagtingin sa modelo niya, para tayo naman ay magkaroon ng pagkakaroon ng ugnayan at relasyon na maayos sa isa't isa. Kinakailangan may makuha tayong mga teachings or model related to it. At yun nga, pinakita ng Panginoon. Kaya dun sa discussion natin, the peace of God, di ba? Tinalakay natin, in times of anguish, ano ang ginawa ni Jesus? He prayed earnestly. When tempted, Matthew 4, 1-11, anong ginawa ng Panginoon? He referred back to the truth of God. Kasi sa temptation, mawawala yung kapayapaan mo eh. Kaya ang kailangan mo is a sense of stability. Kailangan balik ka sa foundation ng katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya lagi sinasabi ni Jesus, it is written, no? Para mapalaya si Satanas. And then there is a third. Ang ating kagulumihanan sometimes becomes internal. May pinoproblema tayong pangkalooban. At yun nga, minsan yun ay dulot ng offenses na nagawa sa atin. Conflict, nagkakaroon tuloy tayo ng anxiety at nagkakaroon ng disruption ang relationships. Kaya very important na makita natin, kailangan nating mag-forgive. No? At yun yung tinuro ng Panginoon. Tinutulungan niya tayo sa pamamagitan ng kanyang pagko-comfort, pag-inspire, pag-encourage, paggabay kung paano natin makukuha yung katiwasayan sa kabila ng mga offenses and conflict. At yun nga, ay pinakita ng Panginoon, Father, forgive them for they do not know what they're doing. Yun po ay salitang binanggit sa panahon ng tinatawag nating conflict. At yan yung tinatawag nating pamamaraan para magkaroon ng tinatawag nating inner peace. No? At ngayon naman, titingnan uli natin ano ba ang ibig sabihin na si Jesus ay Prince of Peace, dahil yun po ay napakahalaga. Lagi nating nasasambit, pero very important. Alam natin kung ano ang pakahulugan at ang gamit noon. So ngayon po ay ating bigyan pansin kung ano nga po ang pakahulugan nito. Ang sabi daw po, Jesus is called the Prince of Peace because the prophet Isaiah foretold it in Isaiah 9:6. So yung pinakanilalaman na meaning nito, he brings a deep and spiritual shalom. So yung shalom na nabanggit po natin before doon sa name na Jehovah Shalom na ginamit ng Panginoon sa time ni Gideon, ang ibig sabihin noon ay hindi po isolation. Pwede ka maging payapa sa pagpunta sa isang tahimik na lugar, but that's isolation. Ibang konsepto yun. Ang pinag-uusapan po doon na klase ng kapayapaan, may kaguluhan ang palibot. May nangyayaring hindi mo gusto. Pero yung katataagan ng kalooban, at yung katiwasayan ng kaisipan ay tataglayin mo dahil sa presensya ng Diyos para maharap mo pa rin yung dapat gawin at yung pinatutugunan ng Panginoong Diyos ay ma-accomplish natin. So doon ho pumapasok yung lalim ng salitang shalom. Kaya it's deep, no? At ito ay isang spiritual meaning, no? At ang sabi nga, it connects to two words, wholeness. Sabi nga natin dati, completeness. Kasi siyempre, tayong mga tao, we are incomplete. Ang punto po, dami nating things that are lacking, mga kulang, na pagka tayo lalo na ay naaaligagana, we get confused, we get lost. Ang Panginoong Diyos, He would like to give you that completeness. Ano yung kinakailangan punuan sa atin? The wholeness is with God being present sa ating buhay and harmony. Hindi lang yung harmony ng relasyon, oh, nagkaayos na sila, harmonious na. The harmony within, no? Na yung ating hong kaisipan, yung ating damdaming ligalig, ay merong sasalalayan, meron hong tatanganan. At yun po yung Panginoon, para magkaroon siya ng kaayusan. Maging harmonious yung inner workings natin. Maalain yung thoughts, maalain yung ating feelings, with what God wants, no? At in what God can provide para mas stabilize tayo. So, by restoring the broken relationships between humans and God through God's sacrifice, kay yung sacrifice ni Jesus, then yung peace with God. And also offering inner calm despite outer troubles, no? Para makatulong pag may conflict to have peace with one another. And also, yung pagkakaroon ng inner peace, no? And of course, promising ultimate eternal peace, no? Ito yung tinatawag nating katiyakan. Whatever troubles will happen, ang alam natin, if everything ends now here dito sa ating physical world, we have an assurance that we will be with the Lord, no? Since we have that intimate relationship and restored relationship with Him. Now, tingnan natin yung gamit ng salitang prince. Ang sabi na po ang prince, as a royal prince, sa Hebrew ang word ay sar, S-A-R, no? At ang pinapakita daw dito, Jesus holds a high rank under God as the active ruler who brings and guards this peace, no? So, ang isang prinsipe, kasi madalas naiisip lang natin sa role ng prinsipe ay inaalagaan kasi pinoproteksyonal, magiging kapalit ng hari, so kinakailangan, pampered. Hindi sa lahat ng pagkakataon, no? May mga pag-aaral tayo, kung naalala ninyo, yung ating lesson about Jonathan and David. Nakita natin si Jonathan was actually a person who acted as a protector prince. Dahil siya po ay ginawang commander ng 1/3 ng army ng Israel during that time. And as he was the head, he was leading in battle. No? Kaya warrior din siya eh. A strategic one as well. A very courageous si Jonathan as a prince. So Jesus is portrayed as a prince who is going to protect yung kanyang mga nasasakupan. At nandyan siya para i-guarantee na yung kailangan natin ay matugunan. No? So the prince as a protector. Alam niyo mayroon pa yan eh. The prince as an overseer. Paano overseer? Hindi na-realize ng marami na yung salitang king and shepherd connected. They are people who will protect and take care of their flock. Ang mga king, yung mga rulers, yung mga prince, inaalagaan nila yung constituents. Kapag tinignan ninyo dati yung purpose ng monarchy, pag may nobility, hindi naman yan sinaserve lang sila ng mga tao. Yung isang kabilang side naman, they have to serve and protect their people. No? Yun yung kanilang pananagutan sa mga tao. Kaya sila binigyan ng ganun title, lupain at pangangasiwa sa mga tao at territories. No? Ang prince ay may ganung role. So they will oversee. No? So meron bang needs? So kailangan nilang mag-provide. No? Hahanap sila ng pamamaraan para kung merong mga pangangailangan, yung mabuting prince, di ba, yung mabuting overseer, will make sure na talagang yung kanyang mga pinangangasiwaan maayos ang katayuan. In the case of Jesus, he is portrayed as a prince who provides. No? Kaya nga, mapapansin ninyo doon sa aklat ng John, no? Sa Gospel of John, ang 7 I am. So, I am the bread of life, I am the fountain of living water, I am the light. Yung mga I ams niya in relation po sa pangangalaga, pangangasiwa at pagpo-provide ng kinakailangan ng mga taong sasampalataya sa kanya. So, very important yung role na yun. No? So, he is a prince. No? So, guardian siya. At yun nga, bahagi ng kanya ring trabaho is to provide and of course to oversee, no, pangangasiwaan ang mga nasasakupan niya. So kung tayo ay nagpapasako, merong ugnayan sa ating Panginoong Jesucristo, ito po yung kanyang role sa atin. He basically shepherds, he protects, and he provides for us, no? He is our Prince of Peace. At yun kasi ang magbibigay ng kapanatagan sa tayo. Imagine, you have needs. Siyempre, anxious ka. If you know there is somebody who will provide for you, nagkakaroon ka ng sense of assurance, no? Na-stabilize yung iyong kalagayan, nalilesen ang iyong fear and insecurity. Pagka ikaw ay merong leader na nagdadala sa iyo sa magandang kahantungan, kasi si David nga, di ba sabi niya, "The Lord is my shepherd," at dadalhin ka niya sa magandang pastulan, sa tahimik na batisan, nagpoprotekta sa panahon ng panganib. Ayan po, bahagi ng role ng isang prince or a king in waiting, ng pinakamaganda nating makikita about Jesus. So yan po ay isa sa mga roles niya. Pangalawa, pinag-uusapan din dito, hindi po ito walang conflict. Usually, pagka pinag-uusapan yung prince, ang idea ho dito is that, ano to eh, talagang merong katunggali. Kasi yung prince will be leading a kingdom, and then may kalaban na kingdom, and there will be conflict or warfare. Yung prince will assure protection doon sa kanyang mga tao. Now, sino ang kalaban? Sa Bible, very clear ang presentation. Kung paanong may kingdom of light and righteousness, yung liwanag ng kabanalan, and then of course, yung liwanag ng Diyos, at yung tinatawag nating matuwid, yung katwiran ng Diyos. Yan ay katunggali ng kasamaan at kadiliman, na may kinalaman naman sa kasalanan at may kinalaman sa gawa ng Diablo at ng kanyang mga tagasunod. No? So, may pagtutunggali. Pero yun nga, ang point ni Jesus Christ, siya yung good shepherd. No? So kung i-equate natin yung role ng prince, is that he protects each member of his constituency. And of course, pag may umaatake, he's the one who confronts. Pag tinignan mo yung sabi nila, ano ba ang training ni David nung siya ay bata pa, bago siya na nakaupo sa luklukan ng trono ng Israel? Bakit ang kanyang kingship is very effective and appreciated by the people? Saan siya nag-train? Actually, yung training niya, malaki kinalaman nung siya ay shepherd. Di ba ang sinasabi? Para proteksyonan ang bawat tupa na kanyang inaalagaan, hinaharap niya ng mukhaan yung mga lobo, mga oso, ganun yung kanya, yung mga leon. Ganun yung kanyang interaction sa mga hayop na ito. Kaya nandoon, makikita mo yung kanyang buong kalooban na hindi takasan yung conflict. Hindi pabayaan yung kanyang mga inaalagaan at harapin yung panganib. Si Jesus, when he was called the Good Shepherd, usually yung ine-equate lang natin doon ay isang malumanay na naghahawak ng tupa at ingat na ingat. Wala namang masama kasama yun. But you have to realize the background of being a shepherd. Hindi po yan napaka light na trabaho. It's a difficult one. And it involves a life-threatening experience, no? Kasi maraming beses dadaan kayo sa harsh environment. May mga tao, mga bandits and thieves na gustong kunin yung iyong mga alaga. Meron ding mga mababangis na hayop na gustong silain yung iyong daladalang mga alaga. Ikaw na good shepherd, the good shepherd does not abandon the sheep. Definitely, the good shepherd will protect the sheep. At yun nga yung idea siguro in relation to Jesus being the Prince of Peace. He is the Good Shepherd and he will protect his flock. So meaning, kaya willing siya to lay down his life, di ba? Ibinigay ang kanyang buhay sa ating kaligtasan. Yung symbolism na yun is a very important and powerful symbolism. Na, di ba, laging pinipresent ni Jesus yan, na yung shepherd will be a go-between, between danger and the ones that he's protecting, papagitna siya doon. At si Jesus was like that, di ba? Nandoon yung possibility na tayo po ay gupuin ng kaaway, at tayo po ay makondemn because of sin, pero pumagitna siya. Yung kinakailangang i-offer niya yung buhay niya to free us from death and sin ay tinugunan po niya so that tayo po ay makatiyak na maging maayos ang ating kalagayan ginagarantee ng ating responsible protector, the responsible shepherd, the responsible prince. No? Ang ganda, no? Ito yung mga highlights, no? Kaya the peace Jesus brings is not just a quiet room or a lack of war. It is total well-being, safety, and a life made right. No? So, yun po yung ginugusto ng Panginoon. Mailagay tayo sa tamang kalalagyan. Di ba? Minsan, yun nga eh, ang mga sheep daw, no? Pardon the term, pero medyo mahina yung kanilang disposition minsan. hindi naman ibig sabihin na wala silang angking alam o talino. Meron din. Kaya lang may mga times, yun nga, mahilig silang magkanya-kanya at vulnerable sila eh. May mga times nahuhulog sa mga crevasse, no, yung mga pagitan ng mga batuhan. So, napapahamak, napipilayan. Pero the good shepherd will search for them and save them, di ba? Yun isa mahalaga yun. Kaya nga si Jesus is also seen as a savior, no? Napakaganda. Tayo naman hindi lang doon sa mga physical na kapahamakan. Higit sa lahat yung spiritual na pagkaligaw. Doon niya tayo hinahango at pinipilit niya tayong ilagay sa tamang landas. Kaya, di ba, pinakita rin niya, I am the way. So, ibig sabihin, bahagi ng gusto ng Panginoon ay iligtas tayo, isalba tayo, direksyonan tayo para hindi tayo mawalay sa Kanya at hindi tayo maligaw. Kundi matahak natin yung landas patungo doon sa destination, yung lulugaran, or destiny, yung kapalaran na maayos kasi nandun siya at doon din tayo. Patutungo. No? Napakahalaga po nun. At yan ay ilan sa mga roles na ginagampanan ng Panginoon para sa atin. Well, itong mga bagay na ito, ano, parang iniisip mo ganun pala, kalawak, no? Yung tinutugunan ng Panginoon para sa atin. Being a Prince of Peace. Totoo po, no? Hindi natin na-realize na very extensive pala yung meaning nito. At yung kaduktong, syempre, ay tatalakay naman natin bukas, araw ng Linggo. Paano ba ito magiging personal at higit na mapapakinabangan sa ating buhay? Yun po ay napakalaga. Yan na po ang huli sa ating weekends, no, for the month of August na related po sa peace. At sana po ay natuto tayo at higit sa lahat ma-apply sa ating buhay. Paalala po ng ating programa, sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado!
0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Masayang tahanan! Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan!

0: Magandang-magandang araw sa lahat ng ating mga kapitbahay at kaagapay. Ito ang inyong masayang tahanan at ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran Salumbides. Diyan ba sa inyong tahanan ay nagkakaintindihan ang bawat miyembro na representative ng iba't ibang generations? Alam ninyo kung ang pag-uusapan natin ay ang pagiging intergenerational at multigenerational, present na present yan sa loob ng ating pamilya, sa loob ng ating mga tahanan. If we will understand each other, naku, lahat tayo ay madaragdagan ng kaalaman, lahat tayo ay magiging mas matalino at mayaman ang pananaw sa ating bayan, sa ating buhay at lipunan. Kaya ngayong araw na ito, yan ang ating pag-uusapan. Across generations, paano natin pagsasama-samahin ang iba't ibang henerasyon sa loob ng ating tahanan. At meron tayong espesyal na bisita. Mamaya ko siya ipakikilala sa inyo. Pero ngayon, eto at dalawin muna natin ang isa pang iba ang henerasyon, pero magkasama tayo sa pagpapatatag ng pamilya. Ito ay isang millennial, inaanak namin sa kasal. Puntahan na natin sa Negros ang ating bibang nanay, si Mommy Dorcas Liedo Brion.
1: A child without a routine is like a hiker without a map. Mapapagod sila, mafrustrate, and eventually they're going to sit down and scream. Routine isn't about being a drill sergeant. It's about providing predictability. Kapag alam ng bata kung anong mangyayari after lunch, their brain can stop wandering and start growing. So how do we build a routine that survives real life? Yung buhay na may kasamang traffic, late meetings, and bird dinners. Here are your Bibong Pinay tactics. First, anchor the big three. Huwag mong subukan i-schedule every 15 minutes. You'll fail by 9 a.m. Stress lang yan. Instead, solidify the three pillars. Wake up time, meal time, and bedtime. Kahit anong gulo ng gitna ng araw, if these three stay consistent, the rest of the day can be flexible without falling apart. These anchors give your child a sense na the world is safe because the pattern is holding. Second, use visual cues. Stop being the voice of the doom. Shouting orders from the kitchen, paulit-ulit na lang tayo, di ba? For younger kids, use a picture chart. For older kids, a simple whiteboard. So let the schedule be the boss, hindi ikaw. When they ask, can I play? You don't say no. You point at the chart and say, check the map, anak. What does it say we do next? It removes the friction between your heart and theirs. Third, build in buffer zones. Ang pinakamalaking mistake natin is back-to-back task. Life happens. Things get messy. Build in 20 minutes of nothing time twice a day. Ito yung grace period para sa natapong gatas or sa extra long hug. A routine without grace is just a legalistic checklist. At nakakasakal yun. Mga inay, structure is how we disciple our children's habits. We are training them that time is a gift from God to be managed. Hindi pasaning na kailangan lampasan lang. You are not boring for having a schedule. You're being a steward of your home. I'm your Bibong Inay, and let's stop reacting and start leading. See you at the next one.
0: Sobrang happy ako, mga kamasayang tahanan, ngayong araw na ito dahil kasama natin muli sa ating palatuntunan ang aming panganay, Bea Salumbides. Hello, Bea!
2: Hello!
0: Kamusta ka?
2: Okay lang kasi magkasama po tayo.
0: Yeah, yes. Naman. So, ibig sabihin, araw-araw okay ka dahil madalas araw-araw
2: Opo,
0: magkasama
2: yes.
0: tayo. Talaga ba?
2: Opo.
0: Anong generation ka?
2: Alpha po.
0: Oh, alpha. Hindi ka alpha generation.
2: Joke lang
0: ano?
2: Po. Gen Z po ako, Gen Z.
0: Gen Z. Ako naman ay Gen X. Yes. At dito sa loob ng ating studio, meron tayong mga kasamang millennial, Gen X, at ano pa, Gen Z, hindi ba?
2: Yes po.
0: Alam mo, kapag pinag-uusapan iba't ibang mga generations, kadalasan ang naiisip ng mga kapitbahay at kaagapay natin, yung generational gap. kasi daw hindi nagkakaintindihan.
2: Opo.
0: Ikaw, when you talk about and when you hear the word generations, ano yung mga naiisip mo?
2: Naisip ko po yung mga lolo-lola, tito-tita, mga nanay-tatay, and then yung mga kabataan po. Parang may divide nga po kasi hindi family yung pumasok sa utak ko kundi yung separate generations.
0: When the intention of God in creating different generations ay ilagay sila sa isang pamilya, hindi ba? Yun talaga yung intention ng Panginoon eh. That inside the family, multi-generational, hindi lahat ay mga Gen Alpha, hindi lahat ay Gen Z. Bakit kaya ganun ang design ni God for the family? Sa pananaw mo bilang isang Gen Z?
2: Kasi po, we have to learn and grow, no? From being with one another. Kung sama-sama, parang sa science po, pag sama-sama, pare-pareho, hindi nagsusurvive. Kailangan may variety. So part din po ng survival siguro yon.
0: Biodiversity, hindi ba? Sa isang kagubatan, iba-iba yung makikita natin doon. Sa flora at fauna pa lamang, makita natin yung design ni God. Talagang it has to be diverse.
2: Opo.
0: At bawat isa, merong tungkulin. Bawat isa, meron siyang purpose, hindi ba? Halimbawa, in the context of family, syempre may nanay, tatay, merong magkakapatid, minsan solo na anak lamang. Ano yung nakikita mo if generations learn to really work together? Ano yung nakikita mo na pwedeng maging benefit nito sa bawat isang miyembro ng pamilya?
2: Mas magkakaroon po ng harmony sa tahanan. At yung iba, pag umuwi, hindi sila stressed, hindi yung ayoko umuwi kasi pag uwi ko, pagagalitan ako. Or ayokong umuwi kasi dadaldalin ako, tatanungin ako, how was your day? Kahit gusto ko lang umupo at magpahinga.
0: Mm-hmm.
2: Parang magkakaroon ng understanding po sa bawat isa and masaya pag umuwi.
0: Ayun, talagang blessing ang pamilya,
2: yes,
0: gift ni God. Lalong-lalo na kung yung design ng Panginoon para sa pamilya ang ating nasusunod at ang ating ipinamumuhay. Ngayon nga po, dito sa Masayang Tahanan, pag-uusapan natin cross-gen. Kasi across generations, hindi po ba? Sama-samang pamilya, henerasyong nagkakaisa. At yan po ay hindi lamang natin topic dito sa Masayang Tahanan. Ito po ay isang malaking gawain na ipinag-aanyaya sa inyo ng PCEC Family Commission. Bea, tell them more about CrossGen, the Family Summit.
2: Ayan po. So it will be happening September 26. And sa morning po siya mag-start, if I'm not mistaken, 8 a.m. po, no?
0: 8 a.m. po ito.
2: Hanggang
0: alas 4:30 ng hapon.
2: Yes po.
0: At magaganap po ito sa GCF South Metro sa Las Piñas. Mm-hmm. Kaya magpa-register na kayo para hindi kayo maubusan ng slot. And let's make September 26 a family day, a family affair. Talagang different generations from boomers hanggang sa mga Gen Z ay magkakasama-sama dito. Subukan nga natin kung nagkakaintindihan ang dalawang generations na inyong nakikita at nakakasama ngayon dito sa Masayang Tahanan. Ako po ay Gen X at ikaw
2: ay Gen Z po.
0: Gen Z. Magbibigay po sa atin ng ilang categories ang kasama nating Gen Z na si Nicole. She will shout out kung ano yung kanyang mga ipapagawa sa amin at tignan natin kung magkapareho nga ba o magkaiba ang atake ng Gen X at ng Gen Z. Take it away, Nicole!
3: Making a phone call.
2: Hello?
3: Hello, party line?
2: Ba't di ka sumasagot? Here na me, where na you? Hello?
0: Magkaiba Hello? Yung Gen X. Nagsimula kami rotary phone pa. Pagkatapos yung rotary phone, naging pindot-pindot na ganyan. Pero ang receiver, nandito. Pagkatapos yung aparato kung saan ka magdadial ng numero ay nakahiwalay.
2: Ano po yung party line? Parang conga line ba yan sa party? Yung ganun. Ano po ba yun? Yung party line?
0: Yung party line nung araw kasi, iba at very limited yung linya ng mga telepono. Pagkatapos, merong mga households, they will share the same number. Kaya minsan, kapag yung party line, naunahan ka at medyo nagte-telebabad, alam mo yung ibig sabihin ng telebabad?
2: Yung nakababad lang sa phone, tawag ng tawag, at ayaw nang mag-share sa iba. Ganun.
0: Nagliligawan kasi, halimbawa doon sa telepono. Kaya magdamag na magkausap sa telepono. nako, hindi ka na makakasingit kapag yung kaparty line mo e merong nililigawan. Yes.
2: Wala daw pong makakapigil sa pag-ibig.
0: Wala.
2: Kaya ganun.
0: Oo. So ganun yung phone ng araw. Pero ngayon, di ba, hindi mo na kinakailangan ang mag-share kayo ng same number. Iba-iba na. Yes, SIM na yung kinakailangan ngayon. Mm. Hindi ba? Naabutan mo pa ba yun?
2: Hindi ko po alam yun eh. Baka hindi ko na po naabot.
0: Wala ka nang nakitang aparato? Kasi dati meron tayong dekorasyon sa bahay.
2: Na
0: lumang telepono siya.
2: Rotary
0: mabigat,
2: phone?
0: Mabigat na mabigat. Pagkatapos rotary phone siya.
2: Hindi ko po na-try yun.
0: Pwede mong gamiting dumbbell yun.
2: Ah, tama.
0: So ayan ha, across generations, magkaiba ang experience pagdating sa telepono. Ano ang next category natin, Nicole?
3: Taking a photo.
0: Ah, ganyan.
2: 0.5 naman, 0.5.
0: Magkaiba kasi sa amin, di-click eh. Pipindutin mo yung camera mo eh, hindi ba? Ano pa, yung kaibahan ng Gen X sa Gen Z?
3: Taking a hard sign.
0: Yeah. Magkaiba sa akin ganyan.
2: Opo.
0: Okay, one more.
3: Opening a party.
0: Ah, ganito yan. Ikaw, dipindot
2: lang. Kala ko
0: lang.
2: Sumasayaw siya. Yun lang.
0: Kami, ganyan.
2: Siguro next time, ganito na lang.
0: Parang
2: motion
0: isa-swipe
2: sensor,
0: na lang.
2: Motion sensor.
0: Swipe na lang, opo. Hindi ba? So, makikita natin, mga kaagapay at kapitbahay, talagang magkaiba ang mga karanasan. Magkaiba kahit dun sa mga simpleng bagay lamang. Ang challenge sa bawat isa sa atin, how do we bridge the gap? How do we make generations that grew up in different times really connect with each other? Yan ang pag-usapan natin ngayon, Bea.
2: Yes po.
0: Ano yung nakikita mo na mga improvement na kinakailangan gawin or pwedeng adjustment din na kinakailangan gawin ng mga nasa generation ko, Gen X, para mas maintindihan ang mas nakababatang generations?
2: Ayan po. I think one of the things, yung huwag masyadong makulit.
0: Hmm?
2: Yes. Often po, sa mga bata, sinasabi ng magulang, kulit nyo naman, ayaw nyo kaming tantanan, ganun. Nag-work. Ba't nyo kami ginugulo? Gusto nyo maglaro. Eh, nag-work ako, busy ako. But even sa mga bata po, minsan, nakukulitan din sa mga magulang and minsan sa kung sino man ang nag-alaga, whether lola man yan, tito, tita, lolo, ganyan. Kasi yun nga pong na-mention ko kanina no, na pag-uwi, gustong magpahinga. Pero sasabihin, kwentuhan mo naman ako. How was your day? Naubos mo ba yung baon na binigay ko? May natira pa ba sa allowance mo? Grabe, no? Parang medyo overwhelming po, no? Nakukulitan minsan.
0: So hindi lang po. Bata ang makulit?
2: Hindi lang po.
0: Kahit na ang mga nasa generation namin, meron din kaming kaparaanan para kulitin kayo.
2: Yes po.
0: So what would be a better approach? Kasi kaya naman nangangamusta ang mga nanay, yung mga naiwan sa bahay, kaya nangangamusta kasi talagang concerned. Gustong malaman ano yung pinagdaraanan ninyo. Gustong malaman how was your day? Masaya ka ba? Malungkot ka ba? What would be a better approach na hindi overwhelming para doon sa bagong uwi lang, doon sa mga kababata o yung mas nakababata na tinatanong ng mga mas nakakatanda sa
2: ayun
0: kanila.
2: Po, parang ganito po. Welcome home! Gusto mo ba ng merienda? Gusto mo ba ng Jollibee? Diba?
0: So, tapos, so dapat may
2: po, may welcome
0: home.
2: Muna. Parang sa hotel lang po, good morning ma'am. Si ganun po, dapat ganun. Tapos, after po magpahinga, nung bata na kagagaling lang sa school or sa work, yung mga nag-work na nakatulad kong Gen Z, tsaka po pwedeng mag-initiate. O, kamusta naman yung araw mo? Naka-rest ka ba? Okay na yung rest mo? Gusto mo ba magkwentuhan tayo? Tell me about how your day went. Ganun po.
0: E paano kung ayaw mag-open up nung anak?
2: Edi, close open. parang nung baby lang no, nagko-close open. Siguro
0: hindi nga,
2: po.
0: Bakit nga hirap ang mga anak na mag-open up sa kanilang mga magulang?
2: Siguro
0: minsan
2: po,
0: sa lolo at lola, nahihiya ding magkwento.
2: Dahil feeling po minsan na hindi naiintindihan. Baka mamaya mag-open up nga, pagagalitan naman. Kasi may problema. Ba't ganyan problema mo? Ba't ganyan ginagawa mo? Ano nangyari? Ganun po. Parang out yung concern. Parang it comes across as nagagalit. Pero yung pala concerned lang, gusto lang pong tumulong. Ayun.
0: Minsan kasi kapag ang magulang o yung naunang generation ano, would operate in fear.
2: Opo.
0: Na ta-translate yung concern at saka yung love sa takot. Ang nako-convey nga sa inyo, parang nagagalit.
2: Opo.
0: O parang naninisi paminsan, hindi ba? Pero paano yon? What would be a better approach, Bea? Kapag halimbawa, napagsabihan na ng ilang ulit, let's talk about love life.
2: Opo.
0: Halimbawa, maliit pa lamang sinabi na, o wala mo ng boyfriend-girlfriend ha, habang nag-aaral. Pagkatapos sumigi, tumibok ang puso eh.
2: Opo.
0: Wala ka nang
2: parang
0: magagawa.
2: Parang party line po, no? Nagliligaw, walang makakapigil. Yan, sa pag-ibig.
0: So, ayun nga, tumibok ang puso.
2: Opo.
0: At kahit na ang rule doon sa bahay, wala munang boyfriend-girlfriend habang nag-aaral, eh sumigi.
2: Mm.
0: Pagkatapos na broken-hearted.
2: Mm.
0: Ano yung magandang approach ng magulang? Because normally, parents would say, sinasabi ko na nga ba sa'yo eh. Kaya nga pinagbabawalan kita eh.
2: Siguro po yung light approach muna. Parang ganun, nalaman mo, magulang ka, nalaman mo may crush, nalaman mo nag-boyfriend. Kapag tumibok ang puso, ganun. Kakantahan mo muna ng ganun.
0: Eh baka naman sabihin, ini-invalidate, nasasaktan na nga ako, tapos
2: po, ano,
0: you're making a joke out of my pain.
2: Then nag-boyfriend pa lang, kasi start pa lang eh. Mm. Tapos para sa ganun, magabayan mo, hindi yung break na agad, dun mo pa lang malalaman, ganun po, di ba? So sa start pa lang, kinuwento sa'yo, kunwari may crush. Ganun, magiging open ka para mag-open up po yung bata. Diba? Yung anak mag-open up sa'yo. Kasi alam niya, ah, nakikinig to sa akin. May pantibok-tibok ng puso. Ganyan, diba? Tapos, pag nag-break, walang sinabi ko na sa'yo kasi ayaw nga namin dyan sa taong yan. Tapos, ginirlpin mo. Ganun. So, sa ganun paraan po, ma-avoid yung malalaman nyo na lang pag nag-break na tapos pinagalitan ka pa. Ganun po. So, you will journey with your child through the seasons na pinagdadaanan niya, through the chapters ng buhay niya, imbis na malalaman mo na lang, FYI na lang, tapos na pala.
0: Pero alam mo, ang hirap-hirap no, na para sa magulang, minsan na papabuladas na lang o nasasabi na lang, sinasabi ko na nga ba sa iyo eh. Kasi nga, very precious ang mga anak para sa mga magulang. Very precious kayo sa amin. Nung maliliit nga kayo, madampian lang kayo ng, makagat lang kayo ng lamok o tsaka ng langgam, hindi ba? Minsan eh, nag-aano na kami. Parang anong gagawin namin dito? Nasaktan ang anak namin.
2: Mm.
0: So, minsan, talagang ang nangyayari, nauunahan kami noong concern.
2: Opo.
0: At naiko-convey yun, parang pinagagalitan kayo o sinisisi. But really, nanggagaling iyan doon sa posture na mahal namin kayo, ayaw namin kayong nasasaktan. Palagay ko maraming mga kapitbahay natin na Gen X nagha-heart sa atin
2: Opo.
0: Ngayon.
2: Paano ganyan-ganyan sila?
0: Heart, diba? So, ano yung masasabi mo base sa experience o sa mga observations, paano mas nagiging open ang communication lines between parents and children? Bukod doon sa sinabi mo na kanina na
2: light, talaga nakikinig. Light, ano po, tsaka open. Ganun.
0: Open dapat. Ano pa yung ibang mga pwedeng gawin ng parents? Lalong-lalo na yung sa sitwasyon sa bahay nila, hindi talaga open ang communication sa ngayon.
2: Para ang pinaka-importante po doon, yung sa parents. Kasi may time naman po mag-open up yung anak, maglalakas loob at mag-open. At pag ginawa yun, listen. Ganun. Kailangan pong makinig kahit parang minsan, ano ba yan? Tigilan mo na yan. Ganyan. Kahit gusto mo nang mag-react. Pag nagkakwento, nag-share, minsan nga lumuluha na. Makinig po muna, listen.
0: Put down the phone.
2: Opo. Ah, phone? Bakit po may phone?
0: Eh, minsan kasi nagsasalita yung anak.
2: Tapos nagsiselfone.
0: Nagsiselfone yung magulang eh, hindi ba?
2: Opo, listen. Tapos yung attention din pala, ibibigay yung full attention.
0: Mm-hmm.
2: And then, kasi ang mangyayari po niyan, habang nakikinig, yung thoughts about paano ba ako magre-respond dito, mas naaayos po. Imbis na you react agad, mag-respond with, bakit kasi ganyan? Parang, nakikinig ako. Ganun ba? Pero in your mind, you're thinking, ano na kaya ang next na sasabihin ko? Paano ko iko-comfort yung anak ko? Or paano ako mag-re-respond in a helpful and good way? Parang ganun.

0: experience. Mm. Pag sa, hindi, sinabi ko na kasi sa'yo. Eh di parang mas magka-close up po. Hindi yung toothpaste na yung magka-close. Magka-close up yung puso ng bata na mag-open tungkol sa pinagdaraanan niya. So yun po, listen, not to prove that you are right, but because you love your anak, because you love your loved one. Ayun po.
1: Talagang posture of humility para sa mga magulang. Kasi minsan gusto nating i-shortcut ba? Kasi alam na natin eh. Mm. Dahil nga, because we have the advantage of experience.
0: Parang been there, done that.
1: Oo. Because we have the advantage of experience and age. Kumbaga, nagkukwento ka pa lang sa utak ng magulang, alam mo na eh kung saan pa papunta eh. Lalong-lalo na kung marami ka nang naobserbahan
0: pero,
1: at naranasan sa buhay.
0: Di ba po, hindi naman lahat ng bagay na shortcut.
1: Yes.
0: Minsan, the most effective teacher would be may experience nung bata. And tsaka lang nila mapapakinggan kung ay, oo nga, tama nga pala si mama, si papa. Kasi they have also learned.
1: Mm-mm.
0: Yun po.
1: Mm-mm. At tsaka, ang isang realization ko dito, as we teach our children, kahit kaming mga magulang, natututo din. Mm. Halimbawa, kayo ng kapatid mo, dalawa, di ba? Dalawa. Iisa lang naman ang pinanggalingan. Di ba? Jeans namin ng papa ninyo. Jeans ko. Pero magkaibang-magkaibang ugali, magkaibang-magkaibang interest.
0: Personalidad din po, no?
1: Magkaiba ng personalidad. So makikita natin dito, sa loob ng pamilya, you're not just dealing with different generations, but you're also dealing with different personalities. Mm. And each person is created in the image and likeness of God.
0: Kahit po kambal, no? Maaaring magkaibang-magkaiba din. Kahit pa identical twins yan, it's a separate person.
1: Pero yun, matututo tayong mag-adjust. Doon ko nakikita yung kahalagahan ng being gracious with one another. Paano mo nauunawaan yung grace, yung salitang grace?
0: Yung grace, nung una po, syempre, pag tinuro sa bata, o grace of God, yun yung unang tinuturo na concept ng grace. Anong grace ni God? Alam ko lang, amazing grace. Ganun. Pero, hindi ko alam ano bang ibig sabihin ng grace. And even po sa work ko as Bible translator, mahirap for us to translate grace sa level ng mga batang ages 8 to 12.
1: Mm-hmm.
0: But I think sometimes the best way para malaman ng bata or ng tinuturuan would be by example po.
1: Mm-hmm.
0: So grace, yung hindi agad magagalit, makikinig muna.
1: Mm-hmm.
0: Grace, pag may nakalimutan yung bata, hindi sisermonan, kundi ay asa na yung nakalimutan mong gamit? Halika, hanapin natin. Parang ganun po.
1: Mm-hmm. At yung paghingi ng tawad, kahit pa magulang, yung nagkamali, hindi dahil mas nakatatanda o mas yung position niya sa family, position of authority, di ba? It is with grace that we ask forgiveness from each other. Meron ka bang mga karanasan na naaalala growing up na nakapagturo sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng grace?
0: Yes po. I think one of the instances would be nung high school po ako. Nasa daan na kami, malapit na sa school, may nakalimutan na akong gamit. Imbis na bulyawan ako at sigawan, napaka-irresponsable mo naman, bakit mo kinalimutan? Importante yan. Sabi, si Papa po yata yun, sabi niya, balik tayo, kunin natin yung gamit mo. Tapos umiyak po ako. As in, hagulgol talaga kasi in that moment, I experienced grace na akala ko ako'y pagagalitan. Akala ko ako'y masasaktan na naman dahil sa words or yun nga, dahil sa response or reaction instead of response. Pero grace yung naging ano po, yung tugon sa akin.
1: And that taught you more about the grace of God. Nako, ang gandang kwentuhan. Sana po sa bawat tahanan na nanonood at nakikinig sa atin ngayon, bukas din ang kwentuhan. Ang communication lines ay bukas. Ang mga kwentuhan ay hindi na uuwi sa argumento. Ang mga kwentuhan ay talagang dumadako, nagli-lead doon sa connection ng hearts, ng isipan, connection ng relationship, anuman ang henerasyon na ating kinabibilangan. Kasama nga po natin ngayon dito sa Masayang Tahanan, si Bea, ang aming panganay, at marami pa tayong pag-uusapan patungkol sa pamilyang sama-sama, henerasyong nagkakaisa. Dahil ang layo natin, to really connect different generations together. Mas masayang ugnayan, mas masayang pamilya. But before that, eto po muna ang ating mga kumare at kumpare,

0: Maraming maraming salamat sa ating kumpare Pastor Romel Guevara at kumaring Susan Guevara para sa ating usapang worship. Alam niyo po, talagang napakahalaga that the family worships the Lord together. We share the same faith. Ang bawat isa sa ating pamilya ay higit nakikilala at lumalago sa Panginoon. Ngayon po, meron kaming paanyaya sa inyo. Sa darating na September 26 ay mangyayari ang kauna-unahang Family Summit ng PCEC Family Commission. Ito po ang Cross-Gen Family Summit, pamilyang sama-sama, henerasyong nagkakaisa. And we would like to give you some stories behind this event. It's not just an event, but we are believing and trusting that this will become a movement for families.
1: So, Mama, saan po ba nang galing yung idea ng CrossGen?
0: Ayan. Yung CrossGen, ito po ay ibinigay talaga ng Panginoon, ano, yung burden to really reach different generations at pagkaisa-isahin ang iba't ibang henerasyon. Ibinigay ng Panginoon siguro mga 2 years ago. Dalawang salita, or actually one word, intergenerational. Dalawa actually, kasi intentionally intergenerational. Parang itinuturo at pinaparealize ng Panginoon, Maloy, lahat ng mga gagawin mo, you have to be intentional in making it intergenerational. Kaya yung mga activities, mga commitments and engagements na ginagawa ko, I make it a point na merong iba't ibang mga generations represented doon. Kaya etong cross-gen, parang hindi nawawala eh, yung bigatin to do something that will connect generations together. And so, I think tayong dalawa yata yung nagkukwentuhan nun eh. Opo. Nagkaroon ka ng isang idea po, hindi ba?
1: Opo.
0: And what was that
1: yung
0: idea?
1: Yung idea na yon, sabi ko po, parang maganda na magkaroon ng panel discussion ang mga lolos, lolas, kabataan, titos, titas, parents, na they are just sitting in a couch like this. And they are talking about the differences of their experiences throughout their generation. So, kunwari, nung nag-school po kayo, paano po yung experience? Ganun, paano kayo pumapasok araw-araw? Ano yung mga homework? Siyempre, yung iba magkwento, libro pa kami. Yung iba, iPad na gamit nila for e-books. So, parang simpleng kwentuhan po ng ganun. So that we understand where each one is coming from. Na, ah, o nga pala, may differences. But at the same time, para din po malaman yung similarities na I can relate with you na oo, mahirap nga ang math o kaya oo, nag-struggle ako sa English. Parang ganun po. So, you discuss your differences but also to see kung ano ba yung similarities or relatable points ng bawat isa sa iba't ibang henerasyon.
0: Oo. Kasi nga ngayon, meron akong binabasa, no? Yung libro ni Tito Doc Luis Gatmaitan. Pang older readers na ito, hindi yung gaya ng mga dating children's books niya. Parang pang teens itong kanyang isinulat, mga sikreto ni Lola. Pagkatapos, tuwang-tuwa ako doon sa kwento kasi different generations ang characters doon sa libro. Pero naka-highlight doon kay yung pinaka-lola na main character at saka yung kanyang apo na si Laya. Si Lola, nabuhay nung panahon ng Hapon. So, meron siyang battle, pakikidigma na naranasan. Samantalang si Laya naman, present generation, pero kakaibang battle, bullying naman yung kanyang na-witness. Bully. And so, different generations, different era, pero merong parehong mga karanasan din, hindi ba? And then what happened? Paano pa naging isang event at isang gathering itong CrossGen pagkatapos nating magkwentuhan?
1: Parang alam ko lang po siguro a few weeks or months after may pa-meeting na. Nasa Zoom na. We will conceptualize yung CrossGen. Na at first intergen po yung title kasi because of yung shinare kong panel discussion. And then may nag-suggest na CrossGen ang gawing title kasi across generations, parang yung word din po na cross, si Jesus, no?
0: Surrendered under the cross of Christ, hindi ba? Kaya naman, yung isang kwentuhan na uwi sa isang family summit dahil nakadalo ako ng isang conference, yung Asia Evangelical Alliance Conference na ginanap noong June. And in this conference, talagang nangusap sa akin ang bawat mensahe na aking napakinggan that if we are not going to be intentional in discipling the next generation, we will die.
1: Mm.
0: Parang yung nangyari sa panahon ni Joshua. Diba? Si Joshua, very courageous. Ang dami niyang na-conquer na iba't ibang mga lands, no, na pinromise ng Panginoon. But the generation that came after his generation, they did not know God.
1: Mm.
0: At hindi rin nila alam kung ano yung mga ginawa ng Diyos. So, hindi naipasa ang pananampalataya sa susunod na henerasyon.
1: Opo.
0: Kaya literal talaga eh, if we do not disciple intentionally, we will die. Kaya ang naging tema nung Asia Evangelical Conference ay disciple or die.
1: Mm.
0: And then from there, sabi ko, ano ang magandang gawin? Kasi nga, very urgent and very strong yung call. We have to do something so that the generations will work together. Kaya hindi pa natatapos yung conference na yon noong June. May mga nakakausap na ako na dumalo din doon sa conference. And I would share with them yung bigatin sa puso ko. And it would resonate with them. At sasabihin nila, oh sige, go kami dyan, sasali kami dyan. Hanggang sa nabuo na yung core team para dito sa originally intergen, naging cross-gen family summit.
1: Ayun po. So let's talk about yun naman pong mga challenges. So maganda yung idea, no? Nagsimula, nagkaroon ng meeting. Pero syempre, hindi siya completely lahat smooth sailing. Lahat walang problema. Syempre, may na-encounter din na bumps along the road, no? So ano po yung mga bumps na yun at paano naman siya nasolusyunan or na-solve po?
0: Diba, kilala mo naman ako. I get excited easily. And sometimes I would think of very, very big ideas, very big events, ano. Mabilis akong ma-excite eh. Pero ang nakakatuwa, kapag ang isang gawain at ang isang idea galing talaga sa Panginoon, siya ang magpo-provide ng mga taong magiging kaagapay natin, ng mga tao na talagang tutulong so that the idea will come into fruition. So, nung umupo na yung grupo, pagkatapos nag-isip na, ano ba yung mga kakailanganin natin dito? Ayan na, medyo feeling overwhelmed na ako. And then I started asking the Lord, Lord, is this really from you? I started losing sleep. Alam mo yan, di ba? In the middle of the night, I would wake up. And then I would pray. And then I would start to write down kung ano yung mga bagay na kinakailangan gawin.
1: Hindi na Netflix yung source ng puyat, no? Kundi iba. Mas maganda naman. Maganda naman siya kasi may patutunguhan na movement, no?
0: Oo.
1: Pero dati, puyat pa din.
0: Kung dati napupuyat ako, kanunood, ano, ng iba't ibang mga series, eto naman, iba namang puyat ito. Pagkatapos, syempre, you will start from scratch. Eh. Wala namang funds para dito.
1: So, yung venue, yung ilan ba ang iimbitahin? Sino ba mga speaker?
0: So, ang dami talaga niyang detalye. Pero unti-unti, as we started ano, to plan and we continued to walk in faith, talagang everything will fall into its proper place. Nagkaroon na ng iba't ibang mga committee, meron ng nagbukas na pintuan na magiging venue, napaka-generous ng GCF South Metro.
1: Yes,
0: kasi when the idea was shared with them, talagang go, very supportive talaga sila, Dr. Pastor Lito Villoria. Mm. Kasi nasa heart din niya talaga ang family discipleship at saka discipling the nation.
1: Opo.
0: So isa yan sa mga very strong partners natin for Cross-Gen Family Summit. Siyempre, isa pang challenge dyan, paano yung gastusin? Mm. Kasi ang liit lang naman ng registration fee. Kung group registration, 350 per head. Kung individual registration, 4 and below, 450. E kasama doon yung conference fees, kasama yung food. So maraming mga gastos at logistics na iisipin. So kung eto lang yung registration fee, kasi gusto natin maging accessible at affordable sa mas marami, papaano yung ibang gastusin? So that's when we started asking support from different people na susuportahan yung idea ng pangangailangan for family discipleship.
1: Tsaka yung na-realize ko po, no, the provisions, the answers dun sa mga katanungang nasa utak natin, it did not come all at once. So, all at once. Diba? Hindi ganon. Pero little by little po, God is able to provide. He sees us through. And na-realize ko, ah, ngayon lang, as we were sitting down talking sa couch, na-realize ko, kaya pala gano'n na hindi isang bagsak, is because God wants us to walk with Him step by step.
0: Mm-mm.
1: Kaya pala gano'n na mag-pray, Lord, budget po, o ito budget. Mm-hmm. Lord, yung mga tao po na pupunta, sinagot din, ganun po.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yun pala ang faith. It's not a one-time, big-time event. Just like we don't want yung cross-gen, one-time, big-time lang siya one day, kundi parang movement, journey.
0: Yun po. At yun ang invitation talaga sa atin ng Panginoon eh. Kahit sa pamilya, di ba, hindi naman natatapos ang relationship the moment na ipanganak mo ang anak mo. You have to journey with that child, nurture that child until that child reaches his or her fullest potential, hindi ba? As a human being and eventually becomes a child of God na sa sarili niyang pa siya, makikilala niya at susundin niya ang Panginoon. So, talagang journeying ito. Journey of faith talaga. Yes. At nakakatuwa kasi ang daming mga panalangin na sinasagot unti-unti ng Panginoon.
1: Opo.
0: May pagkakataon nga nung nakita ko, wow, ganitong kalaki yung budget na kinakailangan nating i-raise dito, no? Merong panahon, nagising ako. Pagkagising ko, the first thought that came to mind was, God multiplies bread. Eh, kapag God multiplies bread, ano yung account sa Bible na naiisip mo?
1: Yung feeding of the 5,000.
0: Feeding of the 5,000. Yan yung mas sikat na account ng Jesus multiplying the bread. But if you read a chapter after that, merong account, feeding of the 4,000. Doon sa feeding of the 5,000, ilan yung tinapay? Lima.
1: Lima po.
0: Tapos, dalawa
1: isda.
0: Yung isda.
1: Mm.
0: Doon sa feeding of the 4,000, pito na yung tinapay.
1: Mm.
0: At hindi na sinabi kung ilan yung isda.
1: Nag-multiply nga yung bread. Dati 5, ngayon 7 na.
0: Mas konti yung pakakainin, 4,000. Pero hindi bilang doon yung mga bata at saka yung mga babae. But why am I sharing this with you? That day, pagkagising ko, the first waking thought that I had was, Jesus feeds, Jesus multiplies the bread. Nung magko-quiet time na ako, I opened the Bible, I was led to read the feeding of the 4,000, hindi yung feeding of the 5,000. At napakaraming mga insights at realizations na binigay ng Panginoon. Una, yung feeding of the 4,000 was the second time na ginawa ng Panginoon na nag-multiply siya ng bread. Kaya napakalaking encouragement sa akin, Maloy, ang Diyos na iyong pinaglilingkuran ay Diyos na kayang mag-multiply ng tinapay. Kaya niyang mag-multiply ang maliliit na resources na iyong ibibigay sa Kanya, i-offer sa Kanya, He can multiply that. Eh, during that time, medyo malayo pa kami dun sa target na amount na nire-raise namin. Ano? Pagkatapos, pinarealize din ng Panginoon, tignan mo, kahit ang mga disciples, although they were men of little faith, kahit papano, nag-i-improve naman ng pakaunti-unti. Ano? Noong una, ilan yung nag-gather nila na
1: 12
0: loaves?
1: Baskets.
0: 12 baskets.
1: Ang tira po. 12 baskets.
0: So each apostle, meron siyang object lesson. Yes,
1: may Sharon siya. Uwi niya yun, one basket kanya.
0: Pero nung susunod, feeding of the 4,000, alam mo kung ilang baskets na lang?
1: 7 po.
0: 7 na lang. So sinasabi dito, natututo na kahit papaano itong mga disciples na ito. At saka ang 7, di ba, parang number of completion yan eh. So 7, you can rest in God's promise and you can rest in God's character na hanggang sa ngayon, He is the God who multiplies bread.
1: Mm.
0: At nung araw na iyon, people started to respond to the sponsorship letters that we were sending out, ano? Meron akong inaasahan na magbibigay siya yung pinakamataas na category. Mm. And when that person answered, ang kanyang napiling kategorya, yung pinakamababa. Mm. At sabi ko, Lord, thank you for this. Pero alam niyo po yung aking puso kasi ganito yung aking expectation. But I held on to who God is. May dahilan ang lahat ng bagay. Talagang titingin ka lamang sa Diyos at hindi doon sa kakayahan ng iyong mga sponsors at yung nilapitan ng mga potential ministry partners. Alam mo, hindi natapos yung araw na iyon. Merong sumagot sa akin. Ang sabi niya, kailan ba ipapadala? Kailan yung last day para magpadala ng sponsorship para dyan sa CrossGen? Sabi ko, ganito. Sabi niya, sige, ito yung aking ibibigay. Mm. At pinili niya yung pinakamataas na category for the sponsorship.
1: Opo.
0: Kaya, grabe. In one day, ang daming sagot sa panalangin at ang daming aral na itinuro sa akin ng Panginoon by stepping in faith na itong CrossGen ay hindi lang isang magandang idea. Mm. It's not just a good idea. It's really God's idea.
1: Yun po. Tsaka parang with all the experience, with all the answered prayers, syempre po ang goal is to share it no sa next generation or to those around you through discipleship naman po.
0: Mm-mm.
1: So gaano po ba kahalaga ang discipleship in connection with yung CrossGen? Ano ba yung mga steps after the summit? Paano ba magkakaroon ng discipleship sa pamilya? Mm-hmm. Ganun po.
0: Ang gusto talaga nating ma-accomplish through CrossGen Family Summit ay mabigyan ng example. Halimbawa, example kung paanong po pwedeng mag-usap ang iba't ibang henerasyon. Nariyan si Bishop Ephraim Tendero. Mm-hmm. Kasama niya yung kanyang apo na si Datu Tendero. Isa sila sa mga panelists. Nariyan din ang ating kumare na si Claire Pineda. Mm-hmm. Kasama naman ang kanyang anak na si Paris Pineda. Mm-hmm. Nariyan din si Pastor Bong Gualberto at ang kanyang anak na si Dash Gualberto.
1: Mm-hmm.
0: At marami pang iba. Iba't ibang mga generations, makikita ninyo kung papaanong mag-usap at kung papaanong magko-connect sa isa't isa through meaningful and important conversations. Some conversations will be difficult, pero ganyan sa loob ng pamilya, di ba? Kahit naman tayo, Bea, maraming beses tayong nagkaroon ng mga difficult conversations. Pero ano yung naging effect sa iyo when different generations really try their very best to connect with each other?
1: Parang it's a very healing experience po.
0: Mm.
1: Kasi we have the mindset na hindi, magkaiba tayo. Minsan nga, I will rather go to my friends, I'd rather go to my sister, or yung
0: chat
1: mga,
0: GPT.
1: Yes, minsan nga, chat GPT pa. May time nga nun, umiiyak ako, humahagulgol kasi may nasabi si mama. At ang kinonsult ko po nun, si ChatGPT.
0: Mm.
1: Sabi ko kay mama.
0: Diba?
1: Sinend ko naman kay mama yung conversation namin ni Chat. Sabi ko, I think it's really sad that I'm talking to ChatGPT, but I feel safest here for now.
0: Mm-hmm.
1: Pero after po nun, ay nag-usap naman kami.
0: Mm-hmm.
1: We shared, and then ang maganda po dun, hindi naman nalaman ni mama na umiiyak agad ako kasi nagpunta akong CR. Tapos mga 20 minutes siguro akong umiiyak nun.
0: Mm-hmm.
1: Pero paglabas ko, parang she sensed that something, she said something or something's wrong.
0: Mm-hmm.
1: And ang ginawa niya pong unang-una, nag-sorry siya.
0: Mm-hmm.
1: And ako hindi ko alam nga kung ba't ako umiiyak kasi sabi ko, one-liner lang naman yung sinabi, pero ba't ganito yung effect sa akin? Humahagulgul ako, nanginginig, ganun mm-hmm. po, parang sobrang iyak. But when she acknowledged na nagkamali siya na, sorry, I did not listen to you before giving yung one-liner na yun. Sabi ko, yun. Very healing experience po talaga to acknowledge na may nagawa ang parent. Ganun po.
0: At saka kadalasan naman yung nabibitiwa nating salita, hindi natin sinasadya na makapanakit.
1: Mm.
0: I don't think intentional yung karamihan ng ating mga karanasan na may nabitawan tayo, may nagawa tayo, pagkatapos na offend o nasaktan yung ating mahal sa buhay, kakaunti lamang yung talagang intentional kasi gustong maghigante.
1: Mm.
0: Kadalasan, it was a careless remark, hindi napag-usapan. Kaya yung nagpapakumbaba tayo ng hihingi ng tawad at kinikilala natin yung ating naging offense, mas napapabilis yung healing process kaysa yung kikim-kimin natin, hindi natin pag-uusapan. Minsan, di ba, nagkakapatong-patong.
1: Opo.
0: And what happens kapag maraming unresolved issues na hindi na pag-uusapan?
1: Opo. Pag ganun po, you have an issue with someone, whether parent man yan, anak or guardian, pag you just keep it to yourself, ang more or less ang mangyayari, magdi-drift apart po. Parang ayoko na sa taong to. I don't want to interact with them. Minsan nga, ayoko na makita tong taong to. So, hindi na uuwi.
0: Mm.
1: Labas ng labas. Wala nang interaction. Wala nang relationship. Kasi nag-drift.
0: Mm-hmm.
1: Na hindi naman na-solve yung problem. Kung nag-usap sana, it's a difficult conversation no, kung mag-uusap. Pero kung nag-usap sana, maaaring ma-save yung relationship. Pero kung wala na, you will give up on that person kasi masyado ka nang nasaktan, walang magiging resolution, walang magiging relationship with that person. Na
0: at saka ang napansin ko, Bea, kapag merong mga unresolved issues, halimbawa tayong dalawa, yung talagang nagkaroon ng conflict, tapos hindi natin na-solve, it will also affect my relationship with other people. Dahil meron akong kim-kim na galit with a person, yung interaction ko with other people will also be interpreted in the lens na hurt ako, nasasaktan
1: parang
0: ako.
1: Parang minsan nga po, napoproject pa no, sa iba. So, kunwari, ang problema ay sa akin, kami yung nag-away. Pero yung kapatid ko, siya yung mapapagbuntunan ng galit, which is unfair din naman po. Diba?
0: Kaya nga, yan din ang reklamo ng maraming mga anak. Siya lang naman yung nagkamali. Bakit lahat kami pinapagalitan? So, parang hawa-hawa na damay-damay na. Kaya importante talaga, we become courageous enough to sit down and have difficult conversations. Kasi kadalasan, kapag yung difficult conversations na yon ang na-resolve natin, mas lumalalim yung relationship. Mas nagiging matatag at strong yung connection ng mga family members sa isa't isa. At yan po yung isa sa mga nais nating maging karanasan ng mga dadalo sa Cross-Gen Family Summit. Bukod doon sa panel discussion na nabanggit ni Bea kanina, no? Iba-ibang mga generations, nasa sofa, nagkukwentuhan, meron din pong mga breakout sessions na mangyayari. So, merong breakout session for discipling the family, breakout session for discipleship in solo parent homes, at meron din tayong breakout session that will talk about parenting in the digital age. Ang daming mga challenges ngayon pagdating dyan, di ba, Bea? Ano yung nakikita mo na isa sa mga pwedeng i-apply na healthy practice when it comes to the use of gadgets?
1: Siguro po yung having the patience to interact with your young child. Kasi ang mga parents minsan, for example, nagta-travel o kaya nasa restaurant, nag-ingay yung bata, nagwala. Oh, ito tablet, oh. Watch ka muna dyan, maglaro. Opo, parang ganun. Eh, ang nangyayari, imbis na mapag-usapan, why are you throwing a tantrum? What is it that you need? Parang binigyan na agad ng tablet and yun na yung magsusud sa kanila. Imbis na yung parent will be able to understand their child's behavior, kung ba't ba nagkaganon. And mabuild, opportunity din po kasi yun to build relationship between you and your young child, no? Right. When you soothe them yourself, imbis na iPad yung binigay mo or cellphone, di ba po?
0: That's a very wise advice and very wise tip para sa ating mga parents at mga kapitbahay at kaagapay natin ngayon. Huwag nating gamiting pacifier ang mga gadgets dahil nami-miss out natin yung opportunity to really journey with our children and our loved ones.
1: Parang it takes more effort kung isipin kasi yung parent, ang mangyayari niyan, di ba walang iPad, mawiwindang muna, hala, anong bang gagawin ko? Ba't hindi ako sinasagot ng anak ko kasi nagta-tantrums? But it does take effort, pero it pays off din po in the long run. Diba po?
0: Natututo tayo na ma-manage yung ating mga emotions, ano? Yung frustration, yung ating... Kasi parang quick fix yung pagbibigay ng gadget sa isang bata na nagta-tantrum. Pero to be able to journey with your child, talk to your child, at i-process, ano, bakit? Anong nararamdaman mo ba? Ano ang problema? Lika, pag-usapan natin. And we give them other alternatives. Kasi nga, dumarami ang mga pag-aaral na nagsasabi yung too much exposure sa digital world, ano, marami talagang panganib at nai-impede din yung kanilang brain development.
1: And not just for children, even tayong mga adults, di ba po, pag gumagamit masyado ng phone, parang may effect din psychologically, physically, di ba po, mentally, and other aspects. So, better talaga na meron pa din, meron at merong human interaction.
0: Ayan. Kaya nga po, nais namin kayong anyayahan sa darating na September 26. Napakarami nating matututunan buhat sa iba't ibang mga panelists, iba't ibang mga speakers, and breakout session facilitators. Don't miss this opportunity to really connect with your family. Cross-Gen Family Summit, September 26, magsisimula ng alas 8 ng umaga sa GCF South Metro. What will you be doing on September 26?
1: I will be attending po. Saka, syempre, I will be talking.
0: Dahil sa bandang hapon, tayo mag-e-emcing dalawa. Hindi ba? So, magkita-kita po tayo sa darating na September 26. At ang aming panalangin, generations will really come and surrender their lives under the cross of Christ, generations will be connected to each other and our families will be stronger.
2: Talagang ang masayang tahanan, hindi lang title, kundi katotohanan yes. sa ating mga pamilya.
0: Why don't you close us in prayer, Bea?
1: Sige po, let's all pray. Dear God, aming Panginoon at aming Ama, kami po'y nagpapasalamat sa pamilya na inyong binigay sa amin, whether blended family ito, whether single parent household, whether OFW ang magulang, and other types of families, Lord, we thank you because meron at meron pong nag-aalaga sa amin. Meron at meron kaming makakausap from different generations, Lord, to guide us. And although meron pong minsan mga alitan, merong mga challenges, Lord, we thank you because you give us resilience, you give us courage, and you give us the desire po to connect na mabuo po ang pamilya. We pray, Lord, na dito sa aming pinag-usapan ngayong araw na ito, dito sa episode na to, marami po ang makarelate, and not just that, not just mabless, but also, Lord, na mabuksan din po ang kanilang mga eyes to what they can do para mas magkaroon ng strong family, para po hindi maging big issue ang generational gap, kundi magkaroon na rin po ng understanding and harmony in the home. Lord, we pray also for CrossGen Family Summit. We pray for everyone who will be attending, everyone who will be speaking, for the volunteers, for the organizers, and most importantly po, yung mga may impact after the summit po, na the families who attend, sila'y magkakaroon ng breakthrough, Lord, sa kanilang household, na sila po ay lalapit sa inyo bilang Panginoon, and that yung pong mga generational wounds and even wounds ng family will be healed, Lord, as they see you as our Heavenly Father po, Lord. We pray for blessings, we pray for peace, we pray for restoration din po sa nation namin, because we know that the family unit, pag ito ay na-heal, magkakaroon ng mas magandang sama-sama at mas magkakaroon din po ng good country po, and a country that serves you in a united way. We pray, Lord, for your guidance. We pray that we will feel your presence always, and we pray, Lord, na kami po ay pumunta sa inyo at huwag matakot, Lord, to have difficult conversations sa aming family and to have that same desire as you, Lord, our Heavenly Father, na buo po ang aming mga pamilya and restoration dito sa aming bansa. We thank you, Lord, and we bless your name. In your name we pray, amen.
0: Amen, amen. Thank you very much, Bea. Bisita ka uli dito
1: yes
0: sa masayang tahanan.
1: Sige po, thank you po ng marami.
0: maraming salamat sa lahat ng mga tumutok, nanood at nakinig sa masayang tahanan. Maraming salamat kay Eileen, Nicole, at kay Benji, at kay Precious na siyang mga co-pilot natin para tahiin at ihanda ang program natin ngayong umagang ito. And before we forget, happy, happy, happy birthday kay Papa.
1: Happy birthday to you.
0: Happy birthday kay Attorney Han.
1: Happy birthday po.
0: We love you and you are a blessing to our yes. family and to so many more. Kami nga po ang inyong mga nakasama ngayon.
1: Bea Salumbides.
0: At Maloy Malibiran Salumbides. Palaging nagpapaalala. Kung gusto natin ng tahanang masaya, si Jesus, siya ang palaging iuna. God bless your families. God bless the Philippines.

0: masayang tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan.
1: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
0: Pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Magandang araw sa iyo, Kaagapay. Welcome po sa programang Ehemplo. Ready ka na ba para mapakinggan ang bago nating feature? Marami tayong matututunan, lalong-lalo na kung paano nga ba natin ititreat ang mga resources na binigay po sa atin ng Panginoon. Medyo challenging po ang ating episode ngayon. Challenging in terms of sa ating puso. Ano, marami po tayong mga action point na gagawin. At excited po ako na maibahagi po sa inyo ang panibagong episode na ito ng Ehemplo. Ako po si Jo Cabrera Alabastro dito po sa 702 DZAS. Napapakinggan rin po tayo sa iba pang himpila ng FEBC Radio TV. Ganon din po sa mga platforms natin sa pamamagitan ng Facebook page at YouTube channel 702 DZAS pa rin po. Ito po ang programang Ehemplo. Makakasama po natin ngayon mula sa CSA, mga Christian Steward po, si Dr. Zenet Maramara. Siya po ang founder and president at respected voice in the global Christian community. Siyempre on biblical stewardship, generosity, and whole life discipleship. Meron po siyang 30 years of experience sa training churches, leaders, and non-profit organization. At siya po ang susi sa tagumpay ng pag-transition ng Asian Theological Seminary from foreign to local funding, shifting from 70% outside support sa ngayon po ay 95% locally sustained po ang Asian Theological Seminary. And founder po siya ng Christian Stewards. Ano nga po ba yan? Mamaya pag-uusapan po natin. Kasama rin natin si Ma'am Suzanne Lopez. Siya po ang Executive Director and siya po ay committed follower of Christ since 1983 at nakapag-serve po siya from different churches across the Philippines, Hong Kong, and United States. Mamaya po ay kikilalanin natin ng husto ang ating pong mga kasama po dito sa programang Ehemplo. Magandang araw po and happy birthday, Dr. Zenet.
1: Maraming salamat, Miss Jo.
0: Talagang binonggahan mo ngayong araw na to, sa birthday mo.
1: Birthday, oo. Salamat sa Panginoon sa grasya ng buhay.
0: May babatiin po ba kayo?
1: Gusto kong batiin yung mga Christian Stewards all over the Philippines, yung mga CSA members, yung aming staff, si Marielle, tsaka si Christy, and of course, yung mga board namin.
0: Ayan. Hello po sa inyo. And Ma'am Suzanne.
2: Magandang araw sa inyo lahat. Kami po ay nagagalak talaga na imbitahan nyo kami dito.
0: Kami rin po ay masaya na ma-feature po namin kayo and ready na po kami na matuto at makinig po mula sa hamon ng Panginoon. And syempre, yung platform nyo, laging ang ano yan, take-home challenge eh. No, Ma'am Zenet? Pero bago po ang lahat ng iyan, gusto po namin kayong makilala. Pwede nyo po bang ibahagi yung faith journey po ninyo? Many years ago.
1: Many moons ago. Ako po ay galing sa Catholic background. Isa po ako sa mga huli na naging born again Christian sa aming family. Dahil prodigal daughter yata ako eh. Dahil humiwalay ako sa family ko. Kaya yung nangyayari sa kanilang conversion, hindi ako nakasali.
0: Mga ilang taon ka noon, Doc Zen?
1: 31 ako nung ma-born again. So 10 years akong naglagalag. Sa aking sarili. Yan. Tapos, nung iniwanan ko na yung aking employment, nagtayo ako ng sarili kong business and I was sending people to the Middle East. I had a recruitment agency.
0: By the way, si Dr. Zenet ay graduate ng University of the Philippines with advanced degrees in theology, journalism, business, and a doctor of ministry in transforming leadership for the global city. Medyo very, very, very light lang yung mga inaral mo, Doc Zenet.
1: Ay, ganyan nga. So, 10 years sa corporate, tapos nung maborn again ako, nag-attend kasi ako ng Bible study sa bahay ng nanay ko. 1 year ako nag-attend, and isang araw na lang, naiintindihan ko na yung Bible. So, Tapos sinabi nila, born again na ako. So, hindi ko naman masabi ko anong pecha, no?
0: Okay.
1: Pero, alam ko, born again ako. So, nagsimula na yung church. I was part of the founding members ng aming church. And para ma-fast track yung aking parang Christian walk, kasi late na nga ako, late bloomer eh, sa Panginoon, pumasok agad ako sa ATS 1 year after. Pero hindi naman ako kukuha ng degree. Dapat ano lang, kukuha lang ako ng mga theology classes, ng Greek class.
0: Para mas malalim yung...
1: O, tsaka hinabol ko yung si Anthony Petsota, nagtuturo ng Roman Catholic official teaching. Kasi para masabi ko sa mga kaibigan kong Katoliko, ma-share ko yung difference ng paniniwala ng Roman Catholic tsaka sa atin. Pero... ayun, tuloy-tuloy na. Nakadalawang degrees ako. Pagkatapos, nag-join na ako. Masyadong nagustuhan ko. Hindi na nga ako umalis sa ATS until mag-retire ako noong 2017. So, ako yung unang fundraiser ng ATS.
0: Mm-mm.
1: At nung... yun yung nagta-transition yung ATS na tinurn over na ng mga Americans sa Pilipino, si Doc Bell Magalit, yung aming first Filipino
0: anong
1: president.
0: Anong year po itong ano, nagta-transition?
1: 89 kami nagkaroon ng first Filipino president.
0: Ah, si Dr. So, Bell. Na-meet ko pa siya.
1: Na-meet mo pa siya. Napaka godly na Christian leader. Ang dami ko natutunan sa kanya. So, siya po yung transition. Dinala niya sa Amerika yung mga Filipino faculty para magkaroon ng PhD kasi masteral kami, dapat one degree higher. Tapos, syempre, nag-nationalize, kailangan i-nationalize din yung funding. So, doon ako pumasok. Eh, although MASCOM ako sa UP, pero wala namang fundraising school nung araw na yun eh.
0: Okay, bibitinin natin yan. Walang fundraising school nung araw. At doon magsisimula yung meat ng story po natin. And Ma'am Suzanne, ikaw naman po.
2: Ako naman, ano, nakilala kong Panginoon, nasa kolehiyo pa ako. Nag-aaral ako noon sa USD way back, 1983. And ano, nasunugan actually kami.
0: Nung masunugan sa family.
2: Nasunugan kami sa ano, yun na nag-aaral pa ako.
0: Saan po kayo nakatira?
2: Nasa Quezon City pa po ako nung time na yon. Tapos yung time rin po na yon kasi may business po ang nanay ko.
0: Ano pong business ng nanay?
2: Nag-export siya. So ang nangyari na na-swindle siya ng mga products niya. So, sabi
0: na ano po yung products niya?
2: Yung ano po eh, para si cucumber yata tsaka
0: mga pagkain.
2: Mga ano po kinukuha niya mula doon sa Ormoc yata.
0: Okay.
2: Yun. And then anong nangyari po nung maswindle siya? Syempre nasa isip ko na nako, paano pa ako makakatapos ng pag-aaral ko? Dahil sa
0: by the way, sa mga bata, ano, yung naswindle, na-scam ngayon ng tao.
2: Ayun, dyan. Tama. Tama. O nga pala.
0: So, na-scam si mother.
2: So, pagkatapos po noon, so naisip ko, siguro, hihinto na ako sa pag-aaral ko. I was, ang kinukuha kong kurso noon ay electronics and communications engineering. So, sabi ko, nako, siguro hihinto na ako. Pero yun pala ang way ni Lord para ma-bless niya ako. Kasi after kaming masunugan, tinawag ako dun sa ano sa registrar's office ng USD. Sabi nila, nabalitaan namin na nasunugan kayo, bibigyan ka namin ng scholarship.
0: Wow.
2: Kaya talaga sabi ko, ang Panginoon napakabuti, akala mo masama ang nangyari sa iyo. Pero meron pala siyang planong mas maganda. At yun nga, dahil nga po dun, kaya po ako nakagraduate. And yung time po na yon, hindi pa po akong believer, hindi pa po ako born again.
0: Magkasunod pero, po yon, scam and sunog?
2: Opo, magkasunod yon.
0: Yung father niyo po, ano po?
2: Matagal na pong namatay ang father ko. Kasi 7 years old pa lang ako, meron kaming grocery na hold up po kami. Tapos napatay yung daddy ko doon.
0: Grabe yun. Naman pala yung
2: pwede pong telenovela yung kwento ko. So,
0: paano kang tinawid ng Panginoon?
2: Ano nga po eh, kasi ang nanay ko po ay Koreana. And siya nga po ay nabiyuda at the age of 36. Lima kami magkakapatid. Tapos ako noon, 7 years old pa lang ako noon.
0: Pang ilan po kayo?
2: Pang-apat po ako.
0: Okay.
2: Tapos kung... kabutihan talaga ng Panginoon, makikita mo talaga. Kasi since bata pa kami, syempre, foreigner siya.
0: Uh-oh.
2: Tapos na byuda siya, limang anak. Pero naitaguyod niya kami ng normally mang mangyari mag-aasawa, di ba? Ang nanay ko naman maganda po siya kaya kaya ang daming naniligaw noon. Pero
0: bata pa siya noon.
2: 36 po. Oh, kaya lang wala, hindi po niya inisip yun. Talagang itinaguyod kami, nagtayo siya ng mga negosyo, nag-aral po siya sa UP para lang maano niya. Kaya doon po nagpapasalamat ako talaga ako sa Panginoon dahil binigyan din po kami na napaka resourceful na nanay. Mm-hmm. Yun. Kaya kami naka-graduate din.
0: Mm-hmm.
2: Pero syempre ang Panginoon may mga gandang plano. So nung makilala ko po ang Panginoon sa after nung masunugan kami kasi nakita ko talaga ang hand ni Lord.
0: Mm-hmm.
2: And nag-attend po ako ng isang fellowship service.
0: Mm-hmm.
2: And doon po binigay ko po ang aking buhay sa Panginoon noon. 1983 po 'yon.
0: Mm-hmm.
2: And mula noon talaga hindi ko masasabi na naalis talaga totally yung pag-worry ko kasi dati worrier ako eh.
0: Mm-hmm.
2: So pero nung dinaan din niya ako kasi napakabait nga ng Panginoon dahil blines niya ako nung after ko mag-graduate, di po ako nahirapan magtrabaho, marami po ako naging mga work sa iba't ibang bansa. And nung dinala niya ako sa mga iba't ibang bansa, syempre malakas din po ang kita ko noon dahil nga nasa ano. And hindi, ang masasabi ko, hindi po ako naging mabuting steward kasi syempre ang nasa isip ko po noon ay binigay ng Panginoon o pinaghirapan ko,
0: deserve ko to
2: yon, akin ito. So kumbaga lahat ng mga kinikita ko noon, although nagsishare ako ng hindi ba yung pagbinibigay mo, hindi ba
0: bukal
2: naman po, pero hindi, walang sakit na magbigay. Ganon, yung parang walang sacrificial giving po. So ang nangyayari, basta magbibigay ako kung ano gusto kong ibigay. Ganon, hindi ko ano sinabi ng Panginoon sa akin. Yan, kaya lang tinuruan po niya ako kasi nung 2017, nag-umpisa po ako ng negosyo. Tapos,
0: ano pong business?
2: Pumasok muna ako sa mga apps. Ganon. Meron
0: 2017
2: po,
0: may apps na.
2: Nag-umpisa po ako ng apps. Yung apps na 2018 ko inumpisahan, kasi pinano ko pa po. 2018 ko na umpisahan. Tapos nilaunch ko na 2019 na. Ano po yun para sa mga salons na yung pang reservation sa salons. Apps. Ang nangyari po, pagdating po ng 2020, alam nyo naman po.
0: Pandemic.
2: Nag-pandemic. So nagsara lahat ng mga customer namin. So naubos po talaga lahat ng puhunan ko. Lahat ng makinita ko ng ilang taon na pinag-ipunan ko, kinuha talaga. So kasi po hindi po ako hindi nagpasweldo kahit ng pandemic . Kasi
0: nagpasweldo kayo dire-diretso.
2: Kasi nga po alam ko na hirap din sila. Dahil sa akin sa sweldo lang umaasa. So buong pamilya nila. Kaya nagpatuloy ako ng nagbibigay kahit nga walang kita. So talaga po naubos. At yung naubos, parang doon ko po na-realize na hindi nga pala ako naging mabuting steward ng blessing ni Lord. Kaya nung maintindihan ko 'yan, doon ko po na kasi ang sabi nga 'di ba, I have known kung paano have little and to have much and but I can do all things through Christ, 'di ba? So 'yun, doon ko po nakilala ang Panginoon na provider siya, pero siya ang may-ari ng lahat. Doon ko na recognize po na siya ang may-ari ng lahat. Kaya at muli, inangat naman niya po ako.
0: Ang Diyos ang provider, pero siya ang may-ari ng lahat.
2: Yes.
0: Lahat, kaagapay. Ano man ang meron ka, titulo man yan, extension man ang pangalan mo, lahat yan galing sa Panginoon. And kanina, birthday girl, naputol po tayo doon sa school of...
1: walang fundraising school sa Pilipinas.
0: Walang fundraising school sa Pilipinas. At kung meron man yan, parang ayaw nung iba umattend. Parang ang hirap kasing gawin.
1: Hindi pa masyadong
0: gawin.
1: Uso yung fundraising nun.
0: Talaga, Doc Zenit. Parang ang hirap-hirap, ang bigat-bigat niyang task na yan. Pero, thankfully, merong mga, may grupo na ganito, Christian Steward, na tumutulong sa atin magbigay ng kaalaman, ng conviction, at i-open yung ating perspective toward giving.
1: Ganun din yung pananaw ko noon, ang bigat, ang pakiramdam ko, ako ba yung araw-araw naghahanap ng pera para dun sa seminary? Na-realize ko na very transactional pala yung ginagawa ko. Kasi kung ang iniisip natin na fundraising eh transaction, we need money, you have money, give me money. Uh-oh. Thank you very much, next year uli ha, pag nangailangan uli kami. So that's very transactional. And kaya mabigat. Ang feeling ko pati, ako yung may control sa aking gawain na ako yung magpo-provide ng budget every year. Pumunta ako sa Amerika para mag-aral. So, kala ko yun ang solusyon. Yun ang solusyon to get more equipping. Pagdating doon, nagkaroon ako ng born again experience. Na-convert ako. Kasi sabi 2.0. Sabi sa akin nung anak ni Pat Robertson, si Gordon Robertson, yung nagsimula ng CBN Asia. Sabi niya, alam niya kasi fundraiser ako ng ATS. Oh, Zenith, whose money are you fundraising from? For, isn't it all God's money? Yung alam mo yung ganong simple na statement at saka yung ganong kasimple na question na tanong sa akin, life changer para sa akin. Narealize ko, oo nga ano, sa Panginoon nga lahat galing nung aking fina-fundraise. Eh bakit ako nag-worry? Bakit ako ang bigat-bigat ng daladala ko? Eh ang Panginoon naman pala ang panggagalingan ng lahat. Yung pera nga lang nasa dulsa ng mga tao. So, sila yung hahanapin ko. So, ayan, naging transformational yung aking pananaw sa fundraising. At pagbalik ko sa Pilipinas, yon sinimulan ko na yung local fundraising department ng fundraising, and dahil networker ako, nagtawag ako sa ibang mga seminary. Saan ba yung mga fundraiser dyan? Wala. Isa lang siguro yung meron, yung ISOT Asia, IGSL ngayon. Pero
0: saka hindi siya talagang ano, hindi siya position.
1: Hindi.
0: Di ba parang ano siya, anong tawag doon?
1: Walang may ganung title.
0: Parang
1: may communication department, slash, may promotions department.
0: Slash fundraising. Yun. Diba, or manager slash fundraiser. Mm-hmm. Pero wala talagang tao focused on fundraising.
1: Wala. So, doon ako binigyan ng burden ng Lord na magsimula nung Christian Stewards nung 99. Na para merong mapupuntahan yung mga non-profits, yung mga ibang schools na magpa-fundraise, merong training din nila kailangan pumunta pa sa Amerika. Yun, nagsimula kami. First 20 years, nagtuturo kami ng fundraising, ministry fundraising, from a biblical perspective na all money, everything belongs to God, and we are stewards of everything entrusted to us. So, pag nagpa-fundraise ako, I'm actually connecting you and your resources to God. And it's actually not just asking you for money. I am really connecting you and your resources to God. And I'm inviting you to be part of what God is doing through our ministry.
0: Parang iniimbitahan na ako ni Doc Zenith. Grabe yung mata nito. Napaka ano, convincing. Oo. Ma'am Suzanne, part po kayo ng CSA.
2: Yes po.
0: Opo. Ano pa yung mga unang mga, siyempre, ano, baby steps ninyo. Sabi nyo nga, lessons learned doon sa negosyo na nalugi. Moving forward, kayo po'y pinagpala ng Panginoon. Ano na po yung ginawa nyong iba?
2: So, mula nang ako'y sumama po sa Christian Stewards. Last year lang po. 1 year pa lang po ako.
0: Maybe ka pa talaga.
2: Maybe pa. So, marami pa akong natutunan. Kasi bago po ako sumama doon, meron pong itinuro sa church namin. Si Ate Zenith ang nagtuturo. Ang generosity class ng bukas pa.
0: Grabe, no? Yung so, generosity, may klase.
2: Yung 12 sessions okay. Sa every Saturday. So, yung nag-attend po ako niyan, kasi yun po ang mga parang mga business people ng church nag-attend noon. Talagang nabuksan po yung mata ko doon sa talagang ang Panginoon ang magbibigay, siya rin ang magpapalago. Kumbaga, ang ating role ay tayo lang ay magtatanim, tayo magpa-plant, tayo rin po ang maglalagay ng tubig, pero ang Panginoon ang mag-grow noon, hindi po tayo. Kumbaga, ang responsibility ay wala sa atin. kung ano ang tinanim natin, ang Panginoon pa rin ang may responsibility. So yun po ang mga natutunan ko nung ako ay nag-attend ng generosity class. And doon po nagkaroon po ako ng parang eye-opener na talagang dapat talaga maging mabuting steward tayo, maging mabuting katiwala ng ating mga resources. Kaya nung magkataon talaga nung magkasama kami, kasi after nung training ng ano, nagkaroon kami ng parang retreat sa Bataan, naging ka-roommate ko po si Doc Zenith. At doon talaga dinala ng Panginoon na nag-usap po kami, nagkakwentuhan, tapos nasabi niya naghahanap siya ng executive director. Sabi ko pwede sana ako, kaya lang meron pa akong ibang ministry, sabi ko ganoon. Tapos sabi niya, gusto mo padala ko yung
0: ikaw na pala.
2: Tapos tinitingnan ko yung kanyang job description, sabi ko parang ako ito sabi ko ganoon. So sabi ko sige, pero pag-pray ko muna, hindi muna ako mag-oo, sabi ko. Pero siniyaya niya na ako sa strategic planning ng sabi ko.
0: In-expose ka na.
2: Ay, hindi pa nga ako nag-umoo, pero nandun ako sa strategic planning, attend na rin ako. Tapos nakilala ko na yung board, ganyan. After nun, talagang dun kinausap ako ng Panginoon after nun. Sabi niya,

0: Generosity nagsisimula sa Panginoon.
1: Mm.
0: God is generous, na experience natin yung generosity niya.
1: Mm.
0: Hindi lang yung mga tao ng Panginoon,
1: mm-mm,
0: kundi everybody, maraming common grace.
1: Mm-mm.
0: Libre yung hangin, di ba? Libre yung araw at gabi. At para
1: libre
0: sa atin, oo, libre eh, pero ngayon binabayaran na yung oxygen. Hindi, yung kidding aside.
1: Yung paglinis ng hangin, binabayaran
0: na. Binabayaran na. Pero napaka-generous ng Panginoon. Kaya tayo, every man and woman created in the image of God, carries with them yung DNA ng pagiging generous.
1: Mm-hmm.
0: So, lahat ng tao merong DNA ng generosity ng Diyos. Kailangan lang i-unleash natin yan. At tayong mga tao ng Panginoon, doble dapat kasi na-experience natin personally yung generosity niya.
1: Mm-hmm.
0: Yung namatay siya para sa atin, mm-hmm, di ba? Ni-redeem tayo. Pero bakit ba hindi generous ang mga tao? Bakit walang tinatawag na flourishing? Eh, sabi naman ni Jesus, I came that you might have life and you may have it more abundantly.
1: Mm-mm.
0: Sa ibang version, sabi that you may have life in all its fullness.
1: Mm.
0: Pero yung earlier dun sa verse na yun, di ba merong, there is an enemy who comes to steal, kill, and destroy. So, talagang na-destroy, broken na yung ating pag-iisip. Nung kay Adan at kay Eva pa lang, tapos dinagdagan pa natin ang kasalanan natin. So, nasira yung original na magandang pananaw. O, naging greedy, naging selfish. Pero, niredeem na nga yun ng Panginoon eh. So, ibalik natin na siya ang Panginoon, sa kanya lahat. Tayo steward. Paano ko ini-steward yung buhay ko? Hindi lang pera, yung generosity. Kasi buong buhay yon. Pwedeng yung time mo, di ba? Yung experience mo, yung relationship, yung influence mo. Sinishare mo yan. Parang holding on lightly to the things of the world. Dahil alam natin na steward lang tayo. Ang owner, Panginoon. So may master ako kung steward ako. At sinusunod ko syempre yung kagustuhan ng master. Yun, I think, ang problema ngayon sa bakit maraming mga conflicts, bakit merong mga leadership crisis, kasi na yung sinarili nila, kumbaga, naging owner sila. Ang mindset nila, owner mindset, imbes na steward mindset.
1: Steward mindset na ito talaga yung, actually, ito yung mandate din kay Adan eh, di ba? Oh. Ang pagka-create sa kanya is to subdue, to manage, take care of creation. Di naman sinabi, di naman in-acknowledge na ikaw bilang creator, di po ba? Or co-creator. Pero tayo nga po ay steward. Pero, Doc Zenith, alam ko common naman sa inyo to kasi tayo ay nasa Pilipinas. At ang Pilipinas ay para bang laging kakambal niya crisis. So, how do we encourage our fellow na think out of what we are currently experiencing?
0: Oo,
1: like, sabi mo nga kanina, hindi lang naman yan pera, time. Kaso yung time ko, gagawin ko na yung marami kong time para kumita ako.
0: Mm-mm.
1: Para mas maginhawa yung buhay ko.
0: So, maraming problema sa Pilipinas,
1: diba,
0: no?
1: Diba?
0: Yung poverty, crisis, conflict, hindi naman mawawala yun.
1: Yes.
0: Pero para sa isang merong pananampalataya kay Jesus, ang focus natin si God. Kaya hindi siguro generous yung iba, nag-hoard, kasi kailangan to ng pamilya ko, dahil kulang sila ng pananampalataya na ipoprovide ng Diyos yung ibibigay sa kanila. Kasi yun ang parang opposite ng generosity eh, fear. Fear of not having enough. Hindi ko mabigay ngayon yung last money ko. Eh paano? Baka hindi ako makauwi, maglalakad ako, pamasahe ko to. Pero kung sabi ng banal na spirito, eh kinakatok yung puso mo, ibigay mo dyan. Magugulat ka na lang na ang Panginoon magpo-provide. At ang daming ganyang mga example. I'm sure yung mga listeners mo, alam nila may mga ganong experience na huli na nilang pagkain, tapos binigay pa nila sa ibang mas nangangailangan. Pero sobrang nag-provide ang Panginoon sa kanila. So, faith in God, parang kung ang paniniwala mo, ang Panginoon ay kayang-kaya niya because He's an abundant God, no? Very rich and very compassionate. Punong-puno siya ng grasya. So, kung sobrang tuon yung paninampalataya ako sa Diyos, hindi ako matatakot.

0: I will not have enough. Na pero na kung mag-worry ako, ba't ako mag-worry? Eh, andyan naman ang Panginoon. Basta't ginagawa ko yung tama. Hindi ako nagnanakaw, hindi bad yung aking ginagawang trabaho. Kakapit lang ako sa Panginoon kasi siya yung provider.
1: Dito po sa CSA, ano po yung mga ginagawa po ninyo na transformation? Sabi niyo nga po kasi itong equipping na to is transformational sa mga leader.
0: Opo. Gustong-gusto po namin yung steward leader theology and practice. Ang karaniwan po kasing common na alam natin yung na model ng leadership yung servant leadership. And tama naman yon, servant leader naman ang ating Panginoong Jesus. Pero yung steward leader is also a servant leader. Pero yung servant leader may not necessarily be a steward leader.
1: Kasi, ah, talaga?
0: Kasi kung servant ka, bigay ka ng bigay ng iyong trabaho, baka mami, iba yung motivation mo for serving dahil nami-meet yung need mo to be needed. Tsaka doing yun eh.
1: Parang Martha ang, attitude.
0: Yan. Ang difference kasi ng steward leader, yung steward leader, meron siyang journey of transformation. Surrendered yung buong buhay niya sa Panginoon. Pati yung control, yung use ng power, use ng kanyang resources, surrendered lahat sa Panginoon. At meron siyang sinusunod yung kung ano yung purpose ng Panginoon, kung ano yung plano ng Panginoon. Maganda yung sinabi mo, Mary and Martha. Ako, I can relate to Martha. Talagang busy-busy ako. Gusto ko maayos lahat, lalo na kung may mga ibang bisita, di ba? Gusto ibigay sa kanila yung maganda. Pero ganun nung nag-complain si Martha kay Jesus, sabi ni Jesus sa kanya, ano sabi ni Jesus sa kanya? Martha, Martha, you're worried about so many things, but only one thing is needful. And Martha, and Mary has found it. Yun. So, kailangan pala, ano tayo, intimate sa Panginoon, reflective tayo, meron tayong time na kina-carve out para sa Kanya. Hindi yung busy lang.
1: At paano natin maka-carve out yung time na yun?
0: Ayun, paano natin maka-carve out yung time na yun kung ang highest calling mo bilang steward leader is to be intimate with God? Kailangan i-guard natin yun. Ano ba yung mga distraction na nakakaalis sa atin para buksan natin yung Bible instead na mag-scroll kagad dun sa Facebook, sa Messenger, di ba? Kasi once sinimulan mo na yun, tuloy-tuloy na, before I know it, nagtatrabaho na pala ako. Sinasagot ko na yung mga email, tsaka yung mga tanong sa akin dun sa Messenger. So, kailangan talaga discipline. Distraction yung cellphone. Kaya, dapat mas malapit sa akin yung Bible ko, pagising ko, yun ang hawakan ko, wag muna yung cellphone. So, isa yon. Yung worry is also one distraction, yung maging anxious sa tomorrow. Eh, sabi naman ng Panginoon, why are you worried about tomorrow? Eh, kaya ko naman ibigay sa'yo yung pangang, give us today our daily bread. Kaya ganun nga ang prayer natin na tinuro sa atin.
1: And ikaw, Mama Susan, paano po ang ginagawa po ninyong intentional time para mas maging meaningful yung fellowship mo with God?
2: So, I just make it a point na pagising sa umaga na una-una, syempre, oh, good morning, Lord. Yun pa unang na ano ko, good morning, Lord. Thank you sa umaga. Thank you sa ano. Thank you at buhay pa ako, di ba? And then, diretso na po ako sa devotion. Kasi pagka hindi ka, pag inumpisahan mo na yung phone, nakagang, ano, sabi nga, scroll ko na scroll, hindi mo na napansin, naka isang oras ka na pala nag-i-scroll. Hindi po ba? So, yun po, talagang importante po sa ang magbigay ka talaga ng time kay Lord. And intentional. Kasi kung hindi, maagaw talaga ng pansin, lalo na kung maisip mo, ay nako, may meeting pala ako, ay nako, meron palang, ay hindi pa ako nakapagluto.
1: Hindi pa pala ako naliligo, malilate na ako.
2: Ay nako, meron palang, ganon. Tapos kaya, Lagi ko po sineset yung alarm ko ng, kasi 4 a.m. po ako humigising yung araw-araw. Kaya talagang kailangan maaga para may time ako para kay Lord.
1: Mm. Si Doc Zenit ba, ano oras gumigising?
0: 5:30. So 5:30 dapat naka-stretch na ako. Stretching,
1: wow,
0: stretching.
1: Tapos,
0: para magising. Tapos makikipag-usap na ako sa Panginoon sa aking personal devotion. By 7:30, nasa gym na ako. Kasi di ba steward of steward ka rin dapat ng body mo kasi kaya ako
1: taob naman ako kayo.
0: Hindi, kaya ako tumagal ng ganito na may energy pa ako even at my age, no? Ako, parat ko lang ina-announce yung age ko. Wag na lang muna, birthday ko ngayon.
1: Oo nga, oo. Mm-hmm. Sa'yo na yan.
0: Oo. Kasi we have to be good stewards of our body. If kung magtatagal pa ang Panginoon, gusto ko nagsiserve ako sa Kanya for the next few years na andito pa ako na healthy. Oo.
1: Ilang hours? Minutes? Sa gym?
0: One hour.
1: Mm-hmm. Talaga. Mm-hmm. Para naman ako sinampal ng katotohanan.
0: Daig tayo.
1: Oo. Naalala ko lang po, if I may share, isang Korean din, testimony naman niya, at the age of 40, she started na mag-join sa marathon. 40 ha, hindi siya sporty ever. And then when she started joining, nag-exercise siya, tumakbo siya ng 1 hour, 2 hours, 3 hours. And then the Lord spoke to her, sabi niya, ikaw nakakatakbo ka ng 3 oras, pero hindi ka nakakatagal ng devotion ng 3 oras. So sabi pa, ang challenge sa kanya ni God is, tapatan mo yung oras na nag-exercise ka sa oras na ni-spend mo sa akin. And true enough, naging mas fruitful yung buhay niya because the Lord has taught her how to manage her time.
0: Yung tinatawag nating soul care. So meron din akong spiritual director na once a month meron kaming spiritual direction.
1: Soul care.
0: Parang creating a space to nourish your soul. Pag-uusapan lang natin para ma-nourish yung soul natin.
1: Paano ba yun?
0: Paano maging intimate sa Panginoon. Wow. So may maraming mga tools, may mga exercises, at basta para kapakpakainin mo lang yung kaluluwa mo. Maganda kasi yung spiritual director, syempre trained siya, no?
1: Yes.
0: To ask the right questions. Mm. Parang, ang mga tanong naman, hindi naman siya magsasabi sa'yo kung ano eh.
1: Di naman hard math.
0: Pag sinabi kong, gusto ko sana mas malapit ako sa Holy Spirit, tapos tatanong niya, what would that look like na mas malapit ka sa Holy Spirit, yung mas intimate
1: ikaw
0: ka sa Holy
1: Spirit?
0: Ako rin yung sasagot.
1: Ang ganda. Oo, parang nire-reflect lang niya yung kung ano yung sinasabi mo. And Ma'am Zenit, gaano po ka-importante po ito? Hindi lang sa leaders, ito pong ginagawa po ninyong advocacy sa lahat ng simbahan, sa lahat ng mga organization.
0: Nakita po namin, maski sa experience namin, na yung inner transformation ng isang leader, napaka-importante.
1: Mm-mm.
0: Kasi pwedeng nagtuturo tayo and we just go through the motion dahil busy, may mga targets, may mga objectives, kailangan ma-meet yung mga yon. Pero ang number one calling nga ng isang mark ng steward leader yung to be intimate with God.
1: Mm.
0: Kasi ano yung ituturo? Ano, saan ako kukuha ng ituturo sa'yo if my seed bag is empty? Kailangan puno yung seed bag ko para marami, may cup overflow it.
1: Mm.
0: Para mag-flow din yung love, yung peace, yung kindness, goodness, lahat yung nag-grow ang isang Kristiyano doon. So, everyday, ano yan, surrendering mga nuggets of control sa buhay.
1: Wow, nugget.
0: Kasi may mga naiiwan pa eh. May mga vestiges. May mga vestiges pa ng control. Ako, akala ko, ano ko eh, yung hindi ganung klaseng tao. Pero,
1: example nga, Doc Senet.
0: Yung halimbawa, gusto ko ganito ang results.
1: Mm.
0: So,
1: results-oriented ka.
0: Results-oriented.
1: Mm.
0: Tapos dahil, syempre, ang tagal ko na sa ministry, alam ko na paano yung gawin.
1: Mm.
0: Pero dahil bago, kunwari yung staff,
1: mm-mm,
0: so let her learn and trust her to give her confidence.
1: Yes.
0: Kasi if you trust them, nagkakaroon sila ng confidence to do it. Basta i-guide mo lang. Yung mentoring nga namin is yung apat na tanong, I do, you watch.
1: Okay.
0: I do, you assist. Tapos, you do,
1: I watch.
0: Tapos, you do, I assist.
1: Oh, parang alternate.
0: So, papakita ko muna sa iyo, mo-model ko naman sa iyo. Tapos, mag-help ka sa akin. Mm-mm. Tapos, bayaan ko ikaw naman ang gumawa. Titingnan kita. Tapos, tutulungan din kita.
1: Mm.
0: So, kailangan marami tayong grace kasi hindi lahat sabay-sabay.
1: Ang sa akong grace dapat yung ino-order natin every day.
0: Oh,
1: no?
0: Kasi journey yung ano eh, yung pagiging steward of all of life. It's a journey, not a destination. Lahat tayo nasa journey.
1: Mm-mm.
0: May mga taong nasa likod. Mm-mm. So, sumusunod sa atin.
1: Meron atras konti.
0: Meron mga taong nasa harap. Ako, I had a mentor for 30 years.
1: Wow.
0: May mentor ako sa fundraising, sa governance, sa strategic
1: Even
0: leadership.
1: Even up until now?
0: Hindi na kami
1: Ikaw
0: active.
1: Ikaw na yung nag-mentor.
0: Hindi ka, pero maganda pa rin may mentor. Tsaka maganda, intentionally, may imi-mentor tayo. Kasi yung accountability sa isang steward leader, napaka-importante. Gusto nga namin gumawa ng isang steward leader community, pero dapat merong mentorship doon, may accountability doon.
1: Mm-hmm.
0: Kasi madaling ma... Kung saan-saan lang tayo minsan pupunta, di ba?
1: Yes.
0: Especially kung successful ka na, success can make us forget some things that are more important.
1: Yes. And ang ganda po nang na-mention po ninyo, accountability. Kasi di po ba yung success or yung leadership is an influence na biyaya ng Panginoon. Pero minsan, curse din siya kapag ginamit mo sa mali. So, kailangan po talaga merong tao na tumitingin sa'yo, nagko-correct sa'yo, and you are very much willing to be corrected. Opo.
0: Maganda yon sa individually, we're accountable to someone we're comfortable with.
1: Yes.
0: Para i-announce ko, sige, meron pa akong konting, sabi ko kanina, nuggets ng control. I-announce ko yon. Ikaw yung best friend ko. I-correct mo ko, kukumustahin mo ko. Pero yung accountability, ginagamit din natin as an organization.
1: Yes.
0: An organization also has to be accountable. So, isa sa parang tinulungan namin to give birth to an accountability organization is the Christian Council for Transparency and Accountability.
1: Wow.
0: Putting standards of stewardship and accountability para maganda yung governance, maganda yung you build trust with your constituents so that generosity can flow freely.
1: Mm. Ang ganda po noon no, na may mga natutulungan po kayo na organization. Transformational talaga siya. Sana po dumami pa po yung mga grupo na may influence po ng CSA. Ma'am Suzanne, very interested po ako. Babalik po tayo doon sa kwento po ninyo na pandemic, tapos nalugi yung negosyo. Paano po kayo tinawid ng Panginoon moving forward with picking up the learnings na nakuha po ninyo?
2: Ang natutunan ko talaga kasi yung dati ang aking worries ay talagang hindi na makatulog, hindi na makaano, lahat sa puso talaga.
1: Mm-mm.
2: Pero nung tinuro sa aking Panginoon, yung kanyang provision during that time ng pandemic, talagang grabe ang ano niya, magtataka ka, wala naman akong pera, pero laging puno yung ref, parang ganoon. Laging merong nagbibigay, merong ano. So, nakita ko yung kung paano ang Panginoon yung kamay niya na hindi nagpapabaya. Ganon. So, dun mo nakita na talagang He provides your daily bread. And nung maibigay, nung makita ko yun, parang sabi ko sa sarili ko, talagang hindi naman ako. Hindi naman kakayahan ko. Hindi naman kagalingan ko ang nag-aano sa akin. Talagang lahat sa Panginoon galing. So, dun dahil doon nakatawid po ako doon sa ano sa pandemic at pumasok na ako doon sa sa Christian Stewards pero nag-umpisa po akong ibang negosyo.
1: Ah, ibang negosyo.
2: May umpisa na akong ibang negosyo at doon unti-unti naman binabangon ako ng Panginoon. At with the knowledge na nasa isip ko na hindi talaga ako pababayaan. At mula noon yung aking fear, wala na yung fear eh. Naiisip ko pero hindi ko na winawaglit ko na pa kasi nasa isip ko, ay ano yon? Hindi yan sa Panginoon, di ba? So, alam ko naman if God, kung will ng Panginoon, siya rin ang magpo-provide kasi yun ang ganoon naman ang Panginoon natin. So mula noon hindi na ako masyadong hindi na pumapasok sa puso ko. Minsan dito pero wala na rin.
1: Doc Zenet, paano po ba maging isang mabuting ehemplong Kristiyano?
0: Ah, maganda nun, i-model natin yung ating natutunan. Kasi madali magturo eh. Madali magturo, pero yung nakikita sa buhay, dapat nakikita sa buhay natin na tayo sumusunod sa Panginoon, na tayo hindi nag-worry, tayo walang control issues, at ang concern natin talaga, yung well-being ng person. Kapag nga may bago kaming staff, halimbawa, sinasabi namin na you're not just a work machine. Hindi ka namin hinar just to work. We are concerned about your total well-being. So, yung whole person talaga. At gusto namin mag-create ng community of steward leaders. Meron kaming tinatawag na Stewards Connect. Kasi yung accountability, napaka-importante.
1: Yes,
0: kung meron kang community, halimbawa, may mga fundraising graduates kami, may community ng mga fundraising graduates, na ganoon ang gagawin nila, fundraiser sila ng kanilang organization. So maganda, nag-meet sila kasi every month para makapagkwentuhan ba, ito yung magandang nagawa namin, makita yung mga best practices. Ito, hindi ito maganda, nag-fail ito. So natututo. Tapos
1: notes.
0: Pwede rin silang mag-collaborate.
1: Yes.
0: Nag-network, nag-collaborate, nag-join ng, actually, globally, dito sa atin kasi hindi pa masyadong well-developed yung mga generosity ministries. Parang kami nga lang talaga yung generosity ministry.
1: Focused,
0: oo. Although nandito na yung generosity path, maybe yung ibang mga tao na kapag attend na nung Journey of Generosity, maganda yon, overnight retreat, Journey of Generosity, talk about money, walang fundraising, just talk about how God provides. Pero, meron din sa Stewards Connect, no, yung bukod sa mga fundraisers, meron ding gusto natin yung mga pastor, meron din sanang ganun, na, kasi ang mga pastor, hindi ka naman pwedeng iladlad mo sa miyembro mo yung problema,
1: yes.
0: Di ba? Pero among yourselves, among pastors,
1: mas maiintindihan nyo.
0: Nakakaintindihan kayo. Mm-hmm. So you can exchange notes and pwede kayong magpalakasan, yung as iron sharpens iron. So gusto namin i-build yung community of stewards, that Stewards Connect.
1: And with that, meron po kayong event na...
0: Opo. Because this is our 25th anniversary,
1: wow,
0: ng 25 Christian
1: years
0: Stewards,
1: na.
0: We praise the Lord for His faithfulness. We have already graduated hundreds of fundraisers. Nasa 20,000 na po yung na-train at na-equip namin ng mga stewards from churches, mga ministries, and even Christian business people. So we're celebrating our 25th anniversary with a gala night. It's going to be a Thanksgiving and fundraising night on October 23 sa Richmond Hotel.
1: Dito lang po yan.
0: Malapit lang po yan. Pero gusto namin imbitahin yung mga pastor, yung mga ministry leaders. Sa October 24 po, meron kaming whole day Steward Leader Conference. Ang title po is Discovering the Abundant Life of a Steward Leader. And we invited our guru, the foremost theologian of steward leader, si Dr. Scott Rodin from the US. In-invite namin siya. Marami po siyang libro. I-google nyo Scott Rodin kung gusto nyo matuto kung ano yung steward leader. And he will be here the entire day sa Christian Bible Church. Bible Church of the Philippines. I-announce po namin na sa Christian Stewards.
1: Saan po yun?
0: Doon po yan sa tabi ng Channel 2 sa ABS-CBN. Dito sa Samar Corner, E. Lopez Drive, CBCP.
1: Okay. Opo. Ulitin nga po natin, October 24 po ito.
0: October 24, 9 a.m. to 3 p.m., Discovering the Abundant Life of the Steward Leader.
1: Ang contact details po, Dr. Zenet. Sige, Ma'am Suzanne.
2: Sa ano na lang po, christianstewards.org.
1: Okay.
2: Yun na lang po sa website namin.
1: So, dalawang event po yun, October 24, whole day seminar siya, and then yung October 23,
2: October 23, gala
0: evening event yun to okay. celebrate God's faithfulness. Mm-hmm.
1: Bisitahin po ang
2: christianstewards.org.
1: Okay. Last na lang, Doc Zenith, birthday girl. Pwede po ba kami maglambing sa inyo na ipag-pray po ang ating kaagapay na hinihipo ng Panginoon pero meron talaga siyang ano, na the spirit is willing but the flesh is weak, na nawa ay pumasok sa kanyang puso at isipan at mai-apply yung hamon ng Panginoon sa kanyang buhay.
0: Manalangin po tayo. O Diyos na makapangyarihan, Ikaw po ang nagmamay-ari ng langit at ng lupa. Mm. Sa Iyo po lahat ng bagay, ang aming buhay, ang aming kapirahan, yes. ang even yung aming leadership, mm. yung mga ministries na pinagkatiwala mo sa amin, Ikaw po ang nagmamay-ari. Mm. Salamat po na Ikaw rin ang magpo-provide mm. ng lahat ng pangangailangan ng iyong mga tao. At ngayon po, kung meron po kaming mga kaagapay na meron pong mga mabibigat, kabigatan sa kanilang buhay, meron pong mga maliliit, munting bagay na hindi nila ma-give up sa Panginoon, nawa hawakan mo po ang kanilang isip, ang kanilang puso, ang kanilang damdamin upang makilala na Ikaw, Panginoon, ay nagmamahal sa iyo, yes, nagmamahal sa Kanya, mm. at sana po ay ma-surrender niya yung lahat-lahat ng yon. Mm. At once ma-surrender niya, para ma-experience niya po kung ano yung ibig sabihin ng kalayaan, yeah. yung freedom and joy in becoming a steward and not having an owner mindset. Salamat po na tinawag mo kami sa pribilehyo ng paglilingkod sa iyo. At dahil tinawag mo kami, Ikaw rin po ang nag-i-equip. Ikaw rin po ang nagpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Sa iyo po kami humihingi ng lakas. Ikaw po ang nagbibigay ng iyong banal na espiritu na nagtuturo sa amin sa lahat ng katotohanan. Ikaw po ang nagbigay sa amin ng hope. Ikaw ang nagbigay sa amin ng power and authority over the people and organizations and ministries that you have entrusted to us. Maraming salamat po na sa iyo nang gagaling ang lahat. Nawa ay dumating ka na, Panginoon, at makita mo kami na tapat na naglilingkod sa iyo. Kung anuman po ang kabigatan sa aming buhay, inilalaan po namin yon sa iyong paanan. Ikaw po ang magpagaan. At yes. marami pong salamat na hindi ka po nagkukulang sa iyong mga anak. Maging sa iyong common grace sa lahat ng mga tao. Thank you, Lord, na hawak mo ang pag-ikot ng mundo. Mas concerned ka po sa mga concerns namin.
1: Yes, Lord.
0: Mas malaki po ang aming Panginoon kesa sa aming daladalang mga maliliit na problema in light of how big our God is. Mm. So thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. And thank you, Jesus, because in you we can do all things. Yes. And we pray in your mighty name.
1: Amen. Amen. Amen. Thank you po. Napaka-refreshing naman ang ating episode ngayon sa ehemplo. Ma'am Zenith, Mara, happy birthday!
0: Thank you. Maraming salamat.
1: Thank you, Ma'am Susan.
2: You're welcome.
1: Meron po kayo mga babatiin na last. Wala na?
0: Binabati ko po ang mga Maramara clan. Yun. Lalo na po yung aming pastor. Ang pastor ko po si Pastor Rene Maramara, my younger brother. Wow. He's been in ministry for 50 years. Mm. So, happy birthday po sa akin. At kumusta po sa aking Pastor Rene at yung kanyang asawang si Banji.
2: Binabati ko yung mami ko. Buhay pa po siya. 92
1: Whoa,
2: years old.
1: Happy birthday, ma. Hello, mami. Ano pangalan ni mami?
2: Si Lucia po. Lucia.
1: Hi, mami Lucia.
2: Yun lang po.
1: Ayan. At dito na po nagtatapos ang programang Ehemplo. Marami pong salamat sa ating programming team. Salamat kay Brian De La Cruz, kay Angelica Kalaya, kay Benjo Morano, kay Benji Musura, at kay Ma'am Ella De Leon Homiliano. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, nagpapaalalang kahit saan, kahit kailan, kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan.

0: kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Ito ang panahon ng paghilom, mga kwento ng himalang pagpapagaling ni Jesus, mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Magandang gabi po mga kaibigan. Isa na namang edisyon ng ating programang Sa Panahon ng Paghilom, ang ating pong bibigyang daan sa araw na ito ng Sabado. Natutuwa po kaming makapiling kayo. At sana po, magstay kayong muli. Sabi nga madalas ni Kuya JB, ang inyong paboritong programa sa ganitong oras at sa ganitong araw. Ayan, Sabado ng 9:30 ng gabi hanggang 11. Sa gabi ito, ako po ang inyong makakapiling, Carmen Go Vargas, at ang ating pong madalas na ring na hihikayat na samahan tayo, tumutulong sa ating gawain, si Ange Pantaleon. Good evening, Ange.
3: Good evening, Tita Carmen. Namiss ko kayo, ah.
2: Oo, oh, ikaw din. Buti na lang, okay ka na. Sabi mo, nagkasakit ka.
3: Grabe yung weather kasi talaga, no?
2: True. Papalit-palit at babagyo, tas iinit. We'll really get sick. But I'm glad you're okay na.
3: Yes, thank you, Lord.
2: Ayan, oh, bumati ka muna. Matagal-tagal ka nating hindi nakasama. Mga tagahanga mo na sa radyo.
3: Wow. And, ano lang, gusto kong i-congratulate yung batch ngayon ng Living Waters din. Mm. Kasi I always hear testimonies na it's a blessing for them to attend yon.
2: Yeah, ako din natutuwa na sa pag-attend nila ng mga gawain natin sa Living Waters. The Lord is
3: naalala ko nung kami din eh, grabe kahit sobrang lakas ng ulan, laban pa rin. Ganun talaga yun, pinaglalaban yung healing.
2: Totoo, yan ang mga ano natin kailangan gawin. Mm-hmm. At kahit malayo yung lugar, ako ang naalala ko, malayo ang lugar. Sige pa rin. Para sa gawain at lalong mag-grow sa Lord at mag-heal. Yan. Samahan niyo po kami ni Ange, and mamaya papakilala namin sa inyo ang ating guest. Pero bago yan, ay magkakwentuhan kami saglit ni Ange tungkol sa anong yung parang minsan, Ange, gusto nating tanggapin tayo kaagad-agad ng mga tao. You know, we want people to accept us, to affirm us, to say good things about us. Kasi maaring sa iba, ito ay galing sa pamilyang hindi masyadong napapansin ka. You have no voice. You are not seen. Di ka nakikita. Although hindi ka naman pinababayaan, pero it's just the fact is hindi ka talaga pansinin. Kasi ikaw mismo, tahimik. Ako may ganyang experience and it hurts me a lot. Mm-hmm. Pero ngayon, naiintindihan ko na ganun talaga minsan. Ayan. So, before I share mine, ikaw, Ange, may experience ka bang ganyan? Sa ganda mong yan, di ka pa rin ba pinapansin?
3: Actually, kasi nung bata ako, I was the star of the family.
2: Ay, so, galing ah.
3: Pero never ko na experience yung problem ng people pleasing until I met my dad. Kasi nga parang sa kanya ko nararamdaman yung insecurity ganun, kasi nga doon ako hindi niya ako pinapansin masyado. I mean, mas pinapansin niya yung ibang tao. Parang he was a dad to other people more than me. More than to me. Yun. Tapos, like, with, ano naman, with my mom, parang normal sa kanya na nagkakaroon ng achievements. Kaya hindi masyado
2: Napinapansin ka.
3: celebrated.
2: Oh, pa,
3: Pero
2: teka
3: yung mga
2: muna.
3: kapatid ko,
2: Oh.
3: yun yung cel so, yun yung, nung hindi na ako napansin, even if I had achievements, yun yung mas painful.
2: Oh, klaro natin na, bakit mo nasabing nung dumating ang tatay mo? Nag-abroad ba si daddy, si
3: Ah,
2: papa?
3: kasi they got separated before I was born. My parents got separated before I was born, and then I met my dad when I was 18. Yeah, 18. And then that's when I noticed that he was very caring to others. Like to other women my age na parang anak-anak niya ganun. Yon.
2: Oo nga
3: Tapos
2: naman,
3: parang
2: nakaka.
3: naano ako, na-set aside ako, ganon. But eventually, I realized that, oh, okay, kasi his title for me was, he was my father, my biological father. But those girls didn't have their own fathers. They were abandoned also. That's why he was a father to them.
2: Okay. So siguro parang he's also compensating ano dahil ikaw hindi niya na samahan your growing up years kaya parang bumabawi siya sa iba. Pero at least nagkilala kayo at nagkita at
3: Yes. He
2: your
3: was based in
2: 18
3: the
2: years.
3: US kasi for the longest time.
2: Ah, kaya din pala. Kahit man lang sa ano, video call o Facebook, hindi.
3: After that kasi, he would go to Manila every year. Tapos almost every year di kami magkikita. Ganun.
2: Ah, okay. So, at least.
3: And before, kasi he passed away when I was in Singapore. Pero before that, nagkaroon ng forgiveness talaga. And we were able to spend time na yung sinasabi mo kanina, tita, na yung belongingness. Na feel ko din yun sa kanya. Yung I didn't need to perform or be someone else, but just be myself. Yun.
2: And that's good. Pero marami din ngayon na at this time ngayong panahon ng mga Gen Z, marami sa mga Gen Z dahil hindi sila pinapansin masyado, hindi nakikita daw. Ang mas tinutuunan ng pansin ay ang cellphone, nag-scroll. At dito hinahanap yung identity. So, gusto nating maunawaan din ang mga Gen Z ngayon. Pero yung ating guest mamaya magkukwento sa atin. Ano yung kanyang sinisikap para ma-please ang ibang tao, yung over-functioning siya. Di ba? Ano nga ba sa iyo, ano ang definition ng isang taong trying to please people?
3: Yes nang yes sa lahat ng pinapagawa or ina-ask na favors, ganon. Kasi ayaw maka-offend. Ganon. Kahit na hindi na kaya. Yun.
2: Kahit nahihirapan na, kahit galit na, gusto natin itanong yun sa guest natin
3: Ganon.
2: mamaya sa
3: Kailangan
2: paano niya.
3: compose pa din.
2: Oo. At kailangan yung beauty na may maintain. Ayan, maganda naman yung guest natin. Okay. So
3: Yes.
2: ngayong gabing ito, mga babae po, ang magkakasama kami ni Ange, ang inyong host at ang ating guest ay isa ring babae. And I guess ang how would you say that, Ange, yung papansin ba ang mga girls? Ayan. Hindi naman ho palagi. Ngayon actually ang mga boys o ang mga men ay papansin na rin. Uy, 'di ba Ange, nung
3: O
2: sa
3: hindi naman
2: bagay.
3: ngayon lang, tita.
2: Oo nga, pero nung time ko, nung ako ay younger at teenager, ako ay baby boomer, ano, hindi nagdadala ng vanity case ang mga guys. Usually, it's the girls na may ganun. Pero ngayon, meron na sila. Sige,
3: Nag-evolve.
2: ayoko mag-judge ng mga boys or men, pero I guess nag-evolve naman, nag-iiba talaga. Ayun. Pero ang gusto nating maunawaan, saan nanggagaling yung over-functioning and pleasing of people, and gusto nating maintindihan din natin yung guest, how the Lord has been healing her sa kanyang journey na ito. Sige po, we'll take a quick break and then pagbalik ko natin, makakakwentuhan na natin ang ating guest sa gabing ito. Stay with us!

0: Ito ang panahon ng paghilom.
1: Back here sa ating pong kwentuhan sa programang Sa Panahon ng Paghilom, and thank you for joining us sa gabing ito. Ito po ay partnership ng Living Waters Philippines with 702DZAS. At tayo po ay naririnig sa radyo and of course online. Ayan, nakakatuwang may online na. Kami ang inyong kapiling sa gabing ito. Ako si Carmen Go Vargas and ang aking kasama.
2: Sorry.
1: Sige. Ang aking kasama ay si Ange Mantalyon. Good evening muli, Ange. Sige, ang ating guest ay isang single girl and one of the volunteer leaders ng Living Waters Philippines. At she's a very sweet and creative person na na-meet ko. Welcome natin si Marie Jaysa Panlilio. Si Jaysa ang tawag namin sa kanya. Jaysa, magandang gabi.
3: Magandang gabi po, Ate Carmen.
1: And, si Ange, patiin mo din. Ikaw, ah. Mag-isa lang ako.
3: Sorry.
1: Ayan, de. Okay lang. Biro lang yon. Sige, kwentuhan mo kami, Jaysa. How was it growing up in your family sa relationship mo with your parents and your siblings? Ilan ba kayong magkakapatid?
3: Ayan. Bali, apat po kaming magkakapatid. Ako po yung pinakapanganay sa amin. And my relationship with my father and my mother, mas close po ako sa mom ko compared with my dad. But nung ako pa lang po yung pinapanganak, kami po yung close talaga ng papa ko. Ayun. Kaso nagbago nung dumating na yung ikalawang kapatid ko na babae, nakamukha niya. So doon po nagkaroon ng pagbabago. Karoon ng neglect, nandun yung antas ng boses niya, na nakuha ko yung anxiousness na meron siya to the point that yung bang tuturuan niya ako, pag tinuruan niya ako, lagi siyang nakasigaw, lagi siyang nakasinghal, lagi ako may pamalo, ganon. Tapos si mama naman, pag siya yung nagtuturo sa akin, creative po siyang magturo to the point na ang naaalala ko po, lalo na nung during the flagship program, tinuturuan ako ni mama na magsintas ng sapatos creatively. Na in a way po, nasasabihan niya ako na kailangan gagawa ka ng two bunny ears, tapos ika-crossover mo siya, tapos saka mo siya pagbubuhulin. Doon po yung talagang naalala ko na, pala yung love ni mama. Ayun. Well, yung dad ko naman, yung pagtuturo naman niya sa niya sasabihan, dapat alam mo na yan, magaling ka na dapat. Tapos, yung 4 years old po ako, yun yung hindi ko makakalimutan kasi gusto ko siyang tulugan. Tapos, ginawa niya, ginising niya ako para lang turuan niya ako ng A-E-I-O-U, ng vowels. Hindi ko siya, tinuturan niya po ako magbasa, hindi ko siya kasi natatakot po ako. Natatakot ako sa kanya kasi yung boses kasi ni Papa, hindi siya ganun kalumanay. As in, ang taas na para po siyang kulog. Ganun yon. Hanggang sa it developed fear in me and even the fear of my parents were actually been passed to me. Ganun po yung nangyari. Hanggang sa lumaki ako, hanggang sa ikinatanda ko na siya. Kasi honestly, growing up, I was an honor roll student. Since elementary until high school, I was on an honor roll. Kaso ang ending, laging may benefit pa daw, kaya mo ba yan? So, ako po, laging, since tinuturo na sa church na dapat you obey your parents in the Lord for this is right, kahit na parang sa akin, pwede ko namang i-extend yung sarili ko, lagi na lang nakatingin dun sa weakness ko. Yun po yung naging lie sa akin ng enemy. Para hindi ko maabot yung iba kong dreams, yun siya. Yun po yung nangyari sa akin.
1: So, between your father and mother, mas close ka kay nanay mo.
3: Kay mama po.
1: Oo. So, sa kwento mo kasi parang okay naman kayo at the beginning. Tapos nung dumating yung pangalawa, mukhang nag-iba. Nakita mo ba yung comparison na mas mabait siya dun sa pangalawa? And that made you very insecure? Aside dun sa natakot ka sa boses niya, kasi ang boses talaga ng mga tatay, lalo na sa age niya, Ange, na 4 years old, nakakatakot naman talaga yon. Mas mabait ba siya dun sa sumunod sa'yo?
3: Favorite niya.
1: Ah, kasi kamukha niya.
3: Oo, pamukha niya. Tapos ano, mala, maganda kasi siya. So, I had that
1: Maganda ka
3: kind of,
1: rin.
3: thank you po. Pero I had that kind of insecurity na before kasi even at a young age, ano, yung binubuli ko yung kapatid ko. Ang dami ko sinasabi sa kanya. Kasi nga, sabi ko, later on sa Living Waters, nung ko na-realize na, yun pala yung dahilan kung bakit ko siya binubuli. Kung bakit, ano. Kasi I was actually, gaya ni Ange, parang favorite din siya noon. Naging favorite din ako ng marami. Kasi para rin po akong bunso eh, ng mga, ano, mga tiyahin ko, ng mga tiyuhin. So, biglang nung may dumating, hindi na ako favorite. Set aside na. Ganon.
1: Gano'n siya
3: Kaya,
1: ka bata?
3: na alin?
1: Yung kapatid mo, yung sumunod?
3: Ah,
1: Ilang years
3: four
1: ang
3: years.
1: pag-isan? 4 years.
3: Ang
1: So, 4 years
3: tanda.
1: ka talagang full attention sa'yo, no?
3: Oo nga. Tapos
1: Talagang
3: center
1: suddenly.
3: of happiness. Yun. Ray of sunshine. Ganon.
1: Pero ngayon, nung dumating yung ano mo, kapatid mo, and then binubuli mo rin pala siya. So,
3: Opo, siya hindi. Siya na yung nagbubuli later on. Ayun yung naging dynamics. Parang, yeah, growing up with my siblings naman po, ganun din. Parang dati kung ako yung lag, ako yung pinakamataas, ako yung pinakamatangkad, ako na yung pinakamaliit ngayon, ako yung nabubuli.
1: yung mga sumunod mong kapatid, lalaki o babae o puro?
3: Bali, ano, two girls and two boys po kami.
1: Ah, puro lalaki na yung sumunod.
3: Ay,
1: O
3: hindi
1: di,
3: po. Babae
1: ano?
3: ikalawa. Babae
1: Oo
3: ikalawa.
1: nga.
3: Tapos dalawang lalaki. Opo.
1: Kaya nga, two boys and then two girls.
3: Opo.
1: So, mas, eh, naku, Ange, eh, ang mga anak na lalaki, napaka-precious din sa tatay. So, di lalo ka nang hindi pinansin, ganun ba?
3: Parang lahat po kami.
1: Ah, lahat kayo? Ah,
3: Opo.
1: okay. Mukhang, ano, wag na natin pag-usapan yung issue ng tatay mo. Yung issue
3: Opo.
1: mo na lang. Okay. Sige. So growing up, dahil hindi ka masyadong pansin, paano ka nagko-compensate na pansinin ka? Yung parang saan ka kumukuha ng mga gagawin o ano yung ginagawa mo, kanino ka naghahanap ng pansin dahil yung nga, hindi ka na pinapansin masyado ng tatay mo.
2: Lalo na
1: How...
2: 3 younger na, hindi lang isa, diba?
1: Oo nga.
3: Ano kasi, I was into creative, sabi nyo nga po, Ate Carmen, di ba? I love drawings, I love, ano ba ang tawag nito? Growing up din po kasi, I had people around me na medyo inclined din po dun sa gusto ko. Like, I had a uncle na architect, so siya yung mga kausap ko. Tapos yung mga intellectual people, yun yung mga kausap ko, kagaya ng isa kong uncle din na, ano, sila yung parang, mas nakita ko nga po na mas nagiging close ako sa boys kaysa sa girls. Ayun, kasi I find that kind of comfort with men na mga uncle ko kasi sila medyo supportive. Nakukuha ko po yung emotional, ang tawag nito, yung emotional side ng safety, emotional safety with those people surrounding me. Pero dun sa dad ko, hindi. Kaya ang layo. Meron po akong inggit doon sa mga ibang anak na buti pa sila close sa dad nila. Ako hindi. Ganon. Meron po akong ganon.
1: Pero ang
3: Yeah.
1: close mo ay mga uncle mo, so mas palagi kang nag-spend ng time sa kanila. That's what you mean?
3: Usually kapag nagkakaroon sila ng pagtitipon, tapos biglan lang pauupo, ayan, kakamustahin nila ako. Maya-maya, ini-encourage na po nila ako. O, kaya mo to, ganyan, ganto. Sa kanila ko nakukuha yon compared dun sa tatay ko. Ayun siya.
1: So, meron din naman palang nag-a-affirm sa iyo.
3: May
1: Pero
3: affirmation.
1: sa bagay, Ange, kahit ibang tao o kahit relative pa yung nag-a-affirm, kung yung pinaka taong gusto mo mag-affirm sa iyo, hindi binibigay. Mahirap din yon, di ba?
2: Yes.
3: Ito.
2: Lalo na tatay eh, di ba? Yun yung kasama everyday or nakikita mang ng madalas eh. So parang alam mo yung so near yet so far yung feeling ng 'di ba nung tatay. Tsaka hindi lang naman physical yung need natin na ng presence from our parents.
1: Kundi yung emotions, yung how you are treated or
2: Yes.
1: how you are seen.
2: Yes.
1: Lalo na siya yung unang lalaki sa buhay natin.
2: Yes.
1: No, ang ating mga tatay. So,
2: Seen and
1: naiintindihan.
2: heard.
1: Kaya nga, yung struggle doon. So, anong ginagawa mo, Jay, sa malayo ka sa tatay mo? So, at least malapit ka sa mga uncles mo. Kaya lang, how do you compensate for yourself? Paano ginagawa mo? Mas nagbabarkada ka ba? O sinisikap mo pa rin mataas ang mga grades mo para pansinin ka? Paano ka nagko-compensate on that?
3: During college na po to. During college at church po, doon ako nag-focus. As in, I tried to learn guitar, I tried to learn the piano, I tried to dance, to sing, everything. Parang sobrang creative po, no? Pero hindi ko siya maituturing na sobrang expert. May alam lang. Yun siya. Tapos sa church, ministry, yun po yung mga ginagawa ko as a young person nung mga panahon po na yun. By the way po, I don't have the talent in dancing, but I did bargain with the Lord. Sabi ko dati, Lord, pagbigay mo sa akin tong dance na to, bibigay ko to siya sa'yo. Pero at the back of my mind, sabi ko din, kasi gusto kong ma-earn din yung validation from my dad. Kasi nga, si second, magaling siyang mag-dance, magaling siyang kumanta. Parang feeling ko nga, ang perfect niya. Tapos ako, hindi ako perfect. May ganun po akong thoughts. Tapos, maganda pa siya. So parang ako, maganda ba ako? I had that kind of questions growing up. Tapos, doon po, nung nakapag-dance ako, nakita ko how proud Papa, pero hindi siya ganun ka-showy. And even there were also times na, kunwari may naging pagkakamali pa rin, kahit grown up na, andun yung paparamdam niya, hala, sinisisi niya pa rin ako na parang dapat ako yung kinakampihan mo. Hindi sila. Bakit? Parang kasalanan ko. Sabi nga ni Bea Alonso, but parang kasalanan ko. So,
1: Okay. Okay lang. Ano, nag-identify tayo minsan sa mga artista. Sige.
3: Kaya artista din. Ayun. So, may ganun po ako.
1: Nagiging competitive ka with your ano second
3: with
1: na
3: my sister. Opo, totoo
1: your
3: naman.
1: Sister. Oo. And that's understandable kasi kung sa kanya nakabuhos ang pansin, para bang ano yun, ano, Ange, and also kay Jason, na parang humihingi ka ng limos ng attention. Ayan.
2: Yes. Pero alungkot, no, na talagang yung favoritism, naka-affect talaga siya ng relationships ng siblings.
1: Yeah, and not just that, yung how you look at yourself.
2: Yes.
1: So anong tingin mo sa sarili mo? Gayun, parang hindi ka pansin ng iyong tatay. You feel less? You feel parang nothing? Ganon?
3: I feel less kasi at the same time, kahit yung kapatid ko, yung insecurity na bigay ko rin sa kanya, pinapasa niya rin later on na mas maganda ako sa'yo. So parang ako, ay ganun akong thoughts na, lo, sige, ikaw na maganda. yung mga ganun. So parang, ganun yung naging ano namin, a dynamics namin magkapatid. Kumbaga parang, yun yung naging competition hanggang sa lumaki na, nag-asawa, may competition pa rin.
1: Oh, married na yung second mo, nakapatid.
3: Opo.
1: O di, pasok na naman yung insecurity mo. Bakit siya nag-asawa na ako? I hope
2: wala na yun. Na daw yun.
1: Sige. Kasi minsan parang naunahan pa ako, mas bata naman yun sa akin, yung mga ganun, no? Sige. Magbe-break tayo muna ulit and then pagbalik natin, tatanungin natin si Jaysa. Paano siya napunta sa Living Waters? Ito ba yung mga issue at brokenness niya na dinala niya sa Panginoon? Ayun. So stay with us pa rin po dito sa Panahon ng Paghilo.

0: 1,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Kumusta ka na? May problema ba?
2: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
1: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa iyo.
3: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: dito ang 702 DZAS.
1: 702
0: DZAS. Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Ito ang panahon ng paghilom.
3: Magandang gabi muli at nandito po kayo sa panahon ng paghilom.
4: Yes, at sasamahan namin kayo ni Ange hanggang 11 ng gabi. So kami nga po ay natutuwang nandiyan kayo. Pero bago po natin muling kakwentuhan ang ating guest sa gabing ito, may paanyaya lang kami. Meron tayong gawain, isang healing conference, and this will be on November 7. Ange, huwag kang mawawala. November 7 po yan, ang gawain po natin ay ang ating pong anniversary celebration. 25 years na po ang Living Waters Philippines. Baka hindi nyo alam, we're celebrating 25 years. Sabihin nyo, uy, ngayon ko lang narinig ang Living Waters. Matagal na po ang gawain na ito, and we would like to invite you. Ngayon po, kung medyo hindi nyo pa nga kilala masyado, abay, mas maganda nga po that you attend itong gawain natin. And this will be on November 7, itong gawain pong ito ay gaganapin sa CCF Multipurpose Hall sa Ortigas, Pasig City, 8 ng umaga hanggang 7 ng gabi. And hanggang ano lang po, August 31, na meron pong discount na 500 lang po ang ating pong ticket dyan. Pagkatapos, sa September na po, it will be 750. Ayan. Kaya habol na po kayo, magpa-register na po kayo. Puntahan nyo lang po ang Living Waters Philippines website natin. At nandun po yung information and how you could register.

0: for it. And dun sa medyo mahuhuli, pero sana i-avail nyo na yung 500, ah. Pero dun sa mahuhuli, pag September na, meron pa rin po. You can still register. At ito naman ang maganda doon. 750 na, no? Pero kung makakabuo po kayo ng 25 na a-attend, so sa church nyo, bumuo kayo ng 25 people, kasama na kayo doon, lima doon sa 25, so five of that, libre. Yon, yung 20 lang ang magbabayad ng 750. So maganda ho, magyaya kayo ng mga kasamang magbabayad ng 750, isa na kayo doon sa libre. O di ba? Magaling yon, di ba? Sabi niya, "Oy, attend na kayo, tapos libre na ako, tulungan niyo ako, wala akong pang-budget, ako na yung libre." Ayan. Pero lima doon sa 25 people ang malilibre. So this will be an inner healing conference, Meeting Jesus Where It Hurts. November 7, Sabado po yon, 8 ng umaga hanggang 7 ng gabi. Mahaba po ba? Actually, hindi po mahaba kasi ang dami pong mapag-uusapan at mabe-bless kayong maigi po. At ang ating founder na si Andy or si Andrew Kumiski will be there to talk and share with us. So, gaganapin yan sa CCF, Christ Commission Fellowship Multipurpose Hall sa Ortigas, Pasig City. So, yun, check nyo lang po yung website ng ating Living Waters Philippines and online, makapag-register na po kayo. Yan. And we hope to see you there. Yan, si Jason, nandun yan kasi isa yan sa mga leaders natin. And of course, si Ange is also one of our graduates. And I hope makarating ka doon na, Ange, November 7 yan. Lagay nyo na po sa inyong kalendaryo. Okay. So back here sa ating programang Sa Panahon ng Paghilom, again, kami ang inyong kapiling na host. Ako si Carmen Go Vargas. And kasama ko si...
1: Ange Pantaleon.
0: Ayan. At ang aming guest, babae rin, natutuwa ako, all girls night kami ngayon, si si Jaysa. Ayan, si Marie Jaysa. Jaysa, balikan natin yung ating kwentuhan. So, papansin ka. Dahil hindi ka nga napapansin. Eh, buti ko papansin lang, nampi-please ka pa. Ayun. Paano kung hindi mo nakukuha yung gusto mong pansin? Ayan. What happened to you during those, especially the college years? Kamusta? Anong mga pangyayari nangyari sa'yo?
1: Pag di ko po nakukuha yung pansin. Since Christian naman na po ako noon, I had a lot of experiences naman din po with sa prayer, ultimong kay God. Lord,
0: Nagpapapansin.
1: tao papansin, may mga decrease pa yan. Tapos, Lord, sinabi mo, gagamit, alam mo yung gagaslight mo pa si God, Lord, sinabi mo, ito yung ganto, ganyan. Bakit pag hindi nangyari to, Lord, may mga ganun, parang kinontrol mo pa si God. Mga ganong issue ko kay God yon. To the
0: Oo.
1: point that it really led me into rebellion against God. Yon. For such a time na 30, 30 years old, till 33, yon. Andun na, I was looking for love na. As, hindi na po ako college nito ha. Kung kailan parang 30s na, doon ako yung
0: Adult
1: patong
0: ka na. Oo.
1: adult na. So, lagi na po akong binabanggita ng mga ka-opisina ko na 30 ka na, 30, 33 ka na, ano,
0: Wala ka na sa
1: inaagyo na yan,
0: kalendaryo.
1: wala ka na sa kalendaryo, inaagyo na yan, hindi na mapapakinabangan. So, alam mo yung may ganun ka ng stress na, Lord, ano na, sinabi mo
0: Oo.
1: to, atas, ano nangyari? May mga ganun. So, it ended, hindi pala ended, I started compromising my faith. And yung, alam mo yung, syempre kapag religious ka eh, laging yung thoughts mo ay, ano, kailangan Christian, kailangan ganto ganyan, meron ka standard. Ang ending, inalis ko yun. Okay. Yeah, tapos I
0: Na
1: got into a relationship.
0: kahit hindi
1: Apo.
0: siya Christian na sana yun ang mas
1: Totoo.
0: gusto mo. So you got
1: Na
0: into a
1: pa,
0: relationship.
1: kahit sino na ganyan. Oo, kasi 33 girl.
0: Oo
1: Alam
0: nga.
1: mo yun.
0: Oo,
1: 33.
0: naiiwan ka na.
1: Ano na, wala na
0: Oo.
1: ako sa kalendaryo. Hanggang 31 lang yung kalendaryo natin. Tapos
0: May loto pa
1: 33
0: naman
1: yun.
0: daw. Loto. Talaga, ano ba yun? Sige.
1: Sure.
0: So,
1: So,
0: you had a relationship, you broke it, you did not wait. That's what you mean.
1: yes, I didn't wait upon God's timing. Yun talagang galing kay God. So, ang tigas ng ulo, pinatigas ko yung ulo ko noon. Kasi nga, I'm also been, ang tawag to, na, napagod na ako sa religiosity. Parang lahat na lang ng tao, pag-iisipan ng masama. Lahat ng tao, ganyan. So sabi ko, ay hindi, may goodness dito. Kahit ang dami niya ng red flags, nandun pa rin yung parang ako na yung nag-gaslight sa sarili ko na, ay may goodness pa rin tong taong to. Babaguhin ko tong taong to upang savior. Yun, may mga ganun akong thoughts. Sabi ko, ay mababago ko to. And that yung tao na yon, nagkahiwalay din kami noon, pero binalikan ko pa rin. Very good.
0: So when
1: Yes
0: you said,
1: po.
0: Jaysa, klaro ko ha, when you had that relationship with him, it wasn't a pure relationship. You really went into all out, even yung sex life mo.
1: Yes. Kung dati, nung college, hindi po ako nag-iinom. Doon na, I started drinking. Pero patikim-tikim, sabi nga sa kanta, nagsimula sa patikim-tikim. Ayun.
0: At yun ay dahil gusto mong i-please
1: Yung
0: yung
1: guy.
0: boyfriend.
1: Opo. And yung guy, hindi siya yung masasabi kong professional. Hindi siya yung out of my league. He's really out of my league. Hindi mo rin siya makikita sa church. Talagang iba, ibang-iba po talaga yung guy. To the point na, yeah, siya yung nakauna sa akin. I gave my virginity to the guy. And, shucks, ito na. Ayun. Eh, may time po na LDR din kami. We had that kind of relationship wherein sexual relationship even on the phone.
0: So
1: Kahit LDR.
0: lahat na ng ano pwedeng makasira din sa isip mo at purity mo. Sige
1: Totoo po.
0: lang para ma-satisfy.
1: Ma-maintain yung relationship. Totoo. Totoo
0: Kahit
1: po. Tapos,
0: malayo.
1: opo, to the point din na, shucks, at the age of 33, nagmukha po akong mamasang.
0: You mean ikaw ang nagbibigay ng pera sa kanya, yung mga ganon?
1: Ewan po, nagpapadala ako sa kanya. Pero hindi naman yung libo-libo na pang mga pipitawis. Hindi naman ganun, mga maliliit lang. But yet, parang ganun na rin siya.
0: Oo, binaba mo na yung
1: Ayun.
0: standard mo. So,
1: Sobrang baba.
0: nawala. Hindi na baba.
1: Oo.
0: Nawala talaga. Ay!
1: Nawala. From
0: Oh,
1: naughty
0: mababait. Mababait pala
1: Carmen.
0: yung sabi ko na binaba. Wala nawala na talaga. Ayan na, si Ange na nagsabi niya. Hindi ako ah. Pero totoo nga. I think, Ange, ano, yung mga... I think kasi nag-start yun sa wanting attention, craving for the love. Na-hold mo naman na hindi ka bumigay nung college days mo.
1: Hindi po.
0: Pero, tsaka 20s, hindi talaga.
1: Totoo
0: Oo.
1: po.
0: And usually, yung ganung mga age dapat yun eh. Yung 30s na.
1: Pinagloloko.
0: Oo.
1: College dapat.
0: Oo.
1: Pero,
0: So, sige.
1: opo, yung, just sa background din po, no, when in terms of my college, wala talaga ako naging boyfriend noon. Ang daming nanliligaw, pero sabi ko, I had a vow with the Lord pa dati na, ay, hindi. Basta pag sinabi ni Lord na hindi, it's ano.
0: Oh.
1: Tapos sabi ko pa, ano, anong tawag nito? Kailangan gumraduate ako na wala akong magiging boyfriend kasi I wanted to set as an example to my cousins. Tapos ang ending at the age of 30 plus.
0: Oh, bakit nagbago?
1: Ate kasi wala na nga ako sa kalendaryo.
0: So yung basically
1: Dinash po.
0: pressure din talaga
1: Totoo.
0: ng culture eh, 'di ba?
1: Oo. Yung
0: Yun na
1: pressure.
0: nag-drive pala sa iyo. Ay. Okay, sige. So, yan ba yung dinala mo sa Tibing Waters? Nakipag-break ka ba sa boyfriend mo? Or what? And then,
1: Yung
0: nagpunta kang
1: guy.
0: Libang Waters. Oo.
1: Apo. Yung narcissist po kasi siya, yung guy na yun. So, sobrang egocentric nung guy. Bago po ako mag-Living Waters, it happened way back 2022 wherein napagod na ako. Napagod na ako sa kanya. Nasabi ko na kay Lord kasi, Lord, pwede ba ayusin mo na yung buhay ko? Pero pag inayos mo yung buhay ko, pwede bang hindi na sila kasama? When you say sila, kasama yung family niya. Kasi aside from him, pati family niya, parang pakaramdam ko, inuubos din talaga ako ultimong sa pera, ganyan. Na masyado ko rin piniplease yung family para lang maging tanggap po ako, ganyan. Even my skills, kahit sa skills ko, sa photography, sinishare ko sa kanila. Ang dami ko na share yung mga ganun. And ang ending, even with how we interacted in, with our intimacy with the guy, I feel like it's just empty. Tapos, there was one instance doing the intimacy thing. Biruin niyo, tinatanong niya ako na, tinatanong ko siya kung pakailan niya ako pakakasalan. Ang sabi niya, pakakasalan lang po niya ako kapag binigyan ko siya ng anak. Tapos ako, I was angry kasi sabi ko, teka lang, hindi naman ako si God para magbigay sa iyo ng anak. Si God ang magbibigay ng anak, hindi ako. So, ayun. Tapos, meron pa siyang kondisyon. Pag nagbago daw ako, kung hindi ako ganito, ganyan. Tapos, naisip ko na, so, yung pagmamahal niya ay base sa kondisyon. Sabi ko, ay, ayoko ng ganito. Tapos, yung thought din na araw-araw, ang magiging almusal ng magiging anak namin in case is puro mura from the family. Tapos, sobrang toxic. Tapos, mauubos yung pera ko. Tapos, sabi ko, ayoko ng ganito pala, no? Kasi technically, kahit sabihin ko ang layo ko kay Lord, alam ko, babalik pa rin ako sa Panginoon at alam kong hindi ito yung gusto ko. Sabi ko nga, lagi ko naririnig yung isang line na, the best is yet to come. Sabi ko, if the best is yet to come, this is not the best. Kaya, I had that thought in mind na, Lord, sige, ayusin mo na yung buhay ko. Natatapos na po ng intimacy namin noon na. Tapos hindi ako nag-church noon. Sabi ko, Lord, pwede ba ayusin mo na yung buhay ko? Pero pag inayos mo, pwede bang hindi na sila kasama? Kinabukasan, instantly, nagkagulo. Nung nagkagulo na, buong pamilya niya nawala. Tapos siya galit na galit. I blocked them eh. Lahat, nawala. And it led me into seeking pa rin relationship kasi yung age pa rin, ganyan. Di pa rin ako natuto kahit sabihin mong may time of rest pa rin ako from that kind of relationship, abusive relationship. Bago pa rin pala noon, sorry, bago rin po pala noon, I came into a point wherein I'm working at the National Center for Mental Health that time. I was, alam mo yun, nagpa-check up ako for the sake lang na makita ko yung sarili ko na malinis ako from any HIV or any STD. Kasi the guy is actually flaunting na marami
0: May
1: siyang
0: sakit siya.

0: I am treasured, that I don't need to overfunction. And yet, sa sarili ko, nandun pa rin pala na I am still tied up with the lies from that, about myself. Na hindi ako maganda, hindi ko kaya to dahil sa mga weaknesses. Ganyan. So, yun yung hinil sa akin ni Lord. Kasi, from yung last na nawala lahat, sabi ko kay Lord noon, Lord, I'm willing to be at ground zero just to be grounded with you again. And currently, I don't have work. I don't have anything. But yet, nakita ko yung function at yung pagkilos ng Panginoon over my life wherein nakita ko na nandun po ako sa receiving mode ngayon na hindi ko kailangan ipagpilitan yung sarili ko para tanggapin ako kahit sa institution man, kahit sa trabaho, kahit sa sinong relasyon na ang pinapakita sa akin ng Panginoon na there are right people who will accept you. There will be destiny helpers that will help you along the way because I am the God who will send them to you for you to be blessed. That's how much I love you. Yun po yung ginagawa ni Lord. And I'm actually enjoying it. Kahit may times parang, Lord, asa na, kailangan ko na ng trabaho. Pero nakita ko yung assurance ni Lord all throughout. Parang since February when I resigned, even until now, parang, yung blessing ni Lord, sabi nga, you cannot outgive God. Pag si Lord talaga nag-bless, sobrang ang bongga. Na parang, hindi ko kailangan talaga ng ma-stress. Kaya yun. Ayun po.
1: Wow. Titignan natin paanong, kasi merong isang teaching, di ba, Jaysa and Ange, you remember, yung the real meal, yung totoong makabubusog sa atin. Tatanungin natin yan mamaya si Jaysa. What does it mean, yung real meal na yon? At nag-testimony niyan si Jaysa na ito lang nakaarang week about that. So stay with us po dito sa programang Sa Panahon ng Paghilom.
2: Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal. Ibinigay niya ang bugtong na anak na si Hesukristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Hesukristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Linggo, at 30 ng Agosto. Ezekiel chapter 17 verse 1 to chapter 20 verse 44.
3: Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, bigyan mo ng palaisipan ng Israel para malaman nila na akong si Yahweh ang nagsasalita sa kanila. Ito ang talinhaga. Isang agila ang dumating sa Lebanon. Mahaba ang pakpak nito at malagong malago ang balahibong, iba't iba ang kulay. Dumapo ito sa isang punong cedar. Pinutol nito ang pinakamataas na sanga niyon, tinangay at itinayo sa lupain at itinanim sa matabang lupa sa tabi ng tubig. Tumubo ito at naging baging na gumagapang sa lupa. Ang mga sanga nito'y nakaturo sa puno at ang ugat ay tumubo ng pailalim. Naging baging na ito, nagsanga at nagsupling. Ngunit, may dumating na isa pang malaking agila. Malapad din ang pakpak at malago ang balahibo. Ang mga sanga at ugat ng baging ay humarap sa agilang ito sa pag-aakalang siya'y bibigyan ito ng mas maraming tubig. Ito'y nakatanim sa matabang lupain sa tabi ng tubig at maaaring lumago hanggang maging punong balot ng karangalan. Sabihin mong ipinapatanong ko sa kanila, patuloy kaya itong lalago? Hindi kaya maputol ang mga ugat nito o mabali ang mga sanga at dahil do'y malanta ang mga usbong? Hindi na kakailanganin ng malakas na tao o ang magtulong-tulong ang marami para mabunot pati ugat nito. Ngunit, mabuhay pa kaya ito kung ilipat ng taniman, kung magbago ng lugar? Hindi kaya ito mamatay na parang binayo ng malakas na hangin? Sinabi sa akin ni Yahweh, itanong mo sa mapaghimagsik na bayan ng Israel kung alam nila ang kahulugan ng palaisipang ito. Sabihin mong ang hari ng Babylonia ay lumusob sa Jerusalem. Binihag nito ang hari roon, pati ang mga pinuno, at iniuwi sa Babylonia. Kinuha niya ang isa sa mga pinuno at gumawa sila ng kasunduan at pinanumpang magtatapat dito. Binihag niya ang pamunuan ng lupain para hindi ito makabangon laban sa kanya, bagkos ay ganap na tumupad sa mga tuntunin ng kasunduan. Ngunit ang pinunong pinili ng hari ng Babylonia ay naghimagsik at nagsugo sa hari ng Ehipto upang humingi ng mga kabayo at maraming kawal. Akala kaya niya'y magtatagumpay siya? Hindi! Makaiwas kaya siya sa parusa kung gawin niya yon? Hindi! Tiyak na paparusahan ko siya. Ako ang buhay na Diyos, sabi ni Yahweh. Isinusumpa kong mamamatay siya sa Babylonia, sa lupain ng haring naglukluk sa kanya sa trono. Mamamatay siya pagkat hindi niya pinahalagahan ang kanyang salita. Sumira siya sa kanilang kasunduan. Kahit ang makapal na kawal ng Faraon ay walang magagawa laban sa mga itinayong tore at mga tanggulan upang sila'y wasakin. Hindi siya makakaiwas. Sumira siya sa kasunduan at pagkatapos ay hindi tumupad sa pangako. Ipinapasabi pa ni Yahweh, ako ang Diyos na buhay. Paparusahan ko siya sa pagbaliwala niya sa aking sumpa at sa pagsira sa aking tipan. Susuklubuan ko siya ng lambat at masusuot siya sa kaguluhan. Dadalhin ko siya sa Babylonia upang doon parusahan dahil sa pagtataksil niya sa akin. Ang mga pili niyang tauhan ay mamamatay sa tabak at ang matitira'y ikakalat ko sa lahat ng dako. Kung magkagayoy, maaalala mo na kong si Yahweh ang may sabi nito. Ito nga ang ipinapasabi ni Yahweh. Kukuha ko ng isang usbong ng sedar at aking iaayos. Ang kukunin ko'y ang pinakamura ng pinakamataas na sanga. Itatanim ko ito sa isang mataas na bundok, sa pinakamataas na bundok ng Israel upang lumago at mamungang mabuti at maging isang kahanga-hangang sedar. Sa gayon, lahat ng uri ng hayop ay makakapanirahan sa ilalim nito. Ang mga ibon na may makapamumugad sa mga sanga nito. Kung magkagayon, malalaman ng lahat ng punong kahoy na maibababa ko ang mataas na kahoy at maitataas ko ang mababa. Na mapapatuyo ko ang sariwang kahoy at mapapanariwa ko ang tuyong punong kahoy. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito at ito'y gagawin ko. Sinabi sa akin ni Yahweh, ano ba ang ibig ninyong sabihin sa kasabihan ninyong mga magulang ang kumain ng ubas na maasim? Ngunit mga anak ang nangingilo ang mga ngipin. Ako ang buhay na Diyos. Sabi pa ni Yahweh, hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihang ito sa Israel. Akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak, at ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Halimbawa na may isang taong masunurin sa kautusan, tapat at lumalakad sa katuwiran. Hindi siya nakikisalo sa handog na inihain sa mga sagradong burol. Hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosa ng Israel. Hindi siya nangangalunya ni sumisiping sa babaeng kasalukuyang nireregla. Hindi siya nandadaya ng kapwa o nagnanakaw. Ibinabalik niya agad sa may-ari ang sangla ng nangungutang sa kanya. Marunong siyang tumulong sa nangangailangan. Hindi siya nagpapatubo sa pagpapahiram ng pera. Siya ay makatarungan. Sinusunod niya ang aking mga utos at mga tuntunin. Ang ganitong tao ay matuwid at mabubuhay siya. Sakaling magkaanak siya ng magnanakaw, mamamatay tao at hindi sumunod sa alinman sa mga tuntuning ito, bagkos ay nakikisalo sa mga handaan sa mga sagradong burol, sumisiping sa asawa ng iba, nang aapi ng mahihirap, nagnanakaw, hindi marunong magbayad ng utang, sumasamba sa Diyos-Diyosan, gumagawa ng mga kasuklam-suklam na gawain at nagpapatubo, palagay ba ninyo'y mabubuhay ang anak na ito? Hindi. Tiyak na mamamatay siya dahil sa mga kasuklam-suklam niyang gawain. Kung magkagayon, walang ibang dapat sisihin kundi siya. Halimbawa namang siya ay may anak. Nasaksihan ng anak na ito ang kasamaan ng kanyang ama. Ngunit hindi niya ito pinarisan. Hindi siya nakisalo sa mga handaan sa sagradong burol. Hindi sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi sumiping sa asawa ng iba. Hindi rin siya gumawa ng masama kaninuman. Hindi nanamsam ng sangla at hindi nagnakaw. Siya ay matulungin sa nangangailangan. Lumalayo sa kasamaan. Hindi nagpapatubo sa pautang. Sumusunod sa aking kautusan at lumalakad ayon sa aking mga tuntunin. Mabubuhay ang anak na iyon. Hindi siya mamamatay dahil sa kasamaan ng kanyang ama. Ang kanyang ama ay mamamatay sapagkat nagnakaw at gumawa ng masama sa kanyang kapwa. Maaaring itanong mo kung bakit hindi dapat pagdusahan ng anak ang kasalanan ng ama. Sapagkat matuwid ang mga gawa ng anak, sumunod siyang mabuti sa aking mga tuntunin, kaya dapat siyang mabuhay. Ang nagkasala ang dapat mamatay. Ang anak ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng ama at ang ama ay di dapat magdusa dahil sa kasamaan ng anak. Ang matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pagiging matuwid, at ang masama ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin, at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan, at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama. Sabi pa ni Yahweh, ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya. Hindi mamamatay. Maaari ngang sabihin ninyong, hindi tama ang ginagawa ko? Sasabihin ko namang, ang ginagawa ninyo ang hindi tama. Kaya nga, bawat isa sa inyo ay hahatulan ko ayon sa kanyang ginawa. Magsisinga kayo tumalikod sa inyong kasamaan bago bumagsak sa inyo ang parusa. Lumayo kayo sa inyong kasamaan at magbagong buhay, sapagkat di kayo dapat mamatay, mga Israelita. Hindi ko gustong mamatay ang sinuman. Kaya magpakabuti na kayo upang mabuhay. Ihayag mo ang iyong panaghoy para sa mga pinuno ng Israel. Sabihin mo, ang iyong ina ay parang isang leon. Pinalaki niya ang kanyang mga anak. Nakatira siyang kasama ng karamihan sa piling ng mababangis na leon. Isa sa kanyang mga anak ay tinuruan niya, kaya ito ay natutong manila at manlapa ng tao. Nang mabalitaan ito ng mga bansa sa paligid, hinuli siya sa patibong, ikinulong at dinala sa Ehipto. Naghintay siya ng naghintay hanggang sa mawalan ng pag-asa. Kaya inaruga ang isa pang anak niya, na nang lumaki, naging isang mabangis na leon. Sumama siya sa ibang leyong tulad niya at siya'y natutong manlapa ng tao. Iginuho niya ang mga tanggula ng kalaban at kanyang winasak ang kanilang mga bayan, ang buong lupain, lahat ng mamamayan ay nangingilabot sa kanyang atungal. At nagkaisa laban sa kanya ang mga bansa sa palibot. Iniumang nila ang kanilang mga lambat at siya ay nahulog sa kanilang patibong. Siya ay ikinulong nila't dinala sa hari ng Babylonia. Pinabantayan siyang mabuti. Mula noon, ang ungal niya ay di na narinig sa mga bundok ng Israel. Ang iyong ina ay tulad ng baging ng ubas, itinanim sa tabi ng batis, sapagkat sagana sa tubig, kaya ito ay lumago at namunga ng marami. Matitigas ang kanyang mga sanga, bagay na setro ng hari. Ito'y tumaas, umabot sa mga ulap, namumukod nga sa taas, namamalas ng lahat. Ngunit dahil sa matinding galit, ito ay ibinuwal. Bunga nito ay nalanta sa ihip ng hangin. Ang puno ay natuyo. Sa huli ay sinunog. At ito nga'y itinanim sa disyerto, sa lupaing tuyong-tuyo, kaunti may walang katas. Ang punong iyon ay nasunog, bungat sanga ay natupok, kaya't wala nang makuhang gagawing setro. Ito ay isang panaghoy at paulit-ulit na sasambitin. Noon ay 10th araw ng 5th buwan ng 7th taon ng aming pagkabihag. Lumapit sa akin ang ilan sa pinuno ng Israel upang sumangguni kay Yahweh. Nang isang guni ko sila, sinabi naman sa akin ni Yahweh, "Ezekiel, anak ng tao, sabihin mo sa kanilang ipinapatanong ko kung naparito sila upang sumangguni sa akin. Ako ang Diyos na buhay. Sabihin mong huwag silang sasangguni sa akin. Ikaw ang humatol sa kanila. Ikaw na ang magsabi sa kanila ng mga kasuklam-suklam na gawain ng kanilang mga ninuno. Sabihin mong ipinapasabi ko na noong piliin ko ang Israel, ako'y nangako sa kanila. Nagpakilala ako sa kanila sa lupain ng Ehipto na akong si Yahweh ang magiging Diyos nila. Ipinangako kong iaalis ko sila sa Ehipto at dadalhin sa lupaing inilaan ko sa kanila. Isang lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay at pinakamainam sa buong daigdig. Sinabi ko sa kanila noon na talikuran nila ang mga diyos-diyosa ng Ehipto at huwag nilang sambahin ang mga iyon sapagkat ako ang Diyos nilang si Yahweh. Ngunit hindi nila ako sinunod. Hindi nila ako pinakinggan. Hindi nila tinalikuran ang kasuklam-suklam na mga bagay na iyon ni iniwan ang mga diyos-diyosan ng Ehipto. Binalak ko sanang ibuhos na sa kanila ang aking matinding poot noong nasa Ehipto pa sila. Ngunit hindi ko ito itinuloy upang ang pangalan ko'y hindi mapulaan ng mga karatig bansa ng Israel, mga bansang ninanasa kong makakita sa gagawin kong pag-aalis ng Israel sa Ehipto. Inialis ko nga sila roon at dinala sa ilang. Doon, ibinigay ko sa kanila ang kautusan at mga tuntuning dapat nilang sundin upang sila'y mabuhay. Ibinigay ko rin sa kanila ang mga tuntunin para sa araw ng pamamahinga, para maalala nila na akong si Yahweh ang nagpapabanal sa kanila. Ngunit maging sa ilang ay naghimagsik sila sa akin, Hindi nila sinunod ang aking mga tuntunin, ang kautusan kong dapat sundin upang mabuhay sila ay kanilang tinanggihan. Bagkos nilapas tangan pa nila ang araw ng pamamahinga. At binalak ko na noong iparanas sa kanila ang matinding galit ko para malipol na sila. Ngunit hindi ko ito itinuloy upang ang pangalan ko'y hindi mapulaan ng mga bansang pinag-alisan ko sa Israel. At doon sa ilang, isinumpa kong hindi sila dadalhin sa lupaing ipinangako ko sa kanila, sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay, sapagkat tinalikuran nila ang aking kautusan. Hindi sila lumakad ayon sa aking mga tuntunin, at hindi nila iginalang ang araw ng pamamahinga. Sila'y sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Gayunman, kinahabagan ko sila at hindi nilipol. At sinabi ko sa kanilang mga anak na huwag nilang tutularan ang masamang pamumuhay ng kanilang mga ninuno. Nisusundin ang ginawa nilang mga tuntunin at huwag sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ako si Yahweh, ang kanilang Diyos.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
1: Himpilang
4: 702 DZAS.
1: Agapay ng Sambayanan.
5: Life is beautiful.
6: Life is beautiful.
5: Life is beautiful.

Napakagandang alalahanin yung pangako ng Panginoong Diyos, di ba? Sa Jeremiah chapter 29 verse 11, I know the plans I have for you, says the Lord. Alam ko ang planong meron ako para sa iyo, yan ang sabi ng Panginoon. Yan ay binanggit sa bansang Israel at ngayon naman po ay pwede nating angkinin kasi may mga plano naman talaga ang Diyos sa buhay natin na simula pa nung tayo ay ipinanganak, alam natin day by day ay natutupad. Kaya naman salamat sa Diyos. At iyan po ay patuloy nating nalalasap sa lahat ng araw. Kumusta po kayo? Nawa ang mga plano ng Diyos ay pinapahintulutan yung mangyari sa inyong buhay. Life is beautiful. Kasama po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Ito ang ating Global Cast. Sa iba't ibang bahagi ng mundo, lahat ng mga Pilipino nakakaintindi nitong ating language. Nasaan man po kayo, maraming salamat, magkakasama tayo. Hatid ng FEBC Philippines ang ating global cast na ito, ang mga awitin at syempre ilang mga paalaala.

Pinapag-usapan nga po natin ang mga plano ng Diyos na kaniyang tinutupad sa ating buhay simula pa noon at hanggang ngayon, at yan po ay magpapatuloy. At naalala ko, bukod doon sa Jeremiah chapter 29 verse 11 na nagsasabi na alam ng Diyos ang plano niya para sa bansang Israel, at ito ay mga plano para pagpalain ang bansa at hindi pasakitan, yan din ang ating inaangkin na katuparan sa ating mga buhay ngayon. Dahil sinabi rin naman ni San Pablo, siya na nagsimula ng mabuting bagay ang siyang magpapatuloy nito kay Kristo Jesus. Nang dahil sa Panginoong Hesukristo na ating Panginoon at tagapagligtas, ang mga mabubuting layunin ng Diyos sa buhay natin ay nagpapatuloy. Sabi nga, nag-a-unfold. Nakikita natin unti-unti, araw-araw, step-by-step. Hindi man po mabilisan, pero kapag tayo ay lumingon, pabalik, nakikita natin, yun pala ang plano ng Diyos. Kahit naman pala ganun ang nangyari, ay may magandang kinahinatnan. Kaya magpatuloy po tayo sa paglakad sang-ayon sa kaniyang mga panuntunan sa ating mga buhay. Huwag po nating pigilin ang katuparan ng mga plano ng Diyos, ng kanyang mga pangako sa ating buhay. Minsan napipigil po iyan kapag tayo po ay sumasalungat, o kaya naman napipigil ang kaganapan ng plano ng Diyos kapag tayo ay nakakalimot na manampalataya sa Kanya. Minsan talaga nakakalimot tayo, nalilibang tayo sa sanlibutan. Kaya nga sa mga aklat sa New Testament, napakaraming paalaala na tayo po ay huwag makakalimot at palaging tumingin sa Panginoong Jesus doon sa author and finisher, sa pasimula at nagtatapos ng ating pananampalataya. Minsan nakakalimot tayo kapag tayo ay naaakit ng mga bagay na kaakit-akit sa mata, sa paningin, ano? Yung mga tinatawag na lust of the eyes, o kaya naman mga layaw ng laman, o kaya naman yung mga bagay na nagdudulot ng kayabangan sa buhay, yung pride of life. Yan po yung mga bagay na minsan nakakapigil sa katuparan ng plano ng Diyos sa ating buhay kapag tayo po ay nalilibang o nakakalimot, o kaya ay hindi nananampalataya, hindi nananalig sa Diyos. Mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid, ang pananampalataya ay pinagyayaman, at ito nga po ang susi para magpatuloy na natutupad ang plano ng Diyos, ang kaniyang layunin sa ating buhay.

0: Sabay-sabay nga po nating sabihin, aking pinapalaya ang aking sarili mula sa panunumbat ng kaaway. Yan. Aking pinapalaya ang aking sarili mula sa panunumbat ng kaaway. Minsan, hindi kaaway ang nanunumbat. Minsan tayo sinusumbatan natin, ha, ang ating sarili. Kasi meron tayong mga parang hindi matanggap. Pero palayain po natin ang ating mga sarili sa panunumbat. Whether iyan ay panunumbat ng kaaway o panunumbat ng ating sarili. Sapagkat ang grasya ng Diyos ang siyang umaakay sa atin para magampanan ang kanyang kalooban. Bagaman may mga kamalian tayo o mga pagkukulang, ang grasya ng Diyos ay nagbibigay ng panibagong pagkakataon para ituwid ang ating pagkakamali. Ganun din naman ay pagbutihin ang ating pamumuhay. At kung mayroon po tayong mga nakalipas na nagdudulot ng panunumbat sa atin o guilt feelings, kung pinatawad na tayo ng Panginoon, ating tanggapin ang kapatawaran mula sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Life is beautiful. Ito po ang ating Global Cast. Sandali lamang, magbabalik po ang ating palatuntunan.
1: Pag-asa, saan ko ba matatagpuan?
2: Tagumpay, sadya ka nga bang mailap?
3: Direksyon sa buhay. Bakit ang hirap mong tahakin?
4: Hay, pag-ibig. Akala ko ba panghabang buhay ka?
5: Buhay? Hanggang dito ka na lang ba?
6: Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man na gumugulo sa ating isipan. Subalit, kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon sa iyong mga tanong. May karamay ka. Si Jesus. Nagmamahal siyang tunay at kay tagal nang kumakatok sa iyong puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay.
7: Agabay ng sambayanan. Agabay ng sambayanan. 702 DZAS.
8: Life is beautiful. Life is beautiful.
9: Life is beautiful.

Sama-sama tayo sa Globalcast ng Life is Beautiful, inihahatid ng Far East Broadcasting Company Philippines para sa lahat ng mga nakakaintindi sa ating salita at syempre sa mga awitin na pinatutugtog natin anywhere in the world, anumang oras. Maraming salamat kasi hindi kumpleto ang Life is Beautiful kung hindi kita kasama. Ako ang iyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, dito sa Sydney, Australia. Maraming salamat kay Reggie, kay Nat, kay Benjo at kay Jonathan Benaya at syempre sa ating mga engineers sa Bukawe Bulacan Transmitter Site dyan sa Pilipinas. At maraming salamat din sa lahat ng ating mga musicians, ha? Kahit mga Pilipino o mga non-Filipinos, thank you so much for your music, lalo na yung ating mga composers. Kailangan natin talagang pasalamatan ang ating mga kompositor, yung mga nagsusulat ng kanta, saka mga naglalapat ng musika, nag-aareglo. Hindi man natin nababanggit yung mga pangalan nila, pero nagpapasalamat tayo sa kanila. Kahit sila ay Filipino o non-Filipino, pati yung mga musicians natin, ha, yung mga tumutugtog, hindi lamang sa praise and worship sa churches, kung hindi yung mga napapakinggan natin dito sa FABC Philippines. Lalo na sa panahon ngayon ng AI o Artificial Intelligence, kinakailangan talaga pinapasalamatan yung mga gumagamit pa ng actual intelligence. AI din yan, yung mga actual intelligence na ginagamit ng mga composers natin. Ano? Kasi alam naman natin, talagang nagpakadalubhasa sila sa paggawa ng musika at iniaalay nila yan sa Panginoon at sa atin din para lalo tayong mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga compositions na yan. At marami pong mga composers, hindi gaanong nakikilala, ang nakikilala yung mga kumakanta. Pero syempre, kung wala yung composers, eh wala rin kakantahin yung mga gumagawa ng mga awit. Ano? Kagaya po ng mga awiting ito, sabihin natin ng matahimik habang nakikinig tayo, salamat sa Lord sa nag-compose ng awiting ito. Kahit na hindi natin kilala, thank you Lord sa mga composers ng mga awiting ito.

0: Tingin mo ka kay Jesus. Saan ang Panginoon?
1: Nasaan siya?
2: Saan ba?
0: Saan ang Panginoon? Nasaan siya?
1: Saan ang natin nila?
3: Jesus, hipoy mo ang aking mga paa. Gusto kong makalakad. Nasaan ang iyong mga kamay? Alisin mo ang lumot sa aking mga mata. Gusto kong makakita.

0: demonyo sa aking umaalipin. O baka naman, totoong prinsipe ng mga demonyo nagbibigay sa iyo ng mga kapangyarihan. Magpalayas ng mga demonyo!
1: Gutom na ako.
2: Nay, nauuhaw ako.
0: May nagsabi sa amin, ikaw ang tubig at tinapay.
3: Ang haring pagliligtas, mamumuno ng hukbong lilipol sa mga hayop at ulupong.

0: ating mga tiyan. Heto kayo, naghahanap ng bagong hari-harian.
1: May bagong meses na darating. Handa lang aming mga palaspas para siya'y salubungin.
0: Ang inyong mga palaspas, sunugin niya at maging abo! At siya

0: kayo mga alagad niya. Ano't naririto pa kayo? Hinayaan niyo siyang nag-iisa. Bakit siya iniwan?
1: Si Jesus ang tagapagpagaling sa ating mga sakit at mga sakit. Si Jesus ang tagapagpagaling. Siya ang healer sa ating mga sakit at sa ating mga sakit. Pero ginagamit din ng Diyos ang ating mga katawan para tayo kausapin. Naniniwala ba kayo doon? Nagsasalita ang ating katawan, kinakausap tayo. Kaya dapat tayong makinig sa ating katawan. Halimbawa, masakit ang ulo. Baka naman puyat, kulang sa tulog. O kaya naman, masakit ang tiyan. Baka naliligalig. O kaya naman, ay nagugutom. Kung halimbawa naman, ay madaling mapagod. May mga sinasabi po ang ating katawan na dapat ay pinapakinggan natin. Lalo na sa edad nito. Nakagaya mo at kagaya ko, di ba? Sa age na yan, kinakailangan nakikinig tayo sa ating katawan bago mahuli ang lahat. So listen to your body para magkaroon tayo ng healing. Sabihin nyo nga, makikinig ako sa aking katawan. Yan, I will listen to my body. At dapat po ay hindi tayo nagre-resist o tumatanggi sa anumang kagalingan na ibinubulong ng ating katawan para tayo ay maging mas malusog. At syempre kapag malusog ang katawan, which is the temple of the Holy Spirit, ay mas masigasig tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Tayo din po ay kinakatawan o kinakasangkapan ng Diyos para maging daluyan ng kagalingan para sa ating kapaligiran, daluyan ng kagalingan sa mga sakit ng damdamin, daluyan ng kagalingan sa mga relationship, at daluyan ng kagalingan para sa ating planeta, sa mga halaman, sa mga hayop, yung inyong mga alaga. Tayo ay ginagamit ng Diyos na daluyan ng kagalingan. So, ang prayer natin, tayo ay gumaling at maging daluyan din tayo ng kagalingan. Sama-sama po tayong lumapit sa Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat sapagkat kayo po ay nangungusap sa pamamagitan ng aming katawan. Kausapin niyo po kami upang manatili kaming malusog, masigla, maligaya at puno ng kagalakan. Tulungan po ninyo kami na huwag tumutol sa anumang mga bagay na kailangan po namin gawin para kami ay gumaling at sumigla at tumatag bilang mga individual sapagkat ang aming katawan ay templo ng banal na Espiritu. Tulungan po ninyo kami na makinig sa sinasabi ng aming katawan para palakasin, pasiglahin, pagalingin ang aming mga katawan. Ganun din ang aming mga sakit ng damdamin. Gawitin niyo po kami, Panginoong Diyos, na daluyan ng kagalingan sa mga sakit ng damdamin ng aming mga kaibigan, kapatiran, kapwa-tao, at ganun din ng iba't iba pa ninyong nilikha. Ito man ay halaman o mga hayop, ang mga bagay na inyong inilagay sa aming daigdig, tulungan ninyo kami na maging daluyan ng kagalingan, maging channels of healing sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang siyang tagapagpagaling ng lahat, tinatanggap namin ngayon, O Diyos, ang inyong healing, ang inyong kagalingan sa lahat ng aming karamdaman. Amen at amen.

0: Sinasabi ng Diyos sa kanyang pangalan na yan na maaari niyang gawin, maaari niyang ipakilala ang kanyang sarili kung papaano niya nais na ipahayag ang kanyang sarili sa iyo at sa akin at sa buong sansinukob, sa buong sanlibutan, sa buong sanglilikha. Yahweh, the great I Am. And we continue to worship Him who is our Lord, who is our Savior. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong pakikinig sa ating global cast ng Life is Beautiful. Para po sa mga nag-aalaga ng senior citizen, kung isa sa inyong mahal sa buhay o dalawa sa inyong mahal sa buhay ay senior citizen at mga senior citizens din, inaanyayahan ko po kayo para sa isang senior special. Isa pong libreng gawain, maikli lamang po iyan. 5:30 hanggang alas 7 ng gabi sa Marikina IRM Church, Tanyong, Marikina City. Iyan po ay isang senior specials, hatid ng inyong lingkod. Meron po tayong mga awit na naimbitahan at syempre po ilang mga paalaala, lalo't higit patungkol sa demensya. Iyan po ay magaganap sa Huwebes, ikatatlo ng Setyembre, alas 5:30 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi sa pakikipagtulungan ng Marikina IRM Church, Tanyong, Marikina City. Punta lamang po kayo doon at sabihin nyo, napakinggan nyo sa ating global cast ang paanyayang ito. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat mula dito sa Sydney, Australia. I am glad you are with me. Stay safe and the Lord bless you. Yahweh, great I am. Life is beautiful.
1: Life is beautiful.
0: Life is beautiful.
2: Ito ang 702 TZAS. 702 TZAS. Agape ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
3: sa FEBC.ph
2: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
4: Ito ang hardin ng panalangin.

Isang pinagpalang Sunday sa iyo, kaagapay. Purihin ang Panginoon dahil patuloy nating nararanasan ang kanyang katapatan sa kabila ng mga dumadaan na pagsubok sa ating mga buhay. Bago po tayo magtungo sa ating mga simbahan ngayong araw, magandang tayo muna ay magsama-samang dumulog sa ating Diyos sa pananalangin. Ako po si Pastor Ronald Liobrera para sa Hardin ng Panalangin. Tayo po ay broadcasting mula rito sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Ako ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan at napapanood po tayo sa Facebook Live at YouTube ng DZAS. Ganon din sa 702 DZAS app. Kagapay, nawa ang araw na ito ay mapuno ng pagpapala at pagkilos ng Diyos para sa atin. Simulan natin ang ating programa sa isang panalangin. Panginoon, sa oras pong ito, lubos kaming nagpupuri sa inyo. Dinadakila ka namin at niluluwalhati sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa pagkakataon na kami ay binibigyan nyo ng chance na makalapit sa inyo, Panginoon. Lord, kalakip nito ang aming mga pagpapakumbaba at pagsisisi sa anumang mga nagagawa naming mga pagkakamali at kasalanan, mga bagay na hindi nagbigay ng kapurihan sa inyo. Panginoon, linisin nyo po kami at paging dapatin sa araw na ito. Pinagkakatiwala namin ang bawat kaagapay namin, anuman ang sitwasyon ng kanilang buhay, sa anumang lugar na kanilang kinaroroonan, Panginoon. Alam namin na lagi ka rin naroroon. Sinasamahan niyo po ang bawat isa, hindi niyo po pinababayaan. Panginoon, ang bawat tahanan sa oras pong ito ay aming inilalapit sa inyo. Kayo po ang maging kalakasan, kayo po ang maging sentro ng bawat tahanan. Maging ang aming pananambahan sa oras pong ito, sa aming kanya-kanyang worship hall, Lord, sa aming kanya-kanyang simbahan. Naway gamitin nyo kami bilang pagpapala sa aming mga kapatiran at sa lahat ng mga manggagawa ninyo, pastors na magdadala ng iyong mga salita sa araw na ito. Lakipan ninyo ng inyong kapangyarihan at magamit talaga ang mga salitang ito na mabago ang mga buhay at mapalakas ang bawat isa sa espiritual na kalagayan. Maraming salamat po, pinagkakatiwala namin sa inyo ang lahat ng bagay sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Liobrera, ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. At sa iba pa nating mga kamanggagawa dito sa Hardin ng Panalangin mula Lunes hanggang Huwebes. Kumusta ka na, kaagapay? Kung ikaw ay may prayer needs, i-comment mo na yan dyan po sa ibaba. Masaya po kami sa Hardin ng Panalangin na ilapit yan sa ating mabuti at mapagpalang Panginoon. At sakali namang tinugon na ni Lord ang inyong mga prayer request mula nung mga nakaraan, i-share na rin natin yan upang sama-sama nating mapasalamatan ang ating Diyos. At para sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon ngayong umaga, magsama-sama po tayo. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Ang ating pag-aaralan o ang ating pinag-aaralan ay tungkol sa pamumuhay ayon sa biyaya ng Diyos. Kaagapay, alam mo, nakakatuwang isipin na ito talaga ang nais ng Panginoon na maranasan nating lahat. Subalit ang nakalulungkot, maraming tao ang hindi ito maranasan dahil sa maraming kadahilanan. Ito ang mga hadlang sa magandang pamumuhay. Una, walang kalayaan sa buhay. Lahat ng kanyang gagawin ay tila bagang siya ay nakakulong. Walang kalayaang magpasya at walang kalayaang pumili at hindi magawa ang mga naisin sa buhay. Ikalawa, makitid na pangunawa. Ayaw palawakin ang kaisipan. Ayaw palawakin ang nasasakupan at ginagalawan. Ayaw palawakin ang buhay.
Ito ang dahilan kung bakit ang tao ay laging bigo at madalas madaling mawalan ng pag-asa sa buhay. Dahil hindi malawak ang pananaw ng marami. Laging nililimitahan ang kanyang kayang gawin at ayaw ibigay ang pinakamainam na paggawa. Ang ganitong uri ng pamumuhay ay parang bilanggo ang kalagayan at mahihirapang maranasan ang magandang buhay. Kagapay sa lumang tipan sa banal na kasulatan ay may binanggit na ilustrasyon ng isang buhay na walang kapayapaan. Matutungayan natin ito sa aklat ng Deuteronomio, kabanatang 28 sa mga talatang 65 hanggang 67. Basahin natin. Hindi kayo mapapanatag doon. Lagi kayong mag-aalala. Mamumuhay kayo sa kabiguan at matinding kalungkutan. Laging manganganib ang inyong buhay. Araw at gabi, paghaharian kayo ng takot at walang katiyakan ang buhay. Dahil sa malaking takot na nilikha ng iyong nakikita, kung araw ay sasabihin ninyong sana'y gumabi na, at kung gabi naman sana'y mag-umaga na. Alam mo kaagapay, maraming tao ang hindi kayang ipamuhay ang kanilang kasalukuyan, sapagkat nakabase sa nakaraan, at kung minsan naman nagmamadaling matapos sa kanyang mga ginagawa at hindi na nalalasap ang sarap at saya ng kasalukuyan. Sayang ang panahon na binibigay ng Panginoon kung hindi natin maranasang malasap ang kaligayahang maidudulot nito sa buhay natin. The life that God actually gave us to enjoy is our present life. Hindi na natin ma-enjoy ang nakaraan. Ito'y lagi kong ipinapaalala sa ating mga kaagapay. Hindi rin natin pwedeng i-enjoy ang hinaharap dahil wala pa. Ang tanging may enjoy lang natin ay ang kasalukuyan, yung mga nangyayari ngayon, kaagapay. Marami ring tao ang takot sa mga parating na bukas sapagkat kinakain sila ng pag-aalala tungkol sa future. Yung iba naman ay nakapako ang kanilang pananaw sa mga pangit na karanasan sa nakaraan. Ito ang mga dahilan kung bakit maraming tao ang hindi magawang i-enjoy ang kasalukuyan. Walang kapahingaan ng isip at madalas na panghihinaan ng loob. Ikatlo, sobrang kapaguran. Ayon po sa pag-aaral sa isang saltwater crocodile, ay may kakayanang kontrolin ang tibok ng kanyang puso. Sa pinakamabagal na tibok, hanggang 6 na tibok lamang sa loob ng 1 minuto. At ayon sa pag-aaral, nakatutulong daw ito para humaba ang kanyang buhay na umaabot hanggang 90 taon. Dahil pag nagpahinga ang isang saltwater crocodile ay totoong pahinga, hindi gumagalaw. Maraming tao, ang sanhi ng kanilang pagkakasakit ay dahil sa sobrang kapaguran ng katawan at pati na rin ng isip at kalooban. Minsan kasi hindi na marunong magpahinga ang tao. Ginagawang araw ang gabi at ginagawang gabi ang araw. Walang patid na paggawa at walang panahon para sa pagpapahinga. Alam mo kaagapay, ang Diyos noong likhain niya ang sangsinukob, 6 na araw siyang gumawa at sa 7th araw siya ay nagpahinga ayon sa banal na kasulatan. Siya ay nagpahinga hindi dahil siya ay napagod, kundi nag-iwan siya ng halimbawa na tayong mga tao ay nangangailangan talaga ng pagpapahinga. At ang mga taong kadalasang hindi nararanasan ang tunay na kapahingaan ay ang mga taong laging may takot at pag-aalala. At ang madalas na kinatatakutan ng tao ay mga bagay na hindi pa nangyayari. Tama po ba? Yung mga bagay na darating pa lamang. Ika-4, yung mga negatibong pananaw sa buhay. Noong si Job ay nagkaroon ng matinding pagsubok sa buhay, may mga nabanggit siyang hirap na kanyang naranasan. Sa aklat ng Job, kabanatang 3, sa mga talatang 24 hanggang 26, ano kaya ang dahilan at ang tao'y isinilang?
kung inilihim naman ng Diyos ang kanyang patutunguhan. Karaingan ang aking pagkain, pagtitiis ang aking inumin. Ang kinatatakutan ko ang siyang nangyari sa akin, at ang pinakaayawan ko ang dumating sa akin. Hindi ako mapalagay, wala akong kapayapaan, kaguluhan sa buhay ko ay walang katapusan. Kagapay, kung papansinin natin, ang mga nabanggit ni Job sa kanyang kalagayan na ito ay tila bagang wala na siyang pag-asa. Subalit nakakagulat na maikling panahon lamang ang itinagal ng pangyayaring ito sa kanyang buhay. At sa tulong ng Diyos, nalampasan niya ang mga pagsubok na ito, ang mga mabibigat na karanasang ito sa kanyang buhay. Ang sabi sa Lucas, kabanatang 2, talatang 14, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa 1, kabanatang 14, sa mga talatang 25 hanggang 27, sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay ng Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Purihin ang Panginoon.

0: Magandang umaga po sa ating lahat, magandang araw at magandang gabi sa atin. Kung saan man po kayo nandoon ay tayo po'y magkaisa sa panalangin. Ako po si Pastor Dinggadon ng Cornerstone Christian Community. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang aming Ama na nakakasaklaw sa buhay ng lahat mong nilalang. Ang aming panalangin, Panginoon, ngayong umaga, ngayong araw na ito ay para po sa aming mga pastor at mga lingkod mo, mga anak mo na masigasig na nagdadala ng mabuting balita sa iba't ibang bahagi ng aming bayan, maging aming mga kapwa misyonero na ngayon ay pupunta sa ibayong dagat upang dalhin ang mabuting balita. Ang panalangin namin, Panginoon, sa lahat ng mga lingkod mong ito, kasama ng lahat ng mga anak mo, Panginoon, na kaisa namin sa ganitong endeavor, ang panalangin namin, Lord God, bigyan mo kami ng inspiration ng iyong banal na Espiritu. Inspire mo kami at patuloy mong bigyan kami ng kagalakan upang magkaroon kami ng kalakasan na dalhin ang iyong salita ng may katapangan, lalo na ang Ebanghelyo ng aming Panginoong Jesucristo. Dalangin namin, Panginoon, na sa aming pagbabahagi ng Ebanghelyo bilang mga lingkod mo, bigyan mo kami ng ibayong kapangyarihan, bigyan mo ng ibayong bisa ang iyong mga salita at ang mensahe ng pagliligtas ng aming Panginoong Jesucristo. Dalangin namin ang bawat buka ng mga bibig ng iyong mga lingkod sa sandaling bigkasin ng mga salita mo at ang mensahe, lalo na ang Ebanghelyo, sa mga taong hindi pa kumikilala sa iyo, ay magkaroon ito ng bisa at magkaroon ito ng epekto sa mga kababayan namin at mabago ang kanilang buhay dahil po sa iyo, Panginoong Jesucristo. Inihiling namin, Lord God, na bigyan mo po ng mga suporta, financial na support, ang iyong mga anak. Alam po namin na napakahirap humayo minsan kapag ang pangangailangan ng mga lingkod mo ay hindi natutugunan. Nahadlangan ang paggalat ng Ebanghelyo sapagkat ang mga yaman, Panginoon, ay nabibinbin. Hindi namin alam kung nasaan nandoon. Pero alam naming hawak mo, isang signal mo lang, Panginoon, sa mga resources na ito ay maaring makarating ito sa mga kinaukulan at mga anak mo na nangangailangan. Kami po ay dumadalangin sa iyo, O Diyos, na may-ari ng sanlibutang ito, may-ari ng sansinukob. Ang dalangin namin mula sa wala, Panginoon, ay hinihiling namin na tawagin mo, Panginoong Ama, ang lahat ng mga bagay na hindi pa hayag na tila hayag na, sabagat hawak mo ang lahat ng resources upang mapangyari ang nag-iisang agenda, ang ibahagi ang mabuting balita sa lahat ng nilalang. O Lord God, pagpalain mo po ang mga iglesia, isang sentro at panimulain ng mga nagdadala ng iyong mabuting balita. Pagpalain mo ang ministeryo ng pagdidisipulo, paggawa ng mga alagad, upang ang mga alagad na ito ay magsilbing mga herald mo, mga tagapagbalita ng kaligtasan, at ang iba ay magpapastor, ang iba ay magiging misyonero sa ibayong dagat at sa cross-cultural mission. Ang dalangin namin, Panginoon, pasaganain mo ang pangangailangang pananalapi at pangangailangang spiritual at anointing sa lahat ng lingkod mong ito. Ikaw po ang aming inaasahan, Panginoon, sabagat hiwalay sa'yo, wala po kaming magagawa. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, biyayaan po ninyo kami ng lahat ng aming kailangan upang bago man lang dumating ang ikalawang pagdating mo, Panginoong Jesucristo, ay madala namin ang iyong mabuting balita sa lahat ng nilalang at nang sa gayon ay darating ang wakas. Pinupuri ka namin sapagkat naging kabahagi kami ng pagdadala ng mabuting balita. Kabahagi kami sa pagdadala ng kaligtasan sa mga taong nangangailangan nito, Panginoon. Salamat po, Ama. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.
1: Sa sandaling ito naman, kaagapay, ay tayo naman po ay mananalangin at idudulog natin sa Panginoon ang mga panalangin kahilingan o mga prayer request na ipinadala ng ating mga kaagapay. Tayo po ay magsama-samang manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, muli kami lumalapit sa inyo. Nagtitiwala kami, Panginoon, sa inyong kalakasan, sa inyong kapangyarihan, Panginoon. Kalakip nito ang aming patuloy na pagpaparangal sa inyong pangalan sa lahat ng pagkakataon ng aming mga buhay. Lord, ibinilalapit namin sa inyo ang mga panalangin kahilingan na pinadala ng aming mga kaagapay. Pinagpe-pray namin si Bernadette Rodriguez at ang aming panalangin para sa kanya ay para sa kanyang anak na naway makahanap na ng apartment na malapit sa kanyang trabaho, Panginoon, at sa kanilang mag-asawa. Panginoon, pinagpe-pray din namin si Zeni Balagao, Lord. Pinagpe-pray niya si Bernardino Balagao na siya po yung magkaroon na po ng kagalingan mula sa kanyang naranasang stroke, Lord. Kayo po ang magbigay sa kanya ng kagalingan. Ganon din po si Philip Senido, Lord. We pray for spiritual, physical, and emotional strength para sa kanya. At ma-overcome niya ang lahat ng temptations at makapaglingkod siya sa inyo ng may katapatan. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Erlinda Rostro, Lord. Ang aming panalangin para sa kanya ay patuloy niyo siyang ingatan, samahan. Ganon din, pinagpe-pray niya si Erlinda Tolentino Rostro, Panginoon, na gumaling na siya sa kaniyang sakit sa atay, Panginoon. Lord, walang imposible sa inyo. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito si ang aming kamanggagawa, si Tita Marie de Jesus, Panginoon, yung kanyang kapatid na si Brother Samuel de Jesus, ay patuloy niyo pong ingatan, samahan, at bigyan ng kalakasan, ganun din ang kanilang buong pamilya, Panginoon. Lord, aming panalangin para kay Imar Ignacio de la Cruz, Panginoon, ay healing and safety para sa kanyang buong pamilya. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Estelia o Estela Maris Laron, Panginoon, ang aming panalangin ay naway makuha niya ng maayos yung kanyang pinagtrabahuan o yung kanyang sweldo, Panginoon, mula sa kanyang employer. Panginoon, amin din pong dinadalangin ang kalagayan po ni Sister Heidi Balagtas, Panginoon. Lord,

ministry, at ang aming panalangin ay para sa kanyang pamilya na naway manumbalik yung dating sigla sa kanilang buhay paglilingkod sa inyo, Panginoon, and including financial breakthrough, Panginoon, para sa kanyang pamilya ni Tita Alona Roano. Panginoon, ganun din si Edchi Diamante, Panginoon, ang aming panalangin para sa kanya ay patuloy na kagalingan, kalakasan, at kagalingan din ng kanyang kapatid na si Kenneth Rosquillo. Amin din pinagpe-pray sa oras na ito, Panginoon, ang pagdiriwang ng Manila Baptist Church ng kanilang anniversary. Panginoon, maraming salamat sa kanilang pagdiriwang na ito at maraming salamat sa inyong katapatan at kabutihan sa iglesyang ito ng Manila Baptist Church. Lord, pinagpe-pray ko rin ang mga king mga kamanggagawa dyan, yung mga pastors and leaders, Panginoon, na patuloy niyo pong ginagamit para po sa gawain ito. Sila po'y patuloy na makaranas sa inyo ng kalakasan, karunungan, Panginoon, at protection na rin para sa kanila at sa kanilang mga mahal sa buhay. Pagpalain nyo rin, Sister Donna, Panginoon, anuman ang kanyang pinagdadaanan, Panginoon, anuman ang sitwasyon ng kanyang pamilya, kayo po ang kanyang maging kalakasan at ang kanyang buong pamilya, Lord, ay mapailalim sa inyong pagpapala at biyaya, Panginoon. Maraming salamat, pinupuri ka namin at sa oras na ito, Lord, alam namin na ang aming mga kaagapay ay aabutin ninyo at tutugunin ninyo ang kanilang panalangin, kahilingan. At pinagpe-pray din namin, Panginoon, yung aming mga kapatiran dyan po sa La Union, Panginoon, sa Calvary Christian Church, si Pastor Joseph Padilla, Pastor Israel Llobrera, Sister Sheila Daz Mendoza, Panginoon, at ang buong familia ni Sister Sheila. Panginoon, pagpalain niyo sila at ingatan. Pinagpe-pray ko rin sa oras na ito si Brother Epifanio Salvador. Panginoon, maraming salamat sa kanyang buhay paglilingkod bilang kaagapay at partner namin dito sa FEBC. Lord, pinagpe-pray ko rin sa oras na ito ang buong pamilya ni Brother Engineer Romeo David. Panginoon, pagpalain niyo po sila at patuloy pong ingatan. At ang lahat ng aming mga kapatiran sa oras pong ito na patungo pa lang doon sa kanilang bahay panambahan, ang aming mga kamanggagawang pastor, mga leader, and workers ng church, Lord, patuloy na kayo po maging kalakasan naming lahat sa aming paglilingkod sa araw na ito. At ang bawat mensaheng dadalhin ng inyong mga lingkod sa oras na ito sa iba-ibang simbahan ay magkaroon ng kapangyarihan at kalakasan na galing sa inyo ang mararanasan ng mga makakarinig na mga mensaheng ito. Ang pag-iingat ninyo, Panginoon, ay maranasan ng bawat kaagapay namin. Maraming salamat po. Pinagkakatiwala po namin sa inyo lahat ng mga panalangin kahilingang ito, sapagkat kayo ang tutugon nito ayon sa inyong banal na kalooban. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kaagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo at sa ibang mga araw mula Lunes hanggang Huwebes sa radio, online at dito sa Channel 185 sa Signal Cable. Ito ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Llobrera na patuloy na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Soul on 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambay na. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS. Agapay ng sambayanan.
2: Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay.
3: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church. Makakasama ninyo sa ating pagbubulay-bulay.

tay sa loob ng sumusunod na mga sandali. Ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugan ng higit kaysa simpleng paniniwala sa Kanya. Ito'y nangangahulugan ng pagsusuko ng sarili, pagpapasa ng sariling krus, at pagsasaayos ng buhay kung saan ang nasa sentro ay si Kristo. Ito ang pag-uusapan natin ngayon sa pamamagitan ng ating pagbubulay-bulay sa Mateo 16:21-27. Hayaan ninyong basahin ko ang nasusulat sa Mateo 16:21-27. Mula ng panahong iyon ay pinasimula ni Jesus na ipaliwanag sa kanyang mga alagad na kailangang pumunta siya sa Jerusalem at magtiis ng maraming bagay sa kamay ng matatanda, ng mga punong pari at mga eskriba. Siya'y papatayin at muling bubuhayin sa ikatlong araw. At inilayo siya ni Pedro at sinimulang pigilan siya na sinasabi, "Huwag nawang itulot ng Diyos, Panginoon, hindi kailanman mangyayari ito sa iyo." Ngunit lumingon siya at sinabi kay Pedro, "Layuan mo ako, Satanas. Ikaw ay isang katitisuran sa akin, sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ng mga bagay ng tao." Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang nagnanais magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan ito. Ngunit ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel sa kaluwalhatian ng kanyang ama at kanyang gagantihan ng bawat tao ayon sa kanilang mga gawa." Nauna dito sa ating aralin sa Mateo 16:16, na itala ang pinakadakilang deklarasyon ng pananampalataya sa bagong tipan nang sabihin ni Pedro, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Ang Kristo ay salitang Griego na sa Hebrew ay Messias, Messias. Pagkatapos ng confession na ito, ipinaliwanag ni Jesus sa kanyang mga alagad kung ano ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa kanya. At diyan magsisimula ang pinakamalaking hamon. Mas madaling kilalanin si Jesus bilang Panginoon kaysa sumunod sa kanya bilang Panginoon. Maraming tao ang gusto lang ay kilalanin si Jesus bilang tagapagligtas ng kanilang buhay, ngunit hindi bilang Panginoon ng kanilang buhay. Maraming tao ang nais lamang ay ang ginhawa ng pagiging tagasunod ni Jesus at hindi ang sakripisyo na kaakibat ng pagiging tagasunod ni Jesus. Ninanais na tanggapin ang buhay na walang hanggan, ngunit hindi handang isuko ang lahat para matanggap ang buhay na walang hanggan. Iniiwan sa atin ang ating aralin ang isang napakahalagang tanong, paano ba ang tunay na pagsunod kay Jesus? Paano ba magiging tunay na disipulo niya

Itinuro ni Jesus sa mga sumusunod na mahalagang pangangailangan sa pagkaalagad. Una, ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugan ng pagtanggap sa pamamaraan ng krus. Wika sa verse 21. Mula ng panahong iyon ay pinasimulan ni Jesus na ipaliwanag sa kanyang mga alagad na kailangang pumunta siya sa Jerusalem at magtiis ng maraming bagay sa kamay ng matatanda, na mga punong pari at mga eskriba. Siya'y papatayin at muling bubuhayin sa ikatlong araw. Yan ang pamamaraan ng krus, mabigat na kadudurog ng puso. Pansinin ang mga katagang kailangang pumunta siya sa Jerusalem. Bahagi ang krus sa gagawing pagliligtas ng Diyos. Alam ni Jesus kung ano ang kanyang haharapin. Itatakwil siya sa Jerusalem, pahihirapan at papatayin. Ngunit sa kabila nito, itinuloy pa rin niya ang pagpunta sa Jerusalem. Itinama ni Jesus ang pagkaunawa ng mga alagad tungkol sa Kristo o sa Mesiyas. Para kay Pedro at mga alagad, ang Mesiyas ay makapangyarihan at hindi maaaring malupig. Ang inaasahan nila ay korona at hindi krus. Madalas, katulad tayo ni Pedro, masaya tayong tanggapin si Jesus na nagpapagaling, nagpuprotekta at nagpapala. Pero paano kung ang pagsunod sa kanya'y humihingi na ng sakripisyo? Paano kung ang iniuutos ng Panginoon ay magpatawad samantalang nagpaplano tayo ng pagganti? Paano kung ang inuutos ng Diyos ay ibigay mo? Gayong ang nais mo'y itago ito para sa iyong sarili. Ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng Diyos na mahirap ngunit siyang tamang pamamaraan. Ipinapaalala sa atin ng krus na ang pagiging alagad ay humihingi ng sakripisyo. Bilang tagasunod ni Jesus, hindi lamang natin isinasama siya sa ating mga plano. Sa halip, binabago natin ang ating mga plano upang ang buhay natin ay uminog sa Kanya. Si Jesus ay higit na mahalaga kaysa anumang kaginhawahan, katanyagan at kayamanan. Higit siyang mahalaga kaysa ating mga ambisyon at pangarap. Ikalawa, ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugan ng pagtanggi sa sarili. Diretsahan ang kanyang pananalita sa mga alagad. Wika niya sa verse 24 ng ating aralin, "Kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." Marami ang namamali ng pagkaunawa sa katuruang ito ni Jesus tungkol sa pagtanggi sa sarili o self-denial. Ang pagtanggi sa sarili ay hindi nangangahulugan ng pagkamuhi sa sarili. Hindi pinapawalang halaga ni Jesus ang sangkatauhan na nilikha ayon sa wangis ng Diyos at lubos na minamahal ng Diyos. Ang pagtanggi sa sarili ay nangangahulugan na hindi na ang ating sarili ang nasusunod. Hindi na ang ating sarili ang sentro ng universe, si Jesus na. Hindi na natin itinatanong kung ano ang gusto natin. Ang itinatanong natin ay kung ano ang gusto ni Jesus.
Hindi na natin itinatanong kung ano ang makapagpapaligaya sa atin. Sa halipang itinatanong natin ay kung ano ang makapagbibigay ng kapurihan at karangalan kay Jesus. Ito ang nagaganap na pagbabago sa isang taong tunay na sumusunod kay Jesus. Mula sa pagnanais na masunod ang sariling kalooban, ang ninanais na ng isang tunay na tagasunod ni Jesus ay ang ninanais o ang kalooban ng Diyos. Yan ang pinakapuso ng pagsunod kay Jesus. Ang pagtanggi sa sarili ay pagsuko. Itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad na kung sila'y mananalangin, sabihin nila, dumating ang kaharian mo, sundin ang kalooban mo kung paano sa lupa, gayon din sa langit. Alam nyo, napakaganda ng panalangin ito. Ngunit napakalaki ng hinihingi. Kapag seryoso tayo sa panalangin na ang kalooban ng Diyos ang masunod, ibig sabihin ay isinusuko natin ang sarili nating kalooban sa Kanya. Sa maraming pagkakataon, ang kalooban ng Diyos ay babangga sa ating mga kagustuhan. Sa maraming pagkakataon, ang pagsunod ay mangangahulugan ng pagsasaisang tabi natin ng mga bagay na pansarili. Sa sandali ng kawalang katiyakan, maaaring sinasabi ng iyong sarili na manatili ka kung saan ka naruroon. Ngunit kapag iniutos ni Jesus na umalis ka at sumunod sa Kanya, susunod ka. That is self-denial. Yan ang pagtanggi sa sarili. Ikatlo, ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugan ng pagpapasan ng sariling krus. Pansinin doon sa verse 24, ay hindi huminto si Jesus sa pagsasabing tanggihan niya ang kanyang sarili. Isinunod niya ang pangungusap na pasanin ang kanyang krus. Nang panahong iyon, ang krus ay hindi isang religious jewelry. Ang krus ay instrumento ng pagpatay. Kumakatawan ito sa matinding pagdurusa, pagkutsa at pagkitil ng buhay. Kaya't nang sinabihan ni Jesus ang kanyang mga alagad na kailangan pasanin nila ang kanilang krus, nauunawaan nila na ito'y humihingi ng mabigat na pagtatalaga. Wika ni Jesus, pasanin ang kanyang krus. Ang krus ay personal, pangsarili. Hindi pare-pareho ang papasaning krus ng mga mananampalataya. Bawat tagasunod ay pagkakalooban niya ng magkaibang pananagutan, pagsasakripisyo at panunungkulan. Sa isang tao, maaaring ang pagpapasa ng krus ay mga hulugan na manatiling tapat sa kanyang pananampalataya sa kabila ng mga pag-uusig. Sa isa ay maaaring mga hulugan ng matyagang pangangalaga sa miyembro ng pamilya na may mabigat na karamdaman. Sa isa ay maaaring mga hulugan ng pagpipigil sa isang o pagpapatigil sa isang negosyong nagpapanhik ng malaking pera ngunit nakapipinsala sa iba. Sa isa ay maaaring mga hulugan ng pagpapatawad sa isang taong malubhang sumugat sa kanyang damdamin. Sa isa ay maaaring mga hulugan ng pagtugon sa tawag ng paglilingkod bagamat ito'y napakahirap. Sa maikling salita, ang krus ay pagsunod na humihingi ng malaking sakripisyo. Bukod pa rito, ang pagpapasa ng krus ay araw-araw.
Ito yung salitang idinagdag ni Lucas dun sa kanyang account. Wika sa Lucas 9:23. Kung ang sino man ay nagnanais na sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasa ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Napakahalaga nito. Ang pagsunod kay Jesus ay hindi isang madulang desisyon na minsan lamang nating ginawa at yun ay panghabang buhay na. Bawat araw, gumagawa tayo ng desisyon kung ano at sino ang ating susundin. Dapat sa tuwing tayo ay bumabangon sa umaga, ay ganito ang ating sinasabi. Panginoon, iniaalay ko sa iyo ang aking buhay sa araw na ito, sa buong araw na ito. Bawat hakbang at desisyon na ginagawa natin sa araw-araw ay kailangang maging pagkakataon ng lubusang pagsunod natin kay Jesus. Paano ako magsasalita? Paano ko tatratuhin ang mga taong makakaharap ko sa araw na ito? Paano ko patatakbuhin ang aking negosyo? Paano ako magtatrabaho? Paano ko gagastusin ang aking pera? Paano ko haharapin ang mga kritisismo? Paano ako susunod kung napakahirap ng sitwasyon? Lahat ng mga ito'y mga tanong na may kaugnayan sa pagiging alagad ni Jesus. Ikaapat, ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugan ng pagkawala ng ating buhay alang-alang sa Kanya. Wika ni Jesus sa verses 25 and 26. Sapagkat ang sino mang nagnanais magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito, ngunit ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makatatagpo nito. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay, o ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Dito'y inihayag ni Jesus ang isa sa pinakamalalim na prinsipyo ng buhay Kristiyano. Sa sandaling isuko natin kay Jesus ang ating buhay, doon natin matutuklasan ang tunay na buhay na nilikha ng Diyos para sa atin. Sinasabi ng mundo, protektahan mo ang iyong sarili. Sinasabi naman ni Jesus, isuko mo ang iyong sarili sa akin. Sinasabi ng mundo, magtayo ka ng sarili mong kaharian. Sinasabi naman ni Jesus, hanapin mo ang kaharian ng Diyos. Habang ginagawa natin ang ating sarili na sentro ng ating mga prioridad, habang ay lalong nagiging hungkag ang buhay. Habang ginagawa natin si Jesus sa kabilang banda na sentro ng ating mundo, lalong nagiging makahulugan at makabuluhan ang buhay. Tinuturo sa atin ni Jesus na suriin natin ang ating mga prioridad. Ano ang mga bagay na ating pinagpupursigihan sa araw-araw? Baka may mga bagay na isinasakripisyo natin na hindi naman dapat isakripisyo. May mga taong isinasakripisyo ang integridad kapalit ng pera, ang kaugnayan sa Diyos kapalit ng promosyon sa trabaho. May mga ibinebenta ang kaluluwa kapalit ng kapangyarihan at karangyaan. Ang tanong ni Jesus, ano ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong mundo kung mawawala naman ang kanyang buhay. Ano nga ang silbi ng pera, ari-arian, impluwensya,
mga pagkilala, tagumpay, edukasyon, kapangyarihan kung mamamatay ka naman o mapapahamak ang iyong kaluluwa. Walang anumang tagumpay.

0: tagumpay sa buhay ang maaaring sumagip sa napahamak na kaluluwa. Ikalima, ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugan ng isang buhay na katanggap-tanggap sa Diyos, isang buhay na hahantong sa buhay na walang hanggan. Tinapos ni Jesus ang ating aralin sa pamamagitan ng pagsasabi sa verse 27. Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel sa kaluwalhatian ng kanyang ama at kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Ang pagkaalagad ay may eternal significance. Isang araw, muling magbabalik si Jesus sa kanyang kaluwalhatian. Isang araw ang ating buhay rito sa lupa'y huhusgahan sa liwanag ng buhay na walang hanggan. Mahalaga ang ating katapatan. Mahalaga ang ating pagsunod. Mahalaga ang ating mga pinipili sa araw-araw. Mahalaga ang ating pagsasakripisyo. Mahalaga ang ating paglilingkod sa Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, maraming marami pong salamat sa lesson na aming natutuhan ngayon. Tulungan niyo po kami, banal naming Ama, nang iyong anak na si Jesus ang maging sentro ng aming buhay. Tulungan niyo po kaming lahat ng ginagawa namin sa araw-araw ay maging kapahayagan ng aming pagsunod at laging maging conscious kami sa eternal significance ng bawat desisyon at hakbang na gagawin namin sa araw-araw. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali, nagsasabi sa iyo, mahal ka ng Diyos, kahapon, ngayon, at bukas.
1: Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isaisip at isabuhay para sa matagumpay na pamumuhay.
2: Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agabay ng Sambayanan.
3: Alam mo ba na ang unang lokasyon ng 1125 DWAS Legazpi ay nasa paanan mismo ng Mayon Volcano? Nagsimula itong mag-broadcast noong Disyembre taong 1973 at napapakinggan sa buong rehiyon ng Bicol, sa mga probinsya ng Albay, Sorsogon, Catanduanes at Camarines Sur, at maging sa Masbate, Romblon, at Northern Samar.
4: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy, at suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata, ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan, walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan, sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisi.

0: singit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin mo na.
1: Akuin mo na. Akuin
0: mo na. Diba?
2: Natuto akong mahalin ang aking ama sa kabila ng iniisip kong pagkukulang niya. Nang tanggapin ko si Kristo bilang aking Diyos at tagapagligtas noong 1996, napag-alaman ko ako pala ang may mga pagkukulang sa aking ama. At pinahaba nga ng Diyos ang buhay niya pagkatapos siyang magkasakit upang mahawakan ko ang kanyang mga kamay at akapin siyang muli bago siya pumanaw. Dahil kay Kristo, ako o si Dodi Lacuna ay nabago.
3: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
4: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702 DZAM.
4: Agapay ng sambayanan. Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
6: Mga kapatid, magandang linggo na umaga sa inyong lahat. Sana po ay nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Sunday morning at tayo po ay sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado. Dito po sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at membro po tayo ng KBP, ang Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na kayo po ay hindi ho nalalagay sa alanganin ngayon pong araw na ito, dulot ho ng hindi kagandahang panahon. Make sure na kayo po ay nasa ligtas na kalagayan, hindi lang sa atin hong kapakanan dahil ang ating kalusugan at ang ating din hong safety ay napaka-importante. Pero huwag hong kakalimutan ang ating Sunday reminders, whether kayo po ay mag-worship online or on-site, be there on time. At sa atin naman pong pagsaserve, we have to give God our best. And never forget na sa atin hong paglago spiritually, yan po ay nakatutulong sa improvement ng ating character at ng ating conduct at malaki po ang epekto sa ating mga relationships. So yan po ang lagi ho nating pinapaunawa. Well, ngayon po ay atin hong tinatapos yung atin hong pagkakasunod-sunod ng mga topics in relation po sa kapayapaan. Ang sabi nga ho natin na ang buwan ng August ang International Peace Month at ang gusto ho natin bigyan ng pansin ay ang topic ng kapayapaan at tinalakay ho natin yung Jehovah Shalom kung inyo pang naalala sa first week ng August. Then ang ating tinalakay is the peace of God, no, yung sinabi ni Jesus sa John 14:27, my peace I leave with you. At atin din hong pinag-usapan yung being peacemakers at tinalakay din natin of course last weekend yung may kinalaman sa inner peace. Paano i-deal ang atin hong mga negative emotions, lalong-lalo na ho yung mga offenses na atin hong pinagdaanan, paano natin haharapin ang bitter feelings, no? At ngayon naman ang atin hong bibigyan ng pansin na sinimulan natin kahapon is Jesus being the Prince of Peace. Ang sabi nga po natin, marami yung mga bagay attributed kay Jesus. Pangunahan yung kanyang pagiging, of course, the Son of God. Alam din natin na siya po ay Messiah. Siya po ang tagapagligtas. Ang kanyang mga pangalan na tinanggap ay Emmanuel, the Lord is with us. At syempre, yun hong name na Jesus, which means God is salvation. Yun po ay napakahalaga na mga bagay. Pero dito ho sa Isaiah chapter 9 verse 6, ay meron ho tayong nakitang napaka-importante pang talata. At sabi nga ho sa inyo sa Christology, no, yung pag-aaral ng doktrina tungkol kay Jesus Christ, dito ho ay kinukuha ang ilan sa mga katangian at pagpapakilala tungkol sa ating Panginoong Jesus. Ang sabi ho dito, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. No? So napakaganda. Ipinapakita at hina-highlight ano yung background ng dadating na bata. Hindi ito pangkaraniwang tao. Ito po'y bugtong na anak ng Diyos, yung magkakatawang tao. At ito po ang kanyang mga ginaganap na role at ito po ang kanyang kalikasan. No? So napakahalaga niyan. So pag pinag-uusapan po natin yung Jesus being a Prince of Peace, alam natin na ito po ay pagdudulot ng wholeness at ng harmony sa tao. Wholeness dahil kailangan natin ng kaligtasan. We have to be pardoned, forgiven from our sins. At ang Panginoong Jesus ang kayang gumawa niyan. Para tayo po ay bigyan ng kaligtasan, siya rin po ang atin hong tagapamagitan sa Ama. At siya rin po ang atin hong Savior, ang tagapagligtas, para ho yung broken relationship sa Diyos ay atin hong maipaglapit sa pamamagitan ng pagtutulay niya. And of course, harmony, hindi lang po ito harmony ng atin hong mga relasyong pangtao. Kasi pag in-apply natin yun pong metodo ng Panginoon, like forgiveness, compassion, and mercy, bumababa ang tensyon at yung tinatawag ho nating ill will and malice sa tao. At napapalitan ito ng pag-ibig at napapalitan ito ng kabutihang pakikitungo at marami pang magagandang bagay. At yun po ay nagdudulot ng pag-inam ng mga relasyon. Pero also yung inner harmony. Yun bang ang iyong puso at isipan sa gitna ng mga problema, mga peligro ng buhay ay magkaroon po ng kapanatagan. Sa presensya ng Diyos, pwede mo makuha yung harmonious relationship sa Kanya na magdudulot din ng alignment and order sa iyo pong pangloob na takbong pangbuhay. Ang Panginoon po ay nagdudulot ng mga bagay na yan. So, sa atin hong pagtalakay kahapon, inuna natin yung pagpapakita that Jesus was given the title of Prince, no? Sabi natin sa Hebrew language, ito po ay Tsar. At ito ay nagpapaunawa ng maraming papel ng isa pong tagapanguna. Usually, pagka iniisip natin ang prinsipe, tayo po kasi ay nabuhay sa mga fairy tales, no? At naiisip natin yung mga nakadamit na magara, nakasakay sa kabayo, at parang gwapong-gwapo. Wala namang problema. Pero yun po ay mga fantasies, no? It's very important that we see, ano ba talaga yung prince? Well, sa Old Testament time, sa panahon ng monarkiya, di ba pinag-usapan natin a few months ago yung tungkol sa relationship ni Jonathan and David. So Jonathan was the prince na naka-line up para maging hari ng Israel. And he was given yung leadership role, no? Commander siya, mga one-third ng army ng Israel during the kingship of his father. At kailangan niyang patunayan ang sarili niya sa pangunguna. Kailangan niyang maging matapang sa labanan, maging strategic sa kanyang mga galaw, sa pagpoprotect ng kanyang mga tauhan at ng mga taong na papangasiwaan nila. At higit sa lahat, yung kanyang pagpoprovide. No? Kailangan mo gampanan yan. Pagka kayo ay napunta sa mga dako katulad ng Europa at inyo pong inalam yung background ng kanilang monarkiya doon, may kita ninyo na yung mga nobles, no? Yung mga lords, yan nga, yung mga kings, mga prinsipe at prinsesa, ay may mga pananagutan. Yes, may privileges sila, may titulo eh. At sila ay tinitingnan na mataas na uri. Pero hindi mo mayaalis na sila rin ay may pananagutan. Kasama ng pribilehiyo ay yung kanilang kinakailang ayusin yung teritoryo na kanilang saklaw, pangasiwa ang mabuti yan at proteksyonan yung mga tao. Doon ho sila nasusukat kung magagaling bang pinuno, kung iniibig sila ng nasasakupan nila, or kung sila po ay nangaabuso at hindi ho sila pinagpipitaganan ng mga nasa ilalim at nasa sakop nila. Yun ay may kinalaman sa role ng isa pong naghaharing uri. No? So dito ho, yung role ng prince ay may kita natin, no? Mataas yung pagiging protector. Kalakip noon, yung pagiging provider. No? So yan po ay mga papel na ina-attribute kay Jesus. Now, ano yung masasabi nating role niya pag pinag-uusapan natin yung protector? Magandang makita ninyo na ang word na shepherd, ba tayo napunta sa pastor? Kasi yung shepherd, no, ay lowly profession kung tutusin na in comparison to a king. Pero hindi ba sabi nga natin sa study natin ng life ni David some months ago na yung kanyang kingship, ano ang preparation niyan? It was his being a shepherd. Kasi pala yung king is a shepherd. He oversees his flock. He oversees his people. Di mo? Kaya nga ngayon, yung pastor, doon galing yan sa word na pastol or shepherd. Overseer yan. Hindi lang ng hayop, kundi in this case ngayon, pagka ito ay nilalagay sa mga papel na panglipunan, nag-oversee ka ng mga tao. No? At ito nga po ay napaka-importante na atin hong makita at maunawaan. So, si Jesus has been known as a good shepherd, no? Yung pagmamahal niya sa tupa. At binanggit nga natin na sa Luke 15, pinakita doon papaano ho ang kanyang paghahanap sa lost sheep. At minsan, ang naiisip kasi natin, pagka buhat-buhat niya yung lamb, no? Parang yung mga may fur babies dyan, may mga aso, mga pusa, bit-bit-bit ninyo, parang amo-amo ng alaga, ang amo-amo nyo rin. Well, wala namang masama. Pwede niyo i-picture na gano'n ng isang shepherd. But really, the shepherd's work is very difficult. Kasi yung kanilang pag-aalaga ng hayop will bring them to different terrains. So marami yan. Kailangan mong pangasiwaan. Dahil kung ikaw ay tagapag-alaga lamang ng tupa ng iba, may gano'ng klase ng shepherd, the hired ones. Kadalasan yan. Pag may nawalan tupa, babayaran mo yun. Papalitan mo. Obligado ka. Kasi pwede mong pabayaan eh. At yun nga, pag hindi mabuti yung pastol, pwedeng takasan yung responsibilidad. Huwag na lang siyang magpakita at bahala na yung mga tupa. Talagang delikado. Very, sabi nga natin, fragile or vulnerable ang mga sheep, no? Prey animal sila eh. Sila yung sisilain ng mga mababangis na hayop at gustong nakawin ng mga bandido, mga thieves, mga magnanakaw. Ang nagmamay-ari ng mga hayop, usually talagang iniingatan nila yan eh. Kasi nga, kabuhayan nila. At the same time, yun ay nagpapatunay din ng interaction niya, bagamat hayop yung sheep, no? Merong, kung tawagin natin, affinity din ng mga shepherd sa kanilang mga inaalagaan. So, mapapansin ninyo, no? May mga comparisons. Of course, mas mataas ang pagtrato ng Diyos sa tao. Pero, yun nga, pag sinasabi nating shepherd, talagang makikita ninyo yung difficulties. Dadalhin mo yan sa mga lugar kung saan nandoon ang mga damo. Dadalhin mo yan sa mga lugar kung saan nandoon ang tubig. Eh kung malayo yun, ikaw ang maglilid at titiyakin mo na ang iyong pinupuntahan maayos. Kasi kung hindi, pagligaw ka. O kaya hindi mo natansya ng tama, walang plano. Maapektuhan yung mga alaga mo, pwede silang mapahamak o mamatay. At pagduwag ang shepherd, talagang iwanan na lang niya yan. No? May mga pagkakataon, yan ay mahuhulog sa mga bangin. may mga pagkakataon na yan po ay aatakihin ng mga masasamang elemento, lalo na ng mga mababangis na hayo. Kung naalala ninyo si David, nung tinatanong siya ni Haring Saul, nung haharap siya kay Goliath, ano yung sagot niya? Na sabi niya, bihasa rin naman siya sa paglaban. At ang kanyang kinakalaban ay mababangis na hayop na gustong kumain ng kanyang mga tupa. Siya yung pumapagitna. No? Kaya ang sabi, hawak-hawak niya yung panga nung mga mababangis na hayop. Sabi ko, ibang klase yon na talagang hindi pwedeng hindi ka matapang at hindi ka maalam sa dapat mong gawin. Kasi katulad ng mga lobo at na iba pang mga hayop, strategic yan eh. Kung grupo-grupo yan, ay sisilain o atakihin nila yung mga alaga mo. In the case ni David, may mga hinarap siyang hayop na endemic o nandun sa lokalidad na yon. At ang sabi nga ay talagang harap-harapan. Kung baga saan, mukha-mukhaan kung kanyang harapin ito. So ilagay natin doon ang role ni Jesus, no, as a shepherd. He will protect his flock and he is willing to give up his life. So yun yung napakaganda. Hindi ka lang niya pangungunahan, dadalhin ka niya sa lugar kung saan may pagkain, saan may tubigan, may kapahingahan. Pero ang sabi din doon, ibibigay niya yung buhay niya. Matiyak lamang ang iyong kapakanan ay maayos. No? So this is the kind of prince si Jesus. No? A prince of peace. He is a protector and a provider for those who belong to his flock. So ang tanong, no? Na gusto nating idagdag na sa lesson natin from yesterday, how Jesus brings peace. Siyempre, gusto rin po natin makita yon sa ating mga buhay. Well, una, he became our mediator. Siya po ang gumarantiya that we will have peace with God. No? Alam niyo, maganda itong sinulat ni Paul kay Timothy. This is from Timothy chapter 2, verse 5. Sabi dito, "For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus." No? So, yun po, no? Napakainam nung pagkakabanggit na yun ni Apostle Paul. Eh. Inihahayag niya kung ano po yung naging papel ng Panginoong Jesus. Pwede niyang hindi gawin. Pwede niyang hindi pinangako. Pwede niyang talikuran. Wala naman tayo magagawa. But he is faithful and true. At ang ginawa niya ay talagang ibinigay ang kanyang buhay para po merong pangtubos, para makagarantiyang maitulay tayo mula kapahamakan at dalhin po tayo sa kaligtasan. At yan po ay yung buhay na walang hanggat taglay natin. Yung pinakasusi, the sacrificial lamb, the one who gave his life for our ransom, is our king. Di ba? Napakahalaga nun. So the Prince of Peace ay isang talagang benevolent, loving, and sacrificial leader, no, para sa atin. Napakaganda na papel ni Jesus Christ. Not only that, as a Prince of Peace, he provides you with inner peace. Last time, dun sa peace of God, nung sinabi ni Jesus, "My peace I leave with you." Alam mo, manghang-mangha tayo ron. Kasi ano ba yung ginamit niyang klase na pamamaraan na nung siya ay nagkatawang tao, humarap din sa mga pagsubok, ay nagpakita ng kanyang pagiging panatag sa gitna ng lahat ng yan. Di ba tatlo yung ating minention? Duduktong natin dito. The first one, pagka may anguish, anong sabi? When Jesus was in anguish, no, when he was basically sweating, na para daw drops of blood, he prayed earnestly. Ganun din yung ino-offer sa atin. Now, pagka tayo nananalangin, it is a prayer that we offer to God in the name of His Son, Jesus Christ. No? At may guarantee tayo na tayo pinakikinggan. And that is a beautiful thing. Hindi lang yan. Sa Matthew chapter 4, verses 1 to 11, ay napansin din po natin doon yung temptation of Jesus. At ano ang nabasa natin? 3 times tempted, 3 times he referred back to Scripture. At anong pagkakabanggit? When he was tempted para to turn the stones into bread, yung magpatihulog daw siya doon sa steeple ng temple, at yung pinakita sa kanya yung kingdoms of the world, yumukod sa kanya, sabi ni Satanas, ano po ang binanggit ni Jesus? "It is written." At yun po, ang deceiver o yung manlilin lang, yung father of lies, yung ama ng kasinungalingan na si Satanas, masusuwata mo lamang sa pamamagitan ng truth, yung tinatawag nating katotohanan. At walang ibang tatalo sa katotohanan ng salita ng Diyos. No? yun po ay napaka-importanting lesson para sa atin. Kaya nga sabi ni Jesus, "In this world, you will have trouble, but take heart, I have overcome the world." No? So sa kanya ay meron tayong katiyakan na dahil siya'y nanaig sa mga ito. Kung magtitiwala ka sa kanya at sa kanyang tulong, kaya kanyang tulungan na panaigan ng mga bagay na yan. So you can find that from John 16:33. So yun po ay napakagandang reminder sa atin. And lastly, di ba? Peace with others. No? Na yung Prince of Peace, gusto niyang bantayan ikaw. Dahil may mga bagay na siguro nagiging mali ang ating buhay, dapat tayong paalalahanan, gabayan. Insan ay utusan, no? Authority kasi yun, yung position of being a prince or a king. Pero kailangan tayo magpasakop sa kanya dahil kabahagi ng kanyang gusto gawin ay italaga ang ating buhay sa in alignment sa kanyang kalooban. Ano ang banggit dito po sa sulat ni Paul sa Ephesians chapter 4 verse 32? Ano ang banggit dito ni Jesus? "Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you." So the Prince of Peace is showing us not only a model, pero pinapakita rin sa atin ano yung principles na pwede ho natin gamitin as we experience yung conflict. Paano magiging maayos, no, ang mga sitwasyon na challenging o merong mga gaps o mga, kung tawagin natin, mga brokenness, di ba? Ang sabi nga dito, by relying on God, pwede ho tayong matulungan ng Panginoon na yung ating inner workings, yung isip, kalooban, para yung ating actions and reactions may ilagay sa lugar. Close natin ito sa pagbasa ng sinabi ni Albert Einstein. Kailan nyo nung si Einstein, no? A very intelligent person. Alam natin siya sa kanyang sa physics contribution. Pero ito, maganda yung sinabi niya, very practical. "Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding." So paano mo makukuha yung understanding on your own? Very hard. But through the workings of Christ sa ating buhay, it is possible, no? So yun po ang isa sa mga reminders na binibigay sa atin. It's very important that we trust Christ, no? Being our Prince of Peace. So sana po ito po ay makatulong sa inyo na maintindihan ano po yung nilalayon at ginugusto ng Panginoon para sa ating buhay. Ito po yung hindi tayo mahirapan, no? Hindi sa walang troubles, meron eh. Pero hindi tayo madala doon sa pagtingin lang doon sa kahirapan. Kundi makita natin na merong tulong na iniabot. Ito ay sa pamamagitan ng Diyos mismo. May mga kapamaraanan na minodelo ng Panginoon na pag in-apply din natin makatutulong. May mga gagawin para mapanatag ang puso't isip. Yan ay kung magta-transfer ang ating focus doon sa Panginoon at magkakaroon tayo ng tiwala or trust sa Kanya, yan po ay atin ding ma-experience. So tatandaan po natin, no? Yun po ay mga elemento na kalakip niyan. Kasi minsan iniisip natin, oh, it's magical. Pag ako'y lumapit sa Panginoon, lahat ng ito payapa na agad. No. Ang peace ay isang bagay that we basically have to, di ba, follow yung directives ng Panginoon for us to have it. We have to act on it. Lalo na yung faith sa Panginoon at yung ating application ng pamamaraan ng Panginoon. And through that, no, we will be able to experience yung sinasabi ng Panginoon na kapayapaan ayon sa kanyang kalooban. So I do hope you will know the Prince of Peace and you will be able to experience yung kanya pong protection, provision sa iyong buhay. Paalala po ng ating programa, sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Sunday morning, mga kapatid.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado!

0: Imbitado ka sa first ever Cross-Gen Family Summit, hatid ng Philippine Council of Evangelical Churches sa temang Strengthening the Home as the Center of Discipleship. Kasama sina former Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Bishop Efraim Tendero, Reverend Lito Viloria, Pastor Rodel Lacson, Pastor Stephen Gualberto, Ms. Cata Inocencio, Pastor Ken and Dr. Benny Guillermo, at Attorney Winnie and Maloy Salumbides. September 26, 2026, Sabado, 8 a.m. to 4 p.m. GCF South Metro Las Piñas. Para sa mga detalye, tumawag sa 8913-1655.
1: Kai! Gandang buhay! Kai, saya-saya!
2: Bakit? Kaya sabihin mo.
1: Paul Pasko po, magkakasama tayo tuwing Linggo. Alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30. Para sa Ayos Lang Kaibigan!
2: Sabihin mo.
1: 10 to 11:30 ng gabi. Ayos lang, kaibigan!
3: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
4: Narito na ang pag-asang para sa iyo. 30 minuto ng pag-aaral, pagsasaliksik at pagbibigay kaalaman mula sa salita ng Diyos. Halina't kamtin ang pagpapalang hatid ng pag-asang para sa iyo.
5: Isang magandang araw sa inyo mga suki at giliw nating tagapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako si Rodel Lacson at ako muli ninyo mga kasama sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. At ang ating pong programang Pag-asang para sa iyo o PPSY is a weekly radio broadcast of the Philippines General Council of the Assemblies of God and produced in partnership with Asia Pacific Media Ministries. Kumusta na po kayo? Itong mga nakaraang linggo, talagang sangkatutak yung ulan na bumuo sa ating sa Metro Manila. Almost 3 weeks yata tayong inuulan at di pa tapos. Sabi nga ng Pag-asa ay may mga bagyo pang paparating at habang may habagat, no, ay talaga namang nandun pa rin yung risk na talaga tayo uulanin ng napakalakas. Itong mga nakalaang araw, nakita natin sa news, nakita natin sa social media kung saan maraming kababayan natin talagang naging biktima nitong napakalakas na ulan, mga baha. Parang sabi nga nila, mas grabe pa raw to sa Ondoy. Although yung Ondoy kasi isang talagang malaking buhos sa ibang mga lugar lamang, isolated na mga lugar. Pero ito talagang parang buong Luzon eh. Talagang binagyo ng gusto. Maraming binaha sa Bulacan, sa Pampanga, sa Bataan. Sa Metro Manila, nakita naman natin, di ba, na talagang ang daming mga lugar sa atin sa Metro Manila na dating hindi naman ganun kataas ang baha, pero talagang binabaha na ng gusto. So, yan, mag-ingat po tayo, no? Dalangin natin na ito sanang mga susunod na araw ay makaranas sa tayo ng araw. I'm sure itong mga nakaraang linggo, nailabas niyo yung mga jacket ninyo, no? Yung mga matagal nang nakatago, mga kapote, mga jacket, no? Mga fur coat ninyo, nailabas natin sigurado dahil sa lakas ng ulan. Sana naman itong mga susunod na araw ay makapagtuyo na tayo ng ating mga sinampay para naman makapagbalik na tayo sa normal na ating buhay, no? Marami rin sa ating mga kababayan ang walang pasok, mga estudyante, matagal na walang pasok, mga manggagawa natin sa gobyerno, kadalasan ay alternative working arrangement o tinatawag nating work from home, no? Marami sa kanila yung mga ginawa yan itong mga nakaraang araw, itong 3 linggong nakaraan na talagang binagyo tayo. Pero mag-ingat po tayong lahat, no? Mag-ingat po tayo at patuloy nating antabayanan yung mga balita natin patungkol sa bagyo. Yan. Pero ang ating pong mga buhay ay talagang dapat natin palaging ilagay sa kamay ng ating Panginoon dahil hindi tayo nakakasiguro, no? Marami yung mga nagkaroon ng landslide, natabunan ng lupa, at hindi lang yun, no? Sa ibang bansa may mga earthquake talaga. Talagang makikita natin yung mga disaster ay dumadalas. At hindi lang dumadalas, mas dumadami. Kaya sabi naman sa Biblia, hindi po ba talagang in the last days magkakaroon ng you will hear rumors of war, earthquakes, disasters, yan nangyayari na po yan. Kaya kailangan dapat tayo sigurado tayo sa ating pananampalataya at relasyon sa ating Panginoong Hesus, no? Dahil pinangako naman ng ating Panginoong Hesus na sabi niya, if you believe in me, you will be saved. Yan, tayo po ay manampalataya sa ating Panginoon. Lagi nating isapuso natin na ang relasyon natin sa Panginoon napaka-importante at ang ating kaligtasan ay palagi nakasalalay sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Yan. Pagpalain mo tayong lahat ng ating Panginoon itong mga susunod na araw dahil marami tayong mga harapin pa. Marami sa atin ay nakakaranas ng mga financial difficulties, nakakaranas ng mga relationship stress, no? Pero panghawakan po natin pangako ng Panginoon. Sabi niya, He will never leave us nor forsake us. Yan. Bati lang tayo sa mga kaibigan natin na nag-celebrate ng kanilang mga birthday. Binabati natin ang ating mga kasamaan sa One Hope, no? Unang-unang anak ko, si Kachi Lacson, nag-celebrate ng kanyang birthday August 18. Si Pastor Bong Kungayo, ating kasama din sa One Hope, at si Brother Romel Reyudike, mga nag-celebrate ng birthday yan itong August. So happy birthday sa inyo. At binabati rin natin, syempre, yung hindi lang pala yung isa kong anak na si Kachi, kasi kambal nga pala yung anak ko, no? Yung si Michi Lacson din, siya nag-birthday din kasabay ni Kachi, pero siya ay nasa Siargao, doon siya nakabase. So happy birthday sa inyo. Binabati ko rin yung aking mga kamag-anak na nasa ibang lugar, nasa ibang bansa, no? Si ang aking favorite brother-in-law na si Martin Aurelio sa California, USA. Sila nakikinig sa atin every week sa Spotify, kasi wala naman silang DCAS, wala naman silang FEBC doon sa kanilang lugar. But they're listening to us through Spotify. So binabati natin ang aking brother-in-law na si Martin Aurelio, ang aking napakabait at napakagandang kapatid na babae na si Jing Lacson Aurelio. Binabati ko kayo. Siyempre yung mga pamangkin kong nagagandaan, si Bea at kanyang asawang si Daniel, si Brittany, yan, nakikinig din sila, at kanyang asawang si Joe. Binabati ko kayo. Si Bridget na rin, yung bunso nila. Yan. Happy listening sa inyong Aurelio family from San Francisco, Concord, California. Yan. Ngayon naman, dumako tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay napakaganda. Ito'y kadalasan kasi guilty tayo dito eh. Palagi nating ginagawa ito minsan, unintentionally. Minsan talaga namang intentional din nating ginagawa. Pero lahat tayo, almost all of us, if not all, are guilty of playing favorites. Yan. Tayo may mga favoritism kahit nga sa pamilya. Minsan may paborito kang anak, may paborito kang aso, hindi ba? May paborito kang kaklase, may paborito kang coworker, may paborito kang tao. Yan, lahat tayo guilty, no, sa favoritism. Pero ito, pag-aaral natin ngayong araw na ito ay ang genuine faith without favoritism. Ang title ng ating pag-aaral ngayon ay No Favorites o Walang Paborito. Ang text natin manggagaling sa libro ng James, chapter 2, verses 1 to 4 and 8 to 11. Yan. Basahin natin dito. Nasabi sa chapter 2 ng verse 1 ng book of James, ang sabi, "My brothers and sisters, believers in our glorious Lord Jesus Christ," yan, kinakausap niya tayo. Sabi niya, "My brothers and sisters, believers in our glorious Lord Jesus Christ, must not show favoritism. Suppose a man comes into your meeting wearing a gold ring and fine clothes, and a poor man in filthy clothes also comes in. If you show special attention to the man wearing the fine clothes and say, 'Here's a good seat for you,' but say to the poor man, 'You stand there or sit on the floor by my feet,' have you not discriminated among yourselves and become judges with evil thoughts?" Ang bigat ng tinuran ni Pablo, ni James dito. And sabi niya sa verse 8, "If you really keep the royal law found in Scripture, love your neighbor as yourself, you are doing right. But if you show favoritism, you sin and are convicted by the law as law breakers. For whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. For he who said, 'You shall not commit adultery,' also said, 'You shall not murder.' If you do not commit adultery, but do commit murder, you have become a law breaker. Ang bigat dito, 'di ba? Sabi niya, pag kahit daw gustong-gusto nating sundin ang lahat ng batas, pero pag may isa lang na ikaw ay brinik dun sa batas na yun, then you are guilty as a law breaker. Yan. Kasi marami sa atin lahat, we make judgments, 'di ba? Tayo lahat, humuhusga tayo, we make judgments about people very quickly. Ang bilis-bilis natin maghusga. Diba? Someone walks into the room, and then we notice yung kanyang pananamit, yung clothes niya, yung appearance niya. Minsan, pati yung pagtayo niya, malalaman natin, siguro edukado to. Siguro hindi to edukado. Yung kanyang position, we judge them by their position, or kaya connection. And sometimes, without realizing it, nagdi-decide na tayo sa ating sarili, itong taong ito, importante to. This person is important. Pero itong nasa bandang dulo, mukhang hindi ito importante. Ah. Di ba? Meron na tayo agad panghusga. Pero ang sinasabi dito ni James, this is more than just bad manners. Masama ito, pero sabi ni James, this is more than just bad manners. It is a spiritual issue. Ang sabi niya sa verse 1, believers, tayo ang kinausap, tayo mismo, mga mananampalataya daw. Sabi niya, believers in our glorious Lord Jesus Christ must not show favoritism. Lahat daw tayo, mananampalataya, dapat wala tayong favoritism, we must not show favoritism. And then kinonek ito ni James on how we treat people directly to our faith in Christ. Diba? Sabi, if Jesus is truly our Lord, kung si Kristo mismo ang tunay natin Panginoon, then it should change the way that we see and treat people. Dito sa passage na to, diba, nakikita natin dito ang tatlong katotohanan. At sa bawat katotohanan ito, merong isang practical response. Unang-una, favoritism contradicts our faith. Diba? Ito daw ay kasalungat ng ating pananampalataya kapag tayo, if we show favoritism. Binigyan tayo ni James ito ng isang larawan, di ba? Sabi niya, there are two people that enter a gathering. One is wearing fine clothes and a gold ring. Yung the other one person naman is poor and wearing dirty clothes. Yung sa wealthy people, sa wealthy person, ang sabi sa kanya, here is a good seat for you. Alam mo, dito ka umupo. Diba? Doon naman sa mahirap na taong pumasok, sabi niya, ikaw tumayo ka lang dyan. O kaya, doon ka, umupo ka sa sahig. Di ba? Ang sabi ni James dito, have you not discriminated among yourselves and become judges with evil thoughts? Ang bigat nun, di ba? Di ba ikaw ay nagkaroon na ng evil thoughts sa iyong kaisipan dito at hukom ka na dito? That you have become parang senator judges, di ba? Parang ngayon usong-usong impeachment, di ba? Maraming mga senator judges. Tayo nagiging hukom din, pero with evil thoughts daw kapag tayo, if we show favoritism. Kapag pinaupo mo sa magandang sila yung isa at yung isa hindi, then we're showing favoritism. Pero ang real issue dito, hindi yung upuan. The real issue is the heart. Bakit? Kasi they looked at what people had and decided how much honor they deserved. Guilty tayong lahat dyan. Di ba? Maaring hindi natin binibigay yung mga silya sa kanila, mga ganon. Pero based on their, you know, but we can still do the same thing. We show favoritism because of their position, because of their status in life, if they're wealthy, if they're educated, yung sa appearance nila, influence nila, yung connection nila. Even sa church, di ba? We might quickly welcome an influential pag may dumarating na influential na tao. Talaga namang tayo, hindi tayo maganda o gaga. Di ba? Pinapaupo natin kagad sa harap. Ay, dumating si konsyal, dito yung sa harap. Ay, dumating itong mayamang tao nito, dapat dito yung sa harap. Di ba? Pero hindi natin napapansin yung mga taong pumapasok na mukhang medyo gusgusin ang itsura. Ayaw natin pansinin. Kahit napapansin natin, ayaw natin pansinin. Bayaan mo na siya dyan sa likod. Baka pumunta pa sa harap eh, di ba? Sa trabaho natin, ganun din. We may speak respectfully to the boss. Bakit boss siya eh? Pero impatient tayo dun sa gwardiya, impatient tayo dun sa janitor, impatient tayo sa driver, impatient tayo dun sa mga naglilinis. Di ba? Maging sa community natin, we build relationships with people who can help us. But we overlook people who have nothing to offer us. Pero tinan natin si Jesus. Si Jesus, winelcome niya ang mga taong ini-ignore ng society. He touched the lepers. He welcomed the children. He spoke with outsiders. He ate with the sinners. He noticed the poor. Jesus, he did not ask, what can this person do for me? Di ba? Nakita niya yung mga taong ito with compassion in his heart. At tandaan natin ito, nung tayo iniligtas ni Kristo, He did not save us because we were impressive. Hindi ba? We came to Him as sinners needing grace. And at the cross, sa harap ng krus na ito, yung rich and poor, they stand in the same place. We all need Jesus. Kaya dapat importante sa atin, i-check natin how we treat the unimportant people. Diba? Ito yung unang challenge sa atin. Pay attention to how we treat people who cannot do anything for us. Tanungin natin sarili natin, tinitreat ko ba yung boss ko better than the janitor? Do I notice influential people pero ini-ignore ko yung mga hindi naman influential? Do I only spend time with people na kasama ko, na mukhang ka-itsura ko? Or do I treat people differently because of their clothes, because of their education, or because of their financial situation? Itong mga practical na kailangan natin gawin this week, di ba? Mamili ka na isang tao na you normally overlook and then intentionally notice them. Talk to them, di ba? Pag-aralan mo, tanungin mo yung pangalan nila, learn their name. Kumustahin mo sila. Listen to their story. Upuan mo sila, katabihan mo sila, sit beside them. And then you include them. Why? Because one of the clearest tests of Christian character is, how do I treat someone who can do nothing for me in return? Pangalawa, ano pa yung isang pagsasabi sa atin dito? Love your neighbor without conditions. Ang sabi sa James chapter 2 verse 8, if you really keep the royal law found in scripture, love your neighbor as yourself, then you are doing right. Ang tawag ni James ito, royal law. Isang batas na royal, isang maharlika. Yeah, so isang maharlikang batas. Sabi niya, love your neighbor as yourself. Notice what the scripture doesn't say. Di ba? Hindi sinasabi dito ng scripture, love your neighbor if they are like you. Hindi sinabing love your neighbor if they agree with you. Hindi rin sinabing love your neighbor if they are kind to you or love your neighbor if they can help you. Hindi. Ang sinabi ron, love your neighbor. Simple lang, di ba? Ang Christian love is not based on someone's usefulness. Ulitin ko yon. Christian love is not based on someone's usefulness. Kahit hindi ka kagamit-gamit, it is based on the value that God has given them. Ano ba yung binigay ng Panginoon sa kanilang value? Lahat tayo, we are valued in the eyes of God. Diba? May value tayo sa harap ng ating Panginoon. Yung executive deserves dignity. Yan, alam natin yan, di ba? Yung security guard deserves dignity as well. The wealthy person deserves dignity. The poor person deserves dignity. The person that everybody notices deserves dignity, and the person that nobody notices also deserves dignity. Lahat tayo, every person is made in the image of God. Pangatlo, eto mabigat to, ang sabi rito, favoritism is sin. Kasalanan daw ang favoritism. Ang sabi sa James chapter 2 verses 9 to 11, and very direct dito si James, ang sabi niya, if you show favoritism, you sin. Kapag tayo raw ay nag-show ng favoritism, nagkakasala raw tayo. Hindi tinawag ni James yung favoritism a weakness or personality issue. No, he calls it sin. And then sinabi niya, for whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. So nire-remind tayo ni James dito na hindi ka pwedeng mamili kung ano klaseng command ang susundin natin. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, I will obey you here. Pero dito hindi, ah. Maybe sinasabi natin, Lord, I will go to church, I will serve, I will give, I will read my Bible. Those things are good. But they do not give us permission to look down on others. We must not show favoritism. Diba? Hindi lang si Lord ng ating church attendance. He is also Lord of our attitudes. He is Lord of our conversations. He is Lord of our relationships. He is Lord of the judgments we make silently in our hearts. So dapat gawin natin, let God examine our heart. Dapat ang challenge natin sa sarili natin, instead of asking, who is showing favoritism sa inyo? Dapat tanungin natin, is favoritism hiding in me? Am I also showing favoritism? Manalangin tayo. Sabihin natin, Panginoon, ipakita mo sa akin ang mga tao na ginudge ko unfairly. Maybe we have judged someone because of their appearance, because of their education, di ba? Maybe because they don't think, they don't speak, or behave exactly like us. Pero pag ni-reveal sa atin ng Panginoon ang isang bagay, do not defend it. Huwag natin sabihin, Lord, hindi naman eh. Hindi. But let's confess it. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, patawarin mo ako. Change my heart. Help me this person. Help me see this person, Lord, the way that you see them. And then, ang gawin natin, take another step. Let's do something that moves in the opposite direction. Di ba? Hindi yung palagi natin ginagawa, kundi opposite direction natin. Di ba? If we've avoided someone, kung iniiwas natin isang tao dahil ayaw natin pansinin, dahil mapanghusga tayo, approach them, lapitan natin sila. If we ignored someone, acknowledge them. Di ba? Let's include everybody. Kung ini-exclude natin sila, if we have judged somebody without knowing their story, let's listen to their story. Alam nyo, mga kapatid, ang repentance, hindi lang ito feeling sorry. It is turning in a new direction. Ito yung 180 degrees na pag-ikot, hindi ba? Hindi lamang ito sorry, ha? Pero wala tayong ibang ginagawa. Alam nyo, the gospel changes how we see people. And ultimately, ang sabi ni James dito, hindi niya sinasabi sa atin to simply become nicer people. Ang sabi niya, inumpisa niya ito ng ano eh, di ba? Sabi niya, our glorious Lord Jesus Christ. Ang sinasabi dito, walang favoritism kay Jesus. Isipin natin paano tayo trinato ni Kristo. Hindi niya hinintay na maging deserving tayo ng kanyang pagmamahal. He loved us by grace sa pamamagitan ng kanyang grasya. So let's not love others so Jesus will accept us. Hindi. Let's love other people because Jesus has accepted us by grace. Yung pag nagbabasa tayo ng Bible, di ba, talagang nababago itong ating pag-iisip. It changes yung mga questions na gusto nating itanong. Instead of, what can this person do for me? We should ask, how can I show yung pagmamahal ni Kristo sa taong ito? Instead of saying, is this person important? Let's remember, this person matters to God. So ano yung tatlong bagay na napag-aralan natin ngayong linggo na to? Unang-una, kailangan nating makita. Let's see. Notice the person that we normally overlook. Diba? Let's look beyond position. Let's look beyond appearance. Let's look beyond the status. Pangalawa, let's love. Magmahal tayo. Let's do something practical dun sa mga taong hindi natin na-expect. Wala tayong na-expect sa kanila in return. Diba? Let's turn our, yung love your neighbor into action. Gawin natin itong katotohanan at realidad sa ating buhay. Let's love our neighbor as ourselves. And then pangatlo, let's search. Saliksikin natin. Ask God to search our heart. Tayo ba, are we showing favoritism? Kapag ni-reveal sa atin ito ng Panginoon, let's confess it. And then let's choose a different response. Let's see, let's love, and then let's search. Si James, binigyan na tayo ng isang simple pero challenging message. Ang sinasabi niya, there are no favorites in the family of God. In fact, sinasabi sa Bible, God shows no favoritism. He does not show favoritism. Ang sinatanong sa atin ng mundo, gano'n ba ka-importante ang taong ito? Ang tinatanong sa atin ng gospel, how can I love this person? Ang mundo, tinitingnan nito ang status ng buhay. Pero ang si Kristo, tinitingnan nito ang puso ng bawat isa. So, let me leave you with one question. Sino ang tinatawag ng Panginoon sa iyo para tingnan mo differently this week? Diba? Maybe ito yung taong matagal mo nang hindi pinansin. Bakit iniiwasan? Bakit ayaw mo siya? Bakit? Kasi hindi siya importante sa'yo. Maybe hinusgahan na natin siya. Diba? Someone that we have avoided, yung hindi pakiramdam natin, hindi importante. Anong gawin natin? Diba? Let's treat those people differently. Bakit? Kasi if we love that person, then we're showing that God has also loved us unconditionally. Tayo lahat manalangin. Panginoon, maraming salamat sa grasya na pinakita mo sa amin sa pamamagitan ni Kristo. Patawarin mo kami, Lord, for judging people according to their appearance, based on their status or wealth or background or what they can do for us. Lord, tulungan mo kami, saliksikin mo ang puso namin, Panginoon, and ilantad mo kung meron kaming mga favoritism na nangyayari sa aming mga puso. Kung meron kami mga pride na naitatago sa aming mga puso, saliksikin mo kami, turuan mo kami, teach us, Lord, to love our neighbor as ourselves. At ngayong linggong ito, Panginoon, we pray, God, that you open our eyes to someone na hindi namin madalas nakikita, na madalas naming tinitingnan, hinuhusgahan, Panginoon. Turuan mo kami na ipakita ang pagmamahal sa kanila kagaya ng pinakita mong pagmamahal sa amin, Panginoon. And hayaan mong aming pananampalataya ay makita sa kung paano namin tratuhin ang mga tao sa paligid namin. Maraming maraming salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo over 702 DCAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, kasapi ng KBP o Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung ikaw kaibigan, kapatid na pagpala sa ating programa, nais ka naming makilala pa, we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or go to fb.com/ppsyradio. Kung ikaw naman may katanungan, suggestion, or ikaw ay nangangailangan ng panalangin or counseling, message us sa ating Pag-asang para sa iyo Facebook page or sa email address na ppsyradio@gmail.com. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through your favorite podcast application. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
4: Iyong napakinggan ang Pag-asang para sa iyo. Inihatid ng Philippines General Council of the Assemblies of God sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
6: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Hesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y kaniyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanan ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

Pananambahan sa pakikipagtulungan ng Marikina Christian Fellowship at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.